0: 2026. Po ang inyong lingkod, Alcor po, samahan niyo ako sa paghimay sa mga issue na pumapalibot po sa ating bayan. Hindi lamang on the national level, titingnan din natin ang grassroots level. Mga bagay na mga nakakaapekto sa tiyan o sa sikmura ng ordinaryong Juan de la Cruz. Inakatampok sa balita natin, mga kababayan. Usapang Senado muna tayo. Yan. Mga mainit ang mga kaganapan sa ating pong Senado. At syempre, sa pangunguna yan ng ating bagong liderato sa Senado. Mga kababayan, umapila po kasi si Senador Bato de la Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan siya bilang isang Pilipino at huwag payagang ipadala siya sa The Hague, dyan po sa may bansang Netherlands. Ito po ay sa kabila ng pagtatangka ng siyam na operatiba ng National Bureau of Investigation na iserve ang warrant of arrest sa kasong crimes against humanity laban sa Senador. Matatanda ang naghain ng motion na i-cite in contempt ang mga nasabing operatiba ng NBI na kalaunan ay pinalaya rin. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, iginagalang nito ang Senado bilang co-equal branch ng gobyerno dahil nasa ilalim po ng ehekutibo ang National Bureau of Investigation. Kasunod ng resolusyon na inihain ni Senador Rodante Marcoleta sa bisa ng Senate Resolution Number 44, na inilalagay si Senate sa Senate Protective Custody si Senador Bato de la Rosa. Tinarinan nila tatangkaing hulihin ang senador, ngunit umaasa ang NBI na sasagot ang senador sa mga aligasyon laban sa kanya. Tingnan naman natin ang aspetong legal sa aspetong legal at paliwanag din ng maraming mga legal experts, yung mga eksperto natin sa batas, gaya ng nakapanayam natin kahapon. Ano po? Si Attorney Cecilio Duca, ang parliamentary immunity ay maaari lamang pong gamitin kung ang kaso na kinaharap ng isang mambabatas ay may parusa na hindi lalagpas sa 6 na taong pagkakakulong. Hindi nila pwedeng gamiting shield o depensa ang isang resolusyon kung taliwas naman ito sa sinasabi ng saligang batas at ng iba pang mga umiiral na batas sa bansa.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mga kababayan, all eyes in the Senate. Ano po, kahit sino, ordinaryong Juan de la Cruz, mapa sa ang sektor kamang kabilang, pribado o sa pampublikong sektor, ikaw man ay babae, lalaki, bata o matanda, lahat po tayo apektado sa mangyayaring botohan ng Senado sakaling mag-convene na ito as an impeachment court. Matapos po kasi ang botohan ng plenaryo sa mababang kapulungan, tatandaan po natin, 257 ang pumayag na mai-transmit ang articles of impeachment at ma-impeach etong si Vice President Sara Duterte, habang 25 naman ang nagcast ng no votes na may siyam na abstention. Siniyakit na po ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa House of Representatives. Gaya nga ng ating binabanggit kahapon na all eyes in the Senate. Dito malalaman ng ating mga kababayan kung hawak nga ba ng Senado ang beat para sa napipintong pagkoconvene ito bilang isang impeachment court. Pangamba kasi ng ilan, magkakaroon ba ng epekto ang pagbabalasa sa deliderato ng Senado? Panawagan ng taong bayan, gawin ang tungkulin bilang mga senator judges. Mga kababayan, ito po, ang Senado kasi ay may constitutional mandate. Dapat pong gawin ng mga senador ang kanilang tungkulin at maupo bilang mga senator judges. Inaasahan natin ngayong linggo ang pagsisimula ng impeachment hearing sa Senado. Sa bahagi naman ng House of Representatives, nilabas na ang roster kahapon. Nakita nyo ba yon?

0: Yung 11 mauupo bilang mga bilang prosecution panel mula po sa House of Representatives. Ayan. Po ay manggagaling sa mababang kapulungan. Sila po ay sina Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Bicol Saro Representative Terry Redon, One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez at si San Juan City Congresswoman Isabel Zamora. Kasama rin si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, Akbayan Party List Representative Chel Jokno, Mamamayang Liberal Representative Laila De Lima, Dinagat Islands Representative Kakabagaw, Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores, Cagayan de Oro Representative Lord Danzuan. At of course, mula po sa Manila, 3rd District Representative si Congressman Joel Chua. Sila po ang naatasang magpresenta ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte sa mga aligasyon. Laban dito ukol po sa mga unexplained wealth, misuse of public funds at iba pang mga seryosong aligasyon laban sa Vice Presidente.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Sampung minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ano nga ba ang mangyayari? Ano? Kumbaga, lahat ng tao excited doon sa maaaring mangyari once mag-convene ang Senado bilang isang impeachment court. Pero ano nga ba ang interpretasyon ng salitang forthwith na nakalagay sa saligang batas kaugnay po ng impeachment nitong si Vice President Sara Duterte? Sana hindi na maulit yung nangyari nung nakaraan, ano, yung forthwith, pagkatagal-tagal. Pero ang pagtitiyak naman po ng liderato ng Senado, pag sinabing forthwith, kaagad. Yan, yan kasi po ang naging pangamba ng mga kababayan natin matapos ikinagulat ng lahat ang pagpapalit ng liderato sa Senado. Yan, at hindi lamang po tayo mga kababayan, mismong mga miyembro ng Senado ikinagulat ang biglang paglilipat ng liderato mula kay Senador Tito Soto III. Papunta ngayon sa ating Senate President Alan Peter Cayetano. At hindi lamang po ang pinakamataas na posisyon sa Senado, ang Senate President pro tempore. And of course, pinalitan ni Senadora Loren Legarda. Mula po yan sa majority block patungong minority block. Ito ay matapos na magpalit ng liderato ang Senado. And of course, gaya nga ng binabanggit natin, ano, from Senator Tito Soto, ngayon na kay Senate President Alan Peter Cayetano na ang beat. Bagamat normal po kasi ang pagpapalit-palit ng alyansa sa Kongreso, kinabigla rin ito ng ilang mga dating kapartido ni Senadora Loren Legarda, gaya na po ni Senador Ping Lacson. Ayon kasi sa Senador, sana nagpaalam ng maayos at nakapagsabi muna. Nevertheless, ayon po sa Senador, nire-respeto naman nito ang naging political move na ito ni Senadora Loren Legarda. On another note, tumanggi namang magkomento si Senador Ping Lacson sa mga espekulasyon na politically motivated ang nasabing paglipat at nilinaw na hindi ito ang naging punto ng kanyang pahayag. Samantala, sa isang formal na pahayag ni Senate President pro tempore Loren Legarda, buo aniya ang suporta niya sa bagong Senate President sa mayorya at sa minority block. Pahayag din ng senadora, hindi dapat payagan ang anumang balakid sa daan ng makabuluhang mga reforma, lalong-lalo na sa panahon ng mga tumataas na bilihin. Matatandang si Senadora Loren Legarda ang kauna-unahang Senate Majority Leader mula sa mga kababaihan. Ayan, tungkulin ng Senate Majority Leader na pagkasunduin ang mayorya at ang minorya at patakbuhin ang mga legislative agenda ng Senado.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Bago natin pag-usapan yan, magtungo muna tayo sa mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. House leaders, kumpiyansa sa powerhouse prosecution team para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Buo ang kumpiyansa ng House leaders sa kakayahan ng 11-member prosecution team na haharap bilang taga-usig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga leader ng Kamara, binubuo ang prosecution panel ng mga senior House leaders, mga veteranong legal practitioners mula sa majority at minority blocks na siyang maghahain ng articles of impeachment at ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Kabilang sa prosecution team, si Batangas Representative Jervil Luistro, chairperson ng House Committee on Justice, na nagsilbing lead investigator, isang abogado at dating state counsel. Kasama rin si Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima, dating senador, dating justice secretary at dating chairperson ng Commission on Human Rights na kinilala sa pagsusulong ng demokrasya, karapatang pantao at rule of law. Bahagi rin ng panel si Deputy Minority Leader Shell Jokno, isa sa mga nangungunang human rights lawyer sa bansa at dating pinuno ng Free Legal Assistance Group o FLAG. Nagsilbi rin siyang private prosecutor noong impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Kabilang din si House Committee on Good Government and Public Accountability Chair Joel Chua, isang abogado na nanguna sa mga investigasyon ng Kamara kaugnay ng confidential funds, corruption at accountability issues sa gobyerno. Kasama rin si Public Accounts Committee Chair Terry Ridon, isang abogado, dating broadcaster at dating Kabataan Party List representatives na nagtapos sa UP College of Law at Harvard Business School. Nasa prosecution panel din si Assistant Majority Leader Isabel Zamora, isang UP-trained lawyer at dating partner ng Zamora and Poblador Law Office na may specialization sa litigation, corporate law at criminal law. Si Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan, isang abogado at chairperson ng House Committee on Public Information na kinilala rin ng sa kanyang legislative performance at public service initiatives. Kasama rin si Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores na nagtapos ng Bachelor of Laws sa Ateneo de Davao University at naging partner sa law office bago pumasok sa politika. Bahagi rin ng prosecution team si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, isang abogado na nagtapos ng Bachelor of Laws sa University of Santo Tomas at pumasa sa bar noong 2004. Kabilang din si Dinagat Island Representative Kaka Bagaw, isang human rights lawyer at agrarian reform advocate na nagsilbing prosecutor ng impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Ayon sa House Leader, sumasalamin ang komposisyon ng prosecution team sa matibay na paninindigan ng Kamara na itaguyod ang mandato ng konstitusyon at iharap ang impeachment case ng may integridad, professionalism at lubos na paggalang sa proseso ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Nangyaring palitan ng liderato sa Senado, may kinalaman daw sa impeachment ayon sa isang civil organization. Sino kaya itong civil organization na ito? Alamin natin kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Iginid ni Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia na higit pa sa simpleng usapin sa liderato ang naging pagbabago sa Senado nitong Lunes. Ayon kay Goitia, malinaw manong may layunin pigilan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte bago pa ito makapagsimula. Ito ay matapos mapalitan si dating Senate President Vicente Soto III ni Senador Alan Peter Cayetano sa pamamagitan ng 13 boto kasunod ng paglipat ng 4 na senador mula sa mayorya at pagbabalik ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa sesyon. Nauna na anyang nagpahayag si Soto na handa itong buksan ang impeachment court sa oras na maipadala ng Kamara ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Binatikos din ni Goitia ang panawagan para sa unity ng bagong mayorya sa Senado at iginit na mahalaga ang transparency at pananagutan sa demokrasya. Nagbabala rin si Goitia sa umano'y lumalaki impluensya ng dayuhang interes ng politika sa bansa at nanawagan ng suporta sa pagsusulong ng soberanya ng Pilipinas. Samantala, nagpahayag din siya ng suporta kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ginawa naman ng umiiral sa tensyon o na tensyon sa rehiyon. Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Senador Kiko Pangilinan handang sagutin ang kontrareklamo ang ethics complaint na balak ihain ni Senador Robin Padilla laban sa kanya. Ang ulat niyan mula kay Nifa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iginiti si Senador Kiko Pangilinan na walang legal na basihan ng ethics complaint na balak ihain laban sa kanya ni Senador Robin Padilla. Sa sesyon kahapon, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni na Padilla at Pangilinan nang tinatalakay sa plenaryo ang diumanoy harassment at human rights violations ng NBI agents sa nagtangkang umaresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa gitna ng talakayan, humiling ng point of order si Senador Kiko at sinabing na i-refer na sa Committee on Rules ang usapin. Nagkatensyon ng igiit ni Pangilinan na nasa kanya pa ang floor o nagsasalita pa siya nang sumingit si Padilla.
5: As a matter of tradition,
6: I understand,
5: Mr. we allow
7: Gino,
5: that.
7: Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito.
5: Yeah. I understand.
7: Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay.
6: I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President.
5: The appeal, and
7: for the record, paano natin pag-uusapan yung ibang...
6: And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it. And therefore, it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte.
4: Matapos ito ay pinahayag ni Padilla na balak niyang sampahan ng ethics complaint si Pangilinan dahil sa paninigaw nito sa kanya.
7: Gusto po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador?
4: Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Kiko na ang pagtataas ng boses sa mainit na debate ay hindi maiiwasan at malimit na nangyayari sa plenaryo. Sinabi ni Pangilinan na hindi dapat maging balat sibuya sa tinawag na walang kwenta ang ethics complaint. Kung sakali niya ay nakahanda siyang sagutin ng kontrareklamo sa Ethics Committee si Padilla dahil sa paglabag nito sa parliamentary rules at pagiging out of order at sa kawalan ng proper decorum, pagbabanta at paninindak sa kanya habang nakareses ang sesyon. Inanggiti Pangilinan na hindi siya palaaway pero hindi niya aatrasan ang sino mang gusto siyang kasuhan. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: 20 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
14: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
15: Maging panatag, Pilipinas.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
16: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 24 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sa pagpapatuloy po ng ating mga balitaan. Wala naman sa Metro Manila, dalawang resolusyon inaprubahan ng Metro Manila Council sa kanilang naging pulong kahapon. Ano kaya ito? Alamin natin kay J. Mark Dagala.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Naging produktibo ang Joint Metro Manila Council at Regional Development Council meeting sa pinatanggapan ng MMDA sa Pasig City kahapon. Pinangunahan ni na MMDA Chairman Attorney Don Artes at Sangguniang City Mayor Francis Zamora ang nasabing pagkupulong. Kabilang sa mga mahalagang resolusyong tinalakay sa ay ang pagbalangka sa ordinansa na mag-oobliga sa mga junk shop owners at tiyaking legal at hindi nakaw ang mga ibinibenta materyales sa kanila. Napatid na sa nakalipas na 4 buwan nakapagtala ang MMDA ng 3 insidente ng pagnanakaw ng cable wires sa magkakaiwalay na lugar sa Maynila, Muntinlupa at Quezon City. Kasunod niyan, inaprubahan din ang resolusyon na kumikilala sa International Solid Waste Integrated Management Specialist Incorporated at San Mateo Landfill and Development Corporation para sa kanilang agarang aksyon sa Nabota Sanitary Landfill. Nag-deploy sila ng heavy equipment at personnel upang magsagawa ng soil capping at gumamit ng engineering solutions para makontain ang sunog. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Department of Information and Communications Technology at COMELEC, pinalalakas ang cybersecurity para sa darating na 2028 national elections. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Pinaigting ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang koordinasyon nito sa Commission on Elections para matiyak ang mas ligtas at secure na automated national election system para sa 2028 national at local elections. Ito sa gitna ng lumalaking banta ng cyber attacks, misinformation at data breaches kasabay ng mas malawak na paggamit ng digital system sa halalan. Kamakailan lang ay lumahok ang DICT sa stakeholders forum at presentation ng draft terms of reference para sa online voting and counting system o OVCS at secure electronic transmission services o SETS. Tinalakay sa forum ang mga kinakailangan safeguards, cybersecurity requirement at integrity mechanism para sa susunod na automated election system. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, mahalagang matiyak lang bawat boto ay secure, verifiable at hindi nagbabago para mapanatili ang tiwala ng publiko pagdating sa automated elections. Dagdag pa ng kalihi, mandato ng DICT na tiyaking hindi lamang moderno kundi ligtas at mapagkakatiwalaan ng halalan para sa bawat Pilipino. Kabilang sa pinalalakas na umano ng DICT ang advanced monitoring system nito, ang incident response capabilities at coordinated cyber defense efforts para maprotektahan ang election infrastructure ng bansa. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Ito ang kalipunan ng mga balita mula po sa ating mga masisipag na kasamahan sa labas po ng ating himpilan. Ating mga reporters dito po sa Metro Manila. Ito rin sa mga pinakatampok na balita kahapon. Ano po, matapos formal na tanggapin ng International Criminal Court ang withdrawal ni lead counsel, dating lead counsel, ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Attorney Nicholas Coffman. pinangalanan na po kasi ang bagong mauupo bilang council ng dating pangulo. Council po ang hahawak sa kasong Crimes Against Humanity na didinggin ng International Criminal Court ito po kasi yung ano yung tawag dito? Ito po kasi ang ikinaso sa ating pong dating Pangulo. Tatayo pong bilang bagong lead counsel ni dating Pangulong Duterte ay si Peter Haynes, isa pong Briton na kung inyo po ay maalala, tumayo rin counsel. Ewan ko kung naaalala to ng ating mga kababayan. But kung kayo po medyo nagbabasa ng international news, nila Jean-Pierre Bemba mula po sa bansang Congo na kinasuhan noon ng krimen na Crimes Against Humanity sa ICC rin, at si Joseph Kony, isang Ugandan Commander-in-Chief ng Lord's Resistance Army na may 36 counts ng war crimes at crimes against humanity. Si Haynes ay may 3 dekadang experience bilang isang abogado at nanungkulan din bilang pangulo ng International Criminal Court Bar Association. Sa isang liham, tiniyak ni Attorney Nicholas Kaufman na magiging smooth ang transition at pag-turnover ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bago nitong lead counsel. Pinasalamatan din ni Kaufman si Haynes at ani nito, kumbinsido siyang magiging competent counsel ito. Inaasahan ang unang pagdalo ni Haynes bilang counsel ng dating Pangulo sa status conference na nakatakda sa Mayo 27 sa taong kasalukuyan.
16: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Lumpong minuto matapos ang alas 8 ng umaga. Labas po ang Octa Research Group ng isang TNM. Na yung TNM, Tugon ng Masa Survey. For March 2026, ginawa po kasi ito, no? March 2026. Isa po itong 2028 presidential and vice presidential tandem match-up. Ito po ay hypothetical lang. Ayan. On the red corner, dating Vice President Lenny Robredo. At dito sa isang ginawa nilang hypothetical survey, si Idol Rafi o si Senator Rafi Tulfo ang magiging katandem netong si dating Vice Presidente Lenny Robredo. Tala on the green corner naman, si kasalukuyang Vice President Sara Duterte. Magiging katandem niya, presidential sister, Senadora Amy Marcos. Alabas sa TNM March 2026 survey, lamang etong si ang tandem na Robredo Tulfo, 44% sa nangyaring tugon ng masa 2026 survey. Bang 40% naman ang boboto. Ano, ito yung resulta ng match-up sa partido naman o sa tandem naman ni Vice President Sara Duterte at ni Senadora Amy Marcos. Survey, lumalabas na 44% ang iboboto. Ito ay base ito doon sa sample size na mahigit 1,000. Ibig sabihin, nag-interview ang research Octa Research Group ng mahigit 1,000 katao. Ito po ang pulso ng ating mga kababayan. Sakali lang natatakbo ang mga nasabing mga personalidad sa 2028 national elections. Subukan natin kumuha ng panayam mula sa Okta Research Group upang ipaliwanag po sa atin ano ba ang ibig sabihin netong lumalabas sa survey at ano ba ang kaalagahan. Bakit ngayon pa lang at this early on ay kumukuha na agad tayo ng survey. More than anything, mga kababayan, ito po ay hypothetical lang. Hindi naman nagpahayag itong maliban kay Vice President Sara Duterte na malinaw na nagpahayag na tatakbo siya sa 2028 national elections. Kasi malinaw ano, kung yung mga personalidad na binabanggit dito sa hypothetical survey ay tatakbo sa pagka-pangulo. Pong antabayanan natin, ano po? The recent developments na mangyayari sa mga susunod na pagkakataon na makikita natin. Ito po ay ang TNM, no? Tugon ng Masa Survey mula po sa Okta Research Group.
16: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Tatlumput apat na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Ilang mga paalala muna mula po sa aming himpilan. Magbabalik kami matapos ang ilang mga paalala.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
24: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: The public service announcement
1: from PBS,
2: Presidential Broadcast Service,
1: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
7: Bangon. Bayang mahal.
6: Dito sa Radyo Pilipinas.
7: 738 AM.
0: Ling nagbabalik, palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. Ama pa rin ang inyong lingkod, Al Corpus. Ang karagdagang pag-uulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Siyempre kahit ang focus natin, mga kababayan, sa Senado, hindi pa rin natin nakakalimutan. Ano po? On sa mga lokal na pamahalaan. Ano po? Itong tatanggapin kasi nating pag-uulat ay may kinalaman ano sa road and drainage improvement na ginagawa ng DPWH katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Alam niyo ba nakalimot na kami sa flood control issue? Kapin natin ang pag-uulat ni Lawrence Tanhoco, Manila Local Government Unit at DPWH in inspection ang road and drainage improvement sa Taft Avenue.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: Report.
9: All in inspection nga ni na Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Manila City Mayor Isko Moreno ang bagong tapos lamang na road at drainage improvement dito sa may northbound lane ng Taft Avenue mula UN Avenue hanggang Ayala Boulevard sa lungsod ng Manila. Kabilang ala sa proyekto ang pagpapalit ng lumang drainage system na may 0.61 meter diameter na mas malaking tubo. Ibig sabihin, mas maganda ang daloy ng tubig dito na may 1.5 meter diameter din upang mapalakas yung dagsa ng tubig sa lugar sakaling bumaha. Layo din ang proyekto na mabawasan ang pagbaha sa kahabaan ng Taft Avenue, partikular mula TM Calaw hanggang Ayala Boulevard, at isinagawa nga inspeksyon sa harap ng Santa Isabel Hospital at School. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Bangon. Bangon. Bayang mahal.
7: Bangon. Bayang mahal.
6: Dito sa Radyo Pilipinas.
7: 738 AM.
0: Apat na po't isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Yun mga kababayan, kung natatandaan niyo po, yung naging panayam natin kahapon kay Attorney Cecilio Duca, ang University Counsel ng University of Makati. Liwanag kasi ni Attorney Duca. Yan, kung matatandaan nyo, hindi po pwedeng gamitin ang parliamentary immunity ng mga mga congressman at ng mga mambabatas, ano, mapasenador man yan o party list representative o kung ano man ang representation niyan, basta miyembro ng Kongreso. Hindi gagana sa kanila yung parliamentary immunity kung sakali na ang kaso na inihain laban sa kanila ay may parusa na 6 na taong pagkakakulong. Ayan, itong tricky dyan, mga kababayan. Hindi pinapayagan ng Senado na iserve ang warrant at gaya nga ng nabanggit natin kanina, nire-respeto naman, ng National Bureau of Investigation as a co-equal body of the government, ang Senado bilang hindi na nito isa-serve yung warrant of arrest sa kasong crimes against humanity kay Senador Bato de la Rosa. Pero ang punto ng mga legal experts, kahit yan ay kabilang na sa mga abogado, yan po ay mga deans, mga dekano ng mga college o mga universities dito sa ating bansa, sa mga College of Law, pwede pa rin daw iserve kahit nasa Senado. At yan naman po ang pahayag rin ng ating nakausap kahapon. Pwedeng iserve. Alang, nasa Senate Protective Custody etong si Senador Ronald Bato de la Rosa sa motion na inihain ni Senador Rodante Marculeta. Nakapunto kasi Senador Rodante Marculeta na va-violate ang Senado as an institution. Yun ang we agree with the interpretation of the very good Senator Rodante Marculeta. Kaya lang ito kasi problema, mga kababayan. Po ay hindi ko personal na opinion, ito po ay hindi sumasalamin sa opinion ng ating himpilan. Ito po ay galing sa ating mga netizens. Okay, nanganganlong daw kasi ng kriminal ang Senado. Ito ang tugon, ito ang pulso ng ating mga kababayan. Pero ang aking bahagi dyan, let due process take its course. Ano po? Meron po tayong batas na sinusunod. Malinaw ang sinasabi ng ating mga batas, ng saligang batas, at ng mga treaties and conventions kung saan kabahagi po ang ating bansa. And speaking of, itong mga treaties and conventions sa pen ng jurisdiction. Yan, kasi yung binabala nung ilan sa ating mga senador, hindi na raw, ito medyo dito magulo ang bahagi. Tayo daw ay pumirma sa Rome Statute. Of course, sabihisan na rin ng Senate Resolution Number 44 na inilalagay sa Senate Protective Custody si Senator Bato de la Rosa. Pero sa usapin ng jurisdiction, pwede raw, at yan din ang paliwanag sa ating kahapon ni Attorney Cecilio Duca, pwedeng ma-acquire ang jurisdiction. Baga, hindi kalabisan at hindi overreaching ng ICC ang pagsiserve ng warrant kay Senator Bato de la Rosa. Mga susunod na araw, masihimayin pa natin yan at length. Alamin natin, kanino ba talaga? Sino ba talaga ang may hawak ng bita, ang hawak ng jurisdiction patungkol dito? Pasabog pa ng isang dating senador. Tama rin siya sa mga magsaserve sana ng warrant kay Senador Bato de la Rosa, si dating Senador Antonio Trillanes. Ba, parang hindi lang si Senator Bato ang makakatanggap ng love letter mula sa ICC. Parang may isang senador pa. And that remains to be confirmed, mga kababayan. Man po ay inatid lamang namin sa inyo, kino-quote natin dito si Senator, si dating Senator Antonio Trillanes IV. Ang karagdagan pang mga balita mula sa ating mga kasamahan mula po sa labas ng ating himpilan, 46 minutes past the hour of 8 a.m. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
17: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Abacada. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
10: Bangon.
7: Bangon.
10: Bayang Mahal.
7: Bangon. Bayang Mahal.
10: Dito sa Radyo Pilipinas.
7: 738 AM.
0: 15 minutes after 8 AM. Isan, makikukuha tayo ng panayama mula po sa ating Octa Research Group sa kay Dr. Guido David, ang research fellow ng Octa Research Group. Dr. David, magandang umaga po.
22: Yes, magandang umaga, Al, at sa mga viewers and listeners natin.
0: Opo, Dr. David, gusto lang po naming maintindihan. Ano po ang dahilan bakit gumawa tayo ng isang hypothetical na survey dito po sa ating Tugon ng Masa March 2026 survey?
22: Yes, well, hypothetical surveys are not uncommon naman pre-campaign period. Kasi syempre, before the campaign starts, wala pang nagde-declare ng candidacy. Well, except for a few. So, yung mga pangalan dyan, ay wala pa naman talagang nakaset in stone na tatakbo for, kunyari, for president, for senator. So, this is quite common actually. Parang ina-assess, gine-gauge natin kung ano yung public sentiment around 2028. Kasi although for most people, malayo pa yung 2028, for strategists and even the candidates, syempre, hindi ganun kalayo yan. 2 years is actually a short runway for campaigns. So, syempre, yung campaign proper, magsa-start siya ng late 2027. Pero still, yung preparation, maaga nagsisimula actually yan.
0: Po, pakipaliwanag din po sa amin, Dr. David, itong naging results nung survey, 44% mula sa Robredo-Tulfo tandem at 40% naman sa Marcos-Duterte tandem. Ano pong ibig sabihin na ito, Dr. David?
22: Yes, yung survey, I think yung basis is from March 19 to 25. At ang lumabas sa survey dito, yun nga, 44 dito sa hypothetical tandem. Very hypothetical. Firstly, hindi pa nag-declare ng candidacy si Mayor Lenny at si Senator Raffi. In fact, hindi sila nag-declare. Nagsabi sila na hindi sila tatakbo.
0: Opo.
22: Ang nag-declare ng candidacy is actually the Vice President, Sara Duterte, na sinabi na tatakbo siya for 2028. And she's getting 40. Though, technically, for me, you know, that's still within, hindi naman siya within the margin of error na 3%. But it's still quite close. It's still, it's still a tight matchup. Tapos may 16% pa na undecided.
0: Po. Pakibaliwanag din po sa amin, Dr. David, yung kung makikita natin dito base sa ating mga surveys, yung political fault lines, gaano po ba kalaki ang mga buboto, kumbaga per each region, kung Luzon, Visayas at Mindanao, sino bang susuporta dito sa mga kandidato na ito?
22: Yes, and magandang katanungan yan eh, kasi marami nang sinasabi syempre na ang mga Dutertes or yung mga supporters ng Dutertes ay solid sila. And totoo yan actually na solid sila because we can see that sa Mindanao, even in this hypothetical pre-election, they're getting 86% of the vote. And mas competitive naman sa may Visayas where yung division is 48 sa Robredo 2 for tandem and 40% sa Duterte Marcos tandem. So, hindi gano'n kalayo. Pero sa balance Luzon, 57 yung Robredo 2 for versus 23 for the Duterte Marcos. And sa Metro Manila, 61 for Robredo 2 for and 23 din for Duterte Marcos. So, this is actually significant. At yun nga, kung may mga nag-iisip na, you know, by being solid sa Mindanao, ay kaya nang ipapanalo ang presidency. The reason malakas nga sila sa surveys in past is because solid yung Mindanao nila. But Mindanao comprises only 23% of the population. So hindi siya yung majority ng population. In fact, yung majority ng population mo, 13% nasa Metro Manila, 13% ng voting population nasa Metro Manila. And 45% ay nasa balanced Luzon. So pag pinagsama natin yan, 58% ay nasa Metro Manila and balanced Luzon. Mm-hmm. Nasa Luzon ang karamihan ng voters. So malaking bahagi yan na kung malakas ang tandem, or ang candidate sa Luzon Island ay maganda yung ano niya, magandang prospects nila. At yung nakita natin, on average parang lamang ngayong Robredo Tulfo tandem versus the Duterte Aimee Marcos tandem sa Luzon.
0: Apo, and with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. For the lack of material time, ano, sana gusto ko mas mahaba pa yung mapag-usapan natin. Yes. At maraming salamat po, Dr. Guido David, sir.
22: Maraming salamat, Al, at magandang umaga.
0: Magandang umaga po. Ang ating Octa Research Fellow, Dr. Guido David, maraming salamat po at maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakatuwang dito po sa ating technical and production side. Boss Rovan Malilin, Madam Jobel Lustre, maraming salamat din sa ating executive producer, Miss Glory Febangon. Maraming salamat din po sa pakikinig. Maraming salamat din, syempre, sa aking ninong. Nandiyo ba si ninong? Ayan. Susunod na, antabayanan po mga balita mula sa ating PBS News Division. Bihatid po yan sa atin ni Miss Seth Bosongan.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Philippine Standard Time, 8:58.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News
6: Update.
8: Magandang umaga Pilipinas, narito na ang mga balita sa oras na ito. Malacañang umaasang hindi maaapektuhan ng nangyaring pagpapalit sa liderato ng Senado ang mga priority bills na natalakay sa huling Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Si Alvin Baltasar sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Iwala ang Malacañang na walang magiging pagbabago sa magiging pagtrato sa mga priority bills na huling natalakay sa LEDAC meeting noong nakaraang Pebrero. Ayon kay Palos First Officer Undersecretary Claire Castro, wala marahil na dapat ipagbago sa mga nauna nang napag-usapang prioridad na panukalang batas dahil lamang sa nangyaring Senate leadership o pagbabago sa Senate leadership. Binigyan din ni Castro na ito ay para sa taong bayan at kung magiging mabagal ang trabaho sa mga priority measures ng administrasyon ay hindi ito makabubuti sa mamamayan. Isang uplift meal sa itinuturing na priority measures ng administrasyon at inaasahang makapagpapalakas sa mga programa ng pamahalaan na may kinalaman sa economic recovery. Ganun din dagdag ni Castro sa social protection at pagtulong sa mga vulnerable sectors. Pakinggan natin si Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro.
11: Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
9: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Partyless Solon nanawagan sa Kongreso na imbestigahan ang digital blackmail outfits kasunod ng kontrobersiya ng umano'y pangingikil ng Peanut Gallery Media Network. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
23: Nanawagan si House Committee on Higher and Technical Education's Chair at igong Partyless Representative Jude Asidre sa Kongreso na imbestigahan ang paglaganap ng mga tinatawag niyang digital blackmail outfits na nagpapakilalang media organizations o political commentary platforms sa social media. Babala ni Asidre unti-unti ng ginagawang kasangkapan ang social media para sa intimidation, coercion at umano'y extortion activities laban sa mga individual at institusyon. Sa isang matapang na privilege speech sa plenaryo, sinabi nito na plano niya maghain ng resolusyon upang magsagawa ng investigasyon in aid of legislation kaugnay ng umano'y extortion schemes na kinasasanggutan ng online political operators at social media influencers. Kasunod ito ng ulat hinggil sa pagka-aresto kay Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at iba pa sa isang entrapment operations ng NBI kaugnay ng aligasyong pangingikil ng umaabot sa 300 million pesos kapalit ng hindi pagpapalabas ng mapanirang online content ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Narito ang bahagi ng pahayag ni Tingog Partylist Representative Jude Asidre.
24: Ang malayang pamamahayag ay hindi dapat kailanman maging panangga sa pangingikil. Journalism must never become a cover for intimidation. Social media must never become a marketplace where reputations are held hostage for money.
23: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Mga magsasakang apektado ng ash fall tumanggap ng emergency cash transfer sa Department of Social Welfare and Development. Si Mary Ann Bastasa sa balita.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
25: Patuloy pa rin ang pag-agapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng matinding ashfall sa Albay, kabilang na ang mga magsasaka. Ayon sa DSWD, muli ito nagpaabot ng tulong pinansyal sa mga magsasaka na apektuhan ng matinding ashfall, partikular sa Tabaco City sa Albay. Nasa 400 magsasaka ang nabigyan ng tig 10,000 piso sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program. Layo ng ayuda na matulungan ng mga itong nawala ng kabuhayan matapos mapinsala ng ashfall ang kanilang mga pananim at pansamantalang matigil ang kanilang pagsasaka. Bukod sa cash assistance, patuloy rin naghahatid ng pagkain at ipapapahunahing pangangailangan ng DSWD sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Halos 450 na magsasaka sa Malilipot, Albay tumanggap ng tig 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni J.M. Ularte.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Di sinagawa ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 katuwang lokal na pamalanong malilipot ang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS para sa mga apektadong magsasaka sa malilipot Albay dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Kabuang 447 na farmers mula sa tatlong barangay ang naging benepisyaryo ng nasabing bayan. Batay sa datos mula sa Municipal Agriculture Office ng Malilipot, 127 magsasaka ay mula sa Barangay Kanaway, 219 sa San Roque at 101 sa Kalbayog.

0: balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
4: Mahal ang gamot.
3: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
5: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
3: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
6: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
7: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
3: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
7: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo! Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Leslie Bocopo.
10: Leslie Bocopo.
1: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin, mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
10: Leslie Bocopo.
1: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:07 na po ng umaga. It is the 13th day of May 2026 at araw po ng Miyerkules. Ika nga, it is the hump day, no? Nasa gitna na tayo ng linggo at magandang panahon, paminsan-minsan makulimlim, katulad

0: equipo kagabi, medyo umambun ng konti. Pero just the same ay mainit at napaka-humid. Tulad po ng nangyari recently sa Senado. Kayo ba'y nauumay na sa mga kilos ng ating mga senador doon sa Senado? I particularly pertain to one fugitive senator who is running from the law and running in the steps of the Senate, no? I speak of none other than Senator Ronald Bato de la Rosa. As a matter of fact, for the longest time, I believe yan po ay 6 na buwan, siya po'y nawawala. Siya po'y hindi nagpakita sa Senado, hindi nag-attend ng mga hearings, ng mga meetings. At ang rason po nito, ang sabi po niya, no less than the palace or Malacanang, has delivered a message to him that the ICC arrest warrant is now ready to be served to his person. So ang ginawa niya, like the brave former police chief that he was, he went into hiding. Now, on the matter involving that, he believes that, of course, he is innocent, but no less than the former president, his boss, pointed to him that he is a member of the Davao Death Squad or the DDS. Alam niyo po, the words of the former president are very incriminating to him. In fact, he gets into trouble because nga, merong admission, whether that is yung mental block or purely arrogance, no? Ngayon, of course, the current senator, si Bato de la Rosa, he was in the past very arrogantly saying that the former senator, si Sonny Trillanes, he was inviting him to come to the Senate and witness his arrest, no? Usasan daw siya at saka tulungan yung mga arresting officers niya. That is exactly what happened. No less than the former senator, Sonny Trillanes, was there. And then now comes the complaint of Bato de la Rosa questioning his presence because sabi niya, he is no longer a member of the Senate, he is not even a member of the court, therefore I question his involvement, his personality here, no? Obvious na lumilis ang senador, si Bato de la Rosa, sa tungkulin ito. From there, the public sentiment is bakit tila parang pinoproteksyahan ng Senado ang isang accused, no? In fact, it's short of saying because the crime against him is really the same as the crime against the former president. This is crimes against humanity. Now, what we expect from a senator like Bato de la Rosa, being a former law enforcer, in fact, he's not just an ordinary law enforcer. He was the PNP chief, no? The PNP chief under the presidency of Rodrigo Duterte. He should know very well that to protect the integrity of the Senate, for which he is now a member, is to peacefully surrender himself to the arresting authorities. Okay. Due process, he cries due process. Or, siyempre, patungo na doon. Due process cannot take place unless the accused is taken into physical custody by the court. No? So, kailangan talagang mag-surrender na si Bato de la Rosa to save the respect and the dignity of the Senate. This is not all about him. On a larger picture, this is the institution, which is the Senate. Tuloy, na nadamay na yung ibang senador, no? And of course, we know who they are. They are Bongo, they are Jaime Marcos, they are Robin Padilla, who is now saying that lumalabas na parang nagpro-protekta sila ng isang criminal dito sa Senado, where in fact, wala namang criminal dito sa Senado. Okay. I had a reaction, karoon ako ng reaction kay Senator Bato de la Rosa. Ang sabi ko, Senator de la Rosa, recently you have been referring to the Marcos Jr. administration as, and quote, I quote you, as the worst government, no? And then, now that your arrest is imminent and your days are numbered as a free man, and you are running scared because of the arresting officers, the NBI personnel, in that matter, you suddenly make an emotional appeal to the very head of that worst government you refer to. And I speak of no less than our current president, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. You appeal to him. You tell him to mediate and make sure that the ICC does not get him. Instead, you would rather, if you were to be imprisoned, to stay in the local courts. Okay. You must remember, Senator Bato de la Rosa, that the president respects and obeys the Constitution and the rule of law. He will not interfere in the work of the courts, of justice, of the enforcers of the law, the judges, etc., etc. He is beyond that. So for you to appeal to his good-natured person, because thinking that lalambot ang kanyang puso at tutulungan ka para hindi ka mapunta sa ICC, hindi naman po tama yun. Huwag niyong idamay ang ating Pangulo dahil mas marami siyang ibang tungkulin at trabaho maliban sa tutukan itong problema. Ikaw ay merong pinaniniwala ang may sala. Harapin mo ang iyong mga accusers. Ngayon, sabi nila, lumalambot ka na raw. Yung dating bato, nagiging papel na. At sabi mo, nakipag-wrestling ka sa mga NBI officers, nakita natin sa CCTV, nadapa ka at nasugatan yung iyong daliri. Ngayon, ang panawagan namin sa iyo, Senator Bato de la Rosa, you saved the dignity and the sanctity of the Senate as an institution. You are just a part of it. No? And then surrender peacefully and quietly without fanfare, without drama, para naman makapag-move on na tayo. So, yun po ang panawagan namin sa iyo para naman makapag-move on na tayo. Kasi mga nagtatanong na tao, absent ka ng 6 na buwan, biglang nung nakatunog ka na magbobotohan para sa pagpalit ng liderato ng Senado from Tito Soto to Alan Peter Cayetano, bigla ka nagpakita. Well and good, inamin mo, yes, that is the reason, kasi gusto kong sumuporta sa panibagong liderato ng Senado. Okay, now after that, please do the Filipino nation a favor, surrender peacefully to the legal authorities. And that is only the time when due process can take place. They have to have, the court must have physical custody of one accused, and that person is you. Okay. Meron tayong report ngayon, no? Bago tayo magpatuloy. Kay Albert Kawile ng Radyo Pilipinas. Oo, La Union, no? Higit 200 na mga magsasaka at mangingisda sa La Union nakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan panlalawigan. Albert Kawile reporting. Albert.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
2: Nabiyayaan ng financial assistance ng provincial government of La Union ang 209 na magsasaka at mangingisda mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan sa isinagawang payout activity sa Francisco I. Ortega Convention Center sa lungsod ng San Fernando. Kabilang sa mga benepisyaryo ang mga residente mula sa Bangar, Bawang, Caba, Luna at Sudipen na naapektuhan ng mga nagdaang kalamidad, partikular ng bagyong Uwan noong Nobyembre ng nakaraang taon na nagdulot ng matinding pinsala sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Pinangunahan ni Gobernador Mario Eduardo Ortega ang pamamahagi ng ayuda bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan sa mga sektor na lubhang naapektuhan ng kalamidad. Sa kanyang mensahe, tinayak ng gobernador na magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong at suporta upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda na makabangon at muling mapalakas ang kanilang kabuhayan. Ang nasabing programa ay nasa ilalim ng Provincial Ordinance Number 425-2023 o ang Agricultural Emergency Trust Fund na naglalayong magbigay ng agarang ayuda sa mga apektadong magsasaka at mangisda sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Salamat sa inyo, Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo. Bago tayo magpunta muna sa next report, gusto ko rin sabihin na kasi meron pong reminder si Bato de la Rosa sa ating Pangulo. Sabi niya, Mr. President, don't forget na itong gagawin mo para sa akin na kukunin ako ng ICC, baka ito'y mangyari din sa iyo. Kaya huwag mong kalimutan na it may also happen to you. I want to correct the senator. Because you are indirectly saying that the charges against you, the crimes against you, will be duplicated by President Bongbong Marcos. Hindi po. President is not involved in a fake drug war when a lot of our innocent fellow men were killed. He is not into the drug trade, allegedly, that you are involved with, and all the crimes, no? That are being, you know, suspected of you involved with the former president. Kaya nga nandun siya sa ICC ngayon, no? Hindi po mangyayari sa Pangulo yan. He is not a DDS. He is not a member of the Davao Death Squad. And he believes in the rule of law. And he stands by the Constitution. So, yun ang panawagan ko sa inyo. Huwag niyo pong i-compare ang sarili nyo at ang dating Pangulo sa kasalukuyang Pangulo. So, magpunta naman tayo kay Mary Ann Pastasa, pulis na nag-viral matapos magbugbog ng asawa. Nag-sorry, pero kaso laban sa pulis tuloy pa rin ayon sa napo ko. May live report si Mary Ann Pastasa. Mary Ann?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Leslie, humarap ngayon sa National Police Commissioner na Pulcom. Ito ang polis na nag-viral matapos na bugbugin ang kanyang asawa sa loob ng kanilang tahanan. Sa pulong balitaan sa Napolcom, humingi ng paumanhin o nag-sorry itong si Police Corporal Almeri de la Cruz sa ginawang pananakit na anya'y bunsod lang ng matinding personal na problema. Lumutang din sa Napolcom ang biktima, ngunit tumanggi ng magsalita sa harap ng media. Ayon kay Napolcom Chief Commissioner Rafael Calinisan, tuloy pa rin ang kasong administratibo laban sa polis habang nagpapatuloy rin ang criminal case na hawak naman ng PNP. Punto ni Calinisan, kahit wala pang complainant nung una, ay agad nang umaksyon ng Napolcom dahil malinaw umano sa viral video ang ginawa nitong pananakit. Sisilipin din na nila ang mga ulat na hindi itong unang beses na nanakit ang polis. Binigyang din ng opisyal na walang puwang sa halay ng polisya ang pananakit sa kababaihan o kahit kanino. Kasabay nito ay nanawagan si Calinisan sa Philippine National Police hanggang sa Philippine National Police Academy at mga criminology school na higpitan ang kanilang screening at proseso ng recruitment para hindi na maulit ang ganitong insidente. Mula sa Napolcom para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Anyway, doon kay Senator Bato de la Rosa, meron pa rin akong gustong dagdag. Kasi po, kaya po natatakot si Senator Bato de la Rosa na magdala sa ICC. Kasi he will be living his life of oblivion. Tila makakalimutan na siya. Pero kung siya'y mag-serve ng kanyang time dito sa local courts, pwede siya magpatuloy sa mga drama-drama na yan, mga antics niya. In fact, he may get his way around here in our own country, no? If he is in fact in prison. But over in the ICC, if you notice, no amount of public opinion, no amount of rallies in a park they now call the Duterte Park or the Duterte Road, no amount of emotional appeal even by his former lawyer, si Nicholas Kaufman, who recently resigned already. He changed his narrative, kung naalala nyo, dahil alam niya talo na yung kaso niya. Nag-appeal na siya sa emotion, even to the emotions of our president, no? So, hindi mangyayari yon pag nandun si Bato de la Rosa sa ICC. Because the judges of the ICC are very cold, very neutral, no? And they're very stoic. Wala silang emotion. Basta kung saan ang ebidensya, kung saan ang korte, dun sila. So, yun ang panawagan natin kay Bato de la Rosa. Do not try to trick us into pitying you. Because ang reminder ko rin sa'yo, did you have pity on the EJK victims, no? Did you have pity on the family members, on the orphans, on the relatives of these innocent victims? Magpunta naman tayo kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug. Aquaculture sector sa Pangasinan, iginiit ang pagpapalakas sa lokal na produksyon ng isda. Mildred?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Binigyan diin ng samahan ng magbabangus ng Pangasinan na hindi dapat ituring na pangunahing hakbang ang importasyon upang matugunan ang supply ng isda sa merkado, kundi isa lamang itong pansamantalang tugon sa kakulangan. Ayon sa kanilang presidente na si Christopher Aldo Sibayan, may iba pang mas pangmatagalang paraan upang mapalakas ang lokal na produksyon kaysa umasa sa pag-aangkat mula sa ibang bansa. Anya, kapag labis ang pagdepende sa importasyon, maaaring humina ang lokal na industriya ng pangingis at malagay sa panganib ang kabuhayan ng mga mangingisda. Babala rin niya na sa oras na unahin ng mga bansang pinanggalingan ng isda ang sarili nilang pangangailangan, posibleng maapektuhan ang supply sa Pilipinas. Kaugnay nito, nanawagan ng sektor na palakasin pa ang suporta ng pamahalaan sa fisheries industry sa tulong ng Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, lalo na sa gitna ng tumataas na gasto sa operasyon at krudo. Giit ng grupo, may sapat na teknolohiya at kakayahan ng bansa para paunlarin ang sariling produksyon ng isda at hindi dapat maisantabi ang lokal na industriya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Salamat sa iyo, Mildred Coquia. Doon sa second part ng ating programa ngayong araw, we will be having no less than the Vice President for Corporate Communications and Head of Communications of Meralco. I speak of none other than si Joe Zaldarriaga or si Manong Jono. We'll have him in the second portion of this program, possibly via phone patch na. Alamin natin kung anong latest ngayon sa Meralco. So, ngayon, merong karagdagang komentaryo rin ang kasalukuyang senador, no, na si Bato de la Rosa dun sa kasama ng kanyang appeal sa ating Pangulo na he used his presidential powers to block any attempt by the ICC to bring him abroad, no, to the Netherlands to join his former boss and our former president, Rodrigo Duterte. Ayaw na ayaw ni Bato de la Rosa yun. Kasi makakalimutan na siya doon eh. Eh, alam mo naman ito, nawala talaga yung kanyang angas, no? At yun, hindi nga siya makasagot kanina sa tanong, pinatutuo ng yung kanyang dare kay Sonny Trillanes na magpunta sa Senado. Tapos nung nandun na, sinabi niya, nandun sila sa library, pinapaalis niya. May motion siya na paalisin, patalsikin ang dating senador sa premises ng Senate. At saka nagsabi siya, tuloy, nangampanya rin naman siya sa Pangulo, no? But of course, if you remember, there was this group called the Unity Team. This was when the president, together with the vice president, were one. If you recall, they had a common political foe. That's why they united. And they won in the elections, no? Pero, who drew first blood? Sino po ang unang nanira sa ating kasalukuyang Pangulo? Hindi ba yung dating Pangulo na nakakulong ngayon sa ICC? What did he say? Bangag itong Pangulong ito, walang ginagawa ito, mahinang klase, etc., etc. Sila ang nanira sa kasalukuyang Pangulo at kanyang administrasyon. And then, no less than his daughter, the current vice president, was also bad-mouthing the president. And now with a serious threat on his life. So, of course, we all campaigned. We were all part of the Unity Team. We helped Sara Duterte as well. But who destroyed that partnership? Was it the Marcoses? Of course not. It was the Duterte. Why? Because of their ambition to be in Malacañang Palace. We'll take a break muna. Mag-break muna. Bye-bye.
1: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Digdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
7: Kay lungkot nitong hating gabi.
6: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
7: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
6: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kuminsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara. Susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
7: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
6: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tayo'y nagbabalik sa programang ito. Ang oras po ngayon ay 9:35 na. Meron tayong special na panauhin ngayong umaga. Walang iba kundi ang Vice President at Head ng Corporate Communications ng Meralco. Walang iba kundi si Manong Joe or si Joe Saldarriaga. He's joining us now. Sayang kanina via Zoom pero hindi maganda ang kanyang signal kasi he's mobile. Alam mo, very busy yan. But he's joining us via phone patch. Pasok na natin siya. Manong Joe, good morning sa iyo.
13: Yeah, good morning, kaibigan.
0: Good morning, Manong Joe.
13: Yeah, good morning kaibigan Leslie at sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Isang magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Ayun. Manong Joe, kumusta ka na at how are things on your end? How are things, Manong Joe?
13: Well, as usual, tuloy-tuloy naman yung pagbigay natin ng impormasyon. It's quite a challenging month of April and still a challenging month for May, primarily because power bills have increased.
0: Yes.
13: Sa April, tumaas yung presyo, tapos yung consumo tumaas pa. Pero
0: yes,
13: there's a bit of consolation ngayong May because rates are flat. I'm poised to announce the actual
0: yes
13: rates later at 11. Ayoko munang i-preempt because we're finalizing the nitty-gritty details of the final rates. But it's basically flat. Kung sakali man magkakaroon ng pagbabago sa halaga sa total bill ng customers, ito ay bunsod ng konsumo. So it's
0: yes,
13: it's consumption that will primarily drive the electric bills in the Meralco franchise area.
0: Yes. Manong Joe, merong good news kasi at merong clarification, merong explanation, no? yung May 2026 rate hikes and mitigation, Meralco announced that while rates for May are increasing due to higher power supply costs, global fuel prices, and a weaker peso, the adjustment will be minimal. The ERC approved a Meralco proposal to implement 9 rental caps earlier to cut down the projected rate increase. Anong Joe, ano pong masasabi niyo dyan?
13: Yes, tama yun. Tama yun. Tama yun, Leslie, we are poised, as I said, to announce a flattish rates for the month. And tama, there are also mitigating measures, and we would like to thank government, the regulator, ERC. Unang-una yung pag-ikli ng refund, tapos yung hindi wala nang tax yung nat gas, no, dahil meron ng batas na covering that. And yung GEA All, yung Green Energy Auction Allowance, which is which started, if I'm not mistaken, several months back. Pinahinto na rin ng ERC yung collection yan. So collectively, if we will add all of those components together and come up with the total amount, on the estimate, mga ano yan eh, mga 46 centavos thereabouts, no? So, hintayin na lang nila yung announcement ko. I will be announcing an hour from now what the actual rates will be. Pinaplansa lang namin yung final details. And that's going to be our official announcement.
0: Excited kami, Manong Joe, sa announcement mo. Pero tuloy pa rin yung directive ng ERC, yung notice of suspension of disconnections, di ba?
13: Yes.
0: For consumers using 200 kilowatt hour or less. Tama ba yan, Manong Joe?
13: Tama. Meron tayong suspension order covering bills na May, June at July, kung hindi ako nagkakamali. And that is being implemented as we speak, Leslie. So, yun ang isa sa mga naging hakbang ng regulator para makaagapay mga kababayan natin. Kasi alam naman natin talaga na kapag summer months, tumataas yung consumption levels ng mga customers natin.
0: Yes. Manong Joe, we know, alam natin, no, kasi nga a lot of people they're saving on energy costs, no? Whether that be gasoline or crude diesel fuel or even electricity. Maraming tao, and we notice also the consumer now are shifting into electric vehicles, no? Also, dun sa kuryente, marami rin are looking into adapting solar power energy. Pero meron kayong warning eh. Ang sabi nyo, Meralco is urging stricter regulation against guerrilla solar installations that lack safety inspections and permits following fires, no? Kasi ito po, ito ang dulot ito ng mga walang safety measures na kakasunog. Di ba, Manong Joe?
13: I'm sorry, Leslie. I think we got cut. What was the question?
0: Yung marami ngayon na consumers natin, they're looking into shifting to solar power. Pero merong mga gilira solar power installations na they're causing fires eh. So merong kayong warning, merong kayong panawagan. Tama ba, Manong Joe? Ah, teka, naputol. Naputol tayo. Babalikan natin si Manong Joe, no? Si Joe Zaldarriaga, ang Vice President for Corporate Communications ng Meralco. We'll try to get him back kasi nga he's mobile. At minsan naman na hindi natin ma-expect na malakas pa rin ang signal wherever he goes, no. We'll wait for his return to this program. Mag-break muna tayo, Christopher, or antayin na natin? Okay. We'll wait for his return kasi po merong kampanya ang Meralco ngayon na they are urging a stricter regulation against guerrilla solar power installations which lack safety. Ito, nandito na si Manong Joe. Manong Joe, welcome back.
13: Yes, sorry Leslie, medyo maganda
0: understood. Yeah, understood. No, kanina, Manong Joe, sabi ko, a lot of our consumers are considering shifting to solar power. Pero meron ko yung panawagan kasi you are urging stricter regulation against guerrilla solar power installations that lack safety inspections. Kasi nga, yun ang dulot ng mga sunog eh. Manong Joe, ano masasabi mo dyan?
13: Oh, clarify ko lang po yan. Wala ho kaming power to, or regulatory power to stop any solar installations, no? We're a private company. Hindi po namin pwedeng gawin yan. Contrary to what is being peddled maliciously, fake news na sinasabi, pinipigilan namin yan. No, we are not. In fact, may mga business centers kami and operational areas na naka-solar because we support and we as well utilize solar as part of our sustainability and eco-friendly initiative. So, kung kami mismo gumagamit, bakit naman namin pipigilan yan? So, it doesn't make sense, Leslie. Kaya, once and for all, I'd like to say for the record, we fully support the solarization of the country. Yung mga nagro-rooftop solars, we fully support that, whether you're residential or a commercial or an industrial establishment. In fact, we have our own subsidiary, M Spectrum, which is in solar rooftops, in the solar rooftops business. Wala kaming pinipigilan. Gusto namin na tulungan yung mga nagkakabit ng solar panels. However, there is part of the responsibility that consumers or those who install that should consider. And that is to provide us, hindi lang Meralco, kundi sinong service provider nila, kung sila'y nasa probinsya o ibang syudad sa labas ng Metro Manila, yung kanilang service provider. Kasi pwede yan maglikha pag substandard yung installation ng aksidente, particularly sunog. Ayaw naman syempre natin mangyari yon because, you know, of course, obviously, we value safety above all and the proper way to install it. And we are here to help. Kasi ang nangyari, akala nila, pinipigilan namin yung pag-usbong yan. So, paano namin pipigilan yan, Leslie, in the first place? Our generation arm has the largest solar facility in the whole world. It's 3,500 MWP of solar capacity that is starting to feed the system, no? And at the same time, we have a solar rooftop company, M Spectrum. So, yun lang po ang masasabi ko dyan. Sumusuporta kami sa solarization program ng pamahalaan. Sumusuporta kami sa solarization program ng sino mang individual o maging yan ay kumpanya o industrial establishment.
0: You know, it's very clear now, Manong Joe, and that puts the issue at rest that you are not against the solar installations of the public or the consuming public. In fact, you support it. Ang panawagan nyo lang, pag-ingat lang kasi meron po kasing mga nagpapalagay ng mga solar installations na kulang sa safety precautions. Yun lang ang panawagan nyo. Para naman sa safety ng taong bayan.
13: At saka sa safety standards, no less than the Institute of Integrated Electrical Engineers of the Philippines. Ito yung mga electrical engineer practitioners, ha? Yung mga nakakaintindi talaga, Leslie, ng importansya ng electrical standards. Nag-issue na sila ng statement similar to our call na mag-ingat tayo, lagay natin sa tamang pamamaraan, hindi dapat yan irresponsibly installed ng walang safety standards. So, may panawagan din sila. Similarly, I am sure the other organizations in the country whether you're a safety organization or you're working for the Bureau of Fire Protection, I'm sure gugustuhin mo at nasa sa responsibilidad mo na masiguro na safe lahat ng mga facilities. Lalo yung kuryente yan eh. Pag kuryente, siyempre, pag yan eh, medyo na na-compromise yung safety, ang landing yan, Leslie, sunog. Ayaw naman natin mangyari yun.
0: Okay. Manjo, ang iyong last words, ang panawagan mo sa taong bayan, lalo na sa mga consumers, before I let you go. Sige po.
13: Sa mga mahal nating customers, sa mga consumers po ng kuryente na sakop ng aming prangkisa, at maging po sa labas ng Meralco franchise area, nandito po kami para tumulong sa pamahalaan. Pakadaming inisyatiba po ang ginagawa ng ating pamahalaan sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Makikita natin yung efforts ng gobyerno to help and assist electric consumers and at the same time enable us sa industry to do the same. Nandito kami para sumuporta po sa pamahalaan. Nandito kami para sumuporta sa taong bayan. Yung issue ng solarization, gusto lang po namin na safe yung inyong mga installations sa inyong mga rooftop, sa commercial at industrial establishment. Katuwang po namin ng gobyerno, mga industry organizations tulad ng Integrated Institute of Electrical Engineers. At maging po si Manong Joe at inyong lingkod, pag-utusan lang po ninyo. At ako'y patuloy na magbibigay ng impormasyon sa inyong lahat. Maraming salamat, Leslie, sa pagkakataon.
0: Maraming salamat din sa iyo, Joe Sandariaga, ang Head of Corporate Communications ng Meralco, the Vice President as well of Communications of Meralco. Bago tayo magtapos, magpunta muna tayo sa isang report kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay, halos 900,000 na pisong halaga ng bayad pinsala mula sa PCIC tinanggap ng mga magsasaka sa Malinaw Albay. Diana?
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Inaantay natin si Diana. Mukhang wala pa siya, no? Anyway, if there are no other reports...
12: Umabot sa kabuwang 856,484 pesos na halaga ng bayad pinsala ang ipinamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol sa mga magsasaka sa bayan ng Malinaw, Albay. Ayon sa PCIC Bicol, kabilang sa mga tumanggap ng indemnity claims ang mga magsasaka ng palay at high-value crops na nasalanta ng peste, sakit at mga nagdaang kalamidad. Patuloy namang hinihikayat ng ahensya ang mga magsasaka na magpa-insured sa kanilang ahensya at magparehistro na sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBA para makakuha ng libreng insurance. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay. Ayan po, napanayam natin ang Head ng Corporate Communications and Vice President ng Meralco. Walang iba kung hindi si Joe Zaldarriaga. Kasi po, nagkaroon po ng report na ang Meralco mismo ay kontra energy ng taong bayan na nagsishift sa solar power. Hindi po. Tuloy po ang suporta ng Meralco sa mga solar power technology po. Magpunta naman tayo kay Penelope Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan, no? Arteche Eastern Summer na pasama sa top 10 ng DSWD, walang gutom awards at nakatanggap ng 2 milyong pisong grant para sa One Barangay, One Gulay program. Mag-report si Penelope Pumida.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Kinilala sa pambansang antas ang bayan ng Arteche Eastern Samar matapos mapabilang sa top 10 outstanding initiatives ng DSWD Walang Gutom Awards Program ang kanilang One Barangay One Gulay Program na nagkaloob din sa bayan ng 2 milyong pisong grant para sa pagpapalakas ng mga programang pangsiguridad sa pagkain sa komunidad. Inilahad ni Acting Mayor Roland Boy Ivardoni ang 5 minutong presentasyon ng programa sa harap ng panel of judges kung saan itinampok ang makabagong hakbang ng lokal na pamahalaan laban sa kagutuman sa pamamagitan ng pagpapalawak ng backyard at community gardening sa mga barangay. Personal na tinanggap ni na Mayor Buad at Municipal Agriculturist Antonio Luceres Jr. ang parangal, layunin ng One Barangay One Gulay Program na palakasin ang kakayahan ng mga pamilya at komunidad sa napapanatiling produksyon ng gulay upang matiyak ang sapat at masustansyang pagkain habang hinihikayat ang aktibong partisipasyon ng mamamayan. Naging ehemplo rin umano ang programa ng matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, mga opisyal ng barangay, mga magsasaka at mga residente para maisulong ang seguridad sa pagkain sa kanilang bayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, isa na namang mahalagang tagumpay ito para sa bayan ng Arteche sa patuloy nitong pagpapatupad ng mga makabago at makataong programa para sa kapakanan ng kanilang mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Radyo Pumida, at tapos na po ang ating programa. Gusto po pong magpasalamat ulit sa ating panauhin si Jose Dariaga ng Meralco, Vice President for Corporate Communications ng Meralco, no? At sa tech team ng Radyo Pilipinas, si Rolly Bumatayo, si Robin Malilin, si Jomery Refarial, at ang executive producer, si Christopher Tirambulo. So bukas po, nandyan tayo in person, no? So I'll see you tomorrow, Christopher and team, until sa susunod sa kinabukasan. Magandang umaga po sa inyong lahat.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
16: Oras sa buong kapuluan, 5 minuto bago mag-10 ng umaga.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. Malacanang, tiniyak na patuloy na nagtatrabaho ang administrasyon upang maibsan ang epekto ng Middle East crisis sa mamamayan. Mula Malacanang may balita si Alvin Baltazar.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Ganyan din ang palasyo na tuloy-tuloy na nagtatrabaho ang administrasyon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng nararanasan pa rin krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang walang hintong pagtatrabaho ng pamahalaan ay upang maibsan ang epekto ng nagpapatuloy pa ding Middle East conflict. Sa harap nito ay ibinalita naman ni Castro ang anyay magandang balita para sa mga motorista kasunod ng muling pagbaba sa presyo ng diesel na umabot ng higit 9 piso. Bagamat may bahagyang pagtaas sa kabilang banda ang presyo ng gasolina ay nasa 13 pesos mahigit naman ang ibinaba niya ng kerosene. Pagbibigay din ni Castro, ang mga Pilipino ay hindi tamad bagkos ay handa magtrabaho. Pakinggan natin si Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro.
18: Ang administrasyon ay patuloy na nagtatrabaho para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. Ang bagong Pilipino ay hindi tamad bagkos ay handang magtrabaho.
17: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Fuel surcharge sa darating na May 16 hanggang 31 inaasahang bababa ayon sa Civil Aeronautics Board. May live report si AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
19: Yes, Joy, inaasahang bababa ang fuel surcharge sa darating na Mayo at 16 hanggang katapusan ng Mayo. Ayon nga sa nilabas na advisory ng Civil Aeronautics Board, ang fuel iba mula sa level 18 ay ibababa sa level 15 ang fuel surcharge na naglalaro sa 491 pesos to 1,436 pesos ang singil ng fuel surcharge sa domestic routes depende sa destinasyon nito at nasa 1,621.42 centavos hanggang 12,056 naman ang ibababa ng fuel surcharge sa international flights. Ayon nga sa CAB, ang 15-day prior notice and monitoring ay bunsod pa rin ng energy crisis na nararanasan ng ating bansa o energy emergency crisis sa ating bansa maging sa iba't ibang panig ng mundo, hinggil pa rin sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Joy, mula pa rin dito sa Civil Aeronautics Board para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Maraming salamat AJ Ignacio. At sa iba pang balita, Senator Ronald Bato de la Rosa dapat nang humarap sa International Criminal Court o ICC ayon sa isang party list solon. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Iginiit ni House Assistant Minority Leader at Kabataan Party List Representative Reneco na dapat nang arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa at dalhin sa International Criminal Court. Ito ang naging pahayag ni ko matapos ang umunoy tangkang paghuli ng MBI kay de la Rosa kaugnay ng isang warrant mula sa ICC. Ayon kay ko matagal na umunong hindi nakikita si de la Rosa sa mga usapin ng taong bayan, ngunit naging aktibo ito sa gitna ng botohan para sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay ko, tila iniiwasan umano ng senador ang sariling kaso upang hadlangan ang pag-usad ng ibabang usapin laban sa mga Duterte. Dagdag pa ni ko, dapat umanong managot ang mga opisyal ng gobyerno sa mamamayan at hindi sa isang political dynasty. Nanawagan din ang mambabatas na ituloy ang impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte sa kabila ng pagbabago ng liderato ng Senado. Iginiit ang grupo na patuloy umanong magbabantay ang kabataang Pilipino sa mga susunod na development kaugnay ng usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sa kaugnay na balita, mga pulis na sasaw-saw sa isyu ng International Criminal Court o ICC, binalaan ng liderato ng Philippine National Police. Ang detalye sa live report ni J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Nagbabala ang liderato ng Philippine National Police sa mga tauhan nito laban sa pagpo-post sa political content sa social media kaugnay na umiinit ang usapin ng International Criminal Court na kinasasakutan ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ang kay PNP Chief Police General Luzon Melencio Narcates Jr. kailangan manatiling professional at politically neutral ang lahat ng police, lalo na sa gitna ng diskusyon online at sa publiko. Itinartates may umiiral ng regulasyon na nagbabawal sa mga police na makisangkot sa partisan political activities. Nagpala rin ang PNP Chief sa mga vlogger caps na iwasan ang political commentary at mga pahayag na maaaring magdulot ng impresyon ng pagkiling o bias. Anya, may kaakibat na pananagutan ang kalayaan sa pagpapahayag at anumang content na lalabag sa ethical standards at operational security policies ng organisasyon ay kailangang isailalim sa pagsusuri. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camarga Brido, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
25: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
26: Mahal ang gamot.
25: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
2: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
25: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up.

0: Mga tulad naman ni Maribel, para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
1: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo!
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time! 5 minuto na makalipas na ang alas 10 ng umaga.
2: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores, magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 738.

Hala, Bera! Tata Rolly, pampagana, pampa-energy, aba at 13 ngayon ng buwan ng Mayong. Hello there! Hello, hello, hello, hello, hello, at hello pa. Gandang umaga po sa inyong lahat, kahit maalinsangan. Eh, bay, kayo nang gumawa ng paraan, paano nyo mapababangin yung temperatura sa katawan at sa kapaligiran. Pero, ang sabi ko nga palagi, mga kababayan, magdala ng maraming tubig iinumin at saka yung lalagyan ng tubig. Pero huwag nyo lalagyan ng isa pang tubig, lalagyan nyo ito ng yelo at saka bimpo. Bakit? Dahil yan, pag mainit na inyong nararamdaman, bimpo kayo, punasan ng inyong mukha, tenga, leeg, kilikili, at ibang bahagi ng katawan sa isang pribadong lugar, bababa po ang inyong temperatura ng inyong katawan. Oh, sigurado yan, 100%. Diyos mo, manalo ng barko, Tata Rolly. Oh, kung hindi bababa ang temperatura ng iyong nararamdaman, ng iyong katawan. At iwas po sa heat stroke. Lalong-lalo na yung may mga karamdaman na, yung may mga comorbidities na tinatawag. Kaba siya, mag-ingat po. At kung wala naman kayong, kahit na nasa loob kayong tahanan, kung mainit ng inyong nararamdaman, yun po ang pwede niyong gawin. Maliban sa pag-inom ng tubig palagi, abay paggamit noong bimpo na may yelo. O kung wala man yelo, malamig na tubig, pwede na ho yun. Mukha, tenga, leeg, kilikili, at sa ibang bahagi ng iyong katawan, sa isang pribadong lugar na hindi naman kayo makikita ng ibang mga tao. Ano po? Oh, sige. At sa nga pala, mga misis, mga inang, mga ineng, mga tatang, tingnan nyo nga yung mga refrigerator. Yung mga naisiksik nyo, sabi nyo, ilalagay nyo sa glat at palalamigin. Pero ang ginawa nyo, naging imbaka ng yung pampampang matagalan. Tuloy ay nabubulok tulad ng gulay. Nako! Abay, at saka yung ibang ulam, nilagay nyo sa chiller lamang, hindi sa freezer. Ayun, napanis pa rin. Bakit? Nasa chiller. Tingnan nyo po, ang inyong mga refrigerator, sayang, tapos itatapon nyo. Sako, nako po. Kailangan huwag naman. Sayang yan. Pera din yan. O, di po ba? Tipid-tipid ang kailangan natin. Hello! Happy birthday sa lahat ng mga may birthday ngayon. And happy anniversary. Doon sa mga nagtitext, text line. Sige, pang shout out. 0999-229-1738. 0999-229-1738. Galaw-galaw lang ng konti. Iyong mga nagmamahal ngayon, pakinggan nyo po ito. Makinig. At narito na si Roger Mutok.

0: MMDA Metro Base at alamin natin sa kanya ang traffic flow dito sa Metro Manila. Ang lagay ng traffic ko. Alright, gandang umaga, Roger!
1: Radyo Pilipinas Traffic!
0: Kumusta, Roger? Na yung namomonitor na sisipat sa inyong mga nakakalat na camera sa Metro Manila.
2: Good morning po, Sir Kiko, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas po tayo ng moderation simula po dito sa may Pitwason hanggang dito na rin po yan sa may pagbababa po ng Santolan flyover. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may Connecticut hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then pagkalagpas po nyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin. Simula po yan dito sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then, pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic ko going to Jokno Boulevard. Then, dito naman po tayo, sir, dito sa northbound po ng EDSA. Medyo makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, makakaranas uli po tayo ng moderation simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dyan sa may Guadalupe Bridge hanggang dito na rin po yan sa may Bank Drive. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pag-akit po ng Santolan flyover hanggang dito na rin po yan sa may Aurora intersection. Then masusundan ulit po na medyo may pagkabagalan po ng daloy ng trapiko natin simula po dyan sa may Oliveros Drive hanggang dito rin po yan sa may pag-ilalim po ng NLEX. Then yung going to Monumento naman po, light traffic naman po as of this time, Sir Kiko. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 5 and 6 ngayong araw ng Miyerkules. Tayo po'y nakapaloob sa tinatawag na window hour ng MMDA.
0: Tama. Oo.
2: Apo.
0: Sa mga oras na ito, okay-okay pa eh. Pero yan bang paglabas ng mga ibang mga sasakyan dahil sa pinalampas muna yung window hours at nandito, ibig sabihin, nasa window hour na siya.
2: Yes, sir.
0: Ayan ba yung nakaka-apekto sa ilang bahagi ng kalsada para magkumpul ang mga sasakyan?
2: Bali sir, opo, bali ito nga po, ngayon po nagsisilabasan na po sila ngayon.
0: Ngayon
2: po maglalaan na rin po, dadagdag na rin po to sa volume ng ating mga
0: Mr. Mutok.
2: Sa, no. Yes sir.
0: Ang pangalan mo ba ay Roygent o Roger?
2: Roygent po.
0: Yan, Roger kasi nakalagay ito Roygent dito sa the cardian eh. Papasensya ka na.
2: Opo.
0: Eh medyo palagay ko siguro ma-correct natin. Nakakahiya naman but
2: Roygent.
0: Oo.
2: Roygent.
0: Roygent pero Roger ang nickname mo.
2: Apo, Ron.
0: Ron.
2: Apo.
0: Ron Jen, tapos Roger ang inyong ang di, iyong
2: gat. Roger po talaga.
0: Roger.
2: Hindi Roger.
0: Ah, hindi Roger. Sige. Na apo. Ngayon, Ron Jen, ikaw yes, ay nabaptisan na ng nanay mo, tatay mo, Ron Jen. Mutok. Lisa Mutok.
2: Apo.
0: Tuloy natin ano, yung pinag-uusapan natin ngayon dahil namo-monitor namin ang nandiyan naman sa NLEX, sa Valenzuela, itong mga magaganda ngayon na walang namo-monitor na pagkabalam diyan sa flow ng traffic. Pero diyan ngayon, wala bang traffic accident kayo na monitor diyan sa MMDA Metro Base?
2: Bali sir, may mga minor injured lang po na itinawag po dito sa amin kanina po. Pero ngayon sir, wala naman po.
0: Ngayon, wala na.
2: Opo.
0: Hindi na nakapeko. Very good. So, banayad, yung iba naman, nagkukumpul lang dahil na babalam dahil sa volume ng traffic. Ayos.
2: Ngayon sir, ngayon nagkaroon lang tayo sir ng volume ngayon dito sa may isang mall dito sa Ortigas. Kaya doon nagkakaroon.
0: Yung mall dyan sa Ortigas, yung SM ba yan? Robinson ba yan?
2: Yes po. Kaya mahaba po itong Guadalupe.
0: Dyan palagi yan eh. As always. Dahil yung yes, papasok ka sa mga mall na yan,
2: yes,
0: nababalam, chine-check ng mga security officers.
2: Yes,
0: okay. Other than that, wala namang major traffic accident. Huwag naman sana. Walang mangyari yes, sana. Alright, Ronjan, thank you, Mr. Mutok, sa update na ito sa traffic flow ng Metro Manila.
2: Okay po. Thank you, Sir. Sir
0: Gigo. Okay. Yan ang traffic. Kung nakatulong sa inyo, double thumbs up naman. Ay, hindi pala kung kayo nagmamaneho. Relax. Mamaya na lang. Pwede nyo naman i-share mamaya ang program na ito, mga kabisyo sa serbisyo. Okay ba? Oy, happy anniversary kay Aling Linda at Mang Tony. na nandyan pa sa Silang Cavite. Alright, happy, happy anniversary. Sama, sana dumami pa ang inyong pagsasamahan mga panahon. Thank you! Alas 10:14 na ang oras. Napakatindi ng sikat ng araw sa ibang lugar, pero maulap, pero matindi ang init factor. Yung pong inyong nararamdaman na init ngayon. At sa dahil sa mainit, ano kaya ang ating, ano ngayon ang namomonitor ng Pag-asa, DOS Pag-asa, na init factor, yung heat index. Oh, alamin. At saka yung kung meron pang, kung yung sinasabi nila, hindi tumuloy si Kaloy na weather disturbance, pero ngayon alamin natin. Update mula kay Charmaine Barilia. Good morning, Charmaine.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Morning, yes. Charmaine. Go
3: yes,
0: ahead,
3: so,
0: please.
3: Good morning din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan ngayong low pressure area o yung dating si Bagyong Kaloy, huling namataan sa line 495 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. At wala naman ito ang nakikita natin na epekto sa limang bahagi ng ating bansa, ngunit dito sa may Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa makaranas lamang ng magandang panahon at mga tsansa ng mga plu-plumang pagulan, pagkilot at pagkulog dala ng localized thunderstorms. Ngayon nga, ina-expect natin base sa ating tropical cyclone threat potential na may isang posibilidad ng low pressure area na maaaring mamuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility at maaaring pumasok dito sa loob ng ating parbagamat sa ngayon ay mababa pa rin yung tsansa na maging isang ganap na bagyo nga ito. Ngunit aabangan natin yan sa susunod na dalawang linggo. Samantala, sa magiging lagay naman ng heat index ngayong araw, pinakamataas ang 45 degrees Celsius.
0: Nako, 45 degrees, saan yan, Charmaine?
3: Yes po, no? So dito yan sa bahagi ng Butuan City, Agusan del Norte. At dito rin po sa may bahagi ng Etchage, Isabela, 45 degrees Celsius po at nasa dangerous level po yan. Sa susunod na po dyan, 44 degrees Celsius sa may bahagi ng Cavite, Quezon. At asahan din po natin yung 45 degrees Celsius pala dito sa bahagi din ng Tarlac. Tapos sa 44 degrees Celsius, kasama po dyan yung mga areas sa may bahagi ng Cagayan, maging dito sa may Zambales. Tapos dito rin po sa may bahagi ng Quezon at Cavite, kasama din dyan sa may bahagi naman ng Iloilo. At 43 degrees Celsius naman po sa may bahagi ng Surigao del Norte, South Cotabato, maging dito sa may bahagi ng Samar at sa may parte rin po ng Capiz. Dito naman po sa may bahagi ng Region 4, kasama din under 43 degrees Celsius or 42 degrees Celsius naman ang parte ng Palawan or particularly dito sa Puerto Princesa City, Palawan at Cuyo, Palawan. At dito naman po sa Metro Manila, ang heat index po ngayong araw ay maaaring pumalo ng dangerous level up to 42 degrees Celsius.
0: 42. Thank you, Charmaine. Tanong bata. Bakit nagbabago-bago, hindi nagiging constant doon sa mga areas na yan yung danger level nitong heat index?
3: Yes po, nagbabago-bago po ito dahil depende po sa una, sa dami po ng moisture na meron sa isang lugar. So, minsan okay. May mga lugar po na mas maraming moisture. Mm-hmm. And meron din po kasing factor yung ating mga local terrain or kung mas malapit ka sa dagat. Ganun, or kung mas malakas yung hangin, ganyan po. So, nagbabago-bago po yan. Kaya nag-iiba-iba din po yung mga areas na nakararanas ng matataas na heat index.
0: Pag naging... May tutuloy pa kayo. Tuloy po ninyo, Ms. Charmaine.
3: Yes po. Ganyan po yung nangyayari. Tapos, kapag walang mga major systems, like halimbawa, hindi po natuloy itong bagyo ng Kaloy, ibig sabihin, wala tayong mararanasan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya magtutuloy-tuloy pa po yung init na nararanasan natin.
0: Pag naging constant ba, dire-diretso for ilang araw, anong mangyayari sa isang lugar? For example, 45-47 degrees Celsius. Ano yung kailangan dapat malaman ng tao na, oops, nasa danger level na ngayon and what will happen in the next few days sa epekto niyang dire-diretsong constant yung nararamdamang heat index?
3: Yes po, no. Kapag Ngayon po kasi ang namo-monitor natin, nagpo-fall po tayo sa may extreme caution to dangerous category.
0: Okay.
3: Kapag ang isang area po ay nagtutuloy-tuloy sa under dangerous category, ngayon nga nakikita natin yan dito sa may parte ng Pangasinan, maging sa may parts ng Isabela at dito rin po sa may Nueva Ecija. So, ibig po sabihin nan ay sa susunod na limang araw or nitong mga nakalipas na limang araw ay napakadelikado nung mga epekto, magiging in-expect natin na epekto ng heat index. So, napakalala po ng magiging epekto ng lalong-lalo na sa mga kababayan po natin na merong underlying conditions dahil ng mga nakarang araw, no, kung bagay yung stress or strain na nararanasan nagpapatuloy pa. Hindi siya parang walang pahinga dahil wala nga tayong nararanasan ng mga pag-ulan. So, mas aggravated or mas napapataas pa nito yung tsansa ng epekto, lalong-lalo na sa ating mga kababayan na merong underlying conditions, maging sa mga kababayan po natin na buntis and yung mga kababayan din po natin na may iba pang mga karamdaman.
0: In short, ingat-ingat mga kababayan, hindi lang sa tao, kundi yung pong paligid, at saka yung sa livestock, ganun din, ano? At saka sa mga itinanim, yung mga crops, tama ba, Ms. Charmaine?
3: Yes po, no, kasi yun lamang po yung kaya natin gawin, mga paghahanda, dahil ito na po yung panahon natin, so might as well adjust with it po.
0: Kung ikukumpara ninyo, may monitor ba kayo? Sorry, I have to ask this. Noong nakaraang taon, sa panahon na ito, magmula Abril hanggang nasa kalagitnaan na ng Mayo, ay ito bang taon ang pinaka o mas mayroon pang naunang pinaka na mga mainit na naramdaman ng kababayan natin?
3: Yes po, no. So, noong nakaraang taon, ay umabot po tayo ng more than 50 degrees Celsius, especially dun sa mga estasyon po natin na particularly dito sa may Virac, maging sa may Giwan, yung mga isla po talaga yung may nare-record tayo dyan na matataas na heat index. For the meantime sa ngayon ay wala pa naman tayong nare-record dito sa ating mga monitoring station ng mga istasyon na umabot ng more than 50 degrees Celsius. Pero nakikita po kasi natin na posible pang tumaas yung nararanasan nating init factor. So base po pala sa ating datos, dito sa season mula Marso hanggang Mayo na kung saan nakakaranas tayo ng pinakamainit na temperatura mula 2010 hanggang 2025, yung pinakamataas po natin na record ay 57 degrees Celsius dito sa may Occidental Mindoro po yan.
0: Mm-hmm.
3: And then followed by 56 degrees Celsius sa may Infanta Quezon at Dagupan City, 55 degrees Celsius.
0: So wala pang nakaabot noon sa ngayon.
3: Yes po, wala pa po.
0: Salamat naman. Mm-hmm. Oo. May mga panakanaka ng mga pag-ulan. Ha? Kahapon na monitor ko, Kabanatuan ay nagkaroon ng localized thunderstorm.
3: Yes po, sir. So, naranasan po natin yan. May mga mangilan-gilan po tayong lugar na magkakaroon ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa hapon. Pero kung i-compare po natin yan sa mga pag-ulan na kapag may bagyo tayo or hindi naman talaga ganun katagalan, no? So, ganyan po yung ating parang karakteristik ng ating mga localized thunderstorms. And usually, nag-occur po yan hapon or yung pa-late evening na.
0: Sa init factor o ramdam na init, maliban sa pakikinig sa radyo o kung wala man radyo, makakatulong ba kung ang sa bahay ay merong temperature monitor?
3: Sa tingin ko po, makakatulong naman siya, lalong-lalo yung monitor natin. Kasi may factor po kapag hindi maganda yung ventilation dun
0: sa loob ng bahay.
3: Kabahagan po natin. Oo, mas mainit yung mararanasan natin na temperatura. At least, meron po tayong mga basis kung super init na pala dito sa place po natin. Anong gagawin natin? Maaring umalis muna or maaring iplanuhin.
0: Magpunta sa mall o kaya yes, kung po. Hindi man, kung magastos, isa paligid na lang ng bahay ninyo, mapuno. Dahil
3: yes,
0: yeah, ito na i-experience ni Kakiku. Pag mainit sa kanyang lugar at dahil sa kulang ang ventilation, hindi naman pwedeng puro air conditioning system na lang, ay siya, ay di doon ka sa labas na mayroong mapuno. At mas maganda pa nga, mahangin nga minsan eh, lalo pa nga alas 6 hanggang alas 9 ng gabi.
3: Yes,
0: diba, Ms. Charmaine? Yun, palaging ganun na lang ang gagawin. Thank you, Ms. Charmaine, sa karagdagang impormasyon na ito.
3: Yes po, marami salamat.
0: Alright, si Ms. Charmaine Barilla, ang eksperto mula sa DOST Pag-asa, isa siya pong weather forecaster. Asya, idagdag ko yun eh mga kababayan. Pagka nasa loob kayo ng, di ba, tatarol eh, di ba? Ikaw, na-experience mo. Alin, syempre, kung ikaw ay nagtitipid sa air conditioning system at puro electric fan na lang o air conditioning system, mas makakatulong lumabas ka na lang. Ano, pagka alas 6 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi, yun ang ginagawa ng mga karamihan sa ating mga kababayan eh. Kaysa naman nandyan, nakaswitch na lahat. Ayan, pagkadating ng siguro mga alas 10 ng gabi, ayun, si switch na yung electric fan o yung may air conditioning system. At sa diretsyon na yun, makakatulog na ng mahusay. Pero lahat, ako, kita nyo naman, ay nalabas na ng bahay. Pero huwag kayo lalabas ng hubad. Nahuhuli, hinuhuli pa. Ewan ko kung tuloy pa rin pa nung huhuli ng mga pulis dito sa safer cities na tinawag ng DILG. Meron pa ba? Daal na namamonitor. Mukhang wala nang nare-report. Meron. Oh, sige, mamaya. Alamin nga natin sa PNP kung tuloy-tuloy pa rin ka din paano nung panghuhuli nung mga maiingay na mayroong pagkanta ng karaoke, nagba-video okay, at saka yung mga nasa labas ng kalsada na nag-happy-happy at galasingan sa kalsada o kaya yung lumalabas ng bahay na hubad. Ibig sabihin, ang pangitaas ay hubad lamang. Siya, sige. Alas 10:25 ng oras. Pakinggan muna natin report na ito bago tayo mag-break. Hindi yung fast function sapagkat mga pulis nagbarikada muli sa Senado para harangan ang mga rallyers na nandoon. Kahapon pa yan, ano? Alamin natin ang detalye nito. Nympha, gandang umaga sa
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Hello, Nympha. Yeah. Go, go, go. On the air ka na.
4: Yes, yes, sarado na nga yung Boulevard ng corner sa Seaside Boulevard dito sa May Pasay City. Papasok yan ng Senado bago yan magtulay. Papasok ng Senado dun sa
0: Adjust natin. Putulin muna natin.
4: May mga iba-ibang grupo.
0: Putulin muna natin. Pangit ang signal ni Nympha. Dapat malaman natin kasi may mga nagbabarkada muli dyan sa tapat ano ng Senado, dyan sa Macapagal Boulevard, kung tawagin, or Avenue. Actually, ang pangalan niya niyan, Dioknoy na Boulevard. Oo, alamin natin yan. Nagkakaroon lang po ng challenge doon sa signal ni Nympha Asuncion. In the meantime, say muna, Tata Rolly, huwag kayo maglilipat ng channel dahil babalik din po kayo dito sa ating palatuntunan ng Radyo Publiko Serbisyo.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo.
0: Oy, we're back! 29 na minuto na, makalipas na po ang alas 10 na umaga, yung pong ginagawang relo ang program na ito at ang himpilang ito, Radyo Pilipinas 738 at Radyo Pilipinas 104.3 FM. Nako, happy birthday muna kay Miss Jenny Ramos dyan sa office ni Senator Lito Lapid. Oh, Jen, happy birthday! Nakalasalamat ha, may babag po. Mga kinukumusta ni Senador Lito Lapid. Nasasabi dyan tuloy sa Senado, yung ilan lang sa mga taong sumusuporta, nandyan si Senador Lito Lapid. Narito naman ang report muli ni Nymph Asuncion, yung po mga pulis na, nako, nagbarikada muli sa Senado para harangan ang mga rallyista. Agresibo ba sila, Nympha? O ano bang palagay mo? Nagkakagirian ba, Nympha?
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, nagsisimula pa nga lang kumapal yung tao dito sa harap ng Senado ngayong umaga dahil nagsasawa silang kilos protesta kaugnay nito impeachment at tingkol dito kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Kanina pagpasok natin, sarado na yung sa may Jokno Boulevard Corner Seaside, yung kung alam mo yung may tulay bago mag-Senado, sarado na yon at nakabantay yung mga pasay traffic at may mga pulis na hinaharangan na yung mga empleyado ng Senado maging yung mga padadaan dito sa Jokno Boulevard at sinasabihan na sila na hindi sila makakadaan dahil nga puno na yung harapan ng Senado. Na
0: ayos, naputol na naman. Pahanap na lang na magandang signal. Ano? Sige, sayang eh. May gusto pa na, sana ako itanong. Patulad nung, paano sila nakakapasok? Paano makakapasok mga senador? Saan sila pinadadaan? Ano? Kung haharangan. Ang totoo, nakita natin naman yung video na yun. May nilagay na sa side, ano? Sa gilid na lamang. Nung malapit sa gate ng Senate area, dyan sa GSIS compound. GSIS compound po yan eh. Yung kinaruroonan ng Senate building. At yan po ay ang Diokno Boulevard, kung tawagin. Oho! Sige, alamin natin mamaya, karagdagan, kung makaka-establish naman siya. Balikan na lang natin siya mamaya at napuputol bago tungo tayo sa report na ito ni J. Mark Dagal dahil ang Visayas Grid, nako, may problema po. Ang ibig sabihin niyan sa kuryente, muling isa sa ilalim sa yellow alert ng NGCP. J. Mark Dagal, sa iyong report please.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: J. Mark.
9: Kuya Kiko, pinapatid nga ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na muling isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong araw. Batay sa abiso ng NGCP, gagawin ang itataas ang yellow alert status ganap na alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi para sa Visayas Grid. Nananatiling normal naman ang Luzon at ang Mindanao Grid ayon sa NGCP. Paliwanag ng NGCP, bagsak kasi ang 11 planta kaya't hindi nito kayang masuklayan ang peak demand na ang available capacity na 250 megawatt.
0: Ako, dahil J. Mark,
9: ang peak demand ay nasa 2,400.
0: J. Mark, maputol ko lang yung pinire-report. Sabi mo 12 mga planta na nagsusupply ng kuryente sa NGCP ang bumagsak sabay-sabay? Anong naging problema nila?
9: Ito ang yung ano rito, Kuya Kiko.
0: Oo.
9: Apat nito ay mula pa nung isang taon.
0: Mm-hmm.
9: Dalawa nung 2024, dalawa nung 2023, isang planta ang hindi rin na gumagana mula pa nung 2021.
0: So hindi na nakisabay yan yung ibang hindi na dapat nakasabay yan sa bilang ng NGCP. Bakit nila isinapa pa? Hello?
9: Sabi, kamagay na, Kuya Kiko.
0: Oo, ang tanong ko, yung binabanggit mo, sorry, naputol kita na, ang sinasabi mo, yung last year pa o nung mga taon na binabanggit ka, yung problema nung ilang planta. Ba't kaya naisama pa nila sa 12?
9: Dahil kung gagana itong 11 planta na ito, Kuya Kiko, may wala sana magiging problema doon sa supply ng kuryente doon sa grid.
0: Okay.
9: Kaya't ang sa kasalukuyan, ang gumagana lamang ay 12 planta na kaya makapag-supply ng 857.2 megawatts na na siyang kailangan para sa grid, ano, eh, biruin mo, napakanipis ng supply, Kuya Kiko, dahil available capacity, 2,580 megawatts.
0: Diyan ay nasa Visayas, Jemark, nasa Visayas grid yan, yung binabanggit mo ng mga planta?
9: Tama ganyan, Kuya Kiko?
0: Yan ba yung sinasabi mo na 12 ay sa Visayas grid lang ng...
9: Visayas grid lang ito, Kuya Kiko. Ang Luzon, ang Mindanao grid ay nananatiling normal.
0: Okay.
9: Sa mga sandaling ito. Nabatid na ang pagtataas ng yellow alert ay bunsod na rin na pagnipis nga ng supply ng kuryente sa apektadong grid.
0: Alam mo, J-Mark, maidagdag ko lang sa iyo na yung Visayas grid na yan ay napakahalaga dyan sa mga lugar dyan sa Visayas sapagkat yung mga electric cooperatives dyan kumukuha ng kuryente no, na sinusupply sa mga kanayunan. Pero kung ganyan, 12, pero taon-taon na yatang nangyayari yung ganun. Hindi ba masiguro nitong mga planta na, oh sige, ganitong panahon ay safe. Yun ang palaging sinasabi naman ng nasa industriya eh. Ba't kaya kahit na nagbanggit na sila ng kahandaan nila o kaya kung hindi man naabisuhan at ni-remind ng Department of Energy at ng NGCP, abay, may tulog ang mga taong dapat mag-remind yan na nangangailangan ng supply ng kuryente.
9: Ang problema kasi dyan, Kuya Kiko, ang unang paliwanag ng NGCP dyan ay yung pagnipis sa supply ng kuryente ay bunsod na rin dun sa ilang mga planta na gumagana na biglang nawawala. Biglang hindi gumagana. Kaya sila yung nakapag-sabi ngayon, nakapagpapalaylay dun sa supply ng kuryente. Meron kasing ilang mga planta na nagpapatupad ng maintenance dahil hindi na kinakaya yung pagtakbo ng operasyon dahil nga sa dami na rin o sa taas na rin ng demand at yung kinakailangang isupply na kuryente.
0: Nabanggit yan mo, J-Mark, nabanggit mo yung maintenance, ano? Ay bakit naman sa tuwing ganitong pagkakataon na malaki ang demand sa kuryente, ebay, dito gumagawa ng maintenance ang mga plantang yan?
9: Yan nga ang kautusan ng Department of Energy, Kuya Kiko, na kailangan pinagpapaliwanag nga itong NGCP sa pamamagitan ng ERC.
0: Kung bakit
9: sila nagsasagawa ng mga preventive maintenance sa kaligitnaan nga nitong mainit na panahon at kinakailangan nga ng supply ng kuryente, Kuya Kiko.
0: Taon-taon yan, meron ganun palagi lumulutang na mga istorya na ito, bababa ang hindi magsusupply ang plantang ito dahil magkakaroon ng preventive maintenance. Preventive maintenance? My God! Sa panahon na ang tawag dyan ay kailangan ng taong bayan na nagbabayad naman.
9: Oh, maganda pa nga yung sinabi mo, may nag-aabiso. Pero sa realidad, Kuya Kiko, may ilang mga planta, walang abiso. Bigla na lang magsa-shutdown.
0: Ayun na nga. Eh, kanya-kanyang gamit ng salita. Pero pag off the air dito, eh, mumurahin ko yun eh. Sorry. Oo, oh, off the air naman eh.
9: Kuya Kiko, mainit na ang panahon. Huwag mo nang painitin ang ulo mo.
0: Hindi. Ano, sinasabi ko lang yung totoong mga nangyayari dyan sa kanayunan na
9: yan. Totoo naman. Yan ang ng ating mga kababayan sa mga kanayunan.
0: Hindi lang pagkita dapat, mga kababayan, mga negosyante, Pilipino rin kayo. Pero kung hindi kayo Pilipino, go home. Yan. To where you belong. Nice ba?
9: Ipaghain na lang natin ng... Pusing kaulo.
0: Ayun. Ay siya. Sige, dagdagan na lang natin mamaya. Mag-yelo-yelo na lang mamaya. Doon sa mga naapektuhan, nabing dalawa na mga planta sabay-sabay nag-preventive maintenance o hindi nakatulong sa supply ng NGCP. Ano kayong sinasabi ng NGCP na ito? Bakit hindi sila dapat... Dapat meron silang proactive. Diba? Dati na yan eh. Taon-taon yan na nangyayari, J-Mark.
9: Kaya nga. At... ang nagkakatalo rito, Kuya Kiko, sa magkanong dahilan.
0: Sige, nalaman ko sa iyo yan. J-Mark, thank you sa balitang yan.
9: Yan mo na ang balita, Kuya Kiko. Balik mo na sa'yo.
0: Oo nga, nasasabi ko lang yung totoong nararamdaman ng mga kababayan, nararamdaman ko pag ganitong, sino ba naman nang matutuwa? Preventive maintenance na ginagawa tuwing malaking pangangailangan ng supply ng kuryente. Sabi nga nung kaibigan kong kapitbahay ko, Al, tulungan mo nga ako rito. Attorney Al, what the? Sabi ng kapitbahay ko. Okay, balikan natin si Nympha Asuncion sa kanyang karagdagang balita na napuputol. Nympha, are you okay now sa signal mo? Tingnan mo nga, baka may ginajam ka na dyan sa area na yan para hindi makapag-report. Nympha!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: So, Nympha.
8: Yes.
0: Oh, yan.
8: Yes.
0: Oh. Yan. Si Kaki ko ito, yes. Nympha. Ang iyong lingkod dito sa anchor ngayon. Baka hindi nasasabi ako anchor ngayon, Miss Nympha. Let me know. Anong, please tell us, ano yung nangyayari ngayon dyan na sabi, wala naman sa gitna ng gate, ano? Wala sa gate ng mga rallyista. Nasa tabi-tabi lang, ano? Pati mga pulis, madami ang pulis din. Paano kayo dumadaan makakapasok sa Senate ngayon at saka mga senador?
8: Ang mga pumapasok dito sa Senado, kanina nga nag-grab tayo. Doon akong bumaba sa may kanto ng Jokno tsaka ng Seaside Boulevard. Tapos kasi nakasarado na doon, kinasabihan na wala nang mag-u-turnan yung mga sasakyan dahil nga barado na yung harap mismo ng Senado lang mga pulis na nakabarikada at saka yung mga rallyista. Kaya maglalakad mula doon sa may Jokno hangga sa may dulo ng tulay. Kung nalaman niyo dito malapit sa Senado, sa dulo
0: yung,
8: ng tulay.
0: Yun yung hanggang galing ng Mall of Asia ba? The Nympha? Ano? Yung galing, yung sa tulay?
8: Oo, yung tulay na...
0: Oh, galing ng malapit. Mall of Asia. Tapos yung isa namang corner, galing doon sa may Manila firm. The, tama?
8: Mm-hmm. Oh. Tama,
0: nako, ang laki abala niyan. Oo.
8: Oo. Yan yung sarado na sasakya ay na kalsada at yung mga rallyista din sa harap ng Senado ay merong pro Duterte at meron ding pro BBM
0: tayo
8: na so magkabilang grupo yan ano nga yung mga pulis na nakaharang din sa harap ng Senado sila yung nagsisilbing parang pader doon sa dalawang grupo kasi medyo pagka nagkasama sila sa isang nagkakainitan.
0: Oo nga.
8: Doon sa kahapon, medyo bumaba tayo at may nakausap tayo na pro-BDM supporters at ang pangunahing panawagan nila dito ay huwag harangin ng Senado yung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ginigiit ng grupo na dapat managot yung vice-presidente sa mga aligasyon ng katiwalian laban sa kanya. Bukod sa pagsusulong ng impeachment, hiling din ng grupo sa Senado na isuko na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa mga kinauukulan. Una nang sinabi ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano na kapag dumating na dito o hinatid na ng Kamara yung articles of impeachment na kanilang inaprubahan ay action na nila agad ng fourth read itong yung articles of impeachment. Sa ngayon ay hinihintay pa natin kung kailan maitatransmit ng Kamara sa Senado yung articles of impeachment.
0: Nagaantayan eh, mukhang nagaantay. Pero well, alamin natin ang tabayanan natin ng mga susunod na oras sa pangyayaring yan. But ang tanong ko ngayon ay saan kayo nakakapasok para makapasok dyan sa Senado mismo? Pati ang mga senador at mga empleyado. Makakarami niyan eh.
8: May daanan dito sa bagong parking area ng Senado. May gate din sa gilid.
0: Ah, oo. Yung isang side na ginawang malawak na parking ng mga bisita at saka yung mga pupunta lamang dyan sa Senado. Ang media, nakakapasok ba dyan o nandun kayo sa parking na malawak na yan?
8: Dun sa parking na malawak, merong pasukan. Pero bago ka makapasok doon, meron yung mga guard doon ay merong guest. Sinitek nila yung ID. Kung wala kang ID, kung ikaw ay, kunyari, guest or reliever media, ay meron silang guest list doon at higpit din yung seguridad. Isa pang daanan na pwede ay dun sa may likod ng GS, kasi GSIS.
0: Sa GSIS.
8: Sa likod ng GSIS building, pwede rin dumaan doon.
0: Ay, doon?
8: So, hindi pa barado doon sa harapan kasi may umaabot din doon minsan yung bilang ng mga rallyista. So, sa likod na pinapadaan.
0: Nagdagdag ng pwersa ang Police Pasay, Southern Police District, pati na ang MMDA. Mukhang nakikita ko rin yan eh. Ano ba inaasahan nilang intel report? Dadagsa ang mga tao ngayong araw na ito dyan sa... Jokno Boulevard para lang makarating sa Senate building?
8: Oh, may mga impormasyon na ganyan na dadami yung mga tao. Usually kasi mga bandang hapon na dumadami yung tao kasi ganitong magtatanghali.
0: Ako, matindi sikat ng araw.
8: Oo, matindi ang sikat ng araw. So, mga bandang hapon ay inaasahan na dadami pa yung mga tao.
0: Alright, Nympha, maraming salamat sa karagdagang detalyeng ito. Ingat din.
8: Yes, kakil po mula Senado. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: Si Nympha Asuncion, mga kababayan, kalma lang mga kababayan ho, yung mga nakikinig sa kanilang gadget na nandyan sa Jokno Boulevard, yun namang mga nasa sasakyan, umiwas na po kayo, ay gamitin nyo na ulit yung main, Rojas Boulevard, kung tawagin dyan, may kadagdagan yan eh, Macapagal Boulevard at saka Jokno Boulevard para makapunta, makauwi dyan sa Cavite area. Yun namang galing sa Cavite area, south to going north, diyan din dumadaan. Eh, lalong-lalo yung mga malalaking truck, lalong mga ganitong oras na ito. 10:45 ang oras. Samantala, narito muna ang...
10: Kuya Kicks, now! Alam na din!
0: Oh, yes! Ang ating Kuya Kicks Alam na Dis Trivia ay ating inihahandog habang nakikinig sina Mang Rolly, Nestor, Raquel, Lawrence, sino pa ba? Aba, si Pedro, si Diony na nakikinig na kon na karagdagang mga nandyan ngayon sa Centris MRT Station dahil sila ay nag-aabang ng kanilang mga pasahero sa UV Express. Oo, magandang umaga din sa mga taga Caloocan City na si Aling Trining na nagtitinda ng kanyang maruya. Ang galing, sarap. Ano bang karagdagang, Tata Rory? Ano yung masarap na ka-partner ng maruya? Yung saging na sabayan eh, di ba? Ano bang ipinang tutulak mo sa maruya? Gulaman! Yes, gulaman. Sarap. Pero media-media lang ha. Kunti-kunti lang na asukal at nang sa gayon ay huwag kang mas lalong dumagdag, madagdagan ang iyong asukal sa katawan. Media beauties lang. Okay. Alam po ba ninyo, ang salitang epidemya ayon sa pananaliksik ni Al Corpus at ni Glory, binagmula sa wikang Greek o Griego, epi na nangangahulugang sa, ibig sabihin sa o sa ibabaw, at yung demos na nangangahulugang tao o pamayanan. Opo, ginamit ito noong upang ilarawan mga kababayan ang mga sakit na mabilis kumalat sa isang tiyak na lugar. Sa kasaysayan po, ang mga sinaunang lipunan ay walang malinaw na kaalaman sa mikrobyo. O syempre, hindi man na-announce sa radyo. Wala pa maraming radyo noon at saka TV. Wala pa. Kaya't madalas nilang iniuugnay ang mga epidemya sa sumpa, masamang hangin, miasma, kung tawagin, o galit ng Diyos. Ay ba, matindi yan. Ala, yun nga. Oo, pagka noong panahon, hindi pa alam yung pinanggagalingan ng mga epidemya na yan. Ayan, sinumpa ka na ng Panginoon dahil kayo makasalanan. Mga ganun ang lumilitaw. Ngayon, eh syempre, may nalaman na ang pinanggagalingan. Alam nyo kung sino? Tao din. Aho, yung gumawa ng mga mikrobyo. At hindi lang yun, taong hindi malinis sa kanilang paligid. Iyan ang pinanggagalingan, yung tapo ng basura dito. And excuse me, sa mga nag-merienda, yung mga nagpapalabas ng likido sa kanilang katawan, ng basta-basta dyan sa kalsada, dito na hindi man lang inilalagay sa o pumupunta sa isang lugar na safe upang dumura. Yun po lamang po eh. Yan ang pinanggagalingan ng mga sakit na yan.
10: Kuya Kicks, now! Alam na din!
0: Oh yes! Sa ating Kuya Kicks, Alam na din Trivia. Sige, ikaw muna, Tata Rolly. Bata-bata, bumatayo. Huwag kong maglilipat ng channel, ha?
1: Radyo Publiko, Serbisyo.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Flight PR1043, now boarding.
17: Hey, that's us!
18: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
19: Dreaming of love while cruising at high altitude.
20: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
19: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
18: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
19: Leave all your worries as we soar over the clouds.
18: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
19: They'll be shooting stars through time and space.
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
1: Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
0: Siya, siya, alas 10:51 na mga kababayan. Gandang umaga, shoutout muna kay Robert Maling. Bro, thank you ha, sa pa yung pakikinig. Rotarian yan, businessman, ayos, nandyan sa Paranaque. Hello, gandang umaga mga taga Paranaque at saka sa Rotary Club. Robert Maling, director, siyempre. Oy, siya, shoutout Lawrence Atanasio, thank you, na nakamonitor. Si, siyempre, si Doc Dan Cordero. Gandang umaga, Dr. Willie, of course. Ay, Dr. Hector Lumibaw. Gandang umaga, Dr. Hector Lumibaw and Dr. Danny Cordero. Gandang umaga sa inyo. Ay, shoutout din sa magaling at mabait na building official ng Quezon City, Engineer Gani Verzosa. Gandang umaga sa iyo, pare Koy. At saka si Ate Cholay na suporta ang kanyang staff dyan sa building official office dyan po, dito po sa Quezon City. Hey, happy, happy, happy, happy listening mga taga Antipolo City. Oy, ang mga De Los Lado family. Yes, yes, thank you. Thank you sa inyong pakikinig. Shout out din sa nakasakay daw sa bus ngayon na nakikinig sa 104.3 FM. Naku, saan ka patungo? Oy, Rotary na Las Piñas South. Si Robert Maling, sabi niya, kinorek niya. Alright, thank you, pare Robert. Eto na ang report ni Melanie Valdos Reyes. Yung suporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte hindi lamang mula sa Imperial Manila at bagkus mula rin sa kilalang baluarte ng mga Duterte ayon sa isang congressman ng Mindanao. Alamin nga natin yan mula sa report na ito ni Melanie Valdos Reyes. Lani!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Malaking bilang ng mga mambabatas mula sa Visayas at Mindanao ang bumoto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, nagpapakita ito na ang panawagan para sa pananagutan ay hindi lamang nakasentro sa Luzon kundi umabot na maging sa mga dating baluarte ng pamilya Duterte. Sa plenary votes, nakuha ang 257 na pabor, 25 na hindi pabor at 9 na abstain kung saan nakakuha ito ng malawak na suporta mula sa iba't ibang panig ng bansa. Batay sa opisyal na talaan ng Kamara, 43 sa 50 na mambabatas mula Visayas ang bumoto pabor sa impeachment habang 41 naman sa 61 na kongresista mula Mindanao ang sumuporta dito. Paliwanag ni Adyong, hindi ito usapin ng geography o politika bagos tungkol sa ebidensya, tungkuling konstitusyonal at pananagutan sa sambayan ng Pilipino. Kapansin-pansin din umano ang naging resulta ng boto sa rehiyon ng Davao na matagal nang itinuturing na political stronghold ng pamilya Duterte. Anya, ipinapakita rin ito na maging ang mga leader mula sa mga lugar na matagal nang kaalyado ng mga Duterte ay naniniwalang dapat nang harapin ang mabibigat na usaping konstitusyonal laban sa pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report na ni Melanie Valdos Reyes. Alas 10:54 na, sige. Abay, yung inaasahan sana namin mga taga World Health Organization na resource person ay hindi po nakokontak pa ngayon. Mukhang ang mga taga health service, mga World Health Organization, Department of Health, walang maibigay na update dito sa itong ano eh, yung pinag-uusapan ngayon na hindi pa epidemya, yung sakit eh. Oo, yung virus na ito na maaring maka-apekto sa atin kung hindi tayo mag-iingat, hantavirus. Oho, ay sayang. Maganda sanang malaman natin sa ngalan ng public service. At nung hindi mangyari na naman yung aanga-anga, yung mga taong sasabihin nila, hindi, okay pa, contain pa yan. Pero pagdating ng panahon, abe, miglang, napakalaki. Virus po yan eh. Virus po yan. Pag hindi po natin alam at malalaman, yung dapat na ating pang suporta sa ating katawan para makaingat yung pag-iingat, ebe, tayo ang kawawa. Nakakamatay, ha? Itong initial report ng hantavirus na ito. Kaya, Department of Health, World Health Organization, handa po yung program na ito. Pwede ho kayong to mag-text dito sa aming Facebook. Kung sa palagay nyo ay gusto nyo makapagbigay ng libre naman na impormasyon sa ating mga kababayan, libre po ito at hindi na ho kayo magbabayad ng tulad na ibinabayad nyo sa mga commercial stations. Nako, dito, hindi lang po sa aking program, kundi sa ibang mga program, magmula umaga hanggang gabi. Yan, Department of Health. Nako, ang balita ako, ipapalitan na nga yung secretary na re-report ngayon, katulad nung DICT kahapon, ay mayroong binalita, fake news daw. Katagal namang fake news na natataroli. Kung papalitan at nasabi, palitan na kaagad at nang sa gayon hindi maka-apekto sa pamamuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Oo, meron mga binibigyan ng mga pangalan na papalit yan sa DICT. Opo, pero ako, bilang taxpayer, ewan ko kung pareho tayo na naisip. Ako, bilang taxpayer, tataroli. Inonominate ko yung si Undersecretary Aboy Paraiso. Hindi ako sumisipsip, pero nakita ko kasi itong si Yusek Aboy Paraiso na nasa ICC ngayon. Magaling eh. Tingnan nyo ang kanyang background. Extensive. Abogado, marunong sa information technology, marunong makipagkapwa, marunong usap sa media. Pero yung sa DICT ngayon, Secretary Aguda, sinasabing magaling, parang sa tingin ko. Sa akin lang to, ha? Sa akin lang to. Hindi kasama ang himpilang ito. Underrated eh, yung ngayong kasalukuyang management ng DICT na yan. Overrated pala. Overrated na hindi sinasabi nila. Nako po. Kaya ako, yun, si Yusek Aboy. Para iso, mas maganda, Mr. President, tingnan niyo yung kanyang background. Hindi ako sumisipsip, wala naman akong makikita dyan eh, sa pagkasisipsip. Pero sinasabi ko, tingnan niyo ang record niyo si Undersecretary Aboy Paraiso. Dyan pa, may papalitin lang daw sa Department of Justice eh. At saka sa DILG, Mr. President, hindi niyo man po ako kilala, okay, dyan sa Malacanang, nakikinig ngayon. Ang ilagay na lang po natin, wag nang pumro mga politiko. Opo, ang sabi kasi, ibabalik o ilalagay o nampangakuan yung mga natalo sa nakaraang eleksyon. My God. Natalo na nga, bibigyan ba natin? Wala bang pagkakakunan ng trabaho ang mga ito? Hindi ko po sinasabi kung sino ito, but kung sino yung man yan, mag-isip-isip na kayo. Nang hindi man lang napupolitika ang serbisyo ng para sa ating bansa. Opo, di ba mga kababayan? Agree ba kayo? Double thumbs up naman dyan. Ayan, thank you. Tsaka yung mga i-share nyo, i-follow itong program na ito. Maraming salamat muli. Ito na naman ang Radyo Publiko Serbisyo. Mga kabisyo ha, sa serbisyo. Opo, alas 10 hanggang alas 11. Maraming salamat, Rolly, Engineer Tata Batang Pata. Tata Rolly Batang Pata, bumat tayo. Engineer Rovan Malilin, Engineer Jo Marie Referial, Glory Fee Bagon, ha? Glory Fe Bagon, ha? At saka si Al Corpus. Ito po muli ang inyong kaibigan sa Ipapawid, ang inyong lingkod, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great all the time.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatments ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko. Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Magandang araw po Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Malacañang, tiniyak ang patuloy na trabaho ng administrasyon upang maibsan ang epekto ng Middle East crisis. Paghanda sa susunod na pulong ng Uplift Committee kasama si Pangulong Bongbong Marcos bilang tugon sa energy emergency, kasado na.
8: Headlines. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, posibleng iakyat

0: sa flood control projects natanggap na ng ombudsman.
1: Headlines.
2: Level ng tubig sa mga dam nasa maayos na kondisyon sa kabila ng matinding init ng panahon.
1: Headlines.
0: At pagpasok sa bansa ng mga hayop mula sa Greece, ipinagbawal ng Department of Agriculture dahil sa foot and mouth disease.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 5 minuto makalipas ang 11 ng umaga ngayong Miyerkules, May 13, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, kasado na ang mga paghahanda ng Uplift Committee para sa susunod na pulong nito kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Office of the Executive Secretary, nakatutok na ang pamahalaan sa mas mabilis at organisadong tugon ng gobyerno sa energy emergency sa bansa. Kabilang sa mga tinatalakay ang pagpapalawak ng fuel subsidy program upang matiyak ang sapat na serbisyo ng pampasaherong transportasyon. Kasama rin ang 10 peso per liter discount na ibinibigay sa lahat ng jeepney at UV Express sa buong bansa. Kasama sa pagpapalawak ng programang ito, ang fuel subsidy para sa bus at delivery trucks, lalo na ang mga nagdadala ng mga produktong agrikultura at iba pang pangangailangan. Magkakaroon din ng suporta para sa mga magsasaka at mangingisda para masiguro ang sapat at abot-kayang pagkain para sa bawat pamilyang Pilipino. Alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr., pinaiigting ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang masiguro na ang mga programang ito ay tunay na maisakatuparan at mararamdaman ng taong bayan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Uplift meeting hindi na gagawing lingguhan ayon sa Malacanang. Sa detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas Report.
5: Hindi na lingguhan ang isa sa gawang uplift meetings ng pamahalaan kaugnay ng epekto ng krisis sa Middle East. Itong nilinaw ng Malacanang matapos ang walang ginanap na uplift meeting kahapon. Ayon kay Palaspas Officer Attorney o Undersecretary Claire Castro, kada 2 linggo na lamang isa sa gawa ang naturang pagpupulong at ang nakatakdang susunod na uplift meeting ay sa May 19 na. Paliwanag ni Castro, nakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na kahit hindi lingguhan ang pagpupulong, ay tuloy-tuloy pa rin naman ang trabaho ng mga cabinet secretary at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mabawasan ang epekto ng krisis sa Middle East. Kabilang sa tinututukan ng uplift meeting sa mga hakbang ng gobyerno laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang economic shocks na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Pakinggan natin si Palaspas Officer Undersecretary Claire Castro.
6: Po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So,
5: mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Malacanang na tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng mga ahensya ng pamahalaan para masolusyunan ang mataas na presyo ng mga bilihin at serbisyo dahil sa giyera sa gitnang silangan. Ang pagtiyak ay ginawa ng palasyo sa kabila ng mas limitado na ang pagpupulong ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Committee. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Attorney Claire Castro, batid ng Pangulo na walang humpay ang mga ahensya ng pamahalaan sa paghahanap ng solusyon para maibsan ang epekto ng krisis sa mga Pilipino. Ito ani ang dahilan kaya mula sa dating lingguhang pulo ng uplift sa Malacanang ay gagawin na lang itong 2 beses kada buwan. Naniniwala niya si Pangulong Marcos Jr. na kahit 2 beses na lang kada buwan ang pulong ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho ng gabinete para matulungan ang mga apektado ng krisis. Sa datos ng Uplift Committee, higit 1 milyong transport workers na sa buong bansa ang nabigyan ng tigli 5,000 pisong tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ng DSWD. Higit 360,000 driver ng pampasaherong sasakyan at delivery service riders ang naserbisyohan ng 10 piso kada litrong diskwento sa diesel, habang nasa higit 12,000 PUV ang sumailalim sa service contracting program na nakatulong sa higit 20 milyong pasahero. Samantala, inaasahan ang ilang pribadong pulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ngayong Miyerkules sa Malacañang

0: kabilang ang pulong sa mga kinatawan ng sektor ng kalusugan sa ilalim ng Private Sector Advisory Council.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iginiit ni House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo na ang Kalinga Bill ang komprehensibong tugon ng Kamara sa krisis sa langis at iba pang posibleng kaguluhan sa hinaharap. Ang panukala ay iniakda ni na Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos. Sa kanyang opening statement sa muling pag-convene ng lead committee, sinabi ni Kimbo na napapanahon na upang iharap sa publiko ang direksyon ng pagtugon ng Kamara sa tumataas na presyo ng langis. Ang Kalinga o Komprehensibong Alalay sa Livelihood, Inflation, Negosyo and Goods Assistance Program ay nakapaloob sa House Bill Number 8834. May pitong pangunahing bahagi ang programa: fuel price stabilization, energy supply security and inventory management, targeted assistance, essential goods and logistics stabilization, MSE o MSME energy relief and business continuity, energy conservation at flexible fiscal and regulatory measures.
3: As it is now timely that we present the direct response of Congress to these problems, the Kalinga Bill filed by Speaker Boji D. and Majority Leader Sandro Marcos serves as a strong foundation for consolidating the outcome of the deliberations into a substitute bill. The proposals before us are meant to provide more than immediate relief, but to begin the long-term systemic changes to reduce our fuel dependency.
2: Si House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sinabi ng Civil Aeronautics Board o CAB na bababa sa level 15 mula level 18 ang fuel surcharge sa May 16 hanggang May 31. Depende sa layo ng biyahe, ang level 15 fuel surcharge para sa domestic flights ay maaaring nasa pagitan ng 491 pesos hanggang 1,436 pesos, habang mula 1,621 and 42 centavos hanggang 12,056 pesos naman para sa international flights. Sa kasalukuyan, naglalaro sa 593 pesos hanggang 1,734 pesos ang fuel charge para sa domestic flights, habang 1,958 pesos and 44 centavos hanggang 14,561 pesos and 87 centavos para sa international flights, depende sa distansya. Ang fuel surcharge ay karagdagang bayarin na ipinapataw ng mga airline bukod sa base fare upang mabawi ang gastos na dulot ng pabago-bagong presyo ng langis.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kumpiyansa ang Malacañang na maipapasa sa tamang panahon ang 21 priority bills ng Administrasyong Marcos. Ito ay sa kabila ng pagbabago sa Senate leadership at ang patuloy na impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Palas o ayon kay Palas Press Officer Attorney Claire Castro, inaasahan nilang magpapatuloy ang Senado sa pagkutulak na maipasa ang mga panukalang batas na makikinabang ang publiko. Si Senador Alan Peter Cayetano ang pumalit kay Senador Vicente Soto III bilang Senate President matapos bumoto ang mayorya ng Kamara na ipasa sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Duterte.
4: Hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pag-aproba ng Senado sa AIX Bill, welcome sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang report. Hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Ikinalugod ng Department of Social Welfare and Development ang pag-aproba sa ikatlo't pinal na pagbasa sa Senado ng panukalang batas na mag-i-institutionalize assistance to individuals in crisis situation o AIX program. Sa botong 22-0 na kalusot ang Senate Bill 1966 o ang AIX Act na layong palakasin ang kakayahan ng pamahalaan na makapagbigay na agarang ayuda sa mga individual at mga pamilyang dumaranas ng krisis. Ayon kay DSWD spokesperson ASIC Irene Dumlao, malaking tulo ang pagpasa ng panukala para matiyak ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan. Sa ilalim ng panukala, kabilang sa mga tulong na ipinamamahagi sa AIX ang financial assistance, material assistance, psychosocial support, referral services at iba pang tulong na naaangkop sa sitwasyon ng benepisyaryo. Welcome din sa DSWD ang dagdag na provision sa panukala na magpapataw naman ng parusa sa mga sangkot sa anumang unauthorized distribution ng ayuda, misrepresentation at fraudulent claims. Ipinagbabawal din maging ang mga halal na opisyal, kandidato, political parties at kanilang mga kinatawan na dumalo at makialam sa aktwal na pamamahagi ng ayuda sa ilalim ng AICS. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Papasukin lang natin itong mainit-init na balita mula sa ating kasama si J. Mark Dagala. Sigil sa kuryente ng Meralco, bahagyang bababa ngayong Mayo.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
6: Magpapatupad ng Meralco Chair ng katiting na bawas na singil sa kanilang monthly billing ngayong buwan ng Mayo. Batay sa abiso, 15 centavos per kilowatt hour ang bawas singil sa kuryente ngayong Mayo. Kasama sa mga dahilan ng pagbaba ng singil ay ang pagsuspendin ng Green Energy Auction Allowance at pag-alis ng VAT sa natural gas sa galing Marampaya platform at pinag-isang refund period ng Meralco. Katumbas ito ng 3 piso para sa mga kumukonsumo sa ng average sa 200 kilowatt per hour, habang 8 piso naman ang mababawas sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt per hour. Para sa Bagong Pilipinas, ay magdagal ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pinangalanan na ng Kamara ang 11 miyembro ng prosecution panel na inihalal sa plenaryo upang kumatawan sa kanila sa Senate impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ang prosecution team ay binubuo ng mga senior House leader at mga veteranong legal practitioner na mula sa majority at minority block ng Kamara na magpepresenta ng articles of impeachment at mga ebidensya sa impeachment trial. Kabilang sa mga nahalal bilang miyembro ng 11-man prosecution panel, sina Batangas Representative Jervil Luistro, Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Zamora, One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, Mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima, Akbayan Party List Representative Chel Jokno at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Kasama rin sina Iloilo Representative Lawrence Defensor, Cagayan de Oro Representative Lord Ansuan, Bukidnon Representative Jonathan Keith Flores at Dinagat Island Representative Kaka Bagao. Ilan sa mga kasapi ng binuong prosecution panel ng Kamara ay kilalang mga legal figure ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senate President Alan Peter Cayetano tiniyak na walang magiging delay sa impeachment process. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang magiging delay sa pag-aksyon ng Senado sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Oras na maisumite na ito sa kanila ng Kamara. Ayon kay Cayetano, gagawin nila ang mga dapat gawin. Sinabi ng bagong Senate President na a-action sila ng fourth week kaugnay ng impeachment at susundin ang batas at mga rules ng Senate. Sa ngayon, anya ay tuloy-tuloy ang konsultasyon ng liderato ng Senado maging sa mga dating opisyal ng mataas na kapulungan gaya ni dating Senate President Vicente Soto III. Binigyan nitong layo nilang matiyak na malinaw at maayos ang susunod na hakbang at sa proseso ng impeachment. Binigyang diin rin ng Senate leader na bagamat kailangan ng seryoso atensyon ng impeachment bilang isa itong mekanismo ng pananagutan ay dapat ring pagtuunan nila ng pansin ang iba pang gawain nila sa legislatura at pagtugon sa problema ng bansa. Tanong magpatawag ni Senate President ng All Senators Caucus para mapag-usapan ang mga susunod na hakbang ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni SP Cayetano.
8: Fourth week, I consulted also Senator Soto. Sabi niya process, ibigay muna sa committee. So we will do what has to be done and there won't be delays.
9: Are you on our action?
8: I'm hoping to have an all-member caucus, not today, tomorrow, kasama sa agenda doon yung impeachment. But remember, hindi pwedeng impeachment lang at ipagin namin because there's so many primarily economic issues that we have to pay. Huh?
7: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, ni Fasuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Posibleng i-transmit o ipadala ng House of Representatives sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Sa panayam ng programang Global na Tayo kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, Sinabi nitong nagpahayag umano ang opisina ng Secretary General ng Kamara na tinatapos lang nila ang pag-ayos ng kopya ng mga dokumento at ang mga attachment nito. Kapag natapos ngayong araw, maaari nang agarang ipadala sa Senado ang Articles of Impeachment. Umaasa naman si Representative Asidre na kahit na iba na ang liderato ng Senado dahil umupo na bilang Senate President, si Senador Alan Peter Cayetano ay gugulong pa rin ang impeachment trial. Handang-handa na rin aniya ang 11 mambabatas na uupong prosecution panel para sa magiging paglilitis.
9: Kahapon nagpahayag po ating Secretary General na yung mga kopya, they're in the process of reproducing. Alam naman ho natin kung gaano kakapal, nakita natin yan last time, gaano kakapal ang ating buong set plus yung attachment ng ating impeachment complaints. It will take some time. So we're hopeful that by today matatapos sila at tingnan natin, baka today matransmit po sa Senado.
0: Yan ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak mismo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na tuloy-tuloy ang pagkatrabaho ng ehekutibo upang mapanagot ang mga nasa likod ng mga maanomalyang flood control projects. Ani Dizon, patuloy ang pakikipag-ugnay nila sa Office of the Ombudsman kaugnay sa pangangalap ng mga dokumento at ebidensya na may kinalaman sa flood control project anomaly. Hindi umano titigil ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hanggat hindi tuluyang napapanagot ang mga nasa likod ng anomalya.
10: Yung kay Kirby, hindi mangyayari. We will make sure na si Kirby soon makakasama na niya yung asawa niya sa kulungan. Hindi tayo papayag. Kami sa executive, tinutuloy-tuloy namin ang pagpo-provide ng documentation. Nakikipagtulong kami hindi lang sa Blue Ribbon, kundi sa Ombudsman. At may tiwala tayo na yung Ombudsman na action niya. Regardless kung anong mangyari sa Senado, tuloy-tuloy ang magiging action ng Ombudsman.
2: Yan ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Natanggap na ng Ombudsman ang findings ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ibabahagi ang nasabing impormasyon sa mga team na humahawak sa iba't ibang kaso kaugnay ng flood control projects para sa kanilang pag-aaral at paggamit kung kinakailangan. Tiniyak naman ni Senador Panfilo Lacson sa publiko na hindi masasayang ang findings ng komite hinggil sa flood control projects sa kabila ng pagbabago sa pamumuno. Giit ni Lacson, nakapag-ambag na sila sa paunang investigasyon ng Department of Justice at Office of the Ombudsman sa pamamagitan ng testimonial at documentary evidence. Ang partial committee report ay naglalaman ng mga pangalan ni na Senador Francis Escudero, Joel Villanueva, Jingoy Estrada, dating Senador Bong Revilla, later Representative Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Elizalde Co. Inirekomenda silang sumailalim sa preliminary o fact-finding investigation o case build-up para sa posibleng paglabag sa direct bribery, anti-graft at corrupt practices o di kaya'y plunder.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras natin Pilipinas, alas 11:23 ng umaga. Abangan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:24 ng umaga sa iba dating balita, walang patid ang pagtulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng matinding ashfall sa Albay kabilang ang mga magsasaka. Ayon sa DSWD, muli itong nagpaabot ng tulong pinansyal sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding ashfall sa Tabaco City sa Albay. Nasa 400 magsasaka ang nabigyan ng tig 10,230 pesos sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program. layo ng ayuda na matulungan ang mga magsasakang nawalan ng kabuhayan matapos mapinsala ng ashfall ang kanilang mga pananim at pansamantalang matigil ang kanilang pagsasaka. Bukod sa cash assistance, patuloy ring naghahatid ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ang DSWD sa mga apektadong komunidad sa Bicol Region.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pansamantalang ipinagbawal ng Department of Agriculture o DA ang pagpasok sa bansa ng mga hayop at animal products mula sa Greece dahil sa outbreak ng foot and mouth disease. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., layo ng temporary ban at paghihigpit sa import controls na protektahan ang kalusugan ng livestock, tiyakin ang food security at maingatan ang katatagan ng agricultural economy. Agad na sinuspinde ng DA ang pagproseso, evaluation at paglalabas ng sanitary at phytosanitary import clearance para sa mga hayop at animal products mula sa European country. Gayunman, papayagan ng lahat ng kargamento na nasa transit, nakaload o tinanggap sa pantalan bago pa man magkabisa ang circular basta ang mga produkto ay kinatay o ginawa noon o bago mag-February 28.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling nasa maayos na kondisyon ang level ng tubig sa mga dam na pinangangasiwaan ng National Irrigation Administration o NIA kaugnay ng nararanasang matinding init. Sa panayam ng programang Boses kay NIA Administrator Engineer Eddie Guillen, sinabi nitong parehong in good condition pa ang Magat at Pantabangan Dam na nagre-release pa rin ng tubig para sa susunod na cropping season. Ayon kay Guillen, naging malaking tulong ang pagbabago ng cropping calendar upang mas maging maayos ang pagsusuplay ng tubig sa mga irigasyon. Kasado rin na niya ang medium at long-term actions ng NIA pagdating sa mga dam at ang pagtatayo ng mga bagong high dam sa iba pang bahagi ng bansa.
12: Ayusin po namin yung Bustos Dam, no? Dahil nasira po yung rubber gate para madagdagan yung ating impoundment. After Bay Dam sa Bustos Dam, maglalagay na naman po kami ng isang dam doon. At higit sa lahat, no? Yung pang long term na solution naman ng NIA, under construction na po yung Bayabas Dam sa Bayabas River. May apat po na river kasi yung upstream na dyan sa area na yan, sir, ano? Ng Bulacan. Yung Bayabas, yung Maniktik, yan pong Angat, ano po, at saka yung Ipo River.
0: Ang tinig ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakararanas ng localized thunderstorms ang ilang bahagi ng bansa dahil sa matinding heat index. Ayon kay Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis, karaniwang nakakaranas ng localized thunderstorms sa mga lugar na mas mainit o mas unstable ang hangin. Sa pagtaya ng Weather Bureau, halos 50 lugar sa bansa ang posibleng umabot sa 52 hanggang 45 degrees Celsius ngayong Miyerkules. Sa kabila nito, wala pa rin umiiral na El Nino sa bansa, bagkus ay dry spell, dry condition at drought sa ilang lugar.
13: El Nino is likely to emerge around June, July, August season. Anytime between June, July, August ay posible po tayong magtaas ng ating ENSO alert and warning system into El Nino advisory. So kapag El Nino advisory na po ang pinalabas ng DOST Pag-asa, umiiral na po yung El Nino at posible na pong makaapekto sa ating klima.
2: Si Pag-asa Climatology and Agrometeorology Division Chief Annalisa Solis.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Si Peter Haynes na ang bagong lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang sinabi ni Nicholas Kaufman, dating abogado ni Duterte, na handa nang irepresenta ni Haynes ang kanyang kliyente at makakadalo ito sa status conference sa Mayo 27. Batay sa kanyang profile, si Haynes ay isang bihasang abogado sa mga pandaigdigang korte. Humawak siya ng mahalagang kaso sa International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, kabilang ang depensa ni General Vinko Padurovic kasaba kaugnay ng Rebrenica Massacre at nagtrabaho rin siya sa ICC at Special Tribunal for Lebanon. Naging pangulo rin siya ng ICC Bar Association mula 2019 hanggang 2021 at siya ang kauna-unahang taong muling nahalal sa naturang posisyon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umaasa ang ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti na lahat ng sangkot ng extrajudicial killings noong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay mapanagot sa International Criminal Court. Ito'y kaugnay na impormasyong may nakaamba ng warrant of arrest sa ICC laban kina Senadora Christopher Bongo at dating PNP Chief Oscar Albayalde. Sa panayam ng global na tayo kay Attorney Conti, sinabi pa nito na ang hiling ng mga pamilya ng mga biktima kung maari pa nga makasama rin ang iba pang hinihinalang sangkot gaya ng Chief of Police at mga galamay nito. Pero sa ngayon, wala pang kumpirmasyon ng ICC na may warrant of arrest na rin kinago at Albalyalde at wala pa rin reaksyon ang dalawang opisyal hinggil dito.
14: Sa totoo, iba-iba din siyempre ng level. Iba nga, okay na ako kay detective, parang symbolic. Pero makalakhan, hindi sa punto ng parang an eye for an eye. Pero yung nakikita kasi nila, dapat yung nag-utos at yung nautosan, managot pareho.
2: Si Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi pa ikinokonsidera ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Gayunpaman, sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na hindi tuluyang isinasara ng administrasyon ang posibilidad ng mga pag-uusap sa inaharap hinggil sa posibleng membership. Ginawa ng pahaang pahayag kasabay ng mga talakayan hinggil sa posibleng pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na iniuugnay sa war on drugs noong Duterte administration.
4: Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw, ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli namin pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin.
2: Samantala, tiniyak na Malacanang na mabibigyan ng proteksyon ang sinuman sangayon sa batas. Tugon ito ni Castro, makarang hilingin ni Bato kay Pangulong Marcos ang proteksyon bilang isang Pilipino. Anya, maski ang mga biktima ng extrajudicial killings ay humiling din ng proteksyon, bagay na nararapat ding pagbigyan alinsunod sa umiiral na batas.
4: Kapag naaresto man po siya, kung maaresto man po siya, lahat ng karapatan bilang isang akusado ay ibibigay po sa kanya.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Hindi magbabago o hindi mababago ang mga kasong kakaharapin ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa International Criminal Court o ICC kahit pa magbago ang liderato ng Senado. Ito pong sinabi ni Law Professor at Political Commentator Dean Mel Santamaria kasunod ng biglaang paglitaw ni De La Rosa sa Senado matapos ang ilang buwang pagliban. Posible aning ang paglitaw nito ay kamakailan ay para bumoto sa pagpapalit ng Senate leadership.
15: Ang pagbabalik ni Bato, isa lang ang bakay niyan para bumoto siya for change of leadership. Di ba para magbago ang anyo ng Senate. Kaya lang ang problema, kahit na magbago ang anyo ng Senate at ang liderato ng Senate, ang agenda ng Senate, hindi pa rin magbabago ang charges sa kanya sa ICC. Kung usapin ay legality ng warrant of arrest, wala akong kaduda-duda. Legal iyon.
0: Ang pahayag ni Law Professor at Political Commentator Dean Mel Santamaria.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Isang resolusyon ngayon ang inihain sa Senado na humihikayat kay Senador Ronald Bato de la Rosa na voluntaryong sumuko na sa mga otoridad at dumaan sa tamang proseso ng batas kaugnay ng warrant of arrest na inilabas laban sa kanya ng International Criminal Court o ICC. Ang Senate Resolution No. 395 ay inihain ni na Senador Francis Kiko Pangilinan, Vicente Tito Soto III, Panfilo Lacson, Risa Ontiveros at Mama Aquino habang nananatiling nasa Senado si De La Rosa sa ilalim ng protective custody. Noong Lunes, inilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado sa ilalim ng bagong liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa resolusyon, sinabi ng mga senador na bagamat may mga kapangyarihan at pribilehiyo ang Senado sa ilalim ng konstitusyon ay hindi ito pinahihintulutan na magsilbing sanctuary o magbigay ng immunity mula sa pag-aresto sa sinumang miyembro nito. Ipinaliwanag din nila na ang tanging immunity na ibinibigay ng konstitusyon sa mga senador ay limitado lamang sa mga kasong may parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong habang nasa sesyon ang Kongreso. Dagdag pa nila, walang probisyon sa konstitusyon o sa Senate rules na nagbibigay kapangyarihan sa Senado upang magkaloob ng protective custody, institutional refuge o immunity laban sa lawful arrest o surrender process. Binigyan din ng mga senador na sa mga nagdaang kaso na kinasangkutan ng mga dating senador tulad ni Juan Ponce Enrile, Leila De Lima at Antonio Trillanes IV, iginalang ng Senado ang judicial process.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi magiging hadlang sa Philippine National Police o PNP ang pag-iral ng protective custody ng Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Toanyo, may dalawang paraan para maisilbi ang ICC warrant na nakasalig sa batas. Una ay ang extradition proceedings kung saan mangangailangan ng court order at may gabay mula sa Department of Justice o DOJ. Ikalawa ay ang direct surrender o pagpaparaan ng ICC warrant sa Interpol sa pakikipag-ugnayan naman sa Philippine Center for Transnational Crimes o PCTC, National Bureau of Investigation at PNP. Kasalukuyang hinihintay ng PNP ang magiging kautosan mula sa PTC o PCTC kung alin sa dalawang proseso ang kanilang susundin.
16: Yung Senate Protection Order, kung matatandaan po natin, ito po ay protection para sa mga umaating supposedly doon sa Senate facilities po nila, sa mga hearings po nila. So ito naman po ay hindi makaka-apekto sa patuloy na yung pag-iimbestiga natin, halimbawa doon sa subpoena na ibinigay po sa kanya na CID.
0: Ang pahayag ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Toanyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pasay Local Government Unit hindi nagbigay ng permit sa anumang grupo para magkilos protesta sa Senado. May naon na programa ng anumang panig, hahayaan ng pulisya ayon sa PNP-NCRPO. Si AJ Ignacio sa balita.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Just that, Chad, hindi magbibigay ng anumang permit ang lungsod ng Pasay sa anumang grupo para sa anumang pagkilos protesta dito nga sa bisinidad ng Senado. Ayon nga, ito ang kinumpirma, Chad, ni National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Abirin na walang binigay nga at kinumpirma nila sa Pasay City LGU na walang binigyan na anumang grupo ng permit para magkilos protesta sa bisinidad ng Senado. Ayon pa sa naturang Chief of Police, hayaan namang umano ng pulisya ang anumang panig na magprotesta o magprograma basta't mananatili itong maayos at mapayapa. Babala ni Abirin sa mga magsisipagkilos protesta bagamat maximum tolerance ang pahiralin ng NCRP o PNP ay nakahanda silang arestuin ang sino mang mananakit ng anumang police officer at maging manggulo dito nga sa harapan at entrada ng Senado. Chet, wala pa rin dito sa bulwagan ng Senado para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinuna ni mamamayang Liberal Par o ML Party List Representative Leila De Lima ang paggamit ni Senador Bato de la Rosa sa Senado bilang isang kanlungan upang makaiwas sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay De Lima, ang tinutukoy na protective custody ng Senado ay isa lamang non-binding tradition at walang anumang basehan sa batas at konstitusyon. Dagdag pa ni De Lima, epektibo lang ang parliamentary immunity ng isang senador kapag nasa sesyon pa ang Kongreso at para lamang sa mga paglabag na may anim o mas mababa pang taon ng pagkakakulong. Bagay-aniya na hindi sakop ng crimes against humanity na kinakaharap ni Senador Bato de la Rosa.
18: It is merely a tradition, which is a non-binding tradition. Wala po sa batas, wala po sa saligang batas na sinasabi na kapag ang isang miyembro ng Kongreso, whether sa House o sa Senado, at inaaresto ay dapat protektahan o bigyan ng refuge or sanctuary. Wala po yan sa batas at sa saligang batas.
0: Ang pahayag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nanindigan si Senador Bato de la Rosa na handa siyang harapin ang kaso laban sa kanya basta't sa korte ito ng Pilipinas isasagawa. Umapila rin si de la Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan siya at ang bawat Pilipino laban sa mga dayuhan. Sa ngayon, business as usual si Senador Bato habang namamalagi pa rin sa bisinidad ng Senado.
19: Harapin ko yung kaso dito sa ating Pilipinas. Ikakagalak ko yan, ipagmamayabang ko yan. Naharapin ko dito sa ating bansa. Pero kung sa ibang, dito sa ating bansa, pero kung sa ibang bansa naman, yun lang po ang kuhan nyo, ang gawin ninyo, protektahan nyo. Hindi lang ako, kundi bawat Pilipino na nasa sadlak sa ganitong sitwasyon.
2: Si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inihayag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag na tinulak umano ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang dalawang babaeng ahente ng NBI na nooy nagsisilbi lang ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC bago ito tumakbo. Ayon kay Matibag, walang nangyaring wrestling o pananapak laban kay De La Rosa taliwas sa una-nauna nitong pahayag. Aniya na sugatan lamang umano ang senador sa daliri matapos itong madapa habang tumatakbo sa hagdanan. Sinabi rin ng NBI Director na nang malaman ni De La Rosa na ihahain na ang warrant laban sa kanya, mabilis umano itong tinulak ang dalawang ahente sabay takbo. Samantala, hindi pa nagbibigay ng panibagong pahayag si De La Rosa kaugnay ng mga alegasyon ng NBI. Gayunpaman, inamin na rin umano ng senador na nakuha niya ang sugat matapos siyang madapa.
20: It's not the behavior of somebody who has a background of law enforcement. Yung mga tumatakbo, yung may background ng criminality, di ba? Yung mga tumatakbo sa batas. So, mali pala yung assessment and expectation ko na pagka medyo babae siguro yung mag-serve, medyo matutong lang ganyan kaysa sa malalaki na agent natin yung ilagay natin doon sa point of entry. E gano'n na nga yung nangyari. It's literally avoiding arrest.
0: Yan po ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: 41 mambabatas pinaimbestigahan ang umano'y extortion network ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Naghain ang 41 mambabatas mula sa iba't ibang partido ng House Resolution Number 1006 upang hilingin ng isang congressional inquiry kaugnay ng umano'y robbery extortion activities na kinasasangkutan ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Layunin ng resolusyon na ilantad ang umano'y extortion activities ng PGMN at tukuyin kung ginagamit lamang umano ito bilang plataforma ng fake news. Inihain ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang resolusyon kasama ang iba pang mambabatas mula sa Lakas CMD, National Unity Party at Party List Block. Nauro nang nanawagan si Asidre ng imbestigasyon laban sa tinatawag niyang digital blackmail outfits matapos maiulat ang pagka-aresto umano kay Franco Mabanta, founder ng PGMN. Layunin din ng imbestigasyon na alamin kung sumusunod ba ang kumpanya at mga kaugnay nito sa mga batas hinggil sa registration, taxation, lawful business operation, online monetization at digital platform activities. Inaatasan din ang mga komite na imbitahan ang mga official content creators, administrators, complainant law enforcement officers at iba pang sangkot upang matukoy ang buong detalye at pananagutan ng kumpanya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dismissal proceedings laban sa pulis na naaresto sa isang drug buy bust sa Pampanga. Pinamamadali ng PNP Chief ang detalye sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Pinag-utos nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Natapes Jr. ang pag-aapura dito nga sa dismissal proceedings na sasangkutan ng isang pulis na naaresto sa buy-bust operation sa lalawigan ng Pampanga. Ayon kay Nartates, bahagi ito na pinaiting ng internal cleansing campaign ng organisasyon laban sa mga tiwaling pulis. Naaresto ang nasabing pulis sa anti-drug operation sa San Fernando City noong Mayo 12 matapos makumpiskahan ang tinatayang 105 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 700,000 piso. Batay sa ulat ng Police Regional Office 3, kabilang sa kanilang drug watch list ang nasabing pulis. Ipinag-utos din ng PNP Chief sa Police Regional Office 3 ang agarang pagsasampa ng matitibay na kasong kriminal at administratibo laban sa naturang suspect upang maiwasan ang anumang technical lapses sa investigasyon. Giit pa ng PNP Chief, hindi kukonsintihin ng kanilang hanay ang mga tinaguriang ninja cops at iba pang sangkot sa korupsyon at ilegal na aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Border protection ng bansa mas tumindi ayon sa Bureau of Customs. Sa detalye mula sa ulat ni Lawrence Sanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inilakas pa ng Bureau of Customs o BOC ang border protection operations matapos makapagtapos ang 29 na bagong opisyal ng Customs Police Rapid Intervention Group Special Operations Training o yung CPRIGSOT. Ayon sa BOC, bahagi ito ng kampanya ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa smuggling at iba pang transnational crimes. Pinangunahan ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagtanggap sa mga bagong miyembro ng Elite Customs Police Unit. Dumaan ang mga graduate sa 4 na buwang masinsinang pagsasanay sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Special Forces at Presidential Security Group. Kabilang sa kanilang pag-asanay ang Tactical Intelligence, Close Quarter Battle, Vessel Boarding, Search and Seizure Operations, Tactical Communications at Airport at Seaport Operations. Dumala rin sa seremonya si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na kumilala sa ambag ng mga bagong operatiba sa pagpapatag ng seguridad at pagpigil sa smuggling at illegal trafficking. Binigyan din ng BOC ang patuloy ng pakipag-ugnayan nito sa AFP, Philippine Navy at iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapalakas ang border security at enforcement operations. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Boholano swimmer kumolekta ng pinakamaraming gold medal sa National Prisaa Games 2026. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Nilangoy lahat ng swimmer na si Luis Horado ng Central Visayas ang gold medal sa kanyang event para maging most bemedaled athlete sa National Prisaa Games 2026. Walang nakapigil sa 15 anyos mula University of Bohol DVT na walisin ang swimming competition matapos angkinin ang kanyang pang-7 gold medal matapos magwagi sa boys 12 to 15 youth A 400 meter freestyle kaninang umaga dito sa Panaad Pagan Sports Complex sa Bacolod City. Nagwagi rin si Horado sa iba pang individual freestyle events nang manguna sa 50 meter, 100 meter, 200 meter at 1,500 meter events. Pinamunuan din niya ang Central Visayas sa 4x400 meter at 4x200 meter freestyle relays para makumpleto ang kanyang 7 gold medals. Paghahandaan naman ngayon ni Horado ang palarong pambansa at batang Pinoy. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 4 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
23: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
24: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:48 oras natin Pilipinas, karagdagang balita sa Luzon. Mahigpit na pagbili ng ligtas na anti-rabies vaccine ipinagutos kasunod ng pagkadiskubre sa mga peking bakuna sa Cagayan. Mula Radyo Pilipinas, Tugigaraw, narito ang ulat ni April Racho.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Ihigpitan ngayon ang pagbili ng rabies vaccine sa lalawigan ng Cagayan kasunod ng pagkakadiskubre ng peking bakuna noong nakaraang taon. Naglabas ng executive order si Cagayan Governor Edgar Aglipay na pinamagatang an order establishing guidelines for the procurement of rabies vaccine and for the regulation of animal bite treatment centers and animal bite centers in the province of Cagayan, na siya namang aksyon na pamalang palalawigan para hindi na maulit ang insidente ng pagkakabili ng provincial government ng Peking bakuna para sa kanilang rabies vaccination program. Ayon kay Govaglipay, bahagi ito ng kanilang kagustuhang magkaroon ng ligtas, accessible at dekalidad na healthcare services, lalo na sa kinakailangang gamutan laban sa rabies. Nakapaloob sa EO ang pagsiguro na ang mga bibiling anti-rabies vaccine ay dapat aprobado ng Food and Drug Administration at pasado sa World Health Organization standards. Ang mga supplier dapat ay accredited at licensed ng FDA. Magkakaroon ng istriktong cold chain inspection upang masigurong tama ang pag-iimbak ng bakuna, maging ang pagbuo ng technical working group na silang mag-validate sa vaccine procurement at compliance ng mga supplier. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugega Raw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pag-ibig fund, mga LGU at Philippine Statistics Authority nagkasundo para sa layunin sa mga job orders at contract of service sa gobyerno. Sa balitang yan, mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nagkasundo ang Pag-ibig fund, tatlong lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte at Philippine Statistics Authority sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement na pinirmahan upang mabigyang pansin ang mga job orders at contract of service na nagtatrabaho sa pamahalaan. Ayon kay Acting Vice President Jacqueline Constantino ng MSO Luzon ng Pag-ibig Fund, hindi na kailangan ng mga JOs at COS na pumunta sa opisina ng Pag-ibig Fund at mga collecting arm para magbayad ng savings o kontribusyon. Ito ay gagawin na ng lokal na pamahalaan na ikaltas sa sweldo ng mga JOs at COS para hindi na sila mag-abala sa pagpunta sa mga opisina ng Pag-ibig Fund. Nabatid na umaabot ng mahigit 500 na job orders at naka-contract of service ang nagtatrabaho sa LGU ng Lawag City, mahigit 200 naman sa Batac City at mangilan-ilan na JOs at COS ang nagtatrabaho naman sa bayan ng Dumalneg, Ilocos Norte at sa Philippine Statistics Authority. Tinitiyak naman ng mga naturang LGU at ng PSA sa pagpapatupad ng kasunduan alang-alang sa mga manggagawa upang hindi masayang ang oras sa pagpunta ng opisina ng Pag-ibig Fund o collecting arm para magbayad ng savings o kontribusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa La Union Rice Distribution sa bayan ng Sudipen at Burgos, sinaksihan ng DILG La Union. Ang balita mula kay Antoniette Lingsit ng Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Sinaksihan at nagsagawa ng monitoring ang Department of the Interior and Local Government La Union Provincial Office sa isinagawang rice distribution sa bayan ng Sudipen at Burgos, La Union. Napagkalooban ng bigas ang mahigit 3,000 pamilya mula sa mga nabanggit na bayan sa ilalim ng 2026 Local Government Support Fund Financial Assistance to Local Government Units. Magugunit ang nagsagawa ang DILG La Union Provincial Office ng serya ng technical assistance activities para sa mga local government units upang maging epektibo at malinaw ang pagpapatupad ng rice distribution. Ang inisyatibang ito ay patunay sa patuloy na dedikasyon ng pamahalaan upang makapagbigay ng napapanahong tulong sa mga komunidad kasabay ng pagsusulong ng transparent at accountable na pagpapatupad ng mga locally funded programs. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Punta naman tayo ng Bicol, 13 top-notchers at 4 na top-performing schools sa March 2026 let. Nakuha ng Bicol University.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Umabot sa higit 800 na bagong lisensyadong guro mula sa Bicol University ang matagumpay na nakapasa sa March 2026 Licensure Examination for Professional Teachers ayon sa Professional Regulations Commission o PRC. Ayon sa Bicol University, kabilang dito ang 196 na bagong licensed elementary teachers at 638 na secondary teachers, habang nakapagtala rin ang universidad ng 13 top-notchers at 4 na top performing schools. Sa elementary level, nanguna bilang top 3 sina Catherine Monica Lumerio at Rian Mary Jane Pitero ng BU Daraga na parehong may rating na 94.40%. Samantala, kabilang naman sa top 7 sa secondary level sina Leslie Ann Bamiano, Angel May Betchaida, Arabella Bermas ng BU Tabaco at Rosie Leilita ng BU Daraga na may rating na 93.80%. Kinilala rin bilang top performing school ang BU Daraga at BU Pulang Barangay sa elementary category, habang nauna naman ang Bio Tabaco at pasok sa rank 5 ang Bio Daraga sa secondary category. Batay sa tala ng Professional Regulations Commission, mahigit 18,000 na elementary teachers at higit 45,000 na secondary teachers sa buong bansa ang nakapasa sa pagsusulit ngayong taon. Pinahayag naman ng Bicol University ang kanilang pagmamalaki sa tagumpay ng kanilang mga estudyante na tinawag nilang tunay na iskolar ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Molapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Samantala, muling nagkaroon ng malalaking pyroclastic density current o uson sa Bulkang Mayon, dakong alas 11:23 ng umaga ngayong Mayo 13 ayon sa emergency warning broadcast ng NDRRMC. Para sa detalye, nagbabalik si Paul Hapin.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Magandang umaga, narito tayo ngayon sa FIVOX Mayon Volcano Observatory kung saan nakikita natin ang kasalukuyang sitwasyon ng Bulkang Mayon na muling nagbuga ng pyroclastic density current. Sa mga oras na ito, nakikita natin ang bulkan na makapal ang abo or makapal ang ash plume na nakikita natin ngayon sa ibabaw ng bulkan. At ayon nga sa emergency warning ng NDRRC, ay nangyari ito dako alas 11:23 kaninang umaga at posibleng maapektuhan ang kanluran hanggang timog kanlurang bahagi ng bulkan. Kaugnayan po nito ay pinapayuhan ng mga publiko na huwag pumasok sa loob ng 6 km permanent danger zone at magsuot ng face mask at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Sa ngayon ay hindi pa natin natukoy kung saan babagsak itong malaking ash plume na ito dahil sa mga oras na ito, itirik ang araw at wala masyadong hangin na wala masyadong malakas na hangin dito sa probinsya ng Albay. Ang latest mula dito sa FIVOX Mayon Volcano Observatory para sa Bagong Pilipinas, Molapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dumako naman tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas. 9.5 million pesos na ayuda ipinamahagi sa halos 2,000 jeepney drivers sa Eastern Visayas. Si Penelope Pumida na Radyo Pilipinas Borongan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Umabot sa 9,565,000 pisong cash relief assistance ang ipinamahagi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 sa 1,913 public utility jeepney o POJ drivers sa Eastern Visayas bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa pamamasada at iba pang hamong pangkabuhayan. Sa ilalim ng programa, tumanggap ng 5,000 piso ang bawat beneficiaryong chopper sa isinagawang sabayang payout sa iba't ibang DSWD Action Center sa rehiyon. Ayon sa DSWD, layunin ng ayuda na mabawasan ang pinansyal na pasanin ng mga jeepney driver na kabilang sa mga sektor na direktang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at iba pang pangunahing bilihin. Pinangunahan ni DSWD 8 Regional Director Grace Subong ang payout activity sa Tacloban City, katuwang ang LTFRB Region 8 sa pamumuno ni Regional Director Gualberto Gualberto. Sinabi ni Subong na mahalagang maramdaman ng mga transport workers na kabilang sila sa mga prioridad ng pamahalaan lalo na sa panahon ng economic challenges. Isinagawang simultaneous payout sa 9 na DSWD Action Centers sa Eastern Visayas, kabilang ang Tacloban City, Ormoc City, Baybay City, Maasin City, Calbayog City, Catbalogan City, Borongan City at Katarman. Patuloy naman ang payout activity sa iba pang lalawigan bilang bahagi ng pagpapalawak ng tulong sa sektor ng transportasyon sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 11:57 ang ating oras, sa Mindanao na tayo. Department of Agriculture Region 10 iniugnay ang mga magsasaka ng Northern Mindanao sa direktang pamilihan. Ang balita hatid ni Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Upang suportahan ang inisyatiba ng Office of President's Vegetable Distribution Initiative, nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office 10 ng mga market linkages at assistance sa transportasyon ng mga produkto ng mga magsasaka, kooperatiba at asosasyon ng gulay sa Northern Mindanao. May kabuuang 54,816 kilos ng sari-saring gulay na nagkakahalaga ng mahigit 1.8 million pesos. na nagmula sa lalawigan ng Claveria, Mesa Mesoriental at Bukidnon na pinagsama-sama at inihatid sa mga recipients ng mga rehiyon katulad ng Northern Mindanao, Caraga at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao bilang bahagi ng inisyatiba ng pamahalaan sa food mobilization. Ang nasabing aktibidad ay nagbibigay ng akses sa merkado para sa mga magsasaka ng gulay sa Northern Mindanao habang sinusuportahan ang distribution requirements ng Office of the President sa mga natukoy na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, May 13, 2026. Ang ating pong oras, isang minuto bago magalas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatments ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Paraanin po muna natin ang kapapasok lamang na balita. Sabi na kay Senator Ronald De La Rosa, binawi na ng CIDG. Alamin po natin ang buong detalye mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: J. Mark. J. Mark.
5: Yes, kinumpirma nga ng Philippine National Police sa binawi na nga ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang supilan nito laban kay Sen. Ronald Bato de la Rosa sa Panem sa Kapukrame. Sinabi ni PNP spokesman Police Brigadier General Rando Tanyo na ito ay bilang paggalang na rin sa inilabas sa Senate Resolution No. 44 na nagbibigay ng protective custody sa Senador. Alisunod niyan nito sa kautusan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. Dahil dito, hindi naman tutuloy ang nakatakdasan ng pagharap sa Major Crimes Investigation Unit ng CIDG ni De La Rosa sa Kapukrami bukas, Mayo 14. Pinagsusumiti sana siya ng sworn affidavit at mga dokumento na bibigay ng impormasyon kaugnay sa mga extrajudicial killings sa mga nangyari noong kasagsagan ng drug war na nakalipas sa administrasyon. Sa kabila naman ng letter of recall, sinabi ni Tuanyo na tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng CIDG sa kaso ng mga patayan. Pakinggan natin ang bahagi na bayan.
6: Kaninang umaga, dala ng mga personnel ng CIDG yung letter of recall ng subpoena de Stecum at supposedly ipapareceive ito kay Senator Bato sa kanyang opisina sa Senado. Ngunit dahil physically wala siya doon, ito ay pinareceive na lamang sa kanyang mga personnel staff sa nasabing opisina. At patatapusin natin yung issue ng sinasabi natin ng Senate Protection Order na in-issue sa kanya bilang institutional na pagrespeto po sa Senado.
5: Yan nga ang dinig ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tuan. Para sa Bago Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
4: Maraming salamat, J. Mark Tagala. Ang oras po natin, meron na po tayong 8 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tabayanan po natin ang Bagong Pilipinas Ngayon sa People's Television Network.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana

0: ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.

0: Bayan, isang magandang bagong Pilipinas. Ngayon po ay Miyerkules, May 13, 2026. Diretsahang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po si Audrey Goriceta.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
2: Mainit na balita at mga problema ang dapat aksyonan ang ating bibigyan solusyon. Wala naman po sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako naman po si Undersecretary Aboy Paraiso.
0: Tutok lang, narito na ang bagong Pilipinas ngayon!
1: Sa ating balita, target ng pamahalaan na gawing institutional ang Uplift Committee sa pamamagitan ng Uplift Bill na pag-uusapan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ito'y para tutukan ang pagbuo at pagpapatupad ng mga hakbang sa gitna ng energy emergency. Ang detalye sa report ni Clayzel Pardilla.
3: Pinalalakas pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas mabilis at organisadong pagtugon sa energy emergency na epekto ng krisis sa gitnang silangan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Repto, sa ilalim ng Uplift o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, 2,000 gas station na sa bansa ang nagbibigay ng 10 pisong diskwento sa bawat litro ng diesel sa mga tsuper. Tuloy-tuloy din ang pamahagi ng pinansyal na ayuda sa mga delivery truck at bus driver. Sa susunod naman na 2 hanggang 3 linggo, target ng Department of Social Welfare and Development, natapusin na ang pagbibigay ng 5,000 pisong tulong pinansyal sa natitirang higit 400,000 tsuper na apektado ng mahal na presyo ng langis.
4: We'll make sure na mas kumbinyente, mas komportable, mas mabilis.
5: Wala pang 5 minuto po, nakuha ko na yung 5,000. Napakabilis.
3: Iniyak ng Malacanang na patuloy ang pagtutok ng administrasyon ni Pangulong Marcos sa epekto ng krisis sa Middle East. Sa darating na May 19, muling magsasagawa ng Uplift meeting si Pangulong Marcos kasamang kanyang mga gabinete. Ibig sabihin, 2 beses na lamang kada isang buwan gagawin ang pagpupulong sa halip na lingguhan.
6: Nakikita po kasi ng Pangulo na kahit hindi mag-meeting every week ngayon, ay nakikita po na tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho ng ating mga cabinet secretaries at ang ibang ahensya patungkol po dito para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. So, tuloy-tuloy pa rin po. Kahit hindi po nag-meeting na every week, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtatrabaho.
3: Sa darating na Martes din, isasagawa ang Legislative Executive Development Advisory Council meeting. Dito inasang tatalakayin ang posibleng paglalagay sa Uplift Bill bilang isa sa mga priority bills ng administrasyon. Layo ng Uplift Bill na palawakin pa ang tulong na maaring iabot sa mga apektado ng labis sa pagsirit sa presyo ng petrolyo.
6: Yung Uplift Bill ay napag-usapan before, so tignan po natin kung mapapasama ito o kung may iba pang alternatibong maaaring gawin. May 19 po ang susunod na LEDAC meeting.
3: Sa kabila ng balasahan sa Senado, naniniwala ang palasyo na hindi magbabago ang mga panukalang batas na dapat ipriyoridad ang mataas na kapulungan. Sa LEDAC meeting noong Pebrero, inilatag ni Pangulong Marcos ang 21 panukalang batas na nais niyang isulong ng Kongreso. Kabilang ang anti-political dynasty bill, pag-alis ng travel tax at pag-amyenda sa mga batas na tutugon sa pang-aabuso online.
6: Wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi nito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
3: Clayzel Pardilla para sa Pambansang TV. Sa bagong Pilipinas.
0: At sa punto pong ito, alamin naman natin ang damages sa agriculture sector ng Bayon Ashfall kasama si Assistant Secretary Joycel Panlilio, Deputy Spokesperson ng Department of Agriculture. ASEC, magandang tanghali po sa inyo.
7: Magandang tanghali po sa inyo at lahat po ng inyong mga tagapakinig.
0: Okay, ma'am, ano na po yung pinakahuling assessment ng Department of Agriculture sa lawak ng pinsala sa sektor ng agrikultura na dulot nitong ashfall at patuloy na pag-aalboruto ng bulkang Mayon?
7: Ayon po dun sa pinakahuling ulat na amin po natanggap, ito po ay noong nakaraang May 8 po 2026, Ang area affected na po nitong bulkang Mayon, na aspect po ng bulkang Mayon ay 102 hectares na po ito. At ang apektado po ay 228 farmers na po ang apektado nito. At ang halaga po ng damage po sa ating agricultural products ay 13.02 million pesos na po.
1: Asek, sa mga lugar pa po na hindi pa mapasok dahil sa panganib, gaano po kahirap yung pagsasagawa ng full damage assessment at ano po yung contingency plans ng DA kung magpapatuloy pa itong volcanic activity?
7: Dahil nga po patuloy pa po itong ashfall po sa bulkang Mayon, meron po talagang kahirapan at challenge para po ma-assess po kung ano po talaga yung extent ng damage, lalo na po doon sa permanent danger zone. So ang ginagawa lang po ng Department of Agriculture ay patuloy po yung pag-monitor po ng mga areas po within po doon sa 7 to 8 kilometer radius po. At lalo na po kung kapag ito po ay nakita na pong safe na pong puntahan at magkaroon ng assessment po. Pero ang aming pong regional field officer sa Region 5 ay closely monitoring po with our local government units at saka po sa kanilang mga municipal agriculture offices po. Pati po, meron po tayong mga field personnel po doon na kanila pong nakakasama.
2: Asek, follow-up lang po, no? Ano po yung mga pananim at kabuhayan po na pinaka-apektado ng mga kaganapan ngayon?
7: Ayon po dun sa available na data po namin, ang pinaka-affected po ay yung high-value crops. Sa kabuuang damage po ay kalahati po ay high-value crops po ang apektado. Ito po yung mga gulay po natin. At pumapangalaga po dito ay ang bigas. At susunod po ang livestock. At ang pinaka-konti po na damage na naitala ay doon po sa ating corn.
0: Okay, Asek, sa ngayon, paano po tinutulungan ng DA yung mga magsasaka na nawalan ng pananim, lalo na yung mga nagtatanim ng palay, gulay, mais, at yung mga high-value crops? Ano po yung mga agarang ayuda at agricultural inputs na naipamahagi ng DA sa mga apektadong komunidad sa Albay?
7: Ilan po doon sa tulong na inaabot po ng Department of Agriculture ay yung pagbibigay po ng farm inputs, kamukha po ng mga buto, tataba, pesticides po at ilan pong mga farm tools. Ang halaga po nito ay inaabot po ng 49 milyong piso. At para naman po doon sa ating mga mangingista, meron pong tulong na ipinapaabot po ang ating Bureau of Fisheries and Aquatic Resources in the form po ng tilapia fingerlings na umaabot po ng 648,000 pesos ang halaga. At meron din pong mga feeds and supplements na pinapamigay po. Ito po ay nagkakahalaga po sa ngayon ng 151,000. At nakahanda rin po ang ating NFA para po mag-distribute din po ng palay po, milled rice po sa ating mga local government units na apektado po nitong ashfall po natin. Ito po ay mga 18,470 metric tons. At para naman po dun sa ating mga magsasaka at mangisda na agaran pong makapagpanimula kapag pwede na po, ay pwede rin pong magkaroon, mangutang po sila sa ating Agricultural Credit Policy Council para po doon sa Survival and Recovery Loan Program po ng Department of Agriculture. Ito po ay pwede pong umabot hanggang 25,000 pesos po. Wala po itong interest at ang pwede po nila itong bayaran hanggang sa 3 taon po dito. At meron din pong moratorium, hindi po muna nila kailangan magbayad sa loob ng 1 taon kapag natanggap na po nila itong utang na ito. At para naman po doon sa mga damage na kanila pong naranasan, ay meron pong insurance po na sila matatanggap mula po sa imposing po ng insurance mula po sa Philippine Crop Insurance Corporation po natin.
1: Asek, sa usapin naman po ng livestock, paano po tinutugunan ng DA yung pangangailangan ng mga alagang hayop na naapektuhan din itong ashfall at ang volcanic activities?
7: Sa ngayon po ay meron po tayong itinayo na shelter po para po sa ating mga livestock. At tayo po ay mahigpit na nakikipag-ugnayan din po sa veterinary offices po ng probinsya at sa mga lokal na pamahalaan para po ma-monitor po ang kalagayan ng mga hayop na apektado po nitong ashfall. At meron din po tayong tulong na binibigay sa kanila na kung sila po ay nakakaranas na po ng sakit ay may mga gamot po na pwede po tayong itulong sa kanila. At meron din po tayong distribution ng mga cattle feed dito po sa Kamalig and Ginubatan Island. At syempre po ay hindi po tayo tumitigil sa maigting na pakikipag-ugnayan po sa Disaster and Risk Reduction Management Office po ng probinsya at ng mga LGUs po.
2: Well, ASEC, paano naman humino-monitor ng DA ngayon yung presyo at supply ng mga agricultural commodities sa mga apektadong lugar upang maiwasan yung pagsipa ng presyo, lalo na huwag ng pagkain?
7: Meron po kasi ang DA na tinatawag na bantay presyo. Ito po ay sa bawat regional office po namin. At aming pong regional office through our Agribusiness and Marketing Assistance Division, patuloy po silang nagmo-monitor ng presyo sa merkado, kaugnay din po nakikipag-ugnayan din po sila sa ating mga municipal agriculture offices po doon ng mga lokal na pamahalaan sa area po. At pati po sa mga stakeholders ay meron din pong nakikipag-ugnayan. At para nga din po na...
0: Mukhang naputol yung ating linya ng komunikasyon. Kay ASEC, muli nakapaningin po natin ang Assistant Secretary Joyce L. Panlilio ng Department of Agriculture. Samantala, sa iba pang balita, ibinaba ng Civil Aeronautics Board ang fuel surcharge ng airfare para sa darating na May 16 hanggang 31. Ayon sa CAB, mula level 18 ay ibinaba ito sa level 15 kung saan depende sa distansya ay maaaring umabot ang fuel surcharge sa domestic flights mula 491 pesos hanggang 1,436 pesos. Habang ang fuel surcharge naman sa international flights ay maaaring umabot mula sa 1,621.42 pesos hanggang 12,056 pesos. Ang fuel surcharge ay ang dagdag na bayad na maaaring singilin ng airline companies para punan ang gastusin dulot ng pabago-bagong presyo ng langis. Nagpapatupad ang CAB ng 15-day monitoring at implementation cycle para sa fuel surcharge para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa air travel. Ayon pa sa ahensya, maaaring mag-apply ang airline companies para sa pagkolekta ng naturang fuel surcharge o sa araw o bago ang effectivity date.
1: Samantala, dumating na sa Netherlands ang pangalawang batch ng mga crew ng MV Hondius kasama ang 17 Pilipino. Sinalubong sila ni na Philippine Ambassador to the Netherlands, Eduardo Malaya, kasama ang mga diplomat ng Australia at New Zealand na hinihintay din ang pag-uwi ng kanilang mga kababayan. Ang 17 Pinoy crew kasama ang iba pang dayuhan ay bahagi ng huling evacuation flights na ginawa ng the Netherlands mula sa Tenerife sa Canary, Spain. Sa Spain, Canary Islands. Lubos naman ang pasasalamat ni Ambassador Malaya sa pamahalaan ng The Netherlands dahil sa maayos na pag-asikaso sa mga Pilipino. Ang unang batch ng mga Pinoy crew ay dumating sa nasabing bansa noong Linggo. Marami pang balita at talakayan sa pagbabalik ng bagong Pilipinas ngayon.

Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng Pambansang Pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin ang ating bukas.

0: ipinagmamalaking hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lukan na bantaan sa iba't ibang wika.
0: Usapang derechahan at makabuluhan.
2: At road trip na kakaiba, hitik sa kaalaman at kultura.
3: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
4: Disaster Watch. Mga hakbang kontra sunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Huwag hayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.
3: PTV Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Is it a yes or a no?
1: Are you anti or pro?
0: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke?
1: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
0: Pag-usapan natin yan sa
1: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
0: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
2: Webwatch, sa panahong laganap ang fake news, dapat laging listo.
3: Ang fake news ay impormasyong hindi totoo. Ito rin ay maaaring totoong impormasyon ngunit ginagamit upang makapanloko, manira, o impluwensyahan ang mga tao. Kung hindi mag-iingat, ito ay maaaring magdulot ng pagkalito, takot, pinsala, at kaguluhan. Bago maniwala, alamin muna kung ito ay fact. Impormasyong napatunayang may katotohanan, ayon sa mga ebidensya, opinion, impormasyong nakabatay lamang sa sariling pananaw o paniniwala, o false information, impormasyong walang katotohanan at batayan. Upang hindi mabiktima, tandaan ang mga sumusunod. Ugaliing tingnan, basahin o panoorin ang buong impormasyon. Siguraduhin mula ito sa verified accounts o credible sources. Tiyaking hindi ito manipulated media. At gumamit ng fact-checking tools. Iwasang magbigay ng personal data o mag-click ng mga malisyosong link. Maging mapanuri at kilatisin ang mga detalye. At iwasang mag-share kung hindi siguradong ito ay totoo. Tandaan, huwag hayaang maging fake. Ang fact

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa presyo at supply ng langis at ang mga hakbang para maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo nito. Ating tatalakayin kasama si All Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy. Director Abad, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po sa ating programa at sa ating mga kababayan po.
0: Director, kumusta po yung average fuel supply ng Pilipinas sa ngayon?
1: Every Friday ho ang ating cut-off, no? At as of May 8, yung last Friday, may sufficient supply ho tayo ng petroleum products. Basically, ang gasoline ho natin umaabot ng 53 days. Diesel would be around 48 days. Kerosene, na medyo marami-marami ito, mga around 165 days. And of course, our LPG, no, nasa 35 days. Aviation fuel would be around 73 days. So, medyo marami ho ang ating supply. Kung ikukumpara on the average, ang atin hong kakayahan ng storage capacity ay nasa a little more than 60 days lang. So napakalapit ho ng mga figures na to. Overall, ang ating entire products ay nag-average ng 50 days.
2: Director Rino, no, sa kasalukuyang antas ng oil inventory natin, gaya ng binanggit nyo, may dapat hubang ikabahala yung publiko pagdating sa sufficiency ng supply at posibleng epekto nito sa presyo ng produktong petrolyo?
1: To date, ano, wala ho. Ang number one ho natin, of course, kailangan ho natin tuloy-tuloy yung importation at replenishment. So, sa part na yan, wala ho tayong report na natatanggap na meron hong refining countries na pinagkukunan natin in the Asia-Pacific region ng mga refined products na huminto or nag-ban ng export. Even the month of March and April, wala ho. And ngayon, dumiretso yan ng May, wala ho tayong nararamdaman na may mga export. Yung production part, mga around 70% ho yan natin. Yung physically, through our Petron refinery in Bataan, wala rin naman hong report sa side ng refinery na kinukulang siya ng supply ng crude oil at tuloy-tuloy lang din ho ang kanyang refining activities at napupunan ho yung the rest of the 30% na kailangan ng bansa.
3: Mm-hmm. Alright, Director, si Audrey po ito. Good afternoon. Ano po yung mga hakbang na ginawa ng DOE upang masiguro na mananatiling matatag yung supply ng langis at maiiwasan yung malalaking pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa mga susunod pang linggo?
1: Well, ang bulk ho talaga ng ating supply ay nanggagaling sa private sector. So, ang magandang balita ho na nangyari sa ating experience with the close coordination ng Department of Energy with the oil private oil companies ay lalo pa tayong nag-beef up, no? Tumaas ang ating average supply. Nung wala pre-war crisis, umaabot ho ang averages around 25 days supply. Kasi ang minimum inventory requirement ay nasa 15 days supply lang naman. So, merong buffer ng 10 days just to allow the consumption period while nagre-replenish sila, no? Because from Asia-Pacific region, mga 7 to 10 days ang kailangan mo for the transport ng new supply. So, on the average, parang 25 days. But because of the necessity for us to beef up, in-encourage natin ang oil industry at naramdaman naman nila na kailangan din nilang mag-prepare. Kaya umabot tayo ng average na above 50 days supply. So, maayos ho ang naging ginawa nito, and we, of course, gusto nating kilalanin yung effort ng ating private oil industry in doing this. At the same time, yung government nag-supplement din po ng procurement of diesel and LPG. through the Philippine National Oil Company. Kaya nung huminto tayo, meron ho tayong na-procure. Huminto tayo ng procurement na umabot ho tayo ng 1.1 million barrels or mga around more than 160 million liters of diesel. Dahil lang nga, huminto muna tayo dahil mataas ho yung supply ng private sector. Wala ho na hong makita na available na storage capacity. Kasi nanghiram lang ho tayo, nag-lease lang ho tayo. Hindi naman ho ang PNOC preparado at wala ho siyang sariling tank farm, no, for the storage procured diesel. So ang ginawa, to the extent na mayroong available, pinuno ho ng Philippine National Oil Company through procurement ng diesel at umabot ng 1.1 million barrels ang diesel. Hanggang naubusan na tayo ng storage capacity, no? At ng available na storage capacity. At yung LPG, nagdagdag lang ho tayo ng around 22,000 metric tons. At nung sinurvey ho natin yung LPG industry, wala rin hong maibigay yung industry na spare storage capacity. Kasi nga, mataas na rin sila, nasa 35, umabot pa sila ng 40 days supply. So imagine from 7 days minimum inventory requirement, umabot ang ating private sector ng 40 days supply. At nagdagdag pa tayo na mayroong spare capacity na kaya, na, which is just around 22,000 metric tons. So yan ho ang naging estratehiya na tumulong din ho ang government side sa pagbi-beef up ng ating supply.
0: Alright, Director, may tanong po sa ating kasamaan mula sa media na si Paul Samaritan ng TV5. May projection na po ba sa general trend ng oil price for next week? Ano po yung tinatayang galawan ng presyo? Tataas po ba o bababa?
1: Well, napakaaga pa ho ngayon, no? Kasi ang atin hong trading for the whole week, nakuha pa lang ho natin yung 2 days. Well, this should be with caution, no, na meron lang talaga tayong ngayong computation estimate for the past 2 trading days of this week. Ang gasolina, meron ho tayong nakikita dito sa base sa computation, meron pang konting rollback. Kerosene, meron ding konting rollback. Diesel, may konting increase. But ang hirap po nitong ipredict for the next 3 days. Doon na lang ho talaga, anyway, nag-a-announce naman ng Department of Energy through the official press con on Monday at sinasamahan kami ni Secretary Garin. At doon na lang ho talaga namin may announce yung official estimate for next week.
2: Director, sa gitna ho ng tensyon sa Middle East at paggalaw ng presyo ng langis sa world market, gaano po kahanda ang Pilipinas sa posibleng supply disruptions at paano po natin titiyakin na sapat ang fuel inventory at buffer stock sakaling lumala pa ang sitwasyon sa international oil market?
1: Well, on the short term, no, we have to really rely yung close cooperation and coordination with the private oil companies kasi hindi ho, since 1998 no, nung mag-oil deregulation tayo, umalis na ho ang government doon sa participation natin sa active participation or business ng Philippine National Oil Company sa downstream oil sector. So talagang i-transfer natin yung management ng ating fuel through the private oil industry. So yan ho ang hindi natin yan mabilis na mababago ang sitwasyon na yan. Kaya nandyan ho ang palaging cooperation na dapat meron ang government at saka ng private oil sector. But at the same time, na-prove naman natin na PNOC can deliver yung procurement of the necessary additional fuel supply. So this works on the short term. Kaya lang, on the long term, no, meron ng mga initiative ngayon sa Congress yung pag-uusap kung matutuloy ba yung plano na magkaroon rin talaga tayo ng tinatawag na strategic petroleum reserve. So ang idea dito is ang government will really maintain for security purposes some certain volume of petroleum products na talagang mini-maintain ito, not for business but for security of supply, for disruptions. Of course, ang tinitingnan hindi lang ho international supply disruption, pati po yung domestic disruption usually brought about by local disaster. So magagamit ho natin yung mga supply na yan for quick response no nung ating government agencies. So yan ho ang nakikita na ngayon ng mga way forward for long term, yung magkaroon ho tayo ng tinatawag na strategic petroleum reserve. But at this stage ano, pinag-uusapan pa ho yan, napatawag pa lang ho kami for the initial discussion on at the level of the House of Representatives Committee on Energy, at initially na-discuss na ho yung mga initiatives on drafting a law on strategic petroleum reserve.
3: Okay, sir. Kamakailan ay kinilala ng Asian Development Bank ang mga hakbang ng Pilipinas upang maibsan yung epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Ano po yung ilan sa mga hakbang na ito at ano yung pinakamalaking naging epekto nito sa mga consumer?
1: Well, ang unang-una sa petroleum products, no, ang pinakamalaking naging factor dyan, yung ating hiningi na cooperation again with the oil industry na magbigay ho sila ng staggered price increase implementation. So isa ho yan na na-implement natin at hindi ho biglaan ang naging implementation on Tuesday of every week yung pag-i-increase. Nung sunod-sunod na nangyari ito on month of March hanggang early part of up to third week of April, no? So isa yan. Pangalawa, nagtumuloy ho ang mga oil companies na magbigay ng dire-diretsong fuel discount, especially doon sa mga public utility vehicle. So may makikita tayo sa mga gasoline station na nag-o-offer ng 1 to 5 peso discount per liter. At targeted ho ito usually dun sa public utility vehicles. So, well, ang pangatlo ho, which is more drastic nung dumating na ho yung Executive Order 110 declaring a national energy emergency, at dito nagamit ho ng department yung power in the oil deregulation law na sinasabing i-direct yung operation ng downstream oil industry pag merong in times of emergencies. So kaya lang hindi ho grabe ang in-exercise doon, ang kinontrol lang ho ng Department of Energy doon ay yung siguruhin na ang adjustment ay kailangan kontrolado muna ng Department of Energy para masiguro ho natin na pag pwedeng itaas, alam ng DOE kung pero pag bumaba din at alam ng DOE. So, pangatlo na nagsiguro na ma-implemento natin yung nakaraang apat na weeks na sunod-sunod na rollback. Kaya bumalik ulit tayo from as high ng diesel around 140 peso per liter, we're down now at 70 to 90 peso per liter.
0: Okay, sir, may tanong po ulit si Paul Samarta ng TV5. Saan po nag-explore o tumitingin ng other sources ang Pilipinas sa pagbili ng langis?
1: Again, nasabi ko kanina no na wala ho tayong for purposes of efficiency in our importation, least cost on our importation sa freight and insurance. Itinuloy lang ho natin yung traditional nating sources at yung pinakamabilis nga at pinakamura, no, which is the Asia Pacific region. Ang madami ho tayong ini-export ini-import na products ay nanggagaling sa Japan, Taiwan, China, South Korea, Singapore. Meron din ho tayong lately na kumuha na rin ho tayo kay Malaysia, Indonesia. So, dahil hindi ho ito nag-ban ng export, patuloy ho tayong kumukuha dito. But what is surprising ay yung crude oil ng Petron. Kasi usually, it's actually around 90% ng kanyang importation ng crude oil ay nanggagaling dun sa Persian Gulf. Nung mawala ho yun at nagsara ang supply galing dun, nakapag-divert ho ang Petron at in fact, umabot tayo ng importation na galing ng Russia. Nakita na ho natin na kumuha na rin sila ng LPG from US. At lately, mayroon ho tayong sunod-sunod na nakita na kumukuha na rin sila ng crude oil supply from Malaysia at even as far as Brazil. So, may diversion na nangyayari. Yun nga lang, of course, wala hong mas maiging alternative kung least cost ang pag-uusapan kung makabalik ho ang Persian Gulf. Kasi medyo malayo ho talaga yung South America, US, Canada as an alternative, no? Makakakuha ka ng crude oil pero medyo may kataasan ng konti. Mas mataas ang freight cost mo, premium mo, freight cost and insurance. Kung maibabalik ho sometime in the coming months or days or months kung makakapag-access ulit tayo sa Persian Gulf, then definitely ang makikita ho natin is yung behavior ng Petron ay babalik uli doon sa kaniyang traditional na sources of crude oil.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ng Department of Energy.
1: Magandang tanghali ulit sa lahat.
2: Samantala, pagdiriwang ng Privacy Awareness Week ngayong taon, ating pag-usapan kasama ang ating kaibigan si Attorney Jose S. Bellarmino, the second Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Attorney Jose, magandang tanghali sa iyo.
4: Magandang tanghali, Yuseg Aboy, no, belated happy birthday, and magandang tanghali kay Sir Audrey at kay Asik Weng.
2: Hindi ka nagpunta. Pero anyways, sa pagdiriwang ng Privacy Awareness Week ngayong taon, ano po ang mga tema at mensahe nito para sa mga Pilipino?
4: Yes, Yuseg Aboy, no? In fact, ikasampung taon ng National Privacy Commission na buo to noong 2016. So medyo mahalaga tong Privacy Awareness Week na gaganapin this last week of May na naayon sa Presidential Proclamation No. 527. So yung tema po natin this year is tinatawag nating anamnesis or looking back and moving forward. Tapos yung sub-theme natin is yung digital bayanihan, nurturing privacy consciousness in the age of AI. Ang inspirasyon po natin dito is yung Filipino value of collective action and paano po ba tayo magre-respond sa challenges na daladala ng AI and yung mga bagong teknolohiya.
3: Well, Attorney Joe, sa pagdiriwang na ito, ano-ano po yung mga mahalagang talakayan at activities yung hinanda ng NPC na inaasang makakatulong sa pagpapalakas ng data privacy awareness?
4: Sir Audrey, no, apart from yung gaganapin mismo ng May 27 and 28, which is yung PAW Awards namin at saka yung conference, leading up to this day, talagang meron na kaming iba't ibang activities, meron kaming mga online advocacy posts patungkol sa online lending, patungkol sa paggamit ng AI, at iba pang mga aktibidades sa loob ng Metro Manila at sa labas ng Metro Manila na nakikipag-partner kami sa iba't ibang government agencies at mga eskwelahan, no? Doon naman po sa mismong conference natin, pag-uusapan natin yung AI. Ibig sabihin, paano ba ginagamit ang personal na datos sa AI? At sasagutin din natin yung mga tanong na what if the use of AI goes wrong? Paano po natin ito itatama? At isa pong mahalagang conversation din ay yung AI patungkol sa mga bata, no? Paano po ba tayo magde-design ng isang safe digital space para po sa mga bata? At syempre, tatalakayan din po natin kung ano po ba yung susunod na mga hakbang ng bansa patungkol sa AI. So lahat po ito will happen on May 28. But as apart from that, Sir Audrey, no, tuloy-tuloy naman yung aming educational campaigns all throughout the month of May at pati naman sa mga susunod na buwan at mga nakaraang buwan din.
0: So attorney, no, sa panahon ngayon ng digital transactions sa social media, dahil karamihan sa atin puro digital transactions na, gaano po kaseryoso yung banta sa personal data at online privacy ng mga mamamayan? Ano yung karaniwang paglabag sa data privacy na nakikita po ninyo sa panahon ngayon?
4: Naku, Asikwe, very important question yan, no? Talagang sa lahat po ng ginagawa natin on a day-to-day basis, meron na tayong iniiwang digital footprint, no? Kaya kinakailangan talaga na mas naging maingat tayo dahil mas naging komplikado na po yung sitwasyon natin dahil meron na nga tayong mga online phishing, yung mga paggamit ng fake website, social engineering, at of course, yung mga paggamit ng mga masasamang loob or yung cyber criminals ng AI. Kaya po lagi nating pinauulit-ulit sa ating publiko na think before you click and think before you share, no, dahil hindi po lahat ng nakikita natin online ay dapat mapagkatiwalaan. Sa inyong tanong naman po kung ano po ba yung mga kasong naming hinaharap o mga reklamo, eh nandyan po yung unauthorized na pagproseso ng personal na datos. Ibig sabihin po yung isang kumpanya o yung isang tao, wala po siyang basihan para i-share, i-disclose, i-copy o gamitin yung personal na datos ng isang tao. Nandyan rin po yung violation ng mga kumpanya patungkol sa data privacy rights, lalong-lalo na po sa mga CCTV, no, dahil nakikita na po natin yung pagtaas ng numero ng mga request for access. Ibig sabihin, Asikweng, bilang isang data subject, meron kang karapatan hingiin yung kopya ng iyong datos, maging ito ay CCTV or yung mga dokumento, no. Ngayon, kapag hindi po nakasagot ang ating mga kumpanya, may karampatan po itong parusa, no, o fine. Bukod doon, yung pag-share ng mga impormasyon ng isang tao online kahit naman wala kang basihan. In fact, yung pag-share ng video na hindi naka-blur yung isang tao at wala tayong basihan para gawin yun, maaari pong maging violation ng data privacy. At talaga pong marami na pong kasong natatanggap yung NPC patungkol po sa mga ganito. Dahil nandaan po natin, yung pagproseso po ng mga datos ng tao, kailangan meron po yung basihan. Hindi po pwede na basta-basta lang tayo mag-share, basta-basta lang tayo magpo-post. Even po kahit sa public nakuha yung video o yung photo or yung dokumento ng isang tao, no.
2: No, DPC Jose, no, tama yung sinasabi mo, no. Parati nating nakakalungkot man, we advocate na zero trust muna tayo sa anything everything internet, no. So, the question is, paano naman po hinihikayat ng NPC mga kumpanya, paaralan at mga ahensya ng pamahalaan para paigtingin yung protection ng mga personal na information natin sa mga tao, at paano papapalakasin ang privacy culture sa kanilang mga tahanan, paaralan at mga trabaho?
4: Yusek Aboy, sa unang tanong mo, no, patuloy naman yung NPC sa pagbibigay ng guidelines, trainings, advisories sa ating mga PIC, no, yung personal information controllers or kumpanya, kung paano ba nila mapoprotektahan yung personal na datos ng mga tao. Of course, hinihikayat po natin sila na magkaroon ng mga malinaw at madaling intindihin na privacy policy at gumamit ng mga security measures, at kinakailangan po na i-educate nila yung mga employees nila sa tamang paghawak ng datos. Maging from, you know, your employee na humaharap sa tao hanggang doon sa gumagawa ng desisyon patungkol sa mga impormasyon na hihingin. At syempre, Yusek Aboy, no, patuloy rin po kami sa pagdesisyon ng mga kaso, at in fact may mga cases na po kami na nag-i-impose ng fine o nire-recommend for prosecution, dahil syempre po para po makita ng tao na seryoso po tayo sa pag-i-enforce ng Data Privacy Act, no, kasi sa yung DPA po may kalakip na kulong yon o at fine. At syempre, bukas naman po yung MPC kung may mga katanungan po ang ating mga personal information controllers. Very open naman po yung MPC, no, at masasabi po yan ng ating mga mamamayan. Ngayon, sa paano pa iigtigin yung privacy culture sa bahay at tahanan, alam mo ba, nagsisimula po yan sa knowing your right. No? Ibig sabihin, dapat ini-educate natin yung sarili natin patungkol sa data privacy, no? Kasi talagang ang target po ng mga manluloko ay usually yung mga matatanda or yung mga bata. Kaya nga po, inihingkayat namin yung bawat tao na sana po magpunta po tayo sa aming mga social media para makita po natin doon yung mga aming promotional or advocacy videos, dahil mas madali pong maintindihan doon ang data privacy. iniingkayad din po namin yung mga eskwelahan na makipag-partner po sa amin para sa aming kabataang digital na program para naman po ma-explain namin sa mga tao at sa mga kabataan ano po ba yung data privacy at yung kahalagahan nito. Of course, hindi po natatapos yung aming efforts to go partner with different organizations, maging private po yan or public. Kasi po pag kami ay nagsasalita at may nakakarinig na tao, hinihikayat po namin na dalihin niyo po ito sa inyong mga bahay, no, at sabihin niyo po sa inyong mga kapatid, magulang, lolo at lola. Dahil isa pong taong na-educate ng privacy, nagkakascade po yan. Kumbaga may domino effect, no. At talagang importante po na tayo po mas maging maingat at maging maalam po tayo. Manood po tayo ng mga news patungkol po sa mga nangyayari para po mas ma-educate tayo.
3: Okay, sir, sa emergence po ng artificial intelligence at iba pang mga bagong technologies, paano po nag-a-adapt ang NPC sa mga bagong hamon pagdating sa data privacy at maging sa cybersecurity?
4: Sir Audrey, of course, syempre hindi lamang ito responsibilidad ng NPC, no? Kaya nga po, at alam to ni Yusek Aboy, nakikipag-partner kami sa CICC, sa DICT, at sa ibang government agencies, at maging sa ating mga international counterparts na authorities ng data privacy at cybersecurity sa iba't ibang bansa para malaman po natin yung mga best practices at yung mga challenges na kinakaharap ng mga authorities na to o jurisdiction. Kasi malamang po ay halos parehas lang po yung mga kakaharapin nating problema o challenges patungkol sa AI. Kaya po talagang yung ating international cooperation ay mas pinaiigting po natin at maging ang ating local cooperation amongst government agencies. Patuloy po yung mga diskusyon ng iba't ibang ahensya patungkol sa AI. Ano ba yung nararapat na maging aksyon ng gobyerno sa AI at sa mga iba't ibang teknolohiya na gumagamit ng AI. Kasi meron yung AI mismo, yung mga ginagamit ngayon, no? Pero meron din pong gumagamit na technology ng AI itself. At of course, no, patuloy naman po yung aming pakikipag-coordinate sa government agency sa ating bansa para po mas maayos po yung polisiya natin at ma-determine po natin and identify kung ano yung mga challenges na kakaharapin natin.
0: So, mahalaga na malaman ng bawat Pilipino kung gaano kahalaga itong data privacy, ano. So, attorney, mensahe niyo na lang po sa publiko na nakatutok sa atin ngayon, lalo na sa kahalagahan na mas maging mapagmatsyag ang bawat Pilipino sa kanilang personal data.
4: Thank you, Asik Kweng, no. Paulit-ulit po nating sinasabi, dapat tayo po ay mag-educate ng ating sarili. Punta po tayo sa aming social media at sa aming website at maging sa website ng DICT at ng CICC at maniwala lang po tayo sa totoo, no. Meron pong advertisement kanina dito sa inyong channel na nagsasabing huwag pong magbigay ng personal na datos kapag hindi po kilala. Eh tama po 'yun, no. Let's think before we click po at pag-isipan po natin yung mga pagbibigyan natin ng datos at yung mga paniniwalaan natin, lalo na po very advanced na po yung mga cyber criminals. At panghuli na lamang po, I hope po ay kayo po ay makapanood sa aming YouTube at Facebook sa May 28 po nung aming data privacy conference po, kung saan mas pag-uusapan po yung mga yung challenges sa AI at kung paano po natin to nire-resolve ba at ano po yung plano ng bansa patungkol sa AI sa mga darating na taon. Maraming salamat po sa inyo.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, sa ating kaibigang napakalamang ng paligo sa atin pagdating sa pagandahan ng lalaki na si Attorney Jose Belarmino, the second Deputy Commissioner ng National Privacy Commission. Thank you.
4: Salamat.
0: Bago tayo magtapos, syempre, batiin muna natin ang ating partner dito every Wednesday ng Maligayang Karawan, si Yusek Aboy Paraiso ng CICC. Belated happy birthday!
5: Belated happy birthday!
0: Kasi nung Monday ang birthday mo.
2: Thank you.
5: Congratulations for another year.
2: Make a wish. Maraming salamat po. Italang picture ko. Thank you, thank you.
6: Picture na daw kasama yung cake.
2: Yo!
0: Hey, happy birthday!
5: Happy birthday!
2: Thank you to my PTV4 family. Salamat po. Salamat po.
7: Anong wish mo? Hinihintay namin.
2: Ah, ang wish ko, sana magtuloy-tuloy ho tayo dito at sana mas maging...
0: Samahan nyo kami uli bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
2: Patuloy naming aalalayan at tutugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula ako sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, ako naman po si Undersecretary Aboy Paraiso.
0: Birthday boy.
3: Thank you. Akala ko teary-eyed kanina si Kampi. At ako naman po si Audrey Gorizeta para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon!
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang oras, 1:07.
4: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Isang malusog na araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Ayan, midweek na tayo. Araw na sinisimula ng iba sa atin na mag-unwind na pagkatapos ng trabaho. Dahil yung iba, tumataas na ang stress levels. Chedo Liva po, nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Ang ating opisyal na magagamot sa programa, makakasama natin na maya-mayang konti, si Dr. Claro Kayanan para sa isa na namang makabuluhang talakayan. Bilang panimula, ito, papasukin na muna natin ang mga pagbabalita ng ating mga kasamahan sa lalawigan. Narito na ang ating
5: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
3: Department of Health, Caraga, inumpisa na ang implementasyon ng puro kalusugan sa General Luna, Siargao Island. Si May Jess ng Radyo Pilipinas, Butuan sa Balita.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mas maaabot na ang komunidad sa paghatid ng serbisyong medikal sa pamamagitan ng programang puro kalusugan sa General Luna, Siargao Islands. Opisyal lang inilunsad ng DOH Caraga at lokal na pamahalaan ng General Luna ang puro kalusugan na may layuning matiyak na accessible sa barangay level at maihandog ang quality healthcare na libre para sa bawat residente. Ang barangay Tawin-Tawin at Magsaysay ang unang nakabenepisyo sa nabanggit na community-centered health program kung saan maaaring makapagpakonsulta ang mga bata, matanda at maging ang mga buntis. May libreng RBS o random blood sugar test, uric acid, cholesterol testing, blood pressure monitoring, family planning at counseling at prenatal check-up. Hatid din ng puro kalusugan ang garantisadong pambata service gaya ng vitamin A supplementation, deworming at bakuna para sa mga bata. Mayroon ding ipinamahaging gamot batay sa reseta ng doktor, may PhilHealth registration at may operation tuli din ngayong bakasyon. Inaabot din ng programang ito ang mga nasa island barangay at GIDA o geographically isolated and disadvantaged area. Para sa Bagong Pilipinas Media, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas sa Baguio o Davao. Okay, World Health Organization pinuri ang mga inisyatiba ng lungsod ng Baguio sa mga programang pangkalusugan. Si Joseph Cabana sa ulat.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinuri ng mga opisyal ng World Health Organization ang mga

0: uramang pangkalusugan ng Baguio City matapos nilang bisitahin ang iba't ibang smoke-free at health initiatives ng lungsod. Pinangunahan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang pagtanggap sa mga health leaders at tiniyak ang pagpapatuloy ng internationally awarded smoke-free Baguio program, kabilang ang pagpapalakas ng kampanya laban sa HIV, tuberculosis at pagpapataas ng immunization coverage. Ipinakita naman ni City Health Officer Celia Flor Brillantes ang iba't ibang proyekto ng lungsod tulad ng Smoke-Free Park Project, Safe Drop ng University of Baguio at Namnama Sundown Clinic. Ayon kay WHO Regional Director Sayamau Picala, kahanga-hanga ang dedikasyon ng lungsod sa pagpapabuti ng kalusugan ng mamamayan, katuwang ang Department of Health sa Cordillera at pribadong sektor. Hinikayat din niya ang pagpapatuloy ng mga programang ito para sa mas maayos na kinabukasan ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Ito naman, 30 bagong kawaniin ng Department of Health Davao itatalaga sa mga lalawigan sa rehiyon. Si Sheila Lisondra Celosia ng Radyo Pilipinas Davao ay medala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nanumpa na ang mga bagong kawaniin ng Department of Health o DOH Davao bilang bahagi ng pagpapalakas ng Human Resources for Health sa ilalim ng National Health Workforce Support System. Pinangunahan ni DOH Davao OIC Regional Director Dr. Elinita Gamulo ang panunumpa ng mga healthcare workers na itatalaga sa iba't ibang lalawigan sa Davao Region. Kabilang sa mga bagong kawaniin ang 11 nurse, 2 midwives, 4 na pharmacies, 6 na medical technologists, 3 dietitian na nutritionists, at 3 radiologic technologists. Ayon sa DOH Davao, layunin ng programa na mapalawag ang serbisyong pangkalusugan at matugunan ang kakulangan sa healthcare workers, lalo na sa mga liblib at malalayong komunidad sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Report mula naman sa Radyo Pilipinas sa Borongan. Libreng cervical cancer screening isasagawa sa Borongan City. Si Penelope Bumida sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Hinikayat ng Borongan City Health Office ang mga kababaihan na magpasuri laban sa cervical cancer bilang bahagi ng pagdiriwang ng Cervical Cancer Awareness Month ngayong Mayo. Ayon sa City Health Office, ang cervical cancer ay isang uri ng cancer na tumutubo sa cervix o kwelyo ng matres ng babae at pangunahing dulot ng human papillomavirus o HPV na naipapasa sa pagkikipagtalik. Kabilang sa mga sintomas nito ang pagdurog o matapos makipagtalik, irregular na regla, abnormal na discharge, pananakit ng puson at balakang, at hirap sa pag-ihi o pagdumi. Bilang tugon, magsasagawang lokal na pamahalaan ng Borongan City sa pamamagitan ng City Health Office ng libreng cervical cancer screening gamit ang visual inspection with acetic acid at HPV DNA testing sa Mayo 15 alas 8 ng umaga sa Rayupan Multipurpose Gym sa Barangay Campisao. Ang programa ay para sa mga kababaihang edad 30 hanggang 65 taong gulang. Pinapayuhan ang mga interesado ng magpalista sa pinakamalapit na health center dahil limitado lamang ang slots na available. Ayon sa City Health Office, mahalaga ang regular na screening upang maagapan at maiwasan ang paglala ng cervical cancer. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sa Bicol naman, mga buntis mula sa 5 bayan sa Camarines Sur, nakiisa sa pagdiriwang ng Safe Motherhood Week 2026. Sa detalye, mula kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nakiisa ang mga buntis mula sa 5 bayan sa Camarines Sur sa naging pagdiriwang ng Safe Motherhood Week 2026 na ginanap sa Fuerte Camsur Sports Complex na pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamamagitan ng Provincial Health Office. Tema ng nasabing pagdiriwang ang kalidad na pangangalaga sa ina, kalusugan ng sanggol may garantiya, at nabigyan ng mga lumahok na buntis mula sa mga bayan ng Pili, Ocampo, Minalabak, Milaor at Baaw ng libreng serbisyo kabilang ang PhilHealth Yakap Registration, prenatal checkups at vitamins. ultrasound, laboratory test, dental care at maternal supplements upang matiyak na hindi lang naaalagaan ang mga ina kundi mayroon ding kaalaman tungkol sa kanilang kalusugan at sa kanilang anak, kung kaya nagkaroon din ng health education booth tungkol sa HIV counseling, newborn at hearing screening, family planning, infant immunization at oral health. Samantala, namahagi ang Department of Health ng buntis at newborn kits na may kasamang maternity pads, hygiene essentials at basic newborn clothing. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Muna naman tayo sa Radyo Pilipinas sa Tandag City Government of Tandag. Sumalang sa final validation para sa 2025 Nutrition Honor Award. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Angel Luis Obosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Ipinagkaloob ng Tandag City ang National Nutrition Evaluation Team noong May 11, 2026 para sa sinagawang final validation ng 2025 Nutrition Honor Award na tatagal ngayong araw, May 13. Layunin ng tatlong araw na pagsusuri na tasahin ang mga programa ng lungsod sa kalusugan at nutrisyon gamit ang MELPI Pro Framework. Pinangunahan ng evaluation team ni Ms. Maria Cynthia B. Venko ng National Nutrition Council, Mr. Andre Flores ng Nutrition Foundation of the Philippines. Sinagawa ang masusing verifikasyon sa mga datos at field visit upang suriin ang implementasyon ng mga nutrition programs ng lungsod. Layunin ng proseso na patatagin ang layunin ng Tandag City na maging modelo sa pagsusulong ng maayos na nutrisyon at malnutrition-free na komunidad sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: At sa Radyo Pilipinas, Virac, mahigit 100 kabataan na benepisyohan ng free circumcision 2026 ng provincial government ng Catanduanes. Si Rosy Nieva sa report.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Matagumpay nila isigaw ang free tunic 2026 sa People's Center sa Catanduanes Capital Compound kung saan nasa 160 na kabataan ang sumailalim sa ligtas at maayos na pagtutuli. Pinangunahan ang aktibidad ng mga volunteers mula sa Tabang Catanduanes at Padagos na Patanos Movement sa pamumuno ni na Dr. Elmer Tatad at Dr. Gracilia Rodolfo. Katuwa ang mga volunteer student nurses mula sa Catanduanes State University. Personal ding bumisita si Governor Patrick Asanza upang kumustahin ang mga benepisyaryo at magpasalamat sa mobile kitchen ng Edukain at Padagos na Patanos Movement na tumulong sa programa. Bahagi ang nasabing aktibidad ng 5K vision ng gobernador, partikular sa advokasya para sa kalusugan at kapakanan ng kabataan na layuning mailapit ang serbisyong medikal sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa lalawigan para sa balitang pangkalusugan. Magbabalik po tayo at sa ating pong pagbabalik ay kukuha pa tayo ng mga pagbabalita. Narito muna mga paalala.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Health is wealth.
11: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
12: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
13: Doctors, Doctors on Board.
14: Doctors on Board.
13: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Okay, 21 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At ngayon naman, tanggap tayo ng report mula dito sa Metro Manila. Okay, si Raquel Bayan, may hatid na ulat, mental health helpline ng Department of Education, suportado ng Malacañang.
15: Radyo Pilipinas, report.
16: Suportado ng Malacañang ang bagong inilunsad ng Mental Health Helpline ng Department of Education para sa mga estudyanteng dumaranas ng mental health crisis at nangangailangan agarang tulong. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing prioridad ang kapakanan at mental well-being ng mga kabataan. Sa pangunguna ni Secretary Sonny Angara, inilunsad ang tanggapan ng Learners Telesafe Contact Center Helpline kung saan maaaring tumawag ang mga estudyante sa hotline number 33733 para makatanggap ng immediate assistance at professional intervention. Nagkakonekta rin ang hotline sa National Center for Mental Health Crisis upang matiyak na maaabot ng mental health professionals ang mga nangangailangan ng tulong. Binigyan din ng pamahalaan na hindi dapat ikahiya o baliwalain ang mental health concerns at mayroong mga handang makinig at gumabay sa mga kabataang nangangailangan ng suporta at agarang tulong.
17: Sa ang sinumang estudyante sa hotline number signed 33733 upang makatanggap ng agarang tulong. Nakakonekta ang nasabing numero sa National Center for Mental Health Crisis Hotline upang tiyakin na maaabot ng dekalidad na tulong mula sa mga mental health experts ang bawat mag-aaral. Makakaasa ang sambayanang na may dulubhasang handang tumulong sakaling magkaroon ng mental health emergency sa kanilang pamilya. Hindi biro o kahinaan ang mental health issues. May mga taong handang makinig at gumabay sa inyo.
16: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas,
13: report.
2: Mula naman sa mababang kapulungan ng Kongreso, Makabayan Block naghain ng panukala para itaas sa 50,000 pesos ang minimum salary ng mga nurse, si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
15: Radyo Pilipinas,
13: report.
18: Naghain sa Kamara ang Makabayan Block ng panukalang batas na naglalayong itaas sa 50,000 pesos ang minimum salary ng mga nurse sa mga pampubliko at pribadong ospital sa bansa. Nakasaad sa House Bill No. 9323 na dapat makatanggap ng hindi bababa sa 50,000 pesos na buwanang sahod ang mga nurse anuman ang kanilang employment status o agency classification. Ayon sa Makabayan Block, layunin ng panukala na mabigyan ng mas maayos nakabuhayan ang mga nurse kapalit ng kanilang mahabang oras na trabaho at mahalagang ambag sa healthcare system ng bansa. Binigyan din ng grupo na panahon na upang lubos na kilalanin ang sakripisyo ng mga nurse lalo na noong panahon ng pandemic kung saan nagbuhis sila ng buhay. Layunin din ng panukala na mabawasan ang patuloy na pag-alis ng mga nurse patungong ibang bansa o brain drain dahil mas pinipili umano ng marami ang magtrabaho abroad bunsod ng mas mataas na sahod at mas magmagandang benepisyo. Narito ang pahayag ni Kabataan Party List Representative Rene Co.
19: ng mga nurse sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. No, makikita natin na nakalagay talaga dito, kung ikakalculate, no, nasa 80,000 kada buwan. Entry level po yan. Kumpara sa entry level dito sa Pilipinas na nasa 33,000 pesos lang. So, no wonder ang mga nurses natin ay hindi maramdaman yung hindi lang gaan sa buhay pero nakakabuhay ba yung kanilang sweldo dito sa Pilipinas.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas,
13: report.
2: Okay, maraming salamat RP Metro reporters. Ito, kuha tayo ng update mula sa pinakahuling aktibidad ng Bulkang Mayon. Ito nga Mayon Volcano, muli daw nagbuga ng 4 na kilometrong taas na pyroclastic density current ngayong araw na ito ng Miyerkules. Si JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay ang maghatid sa atin ng balita.
14: Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan Update.
20: Ulit manggabag ko last time.
2: JM?
20: Gandang hapon po.
2: Oo, JM, paling ka sa kabilang side. O, kasi parang may problema yung ano mo, yung signal. Sige, subukan natin. Go ahead.
20: Muling nagbuga ng makapal na ash plume ang lava collapse pyroclastic density current na naganap sa bahagi ng Misigali ng Bulkang Mayon, bandang alas 11:22 ng umaga ngayong May 13, 2026. Ayon kay Doreen Abelinde, Science Research Specialist ng Phoebox Mayon Volcano Observatory, mas maliit ang naturang ash plume kumpara sa naitala noong May 2 na umabot sa 4 na kilometrong mean sea level. Dahil sa mahinang ihip ng hangin sa itaas ng bulkan, posibleng makaranas ng ash fall ang ilang bahagi ng Legazpi City at Santo Domingo. Para sa Bagong Pilipinas, JM? Yes, Ma'am Oliva?
2: Oo. Si Ched to, JM. Kamusta yung usok na ibinuga ngayon ng Mayon Volcano?
20: So far kanina, nung naglibot na din ako dito sa May Duterte Highway sa Daraga Albay, ay nakita ko din yung 4 na kilometrong ash plume mula sa Bulkang Mayon. Sa ngayon, sa paglilibot ko din dito sa bayan ng Kamalig, nagpunta din ako sa mismong area ng Barangay Kabangan and Barangay Anuling. And in particular dito po sa Barangay Anuling na nasa border control point ay patuloy yung mahigpit na pagbabantay ng ating mga kapulisan at Philippine Army po dun sa border control point para mabantayin din po yung pagbabawal din po sa pagpasok po sa 6 na kilometrong permanent danger zone po sa Bulkang Mayona.
2: Mm-hmm.
20: Sa ngayon, according sa sinabi po ni Ms. Abelinde, ay nasa Legazpi and Santo Domingo ang mismong naturang ash plume na naitala po dito sa Bulkang Mayon ngayong araw.
2: Oo, pero JM, hindi naman ito katulad nung huling naging pagbuga ng Mayon na talagang ang kapal ng usok. May mga iba nga ginawa pang content eh, tumatakbo pa habang talagang ang laki-laki nung usok.
20: May iba nga dyan, Chet, dito sa may Ginabata noon, may isang vlogger noon na ginawang content talaga dito yung ashfall noon. Parang ginawang snow yung nangyaring ashfall dito sa may Ginabata, Albay. Ngayon, dito naman sa ashfall natin na nangyari ngayong araw ay sobrang nipis din naman ito. So, hindi naman masyadong apektado yung ating mga residente. Although, patuloy pa rin na pinahintulutan po ng ating lokal na pamahalaan ang mga publiko na magsuot pa rin ng face mask kung sakaling makaranas sila dito ng ashfall mula sa kanilang mga lugar, lalo na po dito sa may Misigali and sa eastern quadrant po ng Bulkang Mayon.
2: Mm-hmm. JM, kumusta naman yung dyan, yung init sa Albay? Kasi alam ko, ang Albay ay nakakaranas ng isa sa mga nakakaranas ng mataas na heat index nito mga nakalipas na taon. Diba, minsan umabot pa nga kayo sa 50 degrees sa Celsius, yung init na naramdaman dyan minsan?
20: Tama nga po dyan. Actually, nung naglibot ako talaga ngayong araw na nagaan mo motor ako ngayon. Sobrang init po dito ngayon sa Legazpi City and particular dito sa Daraga and Kamalig. So ngayon, sobrang init po to ay kailangan talaga pong magsibantay po dito sa kanilang health, lalo na di po sa pag-iinom ng tubig, paglalagay po ng sunscreen dahil po talagang yung mga health conscious po sa kanilang skin ay mas madali po nga dapuan po ng pag-iitim ng kanilang kutis ngayon. And sa particular sa akin ngayon ay sobrang nangitim na din ako dahil sa init po na nararamdaman dito sa Legazpi City.
2: Ayun, oo, kasi hindi rin kasi magandang combination, sobrang init tapos may buga pa ng bulkan, 'di ba? Kasi hindi ka agad na itataboy yung maruming hangin. So, kaya ibayang ingat na lang kayo diyan na JM, sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa Albay.
20: Maray na hapon ko, maraming salamat po.
2: Ayun nga si JM Olarte ng Radyo Pilipinas sa Albay.

0: Okay, ayan. Nagkaroon ng konting miscommunication. Okay, sige. Magbabalik po tayo sa ating pagbabalik. Ito, pag-uusapan na natin yung ating health case sa episode na ito.
1: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintaying tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
4: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
3: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
5: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
3: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
6: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
3: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
5: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
3: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
5: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
3: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
7: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
9: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
1: Doctors on board.
9: Doctors on board.
1: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Meron na po tayong 36 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Chet Oliva pa rin po ang inyong nakakasama. At punta na tayo sa ating health case ngayong hapon. Kasama na natin sa kabilang linya ng komunikasyon ang ating opisyal na magagamot dito sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon.
10: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
0: Mm-hmm. Doc, ngayong tag-init, usong-uso yung outdoor adventures gaya ng swimming, hiking, trekking, at iba pang physical activities kasama ang pamilya at mga kaibigan. Pero kasabay ng saya at excitement, may isang karaniwang problemang pwedeng sumulpot, ano? Anumang oras. At yan ay ang muscle cramps na mas kilala natin sa tawag na pulikat. Mula sa biglaang paninigas ng kalamnan habang lumalangoy hanggang sa matinding pananakit ng binti habang nasa akyatan, maaari po ito maging delikado. Lalo na kung mangyari sa tubig o sa malalayong lugar. Kaya pag-usapan natin kung bakit ba nagkakaroon ng muscle cramps, sino-sino ang mas prone dito, paano ito maiiwasan, at ano yung tamang first aid kapag inatake ng pulikat sa gitna ng summer adventures. Right, Doc?
10: Tama yan, Chet. At nararapat lang na pag-usapan natin yan dahil kasagsagan pa rin ang kainitan ng panahon. Ano? Kaya nararapat lang ito na malaman ng lahat at manatili lang po kayong nakatutok.
0: Okay, Doc. Umpisa na natin. Alamin muna natin, ano ba ang ibig sabihin ng muscle cramps o pamumulikat?
10: Yung muscle cramps o yung tinatawag nilang pulikat, isa itong biglaan at hindi kusang pag-contract o paninigas ng muscle na kadalasang masakit, ano? So maaring tumagal ng ilang segundo hanggang ilang minuto, ano? Kahit madalas sa binti, lalo na sa calf muscles, ano? Maaari rin itong mangyari sa paa, sa toes, sa hita, sa kamay, pwede rin to sa braso, sa chan, pwede rin, ano? Sa likod, at maging yung mga muscles sa rib area, ano? So sa mga swimmers, madalas sa paa tsaka sa calf muscles, ano? Sa mga hikers naman, karaniwan sa hita at binti dahil sa matinding gamit ng muscles.
0: Mm-hmm. Ayun. Pero madalas ito, Doc, sa binti, di ba?
10: Oo. Pwede ring mangyari diyan, ano? Kasi nga lalong-lalo na kapag hiker ka, ano? Kasi 'yan ang mga muscles na madalas mong gamitin.
0: Mm-hmm. Doc, mayroon bang pagkakataon na sabay ang cramps ng dalawang binte o madalang ito mangyari?
10: Oo, posible pa rin itong parehong mangyari sa binte, ano? Na kasabay na mag-cramps, ano? Lalo na kung sobrang pagod ang muscles. Dehydrated ka, ano? O kaya kulang ka na sa electrolytes. O kaya sobrang init ng panahon and matagal at mabigat ang physical activity. So hindi ito ang pinakakaraniwan, pero nangyayari lalo na sa long hikes, ano? O kaya endurance swimming, o kaya extreme exercise.
0: Mm-hmm. Pag nasobrahan doc, ano, ng exertion yung ating mga muscle at yun nga, pag na-dehydrate, ito yung mga posibleng dahilan kung bakit pwedeng magpulikat ang isa sa atin.
10: Oo, ganun na nga ang madalas na mangyari.
0: Mm. Meron ba doc mga tao na mas prone sa pulikat? Halimbawa, mas madalas ba ito maranasan ng mga may edad kumpara dun sa mga bata?
10: Meron talagang prone sa mga ganyang problema, ano? Kasi nga usually ang nangyayari kung meron kang problema.
0: Mm-hmm. Doc, parang may problema yung communication ninyo.
10: Lalo na kung mabilis o kaya matagal ka lang napapawisa, pwedeng-pwede talagang mangyari ito. Ano? And siyempre, kadalasan din sa mga nangyayari dahil sa tindi ng init ng panahon, madalas ka talagang magkaroon ng matinding pagpapawis. Ano? Kung kaya sa mga ganitong mga kondisyon, nangyayari talaga ito at hindi na maiwasan.
0: Mm-hmm. Totoo ba, Doc, na mas prone din sa muscle cramps ang beginner sa hiking at swimming kaysa dun sa mga sanay na?
10: Oo, usually no, yung mga kapag hindi condition ng muscles, mas mabilis talagang mapagod at magkaroon ng cramp. Kaya yung mga usual na madalas makaranas ng pulikat, yung mga beginners sa hiking o kaya yung swimming dahil hindi pa sanay yung kanilang muscles sa matagal o yung mabigat na activity. Ano? Kaya kapag hindi conditioned yung katawan mo, lalo-lalo yung muscles, mas mabilis talaga mapagod at magkaroon ng cramping.
0: Mm-hmm. Ito naman Doc, yun daw ano, mga nasa o nagme-maintenance medicine, totoo rin ba na prone sila sa pulikat?
10: Oo, yung mga merong maintenance medications, lalong-lalo na sa hypertension, ano, o kaya yung mga may problema sa kidney, yung mga umiinom ng diuretics, ano, yung mga pampaihi, yung mga ilang mga blood pressure medications, yung mga gamot sa cholesterol, yung mga statins na ginagamit natin, at saka yung mga maiilang mga anti-asthma medications, o kaya yung mga dialysis-related medications, maaari talagang maka-apekto sa fluid and electrolytes ng katawan kung kaya high risk sila or prone sila na magkaroon ng mga muscle cramps.
0: Okay, ayun. So, yun ang ano, no, sa maintenance medicine, sa pwede pala maging ano yan, dahilan ng pulikat. Doc, ngayon naman, ano ba yung maagang senyales na malapit ng mag-cramp o pulikatin ang isang tao?
10: Okay, maganda mapakinggan talaga nila ito, ano, para malaman nila, maaring nagka-cramps na pala sila. Ano. Unang-una, nagkakaroon ng paninikip ng muscles. Ikalawa, kumikibot o yung tinatawag nilang twitching. Ano? So, pag nagkakaroon na ng twitching, yung mga muscles ay maaaring nang mag-uumpisa na, yung muscle cramps. O kaya pakiramdam na parang maninigas na. So, meron ganitong mga sensation. Kaya kapag nakakaramdam na sila ng ganito, watch out na sila. Ano? Lalo-lalo na kung may muscle fatigue o pangangalay. Kapag naramdaman ito, mas mabuti siguro huminto muna at mag-stretching, ano, para kahit paano ma-abort natin yung muscle cramping.
0: Mm-hmm. Dok, paano naman malalaman kung pulikat o muscle injury na ang nangyari sa iyo, tulad ng strain o tear?
10: Usually ang pulikat kasi usually karaniyan dito biglaan, ano, tumitigas yung muscle. Tumatagal lang ng segundo hanggang ilang minuto ito, no? Samantalang yung strain or tear, medyo matagal, ano? Madalas may napunit or pumping sensation. And may pamamaga o kaya pasa. Pasa naman, ano? Or mas matagal ang sakit. Mahirap igalaw yung muscle, ano? Kapag tuloy-tuloy ang sakit, kahit nawawala na ang cramp, maaring injury na yon at hindi na muscle cramps.
0: Ayun. So, madi-differentiate na natin kung ito ba ay muscle strain, muscle tear, may napunit na ano sa loob o talagang ano lang, na-exert lang yung ating mga ano muscle. Ngayon naman, Doc, ano ba yung dapat gawin agad kapag ka nakaranas ang muscle cramp habang lumalangoy? Kasi may mga nabalitaan ako noon na nalunod dahil pinulikat habang lumalangoy.
10: Oo, unang-una dito, ano, para sa mga nakikinig, ang unang-unang payo namin, ano, huwag mag-panic dahil kapag nag-panic ka, lalo kang malulunod, ano? Kasi hindi mo na talaga alam kung ano rin ang gagawin. Ikalawa, subang lumutang o humawak agad sa gilid or flotation device, ano? Iunat at i-stretch yung apektadong muscle. Tapos daan-daan galawin yung paa o binte, ano? Kung malayo sa pampang, humingi agad ng tulong, ano? So, para naman dun sa mga nakaka-observe, nakakakita, sana malaman natin kung ang isang tao o isang individual ay nahihirapan siya o may nangyaring problema sa ila habang ito ay lumalangoy.
0: Mm-hmm. Ayun, oo. Kasi may mga ganyan ako naririnig eh. Pinupulikat habang lumalangoy. Mahirap nga kasi baka malunod, ano? Ayun, okay. Ito naman, Doc. Yung ano naman, kung nasa liblib ka na lugar, mga umakyat sa bundok, paano naman kung mag-cramp ka? Ano ang una mong gagawin?
10: Oh, minto muna sa paglalakad, ano, mag-stretch at magpahinga ng tubig o kaya may yung mga dala ninyo na electrolyte drink, ano. Pwede nating masayin ito, ano, dahan-dahan yung muscle, ano, pande iwasan mo ng pilitin ng pag-akyat, ano, and mahalaga rin na may kasama at may communication device kapag nag-hiking kasi napaka-importante ng mga ito.
0: Mm-hmm. Ngayon, Doc, kapag ka nawala na yung cramp, safe pa bang ipagpatuloy yung paglalangoy o yung pag-akyat? Lalo na kung nasa kalagitnaan ka ng hiking pa.
10: No, depende ito, no? Kung mabilis mawala ang cramp at wala ng sakit o panghihina, maaaring pagpatuloy ng dahan-dahan ng activity. Pero kung paulit-ulit ang pulikat, nahihilo ka na, nanghihina ka o may matinding pananakit, mas mabuti siguro na itigil mo na ito.
0: Mm-hmm. Doc, ano ba yung mga senyales na kailangan ng ituring na seryoso yung muscle cramps at kailangan na ng medical attention kapag may iba ka pang nararamdaman bukod dun sa pumumulikat?
10: Well, yung ano kasi ano, yung sabi nila ano, dapat nang magpatingin kapag madalas na o paulit-ulit yung cramps, ano, sobrang sakit na ito, may pamamaga o pamumula, may kasamang panghihina, tumatagal ng matagal, may kasamang chest pain o hirap huminga. Minsan nangyayari habang lumalangoy at muntik malunod, maaring may underlying medical condition na ano. So hindi ito yung usual na nagiging dahilan. Kaya kapag may mga questionable tayo na mga conditions, mas maganda siguro magpatingin muna tayo bago tayo magpasubject dun sa mga iba't ibang uri ng mga physical activity.
0: Mm-hmm. Ayun, Doc, nasabi nyo na baka mayroong underlying medical condition kapag ka paulit-ulit yung pamumulikat. Ano kaya yung mga possible problems, Doc, o health issue ng pasyente?
10: Kadalasan dito na yung mga merong hypertension, diabetes, yung mga merong kidney or chronic renal insufficiency. Kasi what determines yung fluid and electrolyte imbalance natin is actually the kidneys. You know? And kadalasan dun sa mga kababayan natin na may hypertension and diabetes, continuously iniinom nila yung mga gamot nila, ano, and for reasons that are not known to them, maaaring nagpo-progress na pala yung kidney problem, o kaya nagkakaroon na ng mga complications na lingid sa kaalaman nila dahil hindi sila nagpapa-check up, ano. So etong mga bagay na ito, kadalasan sila yung mga usual na nai-implicate sa mga ganito.
0: Mm-hmm. So pwede rin siya maging sintomas etong muscle cramp o pulikat pala ng isa pang ano, isa pang problema sa kalusugan. Doc, meron bang oral medication o gamot na pwedeng i-take habang pinupulikat?
10: Well, usually hydration lang ito, ano, and then stretching para ma-relax yung muscle. And syempre, kung alimbawa pinagpawisan ka ng matindi-tindi, ano, we need to replace yung mga losses natin, most especially yung mga electrolytes, ano. Ang unang recommendation nga yan is to replace yung mga electrolytes losses, ano. Marami tayong nakikitang mga sports drink dyan na pwedeng-pwede talagang gamitin, ano. And may ibang supplements tulad ng magnesium sa mga napipiling mga kaso, pero hindi lahat kailangan ito.
0: Mm-hmm. Totoo ba, Doc, na saging lang yung solusyon sa pulikat? Isa ba itong fact o myth?
10: Well, ang myth na saging lang ang solusyon. Nakakatulong ang saging dahil may potassium ito, pero hindi ito magic cure. No? Yung cramps kasi ay kadalasang combination ng dehydration, electrolyte abnormality, merong muscle fatigue at saka yung tinatawag nating conditioning. So hindi lahat kayang ma-address nung saging lang.
0: Mm-hmm. Doc, nabanggit nyo na yung magnesium kanina kasi sinasabi nga na nakakatulong din daw ito sa pag-iwas ng pulikat, maging yung ilang mga vitamins, ano? Doc, ano ba yung mga pwede nilang gawin sa atin kaya pwede tayong makaiwas sa pamumulikat itong mga ano na ito, itong mga mineral at vitamina na ito?
10: Yung mga electrolytes gaya ng sodium, potassium, calcium, magnesium, mahalaga talaga ito for muscle contraction, yung relaxation ng mga muscles, yung nerve signaling. Ano? Kapag wala itong mga electrolytes ito, nagkakaproblema din when it comes to nerve signals. Ano? Kaya kapag kulang yung electrolytes, mas madaling magkaroon ng abnormal muscle contraction. So yung tinatawag nating pulikat. Ano? And yung mga magnesium at ilang mga vitamins tulad ng mga vitamin B complex, vitamin D, tumutulong talaga yan sa nerve o kaya dun sa normal nerve functions. Muscle relaxation, proper muscle recovery, pero hindi ibig sabihin na lahat ng may cramps ay hindi dapat agad mag-supplement. Ano? Mas maganda pa rin kumonsulta muna dun sa mga pinagkakatiwalaan natin, mga doktor.
0: Mm-hmm. Doc, para dun sa may mga history ng muscle cramps, ligtas pa rin ba silang sumali sa hiking, trekking, o long distance swimming? Ayan, parang nagkaroon tayo ng problema sa linya ng komunikasyon ni Doc. Naputol ba? Naputol? Ayan, sige, go ahead Doc, para naputol kayo.
11: Hello?
0: Sige Doc, go ahead.
11: Ari pa rin sumali sa hiking, yung mga trekking. Hello? Yes.
0: Sige Doc, go ahead.
11: Maari pa rin sumali sa mga hiking and trekking, ano, lalo.
0: Nawawala yung ano ninyo, Doc. Inyong signal. Yan. Okay.
11: Okay na ba? Okay
0: sige
11: na.
0: Doc, sige Doc. Pakituloy.
11: Yes, ano, maari pa rin silang sumali sa mga hiking and trekking, ano. Lalo, pero kailangan physically prepared sila. Well hydrated, may tamang training, may sapat na pahinga, ano, at may mga baong emergency supplies.
0: Ngayon, Doc, nabanggit nyo na yung ano, baon, ano, na emergency supply. Ano ba yung mga essential items na dapat dalhin ng hiker o kaya ng swimmer para sa paghahanda sakaling magkaroon ng muscle cramps?
11: Oh, napaka-importante ng mga ito, no? Kailangan may baon tayong tubig. Yung mga electrolyte drinks o kaya yung mga oral rehydration salts, ano? Yung mga tinatawag nating energy snacks, no? Yung kailangan meron din tayong dalang whistle, no, para kapag nagka-problema makakagawa tayo ng noise. Flashlight kailangan ito, first aid kit, emergency blanket, mga communication device o kaya at least fully charged man lang yung telepono mo, no? And yung mga trekking pole para sa mga hikers at flotation aids naman para dun sa mga swimmers kung kinakailangan.
0: Okay, Doc, bilang panghuli na lang, ano yung mensahe ninyo sa ating mga mahilig sa outdoor adventures tungkol sa pag-iwas sa muscle cramps at pagiging handa sa anumang emergency?
11: Bilang panghuli, na, yung muscle cramps po ay maaaring simpleng pulikat lamang, pero maaari rin po itong maging delikado, lalo na sa habang lumalangoy o nasa bundok. Ano? Kaya mahalaga po ang tamang paghahanda, mahalaga yung hydration, conditioning, at pakikinig sa senyalis ng katawan. Huwag pong pilitin yung sarili kapag pagod na, at mas mabuti maging handa kaysa malagay po dun sa mga tinatawag nating emergency situation. Ano? So, ang outdoor adventure po ay mas ligtas at mas enjoyable kapag responsable po tayo sa ating kalusugan at kaligtasan. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po.
0: Okay, maraming salamat Dr. Claro Kayanan, ang ating opisyal na magagamot sa programa. Kita ulit tayo, Doc, sa Biyernes.
12: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Ang bilis ng oras, 7 minuto na lang po bago mag-alas 2 ng hapon. Ngayon nga panahon ng tag-init ay marami sa atin ang nahihilig sa swimming, hiking, trekking at iba pang outdoor adventures. Kaso minsan, may dala nga itong panganib sa iba gaya ng pag-atake ng muscle cramps o pulikat. Pwede nga ito maging babala ng dehydration, overexertion, electrolyte imbalance o minsan ay senyales ng ibang kondisyon sa kalusugan. Kaya napakahalaga po ng tamang paghanda mula sa wastong hydration, tamang nutrisyon, stretching hanggang sa pagiging handa sa anumang emergency kung tayo ay mag-swimming lalo na sa dagat na walang makakapitan agad o aakyat sa kabundukan. Maraming salamat po sa pagsama sa amin. At syempre sa lahat ng bumubuo na ating malusog team. Sa technical side, andyan si Master Rolly Bumatayo, Jomari Rifarial, Van Malilin, at sa ating production side, si Glory Bagon at ang ating executive producer, Miss Jam Season. Antebellan po ninyo, 5 minutong pagbabalita, ihatid sa atin niya ni Omar Anthony Aquino at pagkatapos ay isa sa inyo na ang Juan Trabajo. Ako po si Ched Oliva, nag-iiwan ng isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Oras sa buong Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
12: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
13: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Insidente ng anumang harassment hindi dapat mangyari sa gitna ng kasalukuyang sitwasyon sa Senado ayon sa Malacañang. Detalye sa ulat ni Alvin Baltasar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinahayag ng palasyo na hindi kinakailangang magkagulo at magkaroon ng insidente ng harassment sa gitna ng kaganapan sa kasalukuyan sa mataas na kapulungan. Ayon kay Para Special Officer Undersecretary Claire Castro, hindi kailangan gumamit ng harassment at ang iba't ibang kampo na nasa Senado. Tanong ni Castro, kailangan ba talagang mag-alit sakali bang magsilbi ng areswaran ang mga otoridad na sumusunod lamang sa utos ng korte? Pagbibigay din ng PCO official, hindi kinakailangan magkagulo at mag-alit sa gobyerno, lalo na at tinutupad lang ng mga nasa pamahalaan ang itinatakda ng batas. Mas mabuti ayon kay Castro na alamin na lang ng mga kinaukula ng batas at sumunod sa batas kaysa sa gumamit ng harassment. Pakinggan natin si Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro.
16: So, hindi po kinakailangang magkagulo. Alamin lamang ang batas, sumunod sa batas, at hindi kinakailangang gamitin ang puwersa. Hindi kailangang gamitin ang mga harassment na nagagaling sa iba't ibang kampo.
15: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Senador Bato de la Rosa nagpasalamat sa pagbawi ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa subpena laban sa kanya. Mula Senado, may live report si Nympha Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, Nympha. Balikan po natin ang pag-ulat na yan ng ating kasamang si Nympha Asuncion. House Leader kinestyon ang mga pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na wala umanong matibay na ebidensya laban sa pangalawang pangulo. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Kinestyon ni Deputy Speaker Paulo Ortega V ang pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na umano'y walang smoking gun o matibay na ebidensya mag-uugnay sa kanya sa mga aligasyong nakasaad sa Articles of Impeachment na ipadadala ng Kamara sa Senado. Ayon kay Ortega, hindi nakabatay sa chismis o politika ang impeachment complaint, kundi sa mga sworn testimonies, official records, financial documents, findings ng Commission on Audit, certifications, at magiging sa sariling mga pahayag umano ng pangalawang pangulo. Giit pa ni Ortega, hindi makukuha ang overwhelming na boto na 257 sa plenaryo kung puro espekulasyon ang Articles of Impeachment. Sinabi rin ng mambabatas na tila umano inihahanda na ng kampo ng pangalawang pangulo ang publiko upang maliitin ang mga ebidensyang inilatag sa iba't ibang pagdinig. Iginit din niya na ang impeachment process ay usapin ng constitutional accountability at hindi political persecution. Anya ang Senate Impeachment Court ang tamang forum upang itest ang mga ebidensya. Kabilang sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente, ang umano'y misuse of confidential funds, unexplained wealth, bribery, grave threats, kaugnay ng mga naging pahayag laban sa matataas na opisyal ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Senador Ronald Bato de la Rosa nagpasalamat sa pagbawi ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa subpoena laban sa kanya. Mula Senado, may live report si Nympha Asuncion.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Natanggap na nga ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang abiso mula sa PNP-CIDG na nagsasabing dinabawi na nila ang subpoena para humarap ito sa kanilang investigasyon bukas May 14. Ayon kay de la Rosa, ngayong araw rin natanggap ng kanyang tanggapan ang liha mula sa CIDG. Hindi naman alam ng Senador ang dahilan ng pagbawi ng subpoena laban sa kanya. Matatandaan nitong Lunes, isinilbi ng CIDG sa opisina ni Senator Bato ang subpoena na nag-uutos sa kanya na personal na humarap sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame. Ang investigasyon ng CIDG ay may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings sa Davao noong panahon ng kanyang termino bilang hepe ng Masaming Lungsod at Regional Police. Na ito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato.
19: Padala ang CIDG ng kwan ngayon ng letter na recalling their subpoena. So salamat CIDG, thank you. Thank you, naawa kayo sa akin na magbabiyahe pa dyan na naka-under protective custody ako dito sa Senado. I don't know, basta winig nyo lang daw nila. Salamat, salamat. Thank you. Kay DJ General Murico. Thank you.
18: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Information Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Maraming salamat, live report ni Nympha Asuncion. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
24: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
25: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so was the opinion of the Muslim Filipinos.
24: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition, and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
26: To give the facts, the best about Islam, para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
24: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo!
29: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
30: Sports Radio, Radio Pilipinas
31: World Service.
32: Ang taginting ng FM
33: at lakas ng AM
34: sa iisang himpila.
35: Pinagsanib na puwersa
36: para sa mas malawak,
37: mas maraming mararating,
38: at mas maraming maaabot ng impormasyon
39: at serbisyo publiko.
40: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
41: Radio Pilipinas
42: News Nationwide.
43: Trending issues na
0: pinag-uusapan.
1: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
3: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
6: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
11: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
14: Sports Radio.
15: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
16: The AM and FM Collab.
17: Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Pilipinas
36: and Capital 104.3 Collab.
40: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas?

0: PH App account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
2: Mahal ang gamot.
1: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
3: Mr. President, pwede pa yakap.
1: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
4: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
1: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras natin, ganap na pong 9 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Buwan trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM nasa 104.3, The Capital po kami. At sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, lalong-lalo na sa amin pong Facebook page na mayroong 1.6 million subscribers! Mag-subscribe na, syempre pa, i-like, i-follow at i-share. Ganon din ang amin pong TV. Ayan, tayo po ay live na napapanood sa pamagitan po ng Free TV sa Channel 3 TV Plus at sa Afford the Box Channels 45 to 49. Kamusta po kayo? Grabe ang stress level ng mga tao. Lalo na yung mga nagaganap dyan sa Senado. I could just imagine, ano, yung ating mga kasamahan na mga giorno. Diba? Yung mga

0: reporter na laging mga nakaabang lagi yan. O, kailangan lagi kang alerto. Ayan. O mamaya meron ho kaming pag-uusapan kasama si Coach Mike Celes. Ang atin pong pag-uusapan ay tungkol sa managing workload stress. Ayan, pag si editor ay hingi na ng story, ano nang ganap dyan? Diba? O bakit na-interview si ganito? Bakit wala ka pa nito? Diba? Yung mga editor minsan makukulit talaga eh. Pero kailangan talaga yun. Diba? At syempre bilang ikaw ay reporter naman, hindi ka naman papayag na mai-interview ng kalaban mo yung na-interview nila. Diba? Hindi mo mai-interview. Eh de minus ano sa'yo yun. Diba? Parang ibig sabihin natutulog ka sa pansitan. Parang ganun. Or wala ka sa area. Ayan. Well, hindi lamang po mga journalist ang nakakaranas ng stress. Sa totoo lang, pero mas mataas talaga yung level ng stress kapag ka nasa news. O, kaya ako ay nagpapasalamat talaga na nasa, nalipat na ako ng production. Diba? Hindi ganun ka taas yung level ng stress kapag ka nasa balita ka. Salung-salo mo lahat eh. Diba? Yung parang, ha? Ito na naman? Ano na naman tong balitang ito? Diba? Yung mga ganyan. Anyway, mamaya po yan ang ating pag-uusapan at syempre sisilip po tayo sa nagaganap na International Coaching Federation Summit. No? Nandoon po ang ating partner, si Coach Mike Celes. Ako po si Jamie Quinto, samahan nyo kami sa isa na namang mahalagang edisyon dito po sa One Trabaho sa Radyo Pilipinas 738 sa AM. Ito po ang One Trabaho, Jamie Quinto po hanggang 2:55 sa ngalan po ng ating mga kasama dyan po sa Marulas Transmitter at dito po sa studio. At ganun din lahat ng mga Radyo Pilipinas na nagko-cover ng One Trabaho. Nagki-carry po sa inyong mga Facebook. Maraming salamat po.
1: One Trabaho, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Unahin na muna natin, ang palasyo daw po ng Malacanang tiwalang hindi maapektuhan ang pagpapalit ng liderato sa Senado ang pagpapasa sa priority measures ng administrasyon. Si Raquel Bayan sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Raquel?
2: Isa sa mga prioridad na panukala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay ang Uplift Bill na inaasahang magpapalakas sa mga programa ng pamahalaan kaugnay sa pagbangon ng ekonomiya, social protection at ayuda para sa vulnerable sector. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, posibleng matalakay ito sa susunod na Uplift Committee meeting sa Martes na layong tugunan ng epekto sa ekonomiya ng Pilipinas ng sigalot sa gitnang silangan. Partikular na dito ang mataas na presyo ng langis. Naniniwala si Castro na hindi makakaapekto ang pagbabago sa liderato ng Senado sa mga napagkasunduan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting. Kung matatandaan, sa naganap na pulong ng LEDAC noong 10 Pebrero, tinukoy ni Pangulong Marcos ang 21 prioridad na panukalang batas upang aprubahan ng Kongreso. Kabilang na dito ang Anti-Political Dynasty Law, Travel Tax Abolition Bill at ang mga amyenda sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children's Act.
3: Priority Bill sa 21 at yan po ang huling na pag-usapan sa LEDAC sa pamumuno pa po ni Senate President Tito Soto. Wala naman po dapat sigurong ipagbago. Dahil kung ito po ay para sa taong bayan, hindi naman dahil sa nagbago ang liderato sa Senado ay babagalan nila ang trabaho at hindi ito makakabuti sa taong bayan at hindi ito makakabuti sa Pangulo at sa Kongreso.
2: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: One Trabaho, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 16 na minuto na po makalipas ang 2:00 ng hapon. At katulad po ng nabanggit natin kanina, no? Ngayon po, ngayong week na ito ay ipinagdiriwang yung or ginaganap, no? Ginaganap ang International Coaching Federation Summit or ICF. Ayan. At ICF Philippines, makakapanayan po natin ang presidente ng ICF Philippines, si Ms. Tina Shawson, sa pamagitan ng ating partner, syempre, si Coach Mike Celis. Ayan, Coach, magandang hapon sa iyo.
4: Magandang hapon, partner. Live and alive.
0: Oo.
4: From at, SMX.
0: At mukhang hindi ka, SMRM. Ano, ang syala. At hindi ka stress. Mukhang hindi ka stress.
4: O namamanage. Hindi kailangan maganda talaga.
0: O namamanage mo lang talagang stress mo.
4: Oh. Kailangan yung puhunan natin yun.
0: Tawa naman. Oo. Anyway, ano bang mga una, no? Ano muna, bago dun sa ating pag-uusapan, ano ba yung kaganapan dyan ngayon sa SM Aura?
4: Oh, sige. So, right now, as part of the celebration, meron tayong International Coaching Week na hatid sa atin ng International Coaching Federation Philippines. So, we're fortunate enough na kasama natin ang president ng International Coaching Federation Philippine Chapter, si Ms. Tina Shawson, eto.
0: Ayan, ang walang ka-stress-stress. Hi, Ma'am Tina!
5: Thank you for having me here. Maraming salamat sa iyo.
4: Ayan.
0: So, siguro, ang itanong muna natin sa kanya, ano ba yung mga program or magaganap ngayon dyan sa ICF?
4: Okay, sige. Coach Tina, ano daw ba yung mga program na magaganap daw dito ngayong araw na to?
5: As we speak, eto, nagkakaroon na ng ability, no, para i-enhance ng mga coach ang kanilang kakayahan. Tapos mamaya, we will also have learning sessions about the coach, the coachee, and the community.
4: Ang dami pala na magaganap. Diba, ano ba 'to na pasukan ko?
0: Pero coach, no, doon sa ICF syempre, doon sa mga gustong maging kagaya mo, kagaya ninyo, ayan, na nagko-coaching, life coach, financial coach, ano pang 'di ba, iba-iba 'yan eh. Ano yung pwede nilang makuha or mapulot dito sa ano na ito, sa summit na ito?
4: Okay, para daw dun sa mga gusto maging coach, ano daw yung kahalagahan ng summit na to at ano yung pwede nila makuha?
5: Dito po, matututo po kayo kung paano maging coach at dito rin po, makikita nyo ang kahalagahan kung paano makakatulong sa ibang tao dito sa Philippines, sa inyong community at sa inyong kumpanya.
4: Mm-mm. Oh, ang daming benefits, di ba, partner?
0: Oo, tsaka syempre, partner, matanong na din natin. Kung halimbawa ako ay isang empleyado or sabihin na natin na executive, kadalasan ang matataas talaga ng level ng stress ay yung mga nasa executive na eh. Paano nakakatulong ang pagkakaroon ng life coach or ng coach na kagaya ninyo sa career?
4: Maganda yan. Masasagot yan ni Coach Tina. Para sa mga executives daw,

0: question sa mga coaches.
1: Anyway, Coach Mike, ano ba yung mga ano pa sa kasalukuyan? Ilang araw ba tong ano ICF summit na ito?
0: Itong summit na to ay one day lang, today lang, pero okay. International Coaching Week ay buong week na to, simula Monday hanggang Friday. So may iba't ibang events doon. I think si Coach Tina ay makakapag-share kung ano nga ba yung mga ibang events na meron.
2: Inimbitahan ko po kayo mamayang gabi, bukas ng gabi at sa Friday night. Meron pa po tayong mga virtual coaching sessions and learning sessions kung saan po matututunan natin ang coaching, kung paano pa po ito maibababa sa ating komunidad upang makatulong pa po tayo. Meron pong QR code or link for them to be able to access it. It's for free.
1: Oh,
2: yun po, pinaka-importante. Libre po ito.
0: Keyword natin, partner. Alam mo na.
1: Antaray, bakit hindi ko nalaman yan? Sana nakadalo.
0: Never too late naman. I think pwede pang mag-register. So, yun.
1: Anyway, thank you, Ma'am Tina. And sana mag-guest ka ulit sa amin dito sa programa ng live.
0: Maraming salamat daw, Coach Tina. At mag-guest ka raw ulit, ha?
2: Thank you so much for having me. Goodbye!
1: Sige po. Ayan, si Miss Tina Shawson, ang presidente ng International Coaching Federation Philippines. Ayan, ang punong-puno ng, ano ba to, yung term na, ano, very finesse. Ayan, and very, ano, diba? Ladylike, yan. Oo. Okay. So, ito na, Coach, no, ang ating pag-uusapan ay all about managing workload stress, no? Oo. Siguro, umpisahan muna natin na alam nating lahat na ano, na talagang ang workload ay ano, stress talaga, no? Stressful ang pagkakaroon ng trabaho, no? I mean ng may trabaho and mga deadline, mga ganyan. But how do you really manage it? Ito ba ay mayroong parang scientific approach or step-by-step approach para nang sa ganun ay ma-manage mo nga itong workload stress mo?
0: Siguro partner, ang dapat natin unahin is that i-accept muna natin na na-stress na tayo sa workload natin.
1: Mm-mm.
0: Kasi di ba ang mga Pilipino minsan martir din eh.
1: Mm-mm.
0: Hindi pwede, kailangan kong kumita, kailangan kong magtrabaho, di ba bawal akong ma-stress.
1: Uh-oh.
0: And then every time that we set it aside, we're actually shortchanging ourselves kasi hindi natin na-resolve yung issue mismo.
1: Uh-huh.
0: So, may iba-ibang mga steps yan, pero at the onset of it, ang pinakamagandang gagawin mo is to actually pause first.
1: Okay.
0: Diba? As in, huminga ka muna.
1: Mm-hmm.
0: Kasi when you allow yourself na parang continuously exposed ka sa mga stress na to, ang mangyayari sa'yo is that you would get burned out in the process. So, yun yung iniiwasan naman natin. So, after pausing, it's a must to actually check on ano nga ba yung priorities mo, diba? Mm-hmm. Not everything has to happen all at once.
1: Mm-hmm.
0: So dapat i-ask mo yung sarili mo, what is causing you the most stress right now? And then yun yung ideal mo. Example, deadline ba yan? Ako ba yan? Diba? Is it the workplace culture, whatever it may be? So yun, and then focus on that. So when I'm saying na focus on that, it means that isipan mo ng paraan na under your control, diba?
1: Mm-hmm.
0: Na pwede mong implement immediately. Kasi ano yun eh, troubleshooting yun eh. The more na pinapatagal mo kasi ang stress, magpa-pile up siya. So the key here is to actually just focus on what you can control, do something about it, and if you cannot manage it, ask for help.
1: Uh-oh. Eh paano kung halimbawa naman si boss ang nagko-cause ng stress? Charot. Ande. halimbawa lang, no. Sobrang dami ng mga deadline na binibigay sa iyo ni boss. Parang isa, dalawa, tatlo, apat, 'di ba? Kahit siya hindi din niya alam kung ano yung uunahin. So paano mo ba sasabihin kay boss na teka lang ha, lunod na ako.
0: Okay. So first things first, you can be honest. Okay, with whatever your stand may be.
1: Mm-hmm.
0: The next thing to do about it is to come up with an actual parang kung ano yung nakalagay doon, ano ba yung workload mo, i-explain mo

0: kanya na mabuti. Huwag na huwag ka lalapit sa boss mo na wala kang dalang armas o hindi mo alam. Feeling lang niya, diba? Kasi baka sinabi, nag-invento lang to, wala naman yan. But if you show him or her the facts, mm-mm, you would be able to get the understanding and compassion that you need so that you don't get stressed. Next, tanungin mo ang opinion ng boss mo and how you can work together. Huwag lang nalalapit kasi boss mo at sasabihin ayoko na. Uh-oh. Diba? Dapat, tanungin mo din, boss, paano ba tayo magkakatulungan dito? Mm-hmm. Now, kung sinabi ng boss mo na bahala ka dyan, seek help from other people also. Because pag dinidibdib mo yan at pinipilit ang sarili mo, you are not able to actually go beyond the problem and you'll just worsen it.
1: Oo. Tama. Naalala ko na naman tuloy yung ano. Nagbabalik na naman sa alaala ko yung ano, yung The Devil Wears Prada na yan eh.
0: Napanood ko na siya kahapon, partner.
1: Oo, talaga? Oo. Mm. Nakaka-stress ba? Hindi naman.
0: Parang mas maganda yung one.
1: Oo. Actually, oo. Mas maganda yung one. Nasabi ka lang, napunta tayo sa ano, eh, no? Hindi, pero kasi, ano, tawag dito, I think, kumbaga parang hindi na siya ganoon ka-demanding and ka-stressful yung work environment. I think parang yung writer nag-shift na din siya sa kung ano yung may culture ngayon. Like, halimbawa nga, yun nga, kapagka ganun yung nangyari, di ba, parang baka ma-HR ka palagi kapag ka ikaw yung boss, tapos, di ba, napakasungit or whatever. Now, ito, coach, maganda din bang approach na halimbawa, kasi di ba may ibang mga boss na sa dami ng kanilang mga iniisip, tapos, bibigyan kanila ng assignment, and kumbaga parang tinatrust ka kasi nila eh na magagawa mo yon. Okay? So, paano nga kung halimbawa hindi mo siya magagawa? Pwede ba na, eto, pwede ba na halimbawa magpe-present ka sa kanya na okay, boss, hindi ko to magagawa pero eto na lang yung solusyon na makikita ko. Kumbaga parang pwede kang magbigay ng alternative. Okay ba yon? Mas okay ba yung ganon?
0: Okay. So, siguro, partner, dapat ang titignan natin dyan is, ano muna yung mga pwede mong options na i-exhaust? Diba? So, mm-hmm, kumbaga, bago ka lumapit kay boss, sabihin mo ano na yung mga nagawa mo, ano yung sa tingin mo, huwag na huwag ka lalapit sa boss mo na wala kang alam.
1: Uh-huh.
0: Diba? Ang ibig sabihin, no, ang gusto lang naman ng boss mo is ma-empower ka for you to do your best and be able to come up with solutions even before asking for help.
1: Uh-huh.
0: Again, it's not a sign of weakness when you ask for help. It's actually a sign of humility when mm-hmm you're able to do less damage with you asking for help.
1: Oo, kasi parang, di ba, kapag ka ganoon na sabihin na natin na yung parang nagpa-pile up lahat ng mga ano mo, ng mga gagawin mo, kuminsan nalilito yung brain eh, di ba? Oh, kumbaga parang hindi mo alam kung paanong uumpisahan. Oh, so siguro doon tayo naman sa mas logical na approach or yung mga steps na dapat gagawin, no? Sabi mo nga huminga muna ng malalim, but after mong huminga ng malalim, kailangan syempre talagang may gawin ka, 'di ba? Okay, so babalikan natin itong managing workload stress sandaling-sandali lamang kasama si Coach Mike Celis dyan po sa ICF Summit. Ang oras natin 2:29 ng hapon. Magbabalik po tayo.
2: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
9: Juan Trabajo. Kasama si Jamie Quinto. Juan Trabajo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Oras po natin, 2:31 ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM, sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. Ayan. At ang ating po pinag-uusapan, managing workload stress. At kanina binanggit na ni Coach Mike, no, hinga ka muna. Oo, baka naman, 'di ba? Baka pwede maglakad-lakad ka muna, mga ganyan. Yung iba nagyoyosi break, mga ganon, 'di ba, Coach? Oo. Okay. So, ano yung logical na pwede mong gawin? Sabi mo nga, 'di ba? Iba't iba naman kasi talaga yung klase ng mga boss. Meron yung mga boss na talagang kuminsan very motherly o kaya naman fatherly na pagbawa iniyakan mo, nagsabi ka na may problema kasi ako, mga ganyan-ganyan. Hindi ko po namasikaso yan and all. So, nandoon sila, sumusuport sila. Pero meron din naman yun nga, no, na mala devil wears Prada na boss na talagang this is, 'di ba? Oo, parang this is your job, 'di ba? Parang gawin mo sa kung ano man ang pinagdaraanan mo, parang ganyan. Okay, so ano ba yung masasabi natin na logical approach, no? Wag nang scientific steps. Baka pwedeng may logical approach for this na ano ba after mong huminga, paano? Ano nang susunod na gagawin mo?
0: Okay, so after mong huminga, nabanggit nga natin kanina, is ilatag natin lahat kung ano nga ba yung nakakapagpa-stress sa atin, di ba? Or yung workload natin. Kasi sometimes, kapag nilatag natin silang lahat, feeling natin kasi kapag hindi pa natin nilalatag, sobrang dami. Pero kapag nilatag natin, makikita natin, baka, ay, ito pwede ko nang pag-isahin to.
1: Yeah.
0: Or pwede na magkasabay yung deadline ito. Iba kasi kapag nababasa mo or nakikita mo yung isang bagay versus iniisip mo lang na marami. Now, based on that, again, it's all about choosing your priorities. So, alin ba dyan yung life-changing? Alin yung makakapaghintay? Hindi naman lahat ng bagay ay kailangan mangyari or matapos all at the same time. Diba? And if and only if kailangan matapos all at the same time, you can always ask for your teammates for help.
1: Mm-mm.
0: Now, kailangan lang all throughout, partner, be mindful of involving your boss. Ang ibig sabihin, boss FYI, ito pala yung ginagawa ko. Is there anything that you want me to change or add? Bakit mahalagang involved siya? Kasi so that you would know if your strategy is working or not. Huwag mong gulatin ang boss mo kasi minsan lalo na kung may sanib yung mga boss. Siyempre, iba pala yung gusto. Go ka ng go.
1: True. Magsasayang ka lang ng resources, diba? At effort. Oo.
0: Correct. So, dapat doon na tayo sa sure. And always, malaking plus points talaga, partner, kahit saan naman, that when you approach your boss, you don't approach the boss because of a problem.
1: Mm-mm.
0: You approach the boss because you already have a solution in mind.
1: Yes.
0: So you're just going to confirm ano bang balak. That's also empowering yourself na parang kaya mo naman desisyonan yan eh. You just have to be confident about it. So,
1: yes.
0: Yun.
1: Oo. Tama naman. Like, di ba, ito ang pwede ko siguro. Hindi, di ba, ito siguro, partner, pwede kong i-relate sa kanila. Like, halimbawa, kanina binabanggit ko talagang yung mga stress level ng mga reporter ngayon sobra kasi syempre ang daming mga ganap nga lalo na sa Senate, no?
0: Totoo yan.
1: Oo. So halimbawa yung mga boss ninyo, they really don't care kung sorry for this ano, pero talagang mahihigpit, I don't know kung ngayon nagbago na nga sila, pero dati talagang they don't care kung kumain ka na ba, ano, kamusta ka na ba dyan. Kasi para sa kanila, kailangan mong ma-meet ang deadline. Diba? Unlike ngayon, may social media na, napakaswerte nga ng mga batang journo ngayon eh. Kasi nung araw, diba, ang, if I'm not mistaken, sa amin sa radyo, babato ka lang. Ang pinaghahandaan mo, mga alas 4 ng hapon na news break, na newscast, and then the hourly news break. Pero sa mga taga-dyaryo, talagang sobrang stress na stress sila, lalo na kung halimbawa, mag-aalas stress na, kailangan, una, dati gumagamit pa ng fax machine, hindi ba? O yung...
0: Ganun pa ba ngayon, partner?
1: Oh, hindi, wala na ngayon. Ano na lang eh, parang messenger na lang eh. Okay, so what I'm trying to say is, be creative na hindi naman yung pwede na ano, diba, na, boss, kasi hindi ko talaga siya malapitan eh, or hindi ko talaga ma-contact eh, ganyan. Dati ha, nung time namin, halimbawa, na-interview si ganyan sa isang, ano, diba, hindi mo pwede ikatwiran sa editor mo na hindi ko talaga kasi malapitan eh, or ayaw magpa-interview. Eh, bakit na-interview ng iba? Ganon. O, diba?
0: Totoo naman.
1: Oo. So, I think you should always find a creative solution kung paano ka mag-deliver. Diba?
0: I think, partner, ang dudugtong ko doon, you should always be curious. Mm-hmm. Kunwari, halimbawa, audience ka, ano ba yung kailangan mong malaman? Kasi kapag nag-stick ka lang doon sa isang bagay na, ay, natanong ko naman yung basic, and then you stop, eh paano kung bigla kang tanungin ng anchor mo na, o ano yung ginawa dito, di ba? Paano yun? So you should always be curious and do not judge yourself muna on whether what you're asking is right or wrong. Di ba? Dapat i-ano mo muna, ilaban mo muna, and then take responsibility for it after. Kasi hindi ka naman lalaban ng alam mo ikakapahiya mo, di ba?
1: Tama. Oo.
0: So, ganun mo muna siya.
1: Oo. Eh, yung halimbawa, yung ano, kakanta, ganyan. Nakakatanggal ba? Nakakatanggal ba ng stress yon? Gusto mo ba kumanta tayo rito? Parang may nakita akong kumakanta kasi kanina eh. Di ba? Kung kantahan lang naman ang labanan, laban tayo dyan, char.
0: Alam natin yan. Ang dating kampiyon, di ba?
1: Ayun, yung mga ganun.
0: Yes. It can actually help, but please bear in mind that whatever you do should not disrupt the regular work process ng iba. Uh-huh. So, ibig sabihin, kung magkakaraoke ka dyan at magbe-belt out ka at ito-channel mo si Celine Dion, make sure na mag-isa ka, di ba? At nasa lugar na tama, di ba? Huwag ka doon sa gitna ng workplace. Baka batuhin ka ng mga katrabaho mo. Diba? Kanya-kanyang coping mechanisms yan, partner. You can write, you can sing, you can even dance and jog, and even work out.
1: Parang yung tumatakbo sa hagdan, gano'n?
0: Oo.
1: Basta wag lang madadapa.
0: Ingat ka, makamasugatan ka, diba? So, huwag nating hahayaan magkari yun.
1: So, pwede pala yun. Para ma-relieve ka ng stress. Diba? Takbo-takbo ka lang, ganyan.
0: Oo. Imagine ang iisipin mo noon, kung hinihingal ka na, makakalimutan mo yung nakakapag-stress sa'yo, diba?
1: Oo. Gusto ko yun. Diba? Tapos bigla kang susulpot na gano'n doon sa may parang ano.
0: Huwag magsimulan.
1: Hindi, pinag-iusapan natin. Baka naman kasi nga talagang stress na stress lang talaga. So, kailangan talagang mag-jog. Sabi mo kasi pwede mag-jog, diba? So, baka pwede yun sa hagdanan.
0: Nakastress naman talaga yun. Diba? Pero ingat-ingat lang.
1: Oo. Anyway, ay nako, baka kung saan na naman mapunta to. Oo. May aabangan ba sa'yo, coach? Baka mamaya may pasabog ka na naman ngayong week na to, ha?
0: Ngayong week, parang busy ako. So, marami kasing finals nga. Hanggang 27 ang ganito ang buhay ko. Pero next week, meron tayo ilo-launch na bago. Saka month end. Hopefully, pwede ko na i-share.
1: Ayun. Okay. Baka bagong ano na naman ito. Mga produkto na naman ito.
0: Totoo.
1: Diba?
0: Totoo. Maraming salamat sa tiwala. Ayan.
1: Ayan. Okay. So anyway, bago tayo tuluyan magpaalam, sige, go. Ano mo na ba? Ano bang pwede mong, nasabi mo na kanina, pwede rin naman na yun nga, no? Mag-jog, tumakbo-takbo. Oo, sa hagdan, pwede rin. Basta mag-iingat lang, huwag madadapa, mga ganon. Okay, so ano ano yung pwede mong iiwan sa kanila? Ayan. Lalo na sa mga patuloy na nagbe-manage ng kanilang stress, ano ba dapat? Mag-give in na lang ba? O ano? Naku, mahirap yun pag nag-give in sa stress. Diba? Oo. Baka,
0: siguro, siguro partner, yan. Ang maiiwan ko sa kanila is that being stressed is a matter of choice. Totoo to ha, di ba? No matter how overwhelming your workload may be, di ba? Kahit impossible ang deadlines mo, you always have a choice on how to handle it. Ang ibig sabihin nito, whether you ask for help, you don't ask for help, whether you prioritize or stress yourself in the process, choice lahat yon. So, ang best thing to do is choose what's best for you by having your priorities and sticking to them and your boundaries, because hindi kasalanan ang mag-set ng personal boundaries even sa workplace. Hindi bayad ang buong pagkatao sa workplace. Skills mo lang ang binabayaran.
1: Ayun. Ayun. Okay. And talagang ganun, no? Oo, hindi na babayaran. Oo, ang ano. Oo, ayan. So eh paano naman daw kung doon talaga mas stress doon sa loob ng ano. parang ako yung nai-stress kasi ang mahal-mahal na nga ng kuryente na babayaran, 'di ba? Tapos ano? Dadagdag pa talaga 'yun.
0: Nakaka-stress ngayon. Sa totoo lang, kapag nanonood tayo ng mga nakikita nating balita, nakaka-stress na siya, ha.
1: Pero kuminsan, kuminsan talagang kailangan na lang natin talagang matawa eh. Oo. Kasi nakakatawa naman talaga. Oo. Ay nako. Anyway, coach, thank you so much for
0: thank
1: your
0: you.
1: Time.
0: I miss you today, pero kailangan natin magpakadalubhasa muna.
1: Oo. And syempre, babalik tayo dito ng live next week, kaya. Aabangan ka namin. Ayan.
0: Yes.
1: Thank you so much and good luck sa inyong summit. Ayan po. Ang laging mabango. Ayan. Ano bang kulay ng damit mo ngayon? Parang peach.
0: Ay, parang hindi naman part.
1: Parang ano ba? Colorblind ba ako? Ano ba to?
0: Parang ano, parang gusto ko sanang sabihin yung ano, may naisip akong color kanina, pero parang siyang red-pink.
1: Okay. Okay, red-pink. Yeah. Ayan. Okay, sige. Thank you, Coach Mike. Na naka-red pink, ayan, na hanggang dito naaamoy ko yung pabango mo. Laging mabango. Ayan, si Coach Mike Celis, ang life coach ng bayan at Rainbow Radio host.
10: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Minsan talaga, ang hirap din ho ng nauupo talaga dito sa mikropono. Ang dami kong gustong sasabihin. Kaya lang di naman tayo komentarista. But anyway, dito tayo kay Pangulong Marcos Jr. Maaari nang mag-appoint sa position sa gobyerno matapos daw po ang one-year ban ng mga natalong kandidato. Si DK Zarate sa detalye.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Simula ngayong araw, May 13, maaari nang magtalaga ng posisyon sa gobyerno si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa mga natalo kandidato noong 2025 national at local election. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tapos na ang one-year ban sa mga natalong kandidato sa ilalim ng Section 6 Article 9B ng 1987 Philippines Constitution. Bawal ma-appoint sa anumang posisyon sa pamahalaan ang mga natalo sa halalan hanggat hindi natatapos ang isang taon mula ng idaos ang eleksyon. Ito ay para maiwasan ang pag-abuso sa kapangyarihan ng appointment at matiyak ang pantay na oportunidad sa paglilingkod sa pamahalaan. Mula sa lungsod na Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Ilang grupo nakatakdang mag-vigil sa Senado para kondinahin ang umano'y Senate coup at pagprotekta kay Senator Bato de la Rosa. Si AJ Ignacio magbabalita.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yes, sa kapatid na Jimmy. Magandang hapon. Nandito tayo ngayon sa Jeffmo Boulevard at kung saan nagsasagawa nga ng Indonesian na rally at nagtipon-tipon nga ang iba't ibang grupo para sa vigil sa labas nga ng Senado para pangunahan ng grupong Alab ng Bayan kasama ang Tindig Pilipinas. Ito'y upang kundidahin, kapatid na Jimmy, ang naganap na Senate coup na nagdudulot umano ng pagbabago sa liderato ng Senado na isang manong hakbang sa desperado pagtatangka upang hadlangan nga nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sarah Duterte. Ganun din umano, kapatid na Jimmy, ang pagprotekta ng Senado kay Senator Ronald De La Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil nga sa war on drugs. Panawagan ng grupo sa Senado, gampanan ang kanilang tungkulin, aaksyonan ang impeachment at huwag din itago, kapatid na Jimmy, si Senator De La Rosa at ito ay panagutin. Kapatid na Jimmy, sa lahat na magtutungo nga, no, adviso ko lang sa mga motorista magtutungo sa Jokno Boulevard ay ang northbound lane ng Jokno Boulevard ay hindi madadaanan, tanging southbound lane lamang at walang zipper lane dito. Tanging mga taga southbound lane lang ang na makakaraan, pero ang northbound lane ay sarado dahil dito isinasagawa ang kilos protesta.
1: Kasi si Jimmy mula pa rin dito. AJ. Yes. So ito naman ay pro, pero I mean may anti, pero may mga pro pa din.
13: Kapatid na Jamie, sa mga oras na ito, no, ito ay mga pro-PBBM o pro-government itong mga nagsasagawa ng kilos protesta dito sa Jokno at wala pa tayong namamataan na anti-government dito sa kinalalagyan ko at nagkikilos protesta sa mga oras na ito, kapatid na Jamie.
1: Okay, sige. Patuloy tayong makikipagbalitaan dyan, no, kung ano yung magiging sitwasyon. Kasi nung last time, medyo mainit eh, lalo na nung gabi, di ba? Oh, may nakita ako na mga nagpo-protesta na ano. Oo. Councilor pa tayo isa.
13: Itong mga grupo na to, kapatid na Jamie, kung makikita mo nga yung mga pinost ko sa studio, yung mga pinadala kong larawan at mga video dyan, ay talagang sinusuportahan nila ang administrasyong Marcos. At gusto lang naman nila, kapatid na Jamie, ang tanging gusto ng kanilang grupo at hanay ay panagutin ang may sala at humarap si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial na isasagawa nga sa mga susunod na panahon dito nga sa Senado. At panagutin din si Senator Bato de la Rosa sa warrant of arrest na inihain nga ng ICC laban sa kanya, kapatid na Jamie.
1: Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, AJ.
13: Kapatid na Jamie, mula pa rin dito sa labas ng Senado, dito particular dito sa Jokno Boulevard sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. Si Mr. Mabuhay, napapakinggan po ninyo tuwing Linggo alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Samantala, DICT, paigtingin ang laban kontra fake news. Si Marian Bastasa sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nangako ang Department of Information and Communications Technology o DICT na paiigting pa ang kampanya laban sa fake news. Ito matapos mabiktima mismo si DICT Secretary Henry Aguda ng fake news na umunoy nagbitiw na ito sa pwesto. Ayon sa kalihim, palalakasin pa ng ahensya ang kampanya laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon na may layuning manira, magkasik ng kalituhan at makasira sa mga institusyon at pambansang interes. Sa pamagitan naman ng Cybercrime Investigation Coordinating Center o CICC, sinabi ng DICT na patuloy nilang tinutukoy ang pinagmumula ng mga fake news at pinalakas din ang paikipagtulungan sa mga fact-checkers at mga lehitimong mamamahayag. Ayon kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, may mga lead na sila sa mga pinagmumula ng ilang fake news narratives at mga network na nagpapakalat nito. Nakikipag-ugnay na ang DICT sa National Bureau of Investigation at PNPACG para makalikom ng mga dagdag na digital evidence at makabuo ng matibay na kaso laban sa mga responsable. Kaugnay nito, nagbabala rin Secretary Aguda sa mga operator ng troll farms na matutuntun din sila ng gobyerno. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Siguro dapat gumawa din ng batas, no, laban sa mga troll farm na 'yan. At saka doon naman sa mga nag-troll farm doon sa, 'di ba, kung 'yan ang trabaho ninyo, well, hindi naman natin kayo gina-judge. Alam kong mahirap ang buhay ngayon, but if you could find some decent work, no? Eh, please lang. Oo, humanap naman kayo. Huwag naman kayong magpagamit. Anyway, Pilipinas, pinalalakas ang Fisheries Alliance sa Papua New Guinea at Marshall Islands. Si Ray Ferrer sa detalye.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Lalong pinagtibay ng Pilipinas ang pagkikipagtulungan nito sa mga bansang nasa Pacific Region matapos lumagda sa dalawang kasunduan sa larangan ng pangisdaan sa Port Moresby, Papua New Guinea. Pinangunahan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang paglagda ng Memorandum of Understanding sa Papua New Guinea at Memorandum of Cooperation sa Marshall Islands sa Melanesian Ocean Summit. Layunin ng kasunduan na palakasin ang kooperasyon ng fisheries trade, aquaculture, technical exchange, technology transfer at capacity building, pati na rin ang mas pinaigting na laban kontra illegal, unreported at unregulated fishing. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr., mahalaga ang sama-samang pangalaga sa karagatan dahil nakasalalay dito ang food security, kabuhayan at oportunidad ng mga mamamayan. Samantala, binigyan din naman ng mga opisyal ng Papua New Guinea at Marshall Islands ang kahalagahan ng mas matibay na koordinasyon para sa mga matagalang proteksyon ng yamang dagat at pagpapaunlad ng blue economy. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Samantala, Pilipinas, pinangunahan ang pagtatag ng ligtas at inklusibong digital economy sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang balitang yan, hatid ni Quincy Kahilig.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Walang humpay ang pagsusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalago ng digital economy ng bansa, kung kaya sa pagiging ASEAN 2026 Chair ng Pilipinas. Isasagawa ang pinakamalaking pagtitipon sa larangan ng financial technology ngayong taon. Ito ang Manila Tech Summit 2026 na iorganisahan ng fintechalliance.ph na binubuo ng malalaking financial institutions sa bansa. Sa kanyang mensahe sa pre-summit media conference sa Pasay City ngayong Miyerkules, binigyan diin ni DTI Secretary Cristina Roque na mahalagang mahikayat ang maliliit na negosyante na gumamit ng digital platforms dahil sa malaking tulong ang mga ito sa pagpapalago ng kanilang kabuhayan at makasabay sa makabagong paraan ng kalakalan sa buong mundo. Kaya nga target ng Manila Tech Summit na pag-ugnayin ang private at public sectors para sa mga hakbang tungo sa ligtas at accessible na financial technology para sa lahat ng mamamayan ng ASEAN. Magsisimula ang dalawang araw na summit sa July 28 sa Manila Marriott Hotel at inaasahang dadaluhan ito ng mahigit 4,000 na tech leaders mula sa loob at labas ng Southeast Asia. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: At bago tayo tuluyang magpaalam, syempre pa.
19: Happy birthday!
1: Maligayang karawan sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang birthday ngayong araw na ito. Happy birthday sa ating kasama kay Laila Sharine Nami, ang amin pong RP Tawi-Tawi. Yan.
19: Happy birthday!
1: At syempre, happy birthday kay Vince Marcelo.
19: Happy birthday!
1: Ayon, happy birthday Vince at syempre sa ating kaibigan at kaklase natin ito dati, si Edwin Tamayo.
19: Happy birthday!
1: Happy birthday! At happy birthday din kay Romer Bantuyan, Alvin Andanar, kay Boss Alvin, at syempre kay Richard Guillermo.
19: Happy birthday! Happy birthday!
1: Maraming maraming salamat po sa ating mga nakasama sa Marulas Transmitter at dito po sa studio. Ang ating po mga nakasama, sina Engineers Marvin Toledana, Matet Segovia, at ang ating po mga executive producers, sina May Vidania, Isabel Silang, and Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang hapon, mga kahuan trabaho.
15: Juan Trabajo, Trabajo, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Oras sa buong Pilipinas. 4 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
15: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
21: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Malacanang walang nababalitaan na bagong destabilization plot. Detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Walang natatanggap na bago anumang impormasyon na Malacanang kaugnay sa tangkang pagpapabagsak sa pamahalaan. Tugon nito ni Communications Undersecretary Claire Castro ng matanong kung mayroong nakarating na ulat sa palasyo kaugnay sa panibagong destabilization plot. Sabi ng opisyal, hindi na rin naman bago ang mga ganitong ulat. Bagamat walang tinukoy ng mga tao, sinabi ni Castro na alam na nila kung kanino nanggagaling ang mga ganitong pagpaplano dahil mayroong nais na iluklok. Kaugnay nito, nagpaalala si Castro sa taong bayan na maging mapagmatyag at maging mapanuri lalo na sa fake news. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Department of National Defense na wala itong namomonitor na anumang destabilization activities na mayroong kaugnayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
23: Wala po tayong nadidinig na anumang plano na destab laban sa gobyerno, pero even before naman eh, hindi lang naman ngayon yan eh. Alam naman natin kung saan nagagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. So, tayo po, mga kababayan natin, sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalong-lalo sa mga fake news.
22: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Persa ng pulisya sa labas ng Senado, dinoble at handang dagdagan kung kinakailangan ayon sa Southern Police District. May live report si AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
24: Yes, Omar, mas dumirami pa ang puwersa ng pulisya na nakabantay dito nga sa labas ng Senado, particular sa Jokno Boulevard sa Pasay City ngayong hapon. Kung kahapon, Omar, nasa 300 police ang dideploy sa lugar, ngayon ay dumoble na at umabot na ito sa mahigit 1,200. Ayon na sa Southern Police District. Kabilang na rin dito ang augmentation ng National Capital Police National Capital Region Police Office o NCRPO at mula sa iba't ibang units ng pulisya sa Metro Manila. Ayon nga kay SPD Director Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, posible pa itong madagdagan kung kinakailangan. Ito'y para'y matiyak ang seguridad at kayusan sa labas ng Senado. Ngayong hapon, nagkasasagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo dito nga sa labas ng Senado, hinggil nga sa na hindi na pabor sa pag-aresto sa senador na si Ronald Bato de la Rosa at ang pagbibigay ng maayos na pag-iimbestiga sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Omar, mula pa rin dito sa labas ng Senado, sa particular sa Pasay City para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Maraming salamat, live report ni AJ Ignacio. Protective custody ng Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa, hindi na makatwiran kapag may utos ang local court upang siya ay isuko ayon kay Senador Panpilo Lacson. Mula Senado, may ulat si Nympha Asuncion.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kay Senador Ping Lacson na hindi magiging makatwiran ang protective custody na iginawad ng Senado kay Senador Ronald Bato de la Rosa kapag may nailabas ng utos ang isang korte sa Pilipinas na isuko siya sa International Criminal Court o ICC at kung hindi ito babalik na rin ng Korte Suprema. Ayon kay Lacson, legal man o hindi ang protective custody ay hindi na ito maja-justify kapag may utos na mula sa local court. Giniit ng Senador na may mga legal remedies na pwede gamitin si Senador Bato para sa kanyang sitwasyon. Binanggit ni Lacson na noong tatago siya bilang fugitive from injustice noong 2010s ay ginamit niya ang existing at valid jurisprudence kung saan ang isang akusado ay maaaring maghain ng mga motion gaya ng motion to quash an arrest warrant kahit pa wala pa siya sa kustudiya ng batas. Gayunpaman, nilinaw naman babatas na na-supersede na ng bagong Supreme Court ruling ito kung saan mas limitado na ngayon ang karapatan. Muling binigyang diin ni Lacson na dapat kilalanin at igalang ang kapangyarihan ng mga domestic court kabilang ang usaping may kinalaman sa ICC. Yan ang senador, kahit may international warrant ay kailangan dalhin muna siya sa local court na siyang mag-i-issue kung ano ang authorization o subsequent warrant of arrest para ipatupad ang arrest warrant. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Party list Solon nanawagan sa Malacanang na itigil na ang exploration talks sa China matapos itong ilagay ang kanilang bandila sa Sandy Cay. Mula kamera, may ulat si Melanie Valdez Reyes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan si Akbayan Party List Representative Dada Kiram Ismula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuluyan ng itigil ang anumang negosasyon para sa Joint Energy Exploration Deals sa Beijing matapos ang umano'y panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Ismula, isa umanong lantarang pangungutya sa soberanya ng Pilipinas ang kamakailang paglalagay ng watawat ng China sa Sandy Cay. Si Ismula, nakauna-unahang miyembro ng Kongreso na sumama sa civilian mission ng Atin Ito Coalition ay mismong nakasabi si umano na paglapag ng Chinese forces sa Sandy Cay upang magtaas ng kanilang watawat at magpakalat ng maling impormasyon hinggil sa pagbisita ng grupo sa lugar. Iginiit ng mambabatas na hindi dapat magkaroon ng economic partnership habang walang pananagutan ng China sa pagkasira ng marine ecosystem at sa patuloy na pananakot umano sa mga Pilipinong mangingisda. Hinimok din ni Ismula ang Administrasyong Marcos Jr. na unahin ang pagpapaunlad ng infrastruktura sa Pag-asa Island at isulong ang Kalayaan Island Group bilang pangunahing destinasyon ng turismo upang mas mapatatag ang presensya ng mga Pilipino sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Department of Social Welfare and Development o DSWD na kapaglabas na ng mahigit 51 milyong pisong cash aid para sa Grab at Moovit riders sa special payout. Si Ray Ferrer sa balita.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Umabot na sa mahigit 10,000 Grab at Moovit drivers ang nakatanggap ng cash aid mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, higit 51 milyong piso na ang naipamahaging ayuda sa mga TRDS at motorcycle taxi drivers hanggang Mayo at 12. Bahagi ito ng uplift program ng pamahalaan na layong matulungan ang transport sector sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Sinabi ni Dumlao na tuloy-tuloy ang payout alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang masuportahan ang mga driver na apektado ng umiiral na energy emergency. Sa loob ng 2 araw na payout, nabigyan na ng tig 5,000 piso ang 5,000 TNVS drivers, delivery riders at motorcycle taxi riders. Mula pa noong Marso, mahigit 1.28 milyong drivers sa buong bansa ang natulungan na ng DSWD sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situations Program. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Sa ating panghuling balita, mga person deprived of liberty o PDL, kinilala ng Commission on Elections at pamahalaan bilang importanteng bahagi ng lipunan. Detalye sa ulat ni D.K. Sarate.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinatunayan ng Commission on Election na pantay-pantay ang lahat pagdating sa usapin ng demokrasya. Ngayong araw, nagsagawa ng information drive campaign ng COMELEC sa Iwahig Prison and Penal Farm sa Puerto Princesa, Palawan para sa 2026 barangay at sanggunian kabataan election. Iginit ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na pagdating sa pagboto, lahat ay pantay-pantay at walang nakakataas. Sila man ay mayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala, nasa loob o nasa labas. Makikita sa mga nagdaang eleksyon na tinuturing ng COMELEC at pamahalaan ang mga PDL na importanteng bahagi ng lipunan. Sila ay patuloy na nakakaboto at dinadala sa loob ang mga balota. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, D.K. Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
1: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. Roundup, maparing o octagon, usapang padyak at sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan Sports Roundup, heavyweight na mga sports balita.
2: Magkakaalaman na
1: sinong labang, sinong napag-iwanan, at steady lang.
2: Sports Roundup.

0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Tanggapin po muna natin ang ulat mula kay J. Mark Dagala, Luzon at Visayas Grid. Kapwa ay sinailalim sa red alert status ng National Grid Corporation of the Philippines. J. Mark.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report.
2: Flash Report. Isinailalim sa red alert status ang Luzon at ang Visayas Grid. Ayon sa NGCP, hindi sapat ang power supply sa naturang mga grid. Dahil dito ay posibleng magpatupad ng rotational brownout sa Luzon at sa Visayas. Tulad sa Luzon, nagsimula ang red alert ngayong alas 3 ng hapon at tatagal hanggang alas 8 ng gabi. Magiging yellow alert naman mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Sinabi ng NGCP na bagsak ang ilang planta. Hindi makakuha ng supply mula sa Luzon at high system demand ang kabilang sa mga dahilan. Muli naman nilinaw ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabasa na hindi nila hawak ang operasyon ng mga planta. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Oras po natin, 3:44 ng hapon. Napakinggan po ninyo ang Flash Report ni J. Mark Dagala. Patuloy po kayong magantabay sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng Oras para sa Musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Mas pinalakas, pinalawak.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo! Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radyo Pilipinas Magazine.
4: Radyo Pilipinas Sports Radio. Radyo Pilipinas World Service.
7: Ang taginting ng AM
8: at lakas ng FM
7: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
8: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
8: at serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
12: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
13: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Sports Radio 918.
7: Radyo Magazine 1278.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
4: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
11: Radyo Pilipinas Magazine.
4: Serbisyo Publiko.
7: Taginting ng AM.
8: Lakas ng FM.
4: The AM and FM collab
8: sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Collab.
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 4 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Kamara, tiniyak na isusubite sa lalong madaling panahon sa Senado ang impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Mula Kamara, may ulat si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Balikan po natin ang balitang iyan ng ating kasamang si Melanie Baldos Reyes. Senador Pia Cayetano, pinabulaanan na sasakyan niya nakasakay si Senador Bato de la Rosa papasok ng Senado noong Lunes. Mula Senado, may live report si Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinabulaanan nga ni Senador Pia Cayetano na sasakyan niya sumakay si Senador Ronald Bato de la Rosa noong Lunes papasok ng Senado. Ang paglilinaw na ito ay kasunod ng naging pahayag ni Senador Ping Lacson sa isang paniyam na sasakyan umano ni Senador Pia sumakay o nakisabay si Senador Bato para makapasok sa mataas na katulungan. Ginit ang senadora na hindi nga niya alam na papasok si de la Rosa sa noong Lunes. Agad namang nagpaliwanag si Lacson at sinabing ang impormasyon ay nakuha niya mula sa isang reliable source. Sinabi din ni Lacson na binahagi niyang impormasyon dahil sa tingin naman niya ay hindi naman big deal kung kanino man nakisakay si Senator Bato. Pero sa huli ay humingi siya ng tawad kay Senator Pia. Sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na sasakyan niya sumakay si Senator Bato noong Lunes. Narito ang bahagi ng kanilang mga naging pahayag.
3: Statement is false. Senator de la Rosa did not ride in my vehicle, nor did I have anything to do with facilitating his presence in the Senate last Monday. Ni hindi ko nga alam na darating siya.
4: If it is false, then, or even if it is not false, then I sincerely apologize, Mr. President.
5: Sa akin siya nakasakay, and I did not tell my sister, and I did not tell many of the members in the majority that he will attend. Ang sabi ko lang, please be there.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Ninfa Asuncion. Kamara, tiniyak ni susubite sa lalong madaling panahon sa Senado ang impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Nagbabalik ang ating kasamang si Melanie Baldos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sisikapin ng Kamara na maisumite sa lalong madaling panahon sa Senado ang mga impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Public Accounts Chair Terry Ridon, iginagalang niya ang pahayag ni Senator Aimee Marcos tungkol sa pag-aantala ng transmittal ng Articles of Impeachment, ngunit iginit niyang magkaiba ang sitwasyon kumpara noong nakaraang taon. Ito ang tugon ni Ridon sa batikos ni Senator Aimee sa House of Representatives dahil sa delay ng pagpapadala ng impeachment documents taliwas umano noong nakaraang taon na naipadala agad ito sa Senado sa mismong araw ng pag-impeach sa pangalawang Pangulo. Paliwanag ni Ridon, dumaan ngayon ang kaso sa Committee on Justice kung saan isinagawa ang pagdinig at paggalap ng ebidensya, kaya mas marami at mas makapal ang mga dokumentong kailangang ihanda. Isinalang-alang din umano ng Kamara ang mga panuntunan ng Korte Suprema sa pagsasagawa ng impeachment proceedings, kaya mas pinairal ang pag-iingat at pagtitiyak sa due process requirements. Dagdag pa ni Ridon, walang nakasaad sa Constitution o sa Rules of Impeachment ng Kongreso na itinakdang deadline para sa transmittal ng impeachment documents. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagpapalakas sa Technical Cooperation Council of the Philippines, ipinag-utos ng Malacanang. Detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapalata sa Technical Cooperation Council of the Philippines o TCCP na nangunguna sa pagpapatupad ng Philippine Technical Cooperation Program para sa developing countries para ito ma-maximize ng Pilipinas ang mga oportunidad bunso ng iba't ibang global development na magpapalawak naman sa partisipasyon ng bansa sa international development cooperation. Sa bisa ng Executive Order No. 115, ipinag-utos ng Malacanang sa TCCP na ipatupad ang National Strategic Philippine Technical Cooperation Program na tatawagin bilang Development Philippines. Magsisilbi itong framework para makapagbigay ng technical assistance sa developing countries habang isinusulong ang development goals at strategic interests ng bansa. Ang TCCP bubuuin ang kinatawan mula sa Department of Foreign Affairs bilang chairperson, vice chair naman ang Department of Economy, Planning and Development. Magsisilbi ng mga miyembro ang Department of Agriculture, DENR, DOST, DTI, DOH, Department of Migrant Workers, at TESDA. Ang konseho rin ang natasang mag-aproba ng Philippine Technical Cooperation Roadmap and Program, maging ang pagsisiguro na nakaayon ang technical cooperation initiatives sa national development priorities at policy objectives. Pinabubuo rin ang technical working group na sisiguro naman sa regular na pulong ng konseho at magmumonitor ng angkop na implementasyon ng Philippine Technical Cooperation Roadmap and Program. Pirmado ni Pangulong Marcos ang kautusan ika-29 ng Abril 2026. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Puliran farmers gagamit na ng biofertilizer sa pagsasaka. Si Ray Perel sa detalye ng balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Susubukan na ng mga magsasaka sa bayan ng Pulilan, Bulacan ang paggamit ng biofertilizer sa kanilang pagsasaka. Kanina formal nang inspeksyon ng Department of Agriculture, katuwang ang Bureau of Soils and Water Management ang planta ng Yamaen Biofertilizer sa lalawigan ng Bulacan. Sinuri ng DA BSWM ang kakayahan ng Romark Enterprises sa paggawa ng biofertilizer bilang bahagi ng pagsusulong ng sustainable agriculture o mas makakalikas ang pagsasaka. Kasabay nito, nagbigay rin ng biofertilizer assistance ang kumpanya sa lokal na pamahalaan ng Pulilan bilang suporta sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura sa bayan. Ayon kay Mayor RJ Peralta, mahigit 1,200 magsasaka ang inaasahang makikinabang sa ipinamahaging pataba. Umaas ang lokal na pamahalaan na mapapataas ang ani at mapapalakas ang produksyon ng mga magsasaka sa pamagitan ng paggamit ng biofertilizer. Una nang inirekomenda ng Federation of Pre-Farmers ang paggamit ng biofertilizer dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng chemical fertilizer bunsod ng krisis at tensyon sa gitnang silangan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, 5 dayuhan inaresto ng Bureau of Immigration dahil sa illegal foreign employment at paglabag sa immigration laws. Detalye sa ulat ni D.K. Sarate.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: 5 dayuhan ang inaresto ng Bureau of Immigration sa isang operasyon sa Pasay City bilang bahagi ng kampanya ng Administrasyong Marcos laban sa illegal foreign employment at paglabag sa immigration law. Ginawa ang operasyon noong May 5 sa isang

0: Pero pagkatapos nung nangyari nung Monday, nagdala na ako ng mga ekstrang damit sa toiletries ko dito para handa nang dito na lang
1: mag-campo. Para kayong bayan niyan to the people niyan, ha?
0: Yes, sugod bahay kami.
1: Sugod dito. Senado kayo dyan. Okay. Sige, ganda na staycation nyo. Sige, balita mo kay Nipa ha, sa iba pa mga developments yan. Ingat kayo dyan.
0: Sige. Mala Senado, ito si Ming Pasunson para sa Radyo Pilipinas.

0: Ayan na nga po ang round 2 ni Senador Kiko Pangilinan at Senador Robin Padilla.
1: Mark in! Mark out! Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
0: Samantala, supply naman ng petroleum products sa Pilipinas na nanatili daw humatatag. Ayon sa pamahalaan, nagbabalik si Raquel Bayan. Raquel!
2: Walang dapat na ipangamba ang publiko sa supply at buffer stock ng petroleum products ng Pilipinas sa gitna ng sigalot sa gitnang silangan. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Energy Director Rino Abad na nitong Biyernes lamang na nanatiling matibay o matatag ang supply ng langis sa bansa. Ang gasolina, sapat paan niya hanggang 53 araw. Ang diesel ay nasa 48 araw, habang ang kerosene naman ay nasa 165 days. Ang LPG ayon sa opisyal ay nasa 35 araw, habang ang aviation fuel ay sapat pa hanggang 73 araw. Kung tutusin ayon sa opisyal, bahagyang mas mataas ang supply sa kasalukuyan kumpara sa average supply ng bansa. Ang kakayahan storage capacity ng Pilipinas para sa petroleum products ay nasa higit 60 araw lamang. Ibig sabihin, malapit ang mga pigurang ito sa itinatatlang volume na iniimbak ng bansa. Dahil dito, wala anyang dapat ikabahala ang publiko, lalo't ang kailangan lamang naman tiyakin ay magtutuloy-tuloy ang importasyon ng langis ng Pilipinas na hindi anya problema. Lalo't wala namang refining countries sa Asia-Pacific region ang huminto o nag-ban sa pagbebenta ng krudo.
3: Kahit ano, wala ho, ang number one ho natin, of course, kailangan ho natin tuloy-tuloy yung importation at replenishment. So, sa part na yan, wala ho tayong report na natatanggap na meron hong refining countries na pinagkukunan natin in the Asia-Pacific region ng mga refined products na huminto or nag-ban ng export. Even the month of March and April, wala ho. And,
2: mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report! Mark in! Mark out!
0: Sandali, bago po tayo magtapos, nagpalabas po ng anunsyo ang National Grid Corporation of the Philippines at sinabi po nga posible daw po magpatupad ng manual load dropping o yung rotational brownout sa ilang lugar po ngayong araw na ito upang mapanatili daw po ang integridad ng sistema ng supply ng kuryente. Kasunod na rin po ito ng pagpapadupad ng red alert status sa Luzon at Visayas grid. Mangyayari po ito sa alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi para sa Visayas. Inisa-isa po rito yung mga electric cooperatives na magpapatupad po ng rotational brownout. Dahil po rito ay posible na po makancel kung sakaling mag-improve na po ang kondisyon ng supply ng kuryente. Inihikayat po ng NGCP ang lahat na maging masino po sa paggamit ng kuryente.
1: Mark in! Mark out!
0: Ay, salamat po sa inyong pagtugay, guys, sa ating palatuntunan. Tinatawagan lamang po muna ng pansin ang nanay na si Jiba Malong Bayhaki. Siya po ang nanay ni Lawrence Michael Bayhaki. Siya po ay nasa pangangalaga po ng St. Rita Orphanage Incorporated dyan sa Paranaque City. Makipag-ugnayan lamang po kay Miss Lani Batulayan sa lalo madaling panahon para ho sa kapakanan itong ating ipinapanawagan. Tumawag lamang po sa numero B sa numerong 725-47891.
1: 725-47891. Mark in! Mark out!
0: Maraming salamat sa ating mga nakakasama.

0: sama. Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot, ang mutya ng Bicolandia, Daragang Magayon, pero hindi kasing init ni Mayon. O, kalmado ito, chill lang to. Si Engineer Matet Segovia, si Myla, si Aiza, si Isabel, ang ating pong mga patnugot ng palatuntunan. Ito po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. Bye!
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ilan ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay, at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa, at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay, tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng Boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your Institution in Philippine Sports Broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Namiss mong panoorin ang favorite mong sport?
5: Worry no more!
4: Worry no more!
5: Recap tayo
4: dito sa Post Game.
5: Walang mintis.
4: Walang mintis. At may kasama pang update. Post Game sa Radyo Pilipinas 2.
5: 918.

0: happy 40th anniversary to Sports Radio. God bless you more and more power.
1: Halahala kaya ng mga naganap sa laban. Walang miss, walang sablay. Lahat bullseye dito sa Post Game sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: 5:33 ng hapon, balitang NSA naman tayo this time around. Si Rose Jean Ramos ay bronze medalist sa Asian Weightlifting Federation Asian Weightlifting Championships, ginaganap sa Gandhinagar, India. Yung bronze medal ni Rose Jean ay nakuha niya sa snatch nung bumuhat siya ng 81 kilos sa kanyang huling attempt. Actually, lahat ng attempts na sa snatch, nagawa niya eh. And then, sa clean and jerk, sayang, tumapos siya in fourth place. Ganun din, pagdating sa total, fourth place siya. So, 95 kilos yung binuhat niya sa clean and jerk. That's a total of 176 kilos. Isang kilo lang yung diferensya dun sa nanalo ng bronze na si Komal Kohar ng India. So, si Dave Pakaldo yung isa pa nag-compete dito sa men's 65 kilogram division. Samantala, sa China, ginaganap ito sa Macau. Ang Pilipinas nakalikom ng apat na bronze medal so far sa 11th Sanda World Cup. So lahat ito ngayong araw na ito lumaban. Yung apat sa limang miyembro ng ating team. Si Jennifer Calapio, nag-iisang babae, bronze medalist sa women's 48 kilogram division. Unang laban niya, semis agad eh. Natalo siya kay Aparna Dahiya ng India, isang Wushu Cup. Wushu Asia Cup champion. Ito naman si Razel Diaz, bronze sa men's 52 kilogram. 2-0 din yung pangkatalo niya kay Ou Jiaming ng China. Si Carlos Bailon Jr., hindi niya nadepensahan yung kanyang titulo sa men's 56 kilogram division. 2-0 loss kay Arsene Umalatov na tumalo rin sa kanya last year sa Wushu World Championship sa Brazil. Gold medal contest naman yung pinaglabanan nila doon. And then yung fourth bronze ng Pilipinas galing kay Gideon Padua sa men's 60 kilogram division. Natalo siya kay reigning champion Zun Long Wang ng China. The last Filipino na lalaban dito sa 11th Sanda World Cup, si Sander Alipio, mamayang alas 7 ng gabi. Nakaschedule yung kanyang semifinal bout laban kay Jesus Herreras Montalvo ng Peru sa men's 65 kilogram division. Last year, sa 60 kilograms nag-compete itong si Sander Alipio, nakakuha siya ron ng bronze. So, he will try to do better dito sa men's 65 kilogram division semifinals mamayang gabi. Samantala, ang Pilipinas nanalo ng 9 gold, 7 silvers at 2 bronzes sa Asian Sub-Juniors and Juniors Classic and Equipped Powerlifting Championships and University Cup sa China rin, sa Hainan, ginanap. Nakaapat na ginto si Radley Marzan sa men's minus 53 kilogram junior division. 3 gold, 1 silver naman para kay Lyra Shane Silvano sa women's minus 43 kilogram junior division. 1 gold, 3 silver. Plus, dalawang bagong Asian deadlift record para kay Keisha Daniel Naral at si Jerine Angelo Salvador. 1 gold, 2 silver, 1 bronze sa men's minus 66 kilogram junior. And then, 1 silver and 1 bronze para kay Angelo Miguel Galon sa men's minus 74 kilogram junior division. Sa ginaganap na Prisaa National Games 2026 sa Bacolod City, meron ng swimmer mula sa Central Visayas ang nakapanalo na ng 7 gintong medalya. 7 out of 7 ang gold medal conquest ni Luis Jurado of Central Visayas. So malaking bahagi siya kung bakit ang Central Visayas ay kasalukuyan, ha? Number 2 sa medal tally ng youth division. Okay, so si Luis Jurado, yung 7 gold medals niya nang galing sa boys 12 to 15. Teka, maya-maya pa. Youth A, 400 meter freestyle, 50 meter, 100 meter, 200 meter at 1,500 meters. And then, yun yung individual. E tapos yung dalawang team gold niya sa 4x400 meter freestyle relay at 4x200 meter freestyle relay. Okay, lalanin natin itong 7-time gold medalist ng swimming competition sa Prisaan National Games 2026 mula Central Visayas. Ito po si Luis Jurado.
3: What a way to end the swimming competition, Luis. 7 gold medals, the most decorated athlete here in the swimming competition. What can you say about the performance today?
4: I can say that it was a very good performance. I dropped 4 seconds in my 400 freestyle. I achieved my goal of 7 medals and overall, really happy.
3: In the first 50 meters, you were behind your effort. So what were the adjustments you made in order to win this event?
4: Oh yeah, that was part of my strategy because I decided not to go full speed in the first 50 because if I go full speed in the first 50, I'll get tired really easily. So I decided to conserve my energy, go fast but easy, and my plan worked out.
3: 7 goals. We didn't expect that. You mentioned the last 30, but how big is this victory for you in terms of your morale?
4: This is a very big victory because since it's my first Prisa, very happy that it went out so well, and it's just a really good experience overall.
3: So what's the preparation for you ahead of Palawan?
4: Now, after this, I'll be tapering, which is like technically gaining back the energy, focusing more on technique and getting your muscles to be ready for the big race, for the big races, big competition.
3: So you'll take a brief break?
4: Not really, because Palero is really soon, so I'll train after, like, tomorrow or after tomorrow.
3: Luis, winning a medal is hard, but 7 is harder. What made you inspired in getting this kind of victories?
4: Well, my family inspired me, my coaches inspired me, my friends and teammates inspired me as well. I have to give a really big thank you to them.
3: Personally, what's the meaning of having 7 gold in your first Prisa Games?
4: For me, winning 7 golds and getting the maximum out of this competition means a lot to me since my training paid off. It shows that my training was put to good use and that I reached my goal overall.
3: Luis, with your victory here, you might be one of the biggest prospects, youngsters in our swimming scenario here in the Philippines. What are your expectations for yourself and what are your goals?
4: I'm gonna, for my goals, I'll be trying to aim for the whole national, not only private schools. So like, for like Palaro and Batang Pinoy, I'll be trying to gain more medals.
3: Is making it to the Philippine team one of your plans?
4: Yes, it's a dream of mine.
3: But what's your ultimate goal as a swimmer?
4: To make it to the national team. Yes.
3: For international competition, biggest.
4: I just like to represent the Philippines. Then I don't know, maybe if I train hard enough and I put my mind down and focus on swimming, I'll probably want to win a medal in international competitions. But overall, I'd just like to represent the Philippines.
3: Luis, can you talk about the preparation you need ahead of this competition and how do you balance your academic responsibilities?
4: So like, for academic responsibilities, it's really hard to balance because I train in the morning before school and then after school, and then I have to sleep I have to sleep really early to wake up the next morning. So normally what I do is do my homework at school, like before training, to be ready for the due date of the homework.
3: Who's your idol in swimming?
4: My idol in swimming is TJ Amaro and Chad Liklow and Michael Phelps.
3: But for Luis, what's the biggest motivation for you to before you complete this study?
4: For me, there's no biggest motivation because they're all pretty equal, but making my family and coaches proud is a really big accomplishment.
3: Just your message to your supporters and the entire Region 6 who is very proud of you right now.
4: Yeah, my message for Region 7 and my supporters is thank you very much for supporting me and let's reach higher goals.
3: Thank you so much.
4: Thank you.
2: Luis Jurado of Central Visayas, 7 gold medals in the swimming competition ng Prisaan National Games 2026. Now, in the medal tally, as of 8 a.m. pa to, today, ito pa yung latest na meron tayo. Western Visayas is in the lead, Region 6, 61 gold medals. Pero right behind them, ang Central Visayas, Region 7, na merong 59 gold medals. So hindi kala kayo yung difference, ano? And then pumapangatlo ang Bicol Region with 42 gold medals. Fourth,
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna natin puputulin ng post-game sa Sports Radio para papasukin ang kapapasok lamang na balita. Kinumpirma ni Acting Senate Sergeant-at-Arms Mao Aplasca na may mga tauhan ng NBI sa labas ng Senado. Ang buong detalye mula kay Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Nympha!
6: Yes, kinumpirma nga ni Senate Acting Sergeant at Arms Mao Aplasca na mayroong mga namataan silang tauhan ng NBI dito sa labas ng Senado. Nandito tayo ngayon sa labas sa may sa loob pa rin ng gate pero nasa labas tayo ng Senado at isinara na nga nila yung gate, yung main gate dito sa labas, yung gate 1 at yung gate sa likod, yung sa GSIS gate. At nakita natin na nakipag-usap si General Aplasca dun sa mga opisyal ng GSIS dahil tinatanong niya kung bakit daw may tinatawag kasi yung GSIS na protocol na i-inspect yung mga sasakyan na lumalabas mula dito sa Senado. Kasi kung if you're aware, yung gate dito sa Senado sa likod, GSIS, yung Senado kasi dito ay part ng GSIS. So yung gate dito, paglabas doon, it's a GSIS property. So yung protocol na yon ay pinapatupad nila at kasama doon sa kasama ng mga GSIS officials kanina ay yung mga ilang taga NBI na nakakausap nga si General Aplasca. Tinatanong ni General Aplasca bakit nila ipinapatupad yun. Tinatanong niya kung pati ba daw yung sasakyan ng Senate President at mga senador ay i-inspect din ng mga taga GSIS at hindi naman daw yan nasagot ng mga taga GSIS. Sa ngayon ay si General Aplasca ay lumabas naman dito sa may gate 1 kung saan naroroon yung mga nagpo-protesta at iniikot niya yung tinitingnan niya yung seguridad na ipinapatupad. Lahat ng ito ay sa gitna ng impormasyon na may desisyon na ang Korte Suprema patungkol dun sa TRO laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ngayon ay ang sabi ni General Aplasca, hindi pa matatawag na lockdown itong pinapatupad sa Senado, pero parte pa rin ng elevated alert status na kanilang ginagawa. Yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado. Ito si Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Ayan, linawin lang natin, no? Sinabi po na hindi nga raw po lockdown pa sa Senado. Maraming salamat, Nympha Asuncion. Balikan po natin muli ang post-game sa Sports Radio.
2: Sa pareho or either one of this. Pero kung magkaganon, babalik siya sa Rafael Nadal Academy sa Mallorca, Spain. Doon yung training and then before the French Open sa Roland Garros in Paris. 5:48 Philippine Standard Time. Quick timeout tayo. And pag-usapan natin yung naganap na game number 5 between the San Antonio Spurs and the Minnesota Timberwolves dito lamang sa post-game sa Sports Radio 918.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
1: Champion man o talunan, hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: 10 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. Last quarter na tayo dito sa post-game this Wednesday. Western Conference semifinal series, abante 3-2 ang Minnesota Timberwolves, ang San Antonio Spurs sa Minnesota Timberwolves after today's game 5, 126-97 ang final score nito. Victor Wembanyama, after getting ejected dun sa game 4, mabuti na lang, di siya na-suspend ng isang laro. Nagbalik siya dito sa San Antonio to score 27 points plus a playoff career high 17 rebounds. Meron din siyang 5 assists at 3 blocks. Keldon Johnson, 21 points, and De'Aaron Fox, 18 points, 5 assists, and 4 rebounds. And then 3 players pa ng San Antonio ang tumapos in double-digit scoring. Highlights ng laban. In the first quarter, ito, tinawagan ng unsportsmanlike foul. Itong si Rudy Gobert. Ang nangyari kasi, tumira ng 3 si Wembanyama. Yung paa ni Rudy Gobert nandun sa landing spot ni Wembanyama. So, automatic yan. Automatic flagrant yan. Pag landing spot foul. So, Wembanyama made the technical free throw. And then yung 3 free throws, dalawa lang yung naipasok niya. So 3 out of 4. Later on, Wembanyama ginamit yung screen ni Stephon Castle all the way for the dunk. Tapos tumira naman siya sa 3. Making it 24-9, 15-point lead para sa San Antonio. At that point, meron ng 16 points etong si Wembanyama. Yun nga lang, tinapos ng Minnesota yung first quarter with a 21-6 counter-attack. Kaya baba na lang sa 4 yung inahabol nila, 34-30. Second period, defense to offense para sa Spurs. Butata ni Stephon Castle, nauwi sa 3 ni De'Aaron Fox. And then Castle with a 3-point play. Balik ulit sa double-digit ang lamang ng San Antonio, 43-30. Lagpas kalahati, nakalayap si Ayo Dosunmu para sa Minnesota. That was only their third field goal in the second quarter for Minnesota. They only made 5 overall sa second period. Ganon kaalat ang kanilang shooting. Samantala, ang San Antonio, naku, andali ng puntos eh. Alley-oop dunk ni Devin Vassell, and then sabi ni Wemby, aba, kaya ko rin yan pare. Labang sila dito ng 18-58-40. Now, in the third period, sinubukan ni Anthony Edwards to bring Minnesota back in the game. Nakascore siya ng 4 na puntos in a 7-0 run. Then, maya-maya, 4 straight points ulit. Baba sa 5 ang lamang ng Spurs, 67-72. Yun nga lang, yung 3-point play ni Wembanyama ang nagsimula ng 13-4 run para sa San Antonio. Merong steal and layup si Keldon Johnson and then Dylan Harper with a follow-up dunk. Abante sila ng 14-85-71. The Spurs were up 91-73 entering the fourth quarter. Now, in the final period, ang closest na nakadikit itong Minnesota was 86-97. 11-point lead. Kaso, nagbagsak ang San Antonio ng 9-0 run to extend the lead 106-86 with 6 minutes 55 seconds to go. And then, more than 3 minutes later, pinaupo na yung starters ng Minnesota. Isinuko na nila ang bataan. Winigayway na yung white flag. And sabi nila, sige, bawi na lang kami in game number 6. Anthony Edwards, 20 points para pangunahan ang Minnesota. So sa Sabado, ang game 6, magbabalik ang series sa Minneapolis mga 9:30 in the morning. So magandang bagay ito. Hindi mo kailangan gumising ng maaga sa Sabado. Pwede kang magpuyat. Kasi 9:30 pa yung laro eh. Yun nga lang, kung aabangan mo naman yung laro ng yung game 6 ng Cavaliers Pistons, sa Sabado na rin yun, mas maaga pala yun, alas 7 lang umaga. So dalawang sunod na araw. Ay, grabe naman. Grabe tong tong schedule ng ano. Bakit ganito tong schedule ng Detroit tsaka ng Cleveland? Ah, okay. Sige, may isang araw naman palang pahinga. Bukas, game number 5. And then, Sabado, game 6. Linggo na rin yung game 7 nila. Okay. So, yan yung schedule ng Cleveland, Detroit. Tabla yung series, 2 games apiece. Meanwhile, kung aabot ng game 7, ang San Antonio at Minnesota, sa Lunes ang schedule niya. So, hinihintay ng New York yung mananalo sa series ng Detroit at Cleveland sa Eastern Conference Finals. Naghihintay naman ang defending champion OKC Thunder sa mananalo sa pagitan ng Minnesota at ng San Antonio. PBA action! Simula na po ngayong araw ng quarterfinals ng Commissioner's Cup. First game sa pagitan ng NLEX at ng TNT. Of course, NLEX ang may twice-to-beat advantage dito sa kanilang quarterfinal matchup. Now, nitong nagdaang Friday, Saturday, and Sunday, nagkaalaman kung paano yung pwesto nila in the quarterfinals. So, merong nasa top 4 ang NLEX, Barangay Ginebra, Rainer, Shine at Meralco. And then, bottom 4 ang San Miguel, Magnolia, TNT at saka Phoenix. So, last Sunday, etong Ginebra, tinalo ang TNT 93-86. Tinalo ng Magnolia ang Meralco 93-76. Nung Sabado, panalo ang San Miguel sa Phoenix 116-104. Panalo ang Converge laban sa Bossing, 136-182-22, pero no bearing naman yan. Friday, tinalo ng Rain or Shine ang Titan Ultra, 142-131. And then tinalo ng Meralco ang Terra Firma, 113-69. So nakadalawang laro pa pala itong Meralco dun sa last 3 play dates ng elimination round. So kaya... yun yung resulta ng games ng last 3 play dates ang nagdetermine ng ranking nila for the quarterfinals. Now kasalukuyan, NLEX lamang ng 6 over TNT. Wala nang lagpas kalahati na to in the second quarter. Mayroon ng 10 puntos si KD Lalane plus 10 rebounds, double-double na siya. Katulong niya itong si... sino itong si Roger? Rodney Roger ba to ng NLEX? With 8 points. Si Bolick, meron palang 7 points sa ngayon. Sa kabilang koponan, si Ball Ball, meron ng 19 puntos and 7 rebounds. Tapos 5 points naman si Brandon Ganuelas Rosser. So tingnan natin kung ano mangyayari dito. If TNT wins, meron pang isang laro. Kung NLEX manalo rito, pasok na sila, swak na in the semifinals. 2 minutes bago mag-alas 6 ng gabi at dito po magtatapos ang postgame this Wednesday. Salamat sa pagtutok dito po sa ating programa. And bago nga pala tayo magtapos today, remind ko lang kayo, bukas ay simula na ng Karate 1 Youth League sa SM Mall of Asia Arena. Tinitingnan ko yung presyo ng tickets, kaso hindi ko mabuksan kasi hindi ko na matandaan yung password ko rito sa ano, sa SM tickets. Pero meron silang VIP bundle of 4 days free seating sa halagang 300 pesos. Hindi na masama. Diba? Free seating. Yun nga lang, di ko alam kung saan nakapwesto yan. Pero VIP bundle eh. Oh, so, mukhang maganda naman yung pwesto niya. So, Karate 1 Youth League 2026 begins tomorrow sa LSM Mall of Asia Arena. Tatakbo po yan hanggang Sunday, May 17. Up next, ang Sports 918 kasama si Rhea Arevalo until 8 in the evening. Hanggang sa susunod nating pagsasama-sama dito po sa ating programa, I'm John Magol. Good evening sa inyong lahat.
9: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
10: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
11: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
10: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
12: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
10: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
13: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
10: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
12: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
10: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
12: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
10: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Sa pagitan ni De La Rosa at ng mga ahente ng NBI, ang iba pang detalye tungkol dito, iulat namin maya-maya lamang. Samantala, nilinaw ng Malacanang na wala pa sa isip ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang muling pagsali sa International Criminal Court. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
18: Muling nabuhay ang usapin ng muling pagsali ng Pilipinas sa International Criminal Court o ICC. Kasunod yan ang mga diskusyon hinggil sa posibleng pagpapatupad ng ICC arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa na dating hepe ng Philippine National Police noong panahon ng drug war ng nakaraang administrasyon, bagay na nilinaw ng Malacanang. Sa kasalukuyan, hindi pa pinag-iisipan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang muling pagsali ng Pilipinas sa ICC, pero hindi umano nito tuluyang isinasara ang posibilidad ng pagtalakay dito sa hinaharap.
19: Ang huli namin pag-uusap ng Pangulo, medyo matagal-tagal na po, sa ngayon ay hindi ko pa po ito muling na itatanong. Ang huli niya pong sinabi ay hindi pa po magre-rejoin. So kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod ng araw, ay hindi naman po sarado ang Pangulo dyan. But sa ngayon, ang huli namin pag-uusap ay hindi pa po magre-rejoin.
18: Una nang iginiit ng palasyo na kahit hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas, nananatili pa rin umiiral ang Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Matatanda ang opisyal na kumalas ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte. Matapos magsagawa ng paunang investigasyon ng ICC kaugnay ng kampanya kontra illegal na droga ng kanyang gobyerno. Punto pa ng Malacanang, hindi naman kailangang magkagulo sa pagpapaabot ng suporta sa senador.
19: Galit. Kapag ka po ba, if ever mag-implement ng valid warrant of arrest or pagpapatupad ng utos ng isang korte, dapat po ba na ang mga Duterte at mga suporta ni Senator Bato ay maghasik at magalit sa gobyerno? Hindi po ba dapat tayong lahat, kahit anong kulay natin, ay dapat na tumutupad sa batas at pinapatupad ang batas? So hindi po kinakailangan magkagulo.
18: Sa usapin naman ng impeachment laban kay VP Sara, binigyang diin ng palasyo na accountability ang nais ng pamahalaan.
19: So kung sabihin na the palace is for the holding of the trial, ganito po ang gagawin natin. Alam po natin, since the time na nagpaumpisa ang Pangulong magpaimbestiga sa flood control mess, ang sabi niya, managot ang lahat na managot. So, hindi naman po pwede maging exemption, no? Or ma-exempt itong impeachment trial. Dahil kung may dapat na mapanagot, ay dapat na managot.
18: Umapila na rin ang Simbahang Katolika sa Senado na ituloy ang impeachment trial laban sa Vice Presidente at bumoto ng naaayon sa ebidensya at sa ngalan ng hustisya. Hindi rin dapat anila madelay ang trial at dapat itong masimulan sa lalong madaling panahon dahil ang pagpapaliban dito ay pagpapaliban din sa hustisya para sa mga Pilipino, pati na sa bise. Samantala, nagpaalala ang Malacanang sa publiko na manatiling mapanuri at mapagmatsyag sa gitna ng mga kumakalat na usapin tungkol sa umano'y destabilization plot laban sa Pangulo. Ayon sa palasyo, wala pang namumonitor na aktibong plano para pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon. Gayunman, sinabi nito na batid umano ng publiko

0: Kwestiyon para sa senador, ang Para Stress Officer at TCO Undersecretary Claire Castro, hindi ipagkakait ng pamahalaan ng anumang tulong sa sinumang Pilipinong nangangailangan. Anuman anya ang kulay sa politika, laging kapakanan ng taong bayan ang dapat unahin at hindi ang pansariling interes. Matatanda ang humingi ng tulong si De La Rosa kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court matapos itong mag-issue ng arrest warrant laban sa senador dahil sa muna'y pagiging co-perpetrator sa war on drugs ng panahon ng Duterte administration. Binawi na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang inihaing subpoena para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Isang araw ito bago ang nakatakda sana niya ang pagharap sa Major Crimes Investigation Unit ng CIDG sa Campo Crame. Ito'y para magsumite ng sworn affidavit, mga dokumento at magbigay ng mga impormasyon kaugnay sa umunoy extrajudicial killings na naganap noong siya pa ang Police City Director at Regional Director sa Davao. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, respeto ito sa pagsasailalim ng Senado kay Bato sa protective custody matapos sa maglabas ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban sa senador.
1: Iginiit ng Justice Department na nasa batas na maari umanong isuko ng Pilipinas ang isang individual sa International Criminal Court. Samantala, kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nakapagpalit na ng bagong lead counsel. Yan ang ulat ni RR Tubisic.
2: Muling iginiit ng Department of Justice na maaari umanong isuko ng Pilipinas sa isang international court ang isang individual ayon sa Republic Act 9851. Paglilinaw ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, nananatili ang posisyon ng kagawaran na walang batas na humahadlang sa gobyerno na makipag-ugnayan sa anumang korte sa ibang bansa. Ang RA 9851 ay ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ito ang batas na ginamit ng pamahalaan sa pag-arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Section 17 ng batas, nakasaad na maaaring isuko ng mga otoridad sa isang international court ang Pilipinong sangkot sa crimes against humanity. Samantala, sa isang text message, sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na siya ay kikilos lang kung may hawak na siyang legal na dokumento. Ang hawak umano kasing papel ni dating Senador Antonio Trillanes ay mula sa International Criminal Court, ang korte kung saan nag-withdraw na ang Pilipinas. Kaya anya, wala na itong visa sa Pilipinas. Irerespeto niya lang daw ito kung ito ay galing na sa Interpol. Pero nauna nang sinabi ni Attorney Cristina Conti, Assistant to Counsel ng ICC, na hindi kailangan ng anumang domestic paper para ipatupad ang warrant of arrest kay Senador Bato de la Rosa. Ito rin ang posisyon ng ICC dahil nangyari ang mga umano'y extrajudicial killings noong miyembro pa ang Pilipinas ng Rome Statute. Samantala, sinabi rin ni Attorney Melvin Matibag na handa silang iserve ang warrant of arrest kay De La Rosa anumang oras. Pinayagan na rin ng ICC ang request ni Nicholas Kaufman na magbitiw bilang abogado ni Duterte. Ang British lawyer na si Peter Haynes ang magiging bagong lead counsel ni Duterte. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Silipin naman natin ngayon ang mga kaganapan sa labas ng Senado. Live ngayon doon si RR Tubise. RR, kamusta dyan ngayon?
3: Dayan, nandito nga tayo sa labas ng Senado kung saan maigpit ang seguridad dahil halos isang libong kawanin ng Philippine National Police ang nakadeploy. Kasunod dito ng mga ugong-ugong na ngayon na aarestuhin si Senador Bato de la Rosa ng NDI. Sa aking kanan, makikita natin na nandito yung mga pulis, binabantayan nila ang mga relayista para hindi makapasok dito sa Senado. Na ayan yung mga relayista na ayan yung mga nananawagan para ipakulong si Senator Bato de la Rosa, pati na yung ipinapanawagan din nila ang pagpapakulong kay Sara Duterte, pati ang kanyang impeachment. Sa akin naman kaliwa, makikita natin dito na dito yung mga taga-suporta ni Bato, pati yung mga suporta ng kampo ni Duterte. Makikita rin natin sa kanina pa, kanina kinumpirma ni Bato na nakatanggap na siya ng mga balita na nakabang na sa kanya yung NDI, yung National Bureau of Investigation, pati yung CIDG, dahil anumang oras ay maaari na nga siya,

0: ari na nga raw siyang arestuhin. Kanina din, nauna niya na rin sinabi na nananawagan siya kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Dayan, ngayon hinihintay natin yung desisyon ng Korte Suprema kung pagbibigyan yung kanyang panalangin na TRO para hindi siya ipakulong o isuko sa International Criminal Court. At sa ngayon, mahigit nga, ulitin lang natin, mahigit 1,000 pulis mula Northern, Southern, Eastern District ng NCRPO ang napadloy sa labas ng Senado. Sa ngayon, seguridad, safe pa rin yung mga tao na pa namang naiuulas sugatan o mga pagkakagulo. Dayan?
1: Maraming salamat sa update, RR Tubise. Habang inaabangan ng publiko ang susunod na kaganapan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, kanya-kanya rin ang pananaw at opinyon ng taong bayan hinggil dito. Alamin ang POV ni Juan sa ulat ni Sheila Natividad.
2: Nasa Senado na ang susunod na yugto ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Habang hinihintay ng publiko ang magiging direksyon ng proseso, sari-sari rin ang pananaw at tanong ng mga Pilipino tungkol sa nakaambang impeachment trial. Para kay Father Robert Reyes, mahalagang pairali ng mga mambabatas ang pagiging patas at huwag hayaang manaigang politika sa pagdedesisyon sa impeachment ng bise.
3: Kasi nga, ang accusation sa kanya ay abuse of confidential funds. Ayan po yung gusto naming malaman. Ano ba talaga? Bakit talaga merong tinatawag ng betrayal of public trust, abuse of authority, unexplained wealth, at yung waste of people's money, waste of opportunity.
2: Dagdag pa ni Father Robert,
3: si Sara kailangan managot kayo kasi ang daming lumabas eh. Kapag hindi po naging matino ang paglilitis kay Sara Duterte sa Senado, madadagdagan ang galit ng taong bayan.
2: May ilan namang nanawagan na gawing mas malinaw at bukas sa publiko ang pagdinig para mas maunawaan ng taong bayan ang mga ebidensya at proseso na kakaharapin ng pangalawang pangulo, katulad na lamang ng vendor na si Nanay Gloria at housewife na si Maria.
4: Ang akin lamang kung ano yung mga gap, malaki man o maliit, madadala sa pag-uusapan, maging patas lamang dahil nangangailangan din kami ng tulong.
5: Sana nga po managot yung mga taong may sala sa mga pera na yan na ginagastos nila na walang pakundangan. Sana naman, maging patas sila sa paghusga sa kung sino man ang may sala.
2: Kaisa naman si Jasper sa hiling ni Nanay Gloria at Maria, maging makatarungan at nararapat ang pag-aksyon sa oras na maipasa na sa Senado ang Articles of Impeachment ng Bise.
6: Sana maging pantay yung maging pag-ano nila kay Sara Duterte na sana maging successful. Sana maging pantay at maging practical sila sa gagawin nilang plano.
2: Matatanda ang noong May 11, bumoto ang mga miyembro ng House of Representatives para i-impeach si Vice President Duterte sa pangalawang pagkakataon, kung saan 257 ang in favor, 25 ang against, habang 9 naman ang abstain. Kabilang sa mga iniuugnay sa impeachment na paratang ang umano'y misuse of confidential funds, unexplained wealth at iba pang isyung may kaugnayan sa public trust. Dahil dito, ang Senado na ang magsisilbing impeachment court na tatalakay sa kaso habang inaasahan ang magiging paglilinaw sa mga susunod na hakbang ng proseso. Bukod sa mensahe sa mga mambabatas, nais ding malaman ng sambayanan kung ano ang magiging basihan ng hatol ng Senado at kung paano masisiguro na magiging patas ang impeachment proceedings. Umaasa naman ng marami na magiging malinaw, patas at makatarungan ang magiging pag-usad ng impeachment trial. Para rin sa kapakanan ng sambayanan. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Sa iba pang balita, nasa Office of the Ombudsman na ang Partial Committee Report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa issue ng flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
8: Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nito ang partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee mula sa opisina ni Senator Ping Lacson kaugnay ng investigasyon ng komite sa isyu ng flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ibabahagi ito sa mga grupong nakatoka sa iba't ibang kaso ng flood control para sa kanilang pagsusuri at magamit kung kinakailangan. Patuloy naman ang investigasyon at paghabol ng Office of the Ombudsman sa mga sangkot sa maanmalyang flood control projects sa bansa. Siniguro naman ni Lacson sa publiko na hindi masasayang mga naging findings ng Senate Blue Ribbon Committee kahit may pagbabago ng liderato ng Senado. Ayon kay Lacson, nakatulong ang komite sa ilalim ng pamumuno niya sa preliminary investigation ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Ayon niya, ito ay sa pamamagitan ng pagkakaroon ng testimonial at documentary evidence. Sa kasalukuyan, hindi pa sapat ang bilang ng mga nakapirmang mga senador dito para ito ay matalakay sa plenaryo. Bukod kay Lacson, lumagda dito sina dating Senate President Tito Soto III, Senator Erwin Tulpo, Risa Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Rafi Tulpo. Una nang naibahagi ni Lacson ang nilalaman nito sa pamamagitan ng Chairman's Progress Report. Bago pa naging pagbabago sa liderato ng Senado, sinabi ni Lacson na magpapatuloy ang investigasyon ng komite.
9: We will scrutinize matters that need further scrutiny. Una, mas malalim at mabusising investigasyon hinggil sa usapin ng allocables at leadership fund. Pagtuunan ng pansin ng komite ang mga opisyal na dokumentong ating nakalap mula sa DPWH. Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas.
8: Sa naging privilege speech ni Lacson, sinabi niyang reincarnation ng flood control scandal ng PDAF scam. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Samantala, posibleng makaranas ng ash fall ang ilang bahagi ng Legazpi City at Santo Domingo dahil sa patuloy na aktibidad ng Bulkang Mayon. Mahigpit ding pinatutupad ang pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone. Yan ang ulat ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas. Albay.
10: Muling nagbuga ng makapal na ash plume ang lava collapse pyroclastic density current na naitala sa bahagi ng Misigali ng Bulkang Mayon sa Albay kaninang alas 11:22 ng umaga. Ayon sa FIVOX, bunsod ito ng patuloy na pagdaloy ng lava sa bulkan na nagiging sanhi ng pagguho at pagbuo ng PDC. Patay sa FIVOX Mayon Volcano Observatory, mas maliit ang naturang ash plume kumpara sa naitala noong May 2.
11: So, nagkaroon po tayo ng around 3 kilometers po na run out dito sa Miisi. So, 3 kilometers po yung inabot niya mula po na, sa, kung susukatin po mula sa crater. At nag-form po ito ng ash plume na umabot din po sa 4,000 meters o 4 kilometers po from mean sea level.
10: Dahil naman sa mahinang ihip ng hangin sa itaas ng bulkan, posibleng makaranas ng ashfall ang ilang bahagi ng Legazpi City at Santo Domingo. Kaya naman ang pamahalaan, patuloy na binomonitor ang sitwasyon upang agad na maabisuhan ng mga residente sakaling lumala ang aktibidad ng bulkan. Ang Daraga MDRRMO nga, agad na nakipag-ugnayan sa mga barangay na sakop ng Mayon Unit upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente rito. Mahigpit na pinapatupad ang pagbabawal sa pagpasok sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone.
12: As of now, negative ang LGU Daraga for ashfall as per report ng aming monitoring team. So, continuous ang coordination with the barangay DRRM committee headed by their punong barangays para sa alertness ng kanilang residents doon sa Mayon Unit.
10: Muli namang pinaalalahanan ng FIVOX sa publiko na manatiling handa sa posibleng panganib na dulot ng patuloy na pagdaloy ng lava at pagbuo ng pyroclastic density current o PDC. Sa ngayon, nananatiling mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad kasabay ng panawagan ng lahat na manatiling alerto at sumunod sa mga inilalabas na abiso. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigpit na binabantayan ng mga otoridad sa Albay ang pagpapatupad ng price freeze sa harap ng umiiral na state of calamity sa ilang bayan. Activated na rin ang Local Price Coordinating Council ng LGU sa Albay. Yan ang ulat ni Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
13: Para sa tricycle driver na si Kuya Bernard, malaking kagaanan sa araw-araw nilang gastusin ang ipinatutupad na price freeze sa mga pangunahing bilihin sa ilang bahagi ng Albay.
14: Panahon ng crisis natin ngayon, kailangan talaga na kahit papano, mas mura man lang ang ang mga bilihin.
15: Kaya kung ganyan ang mangyayari, medyo makakagian-gian po sa amin. Lalo na sa amin ang mga para-tricycle.
13: Si Kuya Jules naman, positibo na malalampasan ang problemang dinaranas nila dahil sa mahal na presyo ng langis at pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ito'y sa tulong na rin ng mga programa at proyekto ng pamahalaan para sa kanilang mga magsasaka.
16: Laban lang tayo mga farmers hanggat kaya natin. Kakaroon crisis ngayon, dahil lang yan din habang buhay. Hanggat may sumusuporta sa atin na gobyerno, makakaroon tayo niya.
13: Isang bayan ng Daraga kung saan nakatira sina Kuya Bernard at Kuya Jules sa mga nagdeklara ng state of calamity dahil sa muling pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Nasa ilalim din ng state of calamity ang mga lungsod ng Tabaco, Legazpi at Ligao. Gayun din ang mga bayan ng Kamalig, Malilipot, Santo Domingo at Ginubatan. Dahil dyan, epektibo na ang price freeze sa mga naturang bayan at lungsod sa lalawigan. Ibig sabihin, bawal magtaas ng presyo sa mga pangunahing bilihin ang mga negosyante sa loob ng 60 araw.
17: Ito po ay makakatulong dahil ang ibig sabihin po lang namin ito na yung calamity hindi po masasamantala. Yung price and supply situation natin sa isang lugar na nandun na nga yung state of calamity ay mayroon pang nagsasamantalang mga negosyante.
13: Babala ng DTI Albay, 5,000 piso hanggang 1,000,000 pisong multa at pagkakakulong ang posibleng kaharapin ng mga nahuhuling lalabag sa price freeze. Sa ngayon, naka-activate na ang mga local price coordinating council sa bawat LGU sa Albay upang bantayan ang presyo ng mga bilihin at maiwasan ang pananamantala habang nagpapatuloy ang aktibidad ng bulkang Mayon. Pero paglilinaw ng DTI Albay, hindi lahat ng produkto ay sakop ng kanilang ahensya. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Umalo na sa mahigit 14 milyong piso ang kabuang pinsala sa sektor ng agrikultura dahil sa patuloy na pag-aalboroto ng bulkang Mayon. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary at Deputy Spokesperson Joycel Panlilio, nagpaabot na ang DA ng 49 milyong pisong halaga ng agricultural inputs gaya ng mga buto, pataba at farm tools. Mahigit 648,000 pisong halaga ng tilapia fingerlings at feeds naman ang iniraan ng BFAR para sa mga mangingisda. Para sa mga nais magsimulang muli, may naalok na zero interest loan ng pamahalaan na may isang taong palugit bago bayaran.
18: Dahil nga po patuloy pa po itong ashfall po sa bulkang Mayon, meron po talagang kahirapan at challenge para po ma-assess po kung ano po talaga yung extent ng damage, lalo na po doon sa permanent danger zone. So ang ginagawa lang po ng Department of Agriculture ay patuloy po yung pag-monitor po ng mga areas po within po doon sa 7 to 8 kilometer radius po.
19: Inilatag ng Baguio City Disaster Risk and Management Office ang hakbang para tugunan ang posibleng epekto ng Super El Nino sa lungsod. Yan ang ulat ni Jadril Kate Lapizal ng PTV Cordillera.
20: Nagtatag ng El Nino Task Force ang Baguio City Disaster Risk and Management Office bilang paghahanda sa posibleng epekto ng inaasahang Super El Nino. Layunin ng task force na palakasin ang koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para agad na matugunan ang mga posibleng problema kaugnay sa kakulangan ng tubig, pagtaas ng kaso ng heat-related illnesses at banta ng sunog sa lungsod. Kabilang sa hakbang ng task force ang mas pinaigting na information campaign, monitoring sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng tagtuyot at paghahanda ng contingency plans para sa mga residente. Inaasahan naman ang pagsasagawa ng El Nino Summit ngayong buwan kung saan lalahok ang mga residente ng lungsod ng Baguio upang mabigyan ng karagdagang kaalaman sa paghahanda sa banta ng El Nino.
21: The advice tayo niya, the residentes tayo, agtipid tayo lata. Isungan DJT, aramidan tayo o summit tayo on May 29. Alaan tayo na ito yung barangays. Inyat i-suggestion da in everything. DJT, iaramid tayo, i-concretize tayo as a plan. But as of for now, ti-advise tayo na ito yung residentes, tipid, tipid, tipid.
20: Kasama rin sa El Nino Task Force ang Baguio Water District na siyang pangunahing opisinang magbabantay sa supply ng tubig sa lungsod. Ayon sa tanggapan, posibleng dumanas ang lungsod ng water shortage dahil nasa mataas na lugar ito. Ngunit patuloy namang pinagsisikapan ng tanggapan ang pag-monitor sa supply ng tubig sa lungsod at paghahanap ng mga bagong water sources. Isinasagawa naman ang mga rehabilitasyon at pagsasaayos sa mga reservoir at deep wells sa lungsod para matiyak na nasa mabuting kalagayan ang mga ito. Sinisiguro rin nito na maprotektahan ang mga watershed sa lungsod, kabilang na ang kanilang pagtatalaga sa mga magmomonitor at magbabantay sa mga ito.
0: Ang titinulong tayo nga sangon na giting challenges, na adaman ti problema, just let us know, ibagayo ti problema iti district na agawaan mi, no, na ti remedyo na. Otherwise, no, talaga awang kaya mi nga iremedyo, ibakap mi na kita water deliveries tayo.
20: Ipinapaalala rin ni Royeca ang kahalagahan ng water conservation, pag-iimbak ng tubig at iba pang paghahanda para malabanan ang matinding epekto ng El Nino. Jezreel Kate Lapizar para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Mas mainit na panahon ang ramdam bukas lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Hindi man umiiral ang hanging silangan o yung easterly wind sa bansa, karaniwan ang mas mainit na panahon sa buwan ng Mayo. Samantala, ang low pressure area po na dating bagyong Kaloy ay wala pong direktang epekto sa ating bansa at posibleng mag-dissipate o malusaw yan sa Biyernes o sa Sabado. Samantala, nasa 40 mga lugar ang mga nasa danger zone o above 41 degrees Celsius bukas. Karamihan dito ay sa silangan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa heat index forecast ng PAGASA, kabilang dyan ay posibleng pumalo sa 45 degrees Celsius ang ilang bahagi sa silangan ng Luzon, maging dito rin sa parte ng Tugigaraw City, Isuechague at CLSU Muñoz, Sangley Point, Ambulong at sa Dumangas, Iloilo, Giwan Eastern Samar, Dipolog at sa ilang parte ng Leyte, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius. Ibig sabihin ng mahigit 41 degrees Celsius na heat index, posibleng makaranas po ng heat exhaustion o heat cramps, lalo na kapag patuloy ang exposure sa direktang init sa labas, posibleng magka-heat stroke. Samantala, base naman sa heat forecast ng mga pangunahing lungsod sa bansa, bukas ng hapon, maglalaro sa 39 to 41 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila. At dyan naman sa parte ng Mactan International Airport, maaaring pumalo sa 42 degrees Celsius. Sa Davao City, Davao del Sur, maaaring umakyat sa 41 degrees Celsius. Kaya paalala po muli, para maiwasan ang heat-related illnesses sa mga sakit, magbaon ng panangga sa araw at kung maaari ay iwasan ang paglabas o matagal na exposure sa direktang init, lalo na sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanuluyan.
3: At abangan, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naglabas ng executive orders para sa pagpapabilis ng serbisyo ng gobyerno at pagpapaigtim ng pakikipagtulungan ng bansa sa developing countries.
1: Naralco, inanunsyo na ang bawas singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo.
7: At pulis na nanulak ng isang motorista habang nagpamaneho, sinibak na sa pwesto. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan!
22: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at work.
1: Is it a yes or a no?
2: Are you anti or pro?
1: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke or go broke?
2: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
1: Pag-usapan natin yan sa
2: Schoolmates, the country's longest-running youth forum and debate show on TV.
1: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
3: Ito ang mga buhay na pamana na bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngayong buwan ng pambansang pamana, sama-sama nating pahalagahan ang ating pinagmulan at pagyamanin

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapatupad ng mga abot-kayang serbisyong medikal na hatid ng mga programa ng PhilHealth. Kabilang dyan ang karagdagang libreng dialysis at cancer treatment benefits. Yan ang ulat ni Kenneth Pacheco.
1: Sa harap ng mga hamong kinaharap ng bansa, hindi kinakaligtaan ng pamahalaan ang usaping pangkalusugan ng mga Pilipino. Malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Tiyakin ang abot-kayang serbisyo medikal para sa lahat ng mga nangangailangan. Katunayan, nito lamang Lunes nang bumisita ang Pangulo sa Medical City para silipin ang pagpapatupad ng expanded benefits ng PhilHealth. Kabilang narito ang expanded maternity care packages. Sa ilalim nito, naitaas na sa dating 29,000 pesos mula sa dating 9,750 pesos ang makukuha ng isang normal delivery patient. Kung cesarean naman, maaaring makakuha ng 58 hanggang 62,000 pesos ang pasyente. Kaya para kay Michael na kapapanganak lamang ang may bahay, malaking kabawasan ito sa kanilang gastusin.
2: Malaking tulong siya in a sense na sa ngayon, yung anak ko po, as in, yung baby, 7 months and a half weeks, nasa NICU na po siya. So, medyo kailangan ko talaga ng malaking halaga. Pero sa tulong ng PhilHealth, na naa-discount naman kami ng parang nabawas-bawasan po yung aking isipin.
1: Kabilang din sa programa ang Outpatient Emergency Care Benefit na sumasaklaw sa mga minor condition. Dito nakatakda na ang halaga para sa ER fees, diagnostics at mga gamot sa mga accredited na level 1 hanggang level 3 na ospital. Kaya si Melinda na kailangan ng check-up para sa kanyang karamdaman sa puso, tila nabunutan ng tinik.
3: Napakalaking tulong po kasi hindi ko inaasahan na dito sa medical city ay ma-aabil ko yun through sa PhilHealth po. Kasi kung sa akin lang, sa amin lang, wala po talaga kaming kakayahan. Pero pasalamat po talaga ako dahil sa PhilHealth po ay na-covered naman po pati yung sa ambulance po namin, sa procedure po ng angiogram, at sa iba pa pong kailangan po dito ay naman po ng PhilHealth.
1: Wala ring patid ang pagpapatupad ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP sa pangunguna pa rin ng PhilHealth. Katunayan, mahigit 4,000 YAKAP clinics na ang bukas sa buong bansa, kung saan maaaring makakuha ng libreng 20,000 pisong halaga ng maintenance medicine kada taon.
4: Ang YAKAP, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
1: Pasok din sa yakap ang basic laboratory tests, pati na ang diagnostic para sa cancer.
5: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na uabot sa malubhang sakit.
1: Kabilang din sa programa ng PhilHealth ang karagdagang libreng dialysis, gayon din ang mas pinalakas na cancer treatment benefits para hindi matigil ang gamutan ng dahil lang sa gastusin.
5: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
1: Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Naglabas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 2 executive order na layong pabilisin ang serbisyo ng pamahalaan at palakasin ang pakikipagtulungan ng bansa sa iba pang developing countries. Sa ilalim ng Executive Order No. 117, ang Department of Social Welfare and Development na lamang ang magiging pangunahing gagawaran sa pag-credit ng Social Welfare and Development Organizations na tumatanggap ng tax-deductible donations. Kikilalanin na rin ng Bureau of Internal Revenue ang accreditation ng DSWD para mapabilis ang proseso para sa non-profit organizations. Layunin ng EO na mabawasan ng requirements para sa mga non-stock at non-profit organization na tumutulong sa mga Pilipino. Inilabas din ng Executive Order No. 115 para palakasin ang Technical Cooperation Council of the Philippines. Layunin naman itong palawakin ang technical assistance ng bansa sa iba pang developing nations sa ilalim ng programang Development Philippines. Sa bagong setup, pamumunuan ng Department of Foreign Affairs ang TCCP habang Vice Chair naman ang Department of Economy, Planning and Development. Kabilang din sa konseho ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para tiyaking nakaayon ang mga proyekto sa development goals at foreign policy ng bansa. Pinuri ng ilang eksperto ang mga napagkasunduan ng mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Yan ang ulat ni Cristel Ramisares ng IBC News.
7: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
8: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
7: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
9: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
7: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
10: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
7: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
9: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
7: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
9: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
7: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Cristel Ramizares, IBC News.
0: Good news naman para po sa mga consumer dahil bababa na ang singil sa kuryente ngayong Mayo ayon sa Meralco. Kasabay niyan, ipatutupad na rin ang refund rate. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
11: Magandang balita para sa ating mga kababayan. Maglalaro na lamang sa 14 pesos and 33 centavos kada kilowatt hour ang kabuuang rate para sa isang pangkaraniwang pamilya. Nabawasan ng 1 sentimo kada kilowatt hour ang singil mula sa dating 14 pesos and 34 centavos noong nakaraang buwan. Nakatulong ang mga inisyatiba ng Energy Regulatory Commission o ERC para mapagaan ang epekto ng posibleng mataas na singil dulot pa rin ng tensyon sa gitnang silangan. Paliwanag ng Meralco, pinabilis nila ang pagpapatupad ng refund na nagkakahalaga ng 14.17 billion pesos. Dahil dito ay tumaas ang refund rate para sa mga residential customer ng 25 centavos kada kilowatt hour ngayong buwan. Ayon sa Meralco ay nakatulong din ang pagpapababa ng transmission charge na halos 5 sentimo kada kilowatt hour. Malaki rin ang naging ambag ng interventions mula sa ERC sa pagpapababa ng singil.
12: Yung pinakamalaking impact ngayon, yung pinayagan kami ng ERC na i-implement immediately yung isang mechanism sa mga ERC-approved power supply agreements ni Meralco. Ito yung pag-reimburse ng line rental amount from the spot market. Kung hindi natin na-implement kaagad ngayon for this May, ang generation charge sana ay tumaas ng mahigit piso. Pero dahil sa pag-implement kaagad ng line rental adjustment na pinayagan ng ERC, nakasave ng 2 billion pesos ang Meralco consumers, and that 2 billion pesos was absorbed by the generator suppliers of Meralco.
11: Samantala, tumaas naman ang generation charge ng 40 sentimo kada kilowatt hour dahil sa pagmahal ng singil sa wholesale electricity spot market. Kaugnay nito ay makatitikim din ng bahagyang benepisyo ang mga customer sa value-added tax o VAT exemption para sa kuryente mula sa indigenous natural gas. Ayon sa Meralco, ang refund ay magiging isang hiwalay na line item sa bill na may label na actual weighted average tariff o AWAT refund. Hinimok naman ng ERC at ng Meralco ang publiko na patuloy na maging masinop sa paggamit ng kuryente, lalo na ngayong tag-init. Nananawagan din ng pamunuan ng Meralco na i-follow ang kanilang mga legitimate pages at makipag-ugnayan sa hotline para sa tamang gabay at impormasyon. Elijah Canlas para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Nakatakdang taluhan ng 4,000 mga leader at iba pang personalidad mula sa ASEAN ang Manila Tech Summit sa Hulyo. Layon na aktibidad na matalakay ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa ekonomiya at industriya ng ASEAN countries. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
13: Nakatakdang idaos sa bansa ngayong Hulyo ang Manila Tech Summit na siyang pinakamalaking fintech at digital economy sa bansa. Tinati ang 4,000 global leaders, policymakers, regulators, innovators, investors at technology pioneers mula sa ASEAN at iba pang mga bansa ang inaasahang magtitipon-tipon sa nasabing summit. Ayon sa founding chairperson ng Fintech Alliance PH na si Lito Villanueva, layo ng nasabing summit na patibayin pa ang mahalagang papel ng Pilipinas bilang convening hub para sa digital future ng ASEAN.
14: The world is paying attention to what ASEAN and the Philippines in particular chooses to build next.
13: Para kay Department of Trade and Industry Secretary Maria Cristina Roque, mahalaga ang pagkakaroon ng digital economy sa bansa para mapaganda ang mga negosyo at industriya. Gayun din ang mga micro, small, medium enterprises na mapaganda ang market access, makaakit ng mas maraming namumuhunan at makalikha ng mas marami pang trabaho.
15: Digitalization is the backbone of our trade strategy. Our push for the digital-ready Philippines has already made us attractive for high-tech investments. From hyperscale data centers to green manufacturing, global investors are choosing the Philippines because we are building the infrastructure of tomorrow.
13: Isa rin sa mga prioridad ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN ngayong taon ay ang paglagda sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Ayon pa sa kalihim, mabilis na umuusad ang mga negosasyon at inaasahan na posibleng malagdaan ng ASEAN member states ang DEFA pagsapit ng Nobyembre.
15: We want every Filipino to benefit from the opportunities of the digital economy. Not only large companies in Metro Manila, but also MSMEs, startups, farmers, and young entrepreneurs across the region. For us who are already on the higher level of the digital space, let's try to continue to help our MSMEs so they can level up. Because most of them are still hesitant to really use the digital space. So let's continue to mentor them, not just in NCR, but actually all over the country, so they can also level up as quickly as they need to. Because for ASEAN, especially when DEFA is implemented, this will really open now the digital space all across ASEAN.
13: Tatlong free trade agreement ang patuloy rin na tinatrabaho ngayon ng Pilipinas na maisakatuparan. Ito ay ang Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng European Union, Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Chile, at Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Sa pamamagitan nito, lalo pang lalawak ang market access ng Pilipinas pagdating sa mga exports o mga iniluluwas nitong mga produkto. Bukod pa sa DEFA, nakatuon rin ang mga pag-uusapan sa summit sa Agentic AI at Intelligent Automation, Stablecoins at Cross-Border Finance, Seamless Digital Payments, Cybersecurity at Digital Resilience, at Data Governance at Digital Infrastructure. Gab Milde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
6: Nagpapatuloy pa rin ang special payout para sa TNVS drivers na hindi pa nakakakuha ng kanilang ayuda. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
16: Mabilis at maayos, Ganyan inilarawan ng 4 na buwang buntis na TNVS at delivery driver na si Sheila Cinco ang proseso ng special payout ng DSWD para sa mga drivers sa San Juan Arena ngayong araw. Galing pa siya sa San Jose del Monte sa Bulacan at isa siya sa mga nakaschedule ngayong araw na tatanggap ng 5,000 pisong cash relief assistance ng pamahalaan para sa mga transport workers. Anya, malaking bagay ang ayudang matatanggap pandagdag ngayong tumataas ang presyo ng mga bilihin.
17: Maganda, tsaka hindi siya hassle. Tapos very hospitable yung mga nag-a-assist. Mabilis yung process, hindi mahirap kumuha ng payout. Very good. Sobrang makakatulong, syempre. 5,000 is 5,000. Pambayad ng bills, ang taas ng Meralco ngayon.
16: Ayon sa DSWD, mula noong unang araw ng special payout noong Lunes, nasa 15,000 drivers na ang nakatanggap ng ayuda sa iba't ibang payout site sa Metro Manila. Tugon pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang maiiwan sa pagbibigay ng suporta at tulong sa transport sector na lubhang apektado ng kasalukuyang energy emergency sa bansa. Hindi lang panandali ang ayuda ang inihahanda ng gobyerno. Umuusad na rin sa Kongreso ang Kalinga Bill. Sa pagharap ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa House Lead Committee, binigyang din niya ang kahalagahan na mapag-isa at i-link ang mga database ng gobyerno gaya ng PhilSys at Community-Based Monitoring System o CBMS upang mas mapabilis ang pamamahagi ng ayuda sa mga susunod na economic shock.
18: The mechanisms or the groundwork is already there. CBMS is a law. We just have to maximize it.
16: Sa pamamagitan ng proposed framework na ito, maaalis na ang proseso ng mano-manong pag-verify sa mga listahan ng benepisyaryo. Ang panukalang ito ay kabilang sa mga hakbang ng pamahalaan upang patatagin ang crisis response ng gobyerno, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Carlo Luis Candelaria para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Arestado na ang pulis sa viral video na nanulak sa isang motorista sa Pasig City. Sinabak din agad sa pwesto ang suspect at mahaharap sa mga kasong administratibo at kriminal. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
19: Bumulagta sa kalsada ang motorcycle rider na ito matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo. Pero hindi ito simpleng disgrasya. Sa video na ito, makikita na tila tinulak ng isa pang motorista ang biktima. Ang tumulak, isang pulis, batay sa suot nitong uniforme. Ang nakakaalarma, itinulak na nga, hindi pa tinulungan. Nagtamo ng galos sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Nangyari ang insidente sa bahagi ng C5 Road. Sa salaysay ng biktima, nagalit umano ang pulis na may ranggong staff sergeant matapos siya maunahan sa kalsada. Ang National Capital Region Police Office o NCRPO agad nagsagawa ng hot pursuit operation laban sa pulis na nakatalaga pala sa Regional Mobile Force Battalion ng QCPD. Naaresto na ang suspect at agad na ring sinibak sa pwesto. Bukod sa kasong administratibo, ay maharap din ito sa kasong kriminal. Tiniyak naman ang NCRPO na magsasagawa sila ng masusing investigasyon at magsasampa ng kaukulang kaso laban sa pulis alinsunod sa mga patakaran ng NAPOLCOM at ng PNP. Ryan Lesigues para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Nagahatid ng mas mabilis na biyahe at malaking kita para sa mga magsaka ang bagong Farm to Market Road sa pinakamalayong sitio sa South Cotabato. Yan ang ulat ni Orea Marie Salguera ng Philippine Information Agency, SOCSAGEN.
20: Tinatamasa na ng mga residente ng Barangay Palo, Tampakan, South Cotabato ang benepisyo ng bagong 550-meter concrete farm-to-market road na ipinatupad sa ilalim ng Support to Barangay Development Program o SBDP ng Department of the Interior and Local Government, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Tampakan. Sa pamamagitan ng proyektong ito, target ng pamahalaan na mailapit ang mga malalayong komunidad sa mga pangunahing serbisyo at mapaunlad ang kabuhayan ng mga pamilya ang umaasa sa pagsasaka. Ayon kay Sotero Castellanes, punong barangay ng Palo, matagal ng problema ng mga residente ang maputik at madulas na daan, lalo pa nagiging delikado tuwing umuulan at nagpapahirap sa paghahatid ng mga ani patungo sa mga pamilihan.
21: So before nasiminto ni Dalan, kanina nga Dalan is no-go terrain. So dili siya maagyan sa sakyanan, four-wheel vehicles. The same time, ang mga motor naglisod sa pag-aagi diri nga dalan. Ang means of transportation sa mga tao diri is kabayo. basta dito sa sentro sa barangay. 30%, almost 30% sa farm area, agricultural area na mo isari diri sa Salod. O karon nga na siminto, so nabawasan ang dilema sang or kalbaryo sang mga mag-uuma sa pagpagawas.
20: Dahil sa bagong kalsada, mas madali nang nakakapasok ang mga sasakyan direkta sa mga taniman, kaya nababawasan ang gasto sa transportasyon at mas napapabilis ang pagdala ng mga gulay at prutas sa pamilihan.
2: Nya karon kay na nang mga kontrakto nga dalan, narag okay na jud kayo ang ilang pag nakapadong sa eskwelahan, labi na ang katong namuyo sa situbong lawaan. Dili na ingon nga mga lubong, dili na ingon nga may stranded pagtungod sa kanang puk nga nagbaha na gud siya.
20: Ala umaasa naman si Castellanes na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga proyektong nagdudulot ng tunay na pag-unlad sa mga liblib na komunidad.
21: For the government, continue lang natin yung ano, yung services, lalo na sa mga parplang barangays.
20: Sa Barangay Palo, ang bagong kalsadang ito ay higit pa sa isang infrastruktura. Ito'y naging daan tungo sa mas ligtas na pagpasok sa paaralan, mas mabilis na paglabas ng mga ani at mas matatag na kabuhayan para sa mga pamilyang umaasa sa pagsasaka. Mula dito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Aurea Marie Belhera ng Philippine Information Agency, Soxargen.
6: At kaugnay pa rin ng umunay pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa, silipin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Villamor Airbase sa Pasay City. Naroon si Elijah Canlas para sa detalye. Elijah?
3: Audrey, nananatiling normal at payapa ang sitwasyon dito sa Villamor Airbase sa Pasay City sa kabila ngayon ng balita tungkol sa posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ngayong gabi. Sa ngayon ay wala pang namataang anumang unusual movement o pagdami ng tao sa paligid ng Villamor Airbase. Nasa white alert status o normal na operasyon lamang ang pasilidad ayon sa pinakahuling ulat mula sa loob ng base militar. Dahil dito ay pinabulaanan ang mga spekulasyon sa social media na may naka-standby na eroplano para sa paglipat sa nasabing opisyal. Ang mga ulat na ito ay nag-ugat matapos ilabas ang International Criminal Court o ICC ang warrant of arrest kaugnay sa investigasyon sa war on drugs. Samantala ay nananatili ang senador sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay kung saan ito ay nasa ilalim ng protective custody. Ang mga larawan ng mga eroplano na kumakalat online ay sinasabing mula pa sa mga lumang operasyon at hindi sa kasalukuyang sitwasyon. Kaugnay nito ay wala pa rin mga supporter o rallyista na nakikita sa mga gate ng airbase para magpahayag ng anumang simpatya o protesta. Hinimok ang publiko na maging mapanuri sa mga balitang mababasa sa internet upang maiwasan ang paglala ng tensyon. Para sa seguridad ng lahat ay patuloy na nagsasagawa ng routine patrol ang mga security force sa loob at labas ng compound. At Audrey, sa kasalukuyan niya ay wala pang opisyal na kumpirmasyon kung kailan o paano isisilbi ang nasabing warrant sa nasabing otoridad. At hinihintay din natin na nanatili tayo ditong nakabantay sa labas ng Villamor Airbase para nga sa mga pagbabago at sitwasyon na magaganap ngayong gabi. Audrey.
6: Maraming salamat, Elijah Canla.
0: Nananatiling sapat at matatag ang supply ng produktong petrolyo sa bansa na kayang tumagal ng 50 araw. Ayon kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, walang dapat kabahala ang publiko sa gitna ng tensyon sa Middle East dahil tuloy-tuloy ang importasyon at pagbibeef up ng supply sa bansa. Iginit din niyang malaking tulong ang naging pakikipagtulungan ng mga pribadong kumpanya ng langis para mapataas ang national inventory. Tiniyak din ng opisyal na walang nararanasang export ban mula sa mga tradisyonal na pinagkukunan ng bansa sa Asia, habang tuloy-tuloy din ang operasyon ng Petron Refinery sa Bataan.
22: Kailangan ho natin tuloy-tuloy yung importation at replenishment. Wala rin naman hong report sa side ng refinery na kinukulang siya ng supply ng crude oil, at tuloy-tuloy lang din ho ang kanyang refining activities at napupunan ho yung the rest of the 30% na kailangan ng bansa.
6: Dinagsa ng mga turista at mga lokal na manonood ang street dancing competition sa Saulog Tagbilaran 2026. May ilang aktibidad naman ng kapistahan ang ipagpapaliban muna ng lokal na pamahalaan dahil sa epekto ng mataas na presyo ng langis. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
1: Namayagbag ang makukulay na costumes, nagpasiklaban sa choreography at formations, papunggahan ng mga props at paangasan ng kanilang dance routine. Ang 15 dancing contingents para sa street dancing competition ng Saulog Tagbilaran 2026. Binagsa ito ng mga manonood na hindi iniinda ang siksikan, mapanood lang ang iba't ibang performances na alay sa patron na si San Jose. Kabilang sa mga nanood ang banyagang si Rafi na naninirahan na rin sa Bohol mula pa noong 2010.
4: How's your experience so far of Saulog Festival street dancing?
5: It's fantastic. Yeah, very beautiful, lots of effort, lots of color. Yeah, really
4: what are
5: nice.
4: The other things that you're looking forward to since you've been living here since 2010?
5: Oh, well, I'm a diver, so it's the sea that I'm here for. Scuba diving with fish.
1: Ayon sa lokal na pamahalaan ng Tagbilaran City, bagamat ipinagpatuloy pa rin nila ang selebrasyon ng kapistahan, ilan sa mga aktibidad ang ipinagpaliban muna dahil na rin sa krisis sa petrolyo.
23: Naing mga na-reschedule like our Mutya sa Tagbilaran, our Maoy sa Mayo, this will all be rescheduled because of the crisis. So that was what came out from the emergency meeting nato sa atong Crisis Management Committee together with our barangay captains and all the city department heads. We found it better nga i-move na lang or i-reschedule na lang because of the ongoing crisis nga itong getubang karon.
1: Samantala, nagliwanag ang entablado sa pasiklaban ng dancing contingents sa ritual showdown ng Saulog Tagbilaran 2026. Maliban sa cash prize para sa mga nanalong contingents, makatatanggap din sila ng proyekto para sa kanikriyang mga barangay mula sa tanggapan ng First District Representative. Mula sa Tagbilaran City ng lalawigan ng Bohol, Jesse Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
25: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa Bagong Pilipinas.
26: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
27: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
28: Mahal ang gamot.
27: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautosang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Mr. President, pwede pa yakap.
27: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin, para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
27: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
27: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
4: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
3: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
5: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
3: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Salam, salam! It is now 7:07 in the evening! Oy, kumusta, kumusta ang ating mga kababayan? Ako, matraffic na po ba? Dahil sa pagbaba ng presyo ng ating mga petrolyo, naku! Ramdam natin, no? Balik traffic, oh. Hindi mo alam kung masaya ka o hindi, eh, no? Malungkot ka nung magtaas ang presyo, no? Ng langis. Pero ngayon naman, kahit papano, medyo bumaba. Problemado na naman tayo dahil balik traffic ko na naman. But anyway, syempre, it's good vibes. And of course, sama-sama na naman po tayo for another episode ng Salam Radio. Siyempre, dito lang yan sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. And of course, sa ating mga tagapakinig dyan din sa May Cotabato, ang ating mga kasamahan from the Barm, salam-salam sa ating lahat dyan. Mamaya ha, pakaabangan natin ang ating word of the day mula sa ating translation and interpretation division. Ayan. Dahil dito sinasalin po nila ang mga polisiya at iba't ibang mga bills and laws, no, into different dialects, ayan, ng ating mga kabangsamoro. So kung may Iranaon, mayroong Maguindanaon, may Maranao, mashallah, mamaya mapapakinggan po natin yan. Maraming salamat syempre sa ating partners from the TID. It's now 7:09 in the evening at sa mga oras na ito, eto na, alamin natin anong mga dapat nating pakabangan sa mga susunod na oras.
0: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: Ana na rin po ba na nagko-comment kayo? Ganun, no? May ganun eh. So, syempre, mula nang nagkaroon ng pagbutuhan, no? The impeachment of the Vice President Sara Duterte, dito naman sa kabila, no? Sa Senado naman eh, nagkaroon ng change of leadership, no? From Senator Tito Soto, ngayon, Senator Alan Peter Cayetano. Ayan. So, mamaya, try natin din, ha, na makibalita sa ating mga kasamahan from the Senate, no? Syempre lalo na at mayroon ng may mga usap-usapan na diyan ng paghahain ng TRO and since yesterday din, no, talagang napaka-busy because of what happened, no? There was a commotion, no, in the Senate. Kaya eto, ayan, ako, mabuti pa at alamin na natin at ang kasama na natin na si Nympha ang maglahad sa atin ng update. Senado muling isa sa ilalim sa lockdown. Ito yung matapos na ibasura ang Supreme Court, ang TRO, na inihain ng kampo ni Senador Bato de la Rosa. Makibalita tayo mula sa ating kasamang si Nympha Asuncion live na live. Nympha!
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
2: Yes, isa sa ilalim na nga sa lockdown itong Senado at nabihan na kami mga miyembro ng media. We're given 5 minutes. Kung gusto daw namin lumabas na ng Senado ay pwede muna kaming lumabas dahil anytime now ay isa sa ilalim na nila sa lockdown itong buong Senado. Bago ito ay sinabi ni Senate, Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasta na meron silang aarestuhin ngayong araw. Sinabi ito ay yung Senate o saan, hindi ito yung taga-NDI. So, pero hindi nga sinabi kung sino ang kanilang aarestuhin. Ngayon lang, pagkatawag niya sa akin, ay may mga dumaan na mga mga taga-military ito kasi naka full battle gear sila at may hawak ng mga mahabang baril na dumaan dito sa may Legacy Hall, pumunta doon sa may elevator. Limited na lang yung galaw namin dito, nasa second floor kami sa may Legacy Hall, lobby going to the session hall. Hanggang dito na lang kami at hindi na kami pinapagalaw o pinapalagpas beyond this point. Mamaya ay magbibigay ako ng update kung ano yung mga developments
0: Nympha
2: sa Senado.
0: Yes. All right. Yes. Nympha, sa ngayon no, malaman lang natin, may mga NBI agents pa ba diyan na napansin mo, nakita mo?
2: Dito sa loob ng Senate ay wala akong napansin. Pero kanina bago mag-sundown ay pumunta kami, sinamahan namin si General Aplasta dun sa may GSIS gate sa may labas ng Senado at doon na doon niya kinonfirm na may mga nakita siyang NBI agent doon sa labas ng gate ng Senado sa may GSIS side.
0: Mm-hmm. Nympha, naririnig natin parang sa background mo, parang may hiyawan dyan. Ano yan? Kumusta dyan?
2: Ano na itong mga member ng media na tinatry kasi natin, kasi nga limited yung galaw natin, so tinatry natin makakuha ng footage ng mga kaganapan kasi nga yung binigit ko kanina, merong mga dumaan na mga militar na mayroong tapos, na marang nakapulbalo gear at may mga dalang mahabang baril.
0: Mm-hmm. Nympha, pa confirm lang natin na Senator Bato de la Rosa is still inside the Senate.
2: Yes, she's still inside the Senate. Kanina nakita natin na napunta siya dito sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano dito sa second floor. Hindi ko lang nakita kung nakalabas na sila doon sa opisina ni Senate.
0: Sa ngayon, kasama ka Nympha, yung ibang mga kasamahan natin from media, may mga lalabas ba dahil nga isa sa ilalim na naman sa lockdown ng Senate or mas prefer ng iba na magstay na lang at tuloy-tuloy ang update ng balita? Kasi allowed naman, Nympha, no? Allowed naman na mag-update ng balita from there, yes.
2: Oo. Allowed naman kaming magstay, pero once na magstay kami at mag-lockdown, hindi na kami makakalabas dito sa Senate. So, siyempre, as a member ng media, most of us, hindi ko alam kung merong lumabas, pero I think, nandito pa kaming lahat na nandito kanina.
0: All right. So, Nifa, sa ngayon kasi yung iba parang nalilito, no? Sinasabi nila, no, eh baka may na-interview tayo diyan from the NBI or from the Senate, lalo na ang Sergeant at Arms. Are the NBI agents ba daw eh allowed na pumasok in case, no? Para talagang you know, if ever na they will insist

0: on getting Senator Bato de la Rosa?
1: Ayan, ang hindi po din pumasok dito yung mga taga-NDI kasi ang sinasabi ni General Atlasca, kung dapat prior ay merong coordination with them sa Sergeant at Arms. At ang instruction daw sa kanila ni Senate President, if may warrant of arrest man, dapat ay manggaling sa local court at coordinated sa kanila. Kung wala daw yan, hindi nila papasukin yung mga arresting officers dito sa Senate.
0: All right. So nako, mukhang dyan, may tension talaga dyan. With that, maraming salamat, Nympha Asuncion, nagulat live na live sa Senado. All right, ating pong napakinggan ng ating kasamang si Nympha Asuncion kung saan Senado muling isa sa ilalim sa lockdown. Ayan. So nako, grabe no, napakainit ngayon ang inaabangan natin ng mga kaganapan diyan din sa Senate, no? Nakapalibot sa Senate ngayon, iba't iba, hindi lang yung media, pati din nandiyan din po yung mga supporters, no, ng magkabilang panig, no? So sabi nga natin, napakarami na nakikita rin natin ng mga kababayan natin na ang panalangin, no, eh, sabi nga nila, peace in our country. Ayan, lalong-lalo na sa government ng ating bansa. Syempre, sabi nga natin, once the government is gonna be affected, no, the people will be affected and economy will be affected. Alright, anyway, 7:16 in the evening, before we will have a break, anong dapat nating malalaman sa mga susunod na oras?
2: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Ayan, Bureau of Customs, may dagdag na Customs Police. Sa iba pang balita, Philippine Red Cross at International Committee of the Red Cross pinalakas ng Emergency Response Network sa bansa. Samantala, construction naman ng bagong pasilidad sa Silid Aralan sa Zamboanga, Cebu ay natapos na ng DPWH Region 9. NHA na mahagi naman ng bagong bahay sa mga katutubong subanan sa may Zamboanga del Norte. DSWD Region 10 at Presidential Commission for Urban Poor nilagdaan ang isang kasunduan para sa pagpapatupad ng Sustainable Livelihood Program Interventions. Ikalawang dry cropping season, pinaghahandaan naman sa Pangasinan sa gitna ng banta ng El Nino. Payout naman ng DSWD Cash Relief Assistance sa ilalim ng programang Assistance to Individuals in Crisis Situation or AEX para sa kwalipikadong POJ drivers ng Iligan City at Lanao del Norte bukas na. DOST pinalawak naman ang Solar Energy Program para sa MSME sa Pangasinan upang mabawasan ang gastos sa kuryente. Department of Tourism Region 9 nagsagawa ng 2 araw na Basic Tourism Statistics Training para sa mga pamahalaang lokal at pribadong stakeholders. Alright, 7:18 in the evening at sa ating pagbabalik, mga balita pakabangan, dito lang yan sa Salam Radio. Tiyan lamang po kayo.
3: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
4: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
3: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
5: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
3: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
6: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN power grid.
3: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
5: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
3: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
5: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
3: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na mo. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
8: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Salam, salam, and we are back. It's now 7:24 in the evening. At sa lahat na ating mga kababayan na katutok sa atin live na live, magandang magandang gabi po sa ating lahat. Anyway, sa mga oras na ito, mga balita na po tayo.
15: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ayan, Bureau of Customs, may dagdag na Customs Police. Salamin natin yan mula sa ating kasamahang si DK Zarate. DK!
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: 28 ang nadagdag sa mga bagong trained officers ng Bureau of Customs para sa kanilang Custom Police Rapid Intervention Group o CPRIG. Layo nitong palakasin pa ang pagprotekta sa komunidad at mga border ng bansa laban sa smuggling at iba pang transnational crimes. Bili ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Bumoseno sa mga bagong tauhan na sila ang magdadala ng mga reforma ng panuntunan. Aniya, nasa balikat ng mga bagong tauhan ang responsibilidad na panatiliin ang integridad, disiplina at profesionalismo ng Custom Police. Binigyan din ni Bumoseno ang mahalagang papel ng Custom Police bilang isang frontline defense forces ng bansa laban sa organized crimes group na nananamantala sa mga border at pantalan ng bansa. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Zarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, DK Zarate. Philippine Red Cross at International Committee of the Red Cross, pinalakas naman ang Emergency Response Network sa bansa. Alamin natin yan mula kay Ray Ferrer. Ray!
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Pinalakas pa ng Philippine Red Cross at International Committee of the Red Cross ang kanilang Emergency Response Network sa bansa. Kasunod ito ng pag-turnover ng 4 Volunteer Emergency Response Vehicles o BERBs sa PRC National Headquarters. Ayon kay PRC Chairman at CEO Richard Gordon, layunin ng mga bagong sasakyan na mapabilis ang pagtugon sa mga sakuna at palakasin ang mobilisasyon ng mga voluntaryo sa ilalim ng RC 143 program. Ang bawat emergency vehicle ay kayang magsakay na hanggang 20 katao o magdala ng hanggang 2 toneladang kargamento. Ginagamit ito sa pag-aatid ng rescue equipment, medical supplies at iba pang humanitarian assistance. Sa kabuuan, umabot na sa 26 ang BERB unit sa buong bansa na nakatutulong upang mapabilis ang emergency response sa iba't ibang rehiyon kabilang ang Mindanao. Ipinoposisyon ang mga bagong unit sa Negros Occidental, North Cotabato at PRC Subic Warehouse. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, konstruksyon ng bagong pasilidad na silid-aralan naman sa Zamboanga, Cebu ay natapos na ng DPWH Region 9. Ang magandang balita niyan, alamin natin, gikan Zamboanga, Lesti Cubol, live na live. Lesti!
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Nakatapos na ng Department of Public Works and Highways sa Region 9 o DPWH 9 ang konstruksyon ng 2-classroom single-story school building sa barangay Kahayagan sa bayan ng Ulutanga, Zamboanga, Sibugay. Ang konstruksyon ng proyekto ay pinangasiwaan ng DPWH Zamboanga, Sibugay, First District Engineering Office na nakabase sa Diprahan, Zamboanga, Sibugay. Ang pondo ng proyekto ay natat ng kagawaran mula sa 2025 Journal of Operations Act. Ang pasilidad ay may kabuuang floor area na 171 square meters. Ang bagong pasilidad ay kasalukuyan ang ginagamit na mga estudyante at guro kung saan ito ay nagbibigay ng functional at mapag-arugang kapaligiran habang tinutugunan ang kakulangan ng silid-aralan sa Kahayagan Elementary School. Ang proyekto ay bahagi ng patuloy na pagpupunyagi ng DPWH na magtayo ng legalidad na educational facilities ang maisulong ang mas mabuting kapaligiran sa pagtuturo at pag-aral at suportahan ang kaunlaran ng mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Maraming salamat, Lesti Cubol. At samantala sa mga oras na ito, magbigay daan muna tayo ng Aisha Prayer. Oras yan dito sa Metro Manila. It's now 7:28.

0: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Salam, salam, and we are back. It's now 7:32 in the evening at yan po ang ating Aisha oras yan dito sa Metro Manila. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga balita at mamaya pakabangan po natin ang ating word of the day mula sa TIDBTA. NJ, namahagi naman ng bagong bahay sa mga katutubong subanan sa Zamboanga del Norte. Nagbabalik ang ating kasamang si Ray Ferrer para sa balita. Ray?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: May 40 bagong housing units ang formal na ipinagkaloob ng National Housing Authority sa mga katutubong subanin sa Miatan Cultural Village Housing Project sa Barangay Miatan, Katipunan, Zamboanga del Norte. Pinangunahan ni NHA Region 9 Manager Engineer Al Quaresme Endanan ang pamamahagi ng pabahay sa mga benepisyaryo. Layunin nito na matulungan ang mga katutubo na magkaroon ng ligtas at maayos na tirahan kasabay ng pagsusulong ng mas maunlad na pamumuhay. Ayon sa NHA, bahagi ito ng patuloy na pagtutulungan ng pambansang pamahalaan at lokal na pamahalaan para sa inklusibong pabahay at mas matatag na komunidad sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Alright, maraming salamat mula naman sa ating kasamang si Ray Ferrer. Samantala, it's now 7:34 at sa mga oras na ito atin namang bisitahin ang ating mga kasamahan sa Bangsamoro Compound sa May Cotabato City, kung saan ihahatid naman po nila sa atin ang Word of the Day, hatid ng Translation and the Interpretation Division para sa ating TID Language Connect. Narito po.
4: Ayan, maraming salamat kapatid na Princess Habiba Paudat and Kuya Norz. Assalamu alaikum Bangsamoro, magandang gabi Pilipinas. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli po namin kayong inaanyayahan sa ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at inspirasyon. Ako po si Noreen Lambitan mula po sa Translation and Interpretation Division ng Legislative Technical Affairs and Information Service ng Bangsamoro Transition Authority ng BARMM. Balagod po namin kayong inaanyayahan sa ika-73rd episode na po ng ating programa at live na live po tayo ngayon dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito po ang programang patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa mga pangdahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At dito po sa ating programa mga kapatid, hindi lamang tayo nakikinig, tayo ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating mga sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya po samahan niyo kami ngayong gabi, sama-sama nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita, may kasaysayan, sa bawat wika, may pagkakakilanlan, at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hindi-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. Mga kapatid, bilang isang bahagi po, mahalagang bahagi po ng ating programa, ay narito po ang ating Word of the Week.
5: Ang Word of the Day ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service.
6: Word of the Day, improvement. The process of making something better or becoming better over time. Sa Filipino, pag-unlad.
7: Sa pagtuloy na pagsasanay, makikita natin ang malaking pagkumula sa ating trabaho at kakayahan sa pakikipagkomunikasyon.
8: Sa Maguindanao na, kagkapya.
9: Sa bakto ng tatap at kapagana, na may lay tanong sumasla at kagkapya no, kaya pagkantano ang mga katigilan sa Kambitiaga.
8: Sa Muranao na, katagumpia.
7: Mulalan ko lalayon asinanat na kamasaan tano sumala a katagumpia si e kukapasan tano sa galubak a kukapaking dudulun.
8: Mga basa so, pagparayaw.
10: Dain haway bundong pakanat, kakitaan na to inlawi marayaw kapahaman ng sara, iwan ha mga pihina.
8: Pangsiyakan, kasongan, silabian katigil pag-anad, takitete kahadya kasonganten, si hinang dukkapande, si meparsumpatan. Sa iranon na, kagkapya.
11: Makapantag sa lalayon ku kapaganad, kailay tanu sumasla kagkapya sa rekitano agalabok agu katagal sa kambityara.
8: Masinama, kasambuhan.
12: Labay mindaran pag-amal, pandata sa hiya-hiya kasambuhan, mapaghinangan, makapanday panghati.
8: Sangkagan kay pagpakadyawan.
13: Sang pamagutan ng bulaw sa pagsanay, ang makita natin yung dakwa na pagpakadyawan sang kanatun mga ikaanadan sang gawbok aw bawbawa.
8: Dib tiduraye, kipipyo.
14: Dib kapatause, dumoyun na rigon. Pagito tom na to ko piyo na kapapiyo. Dib ka to may dumoyun gadbak, brab ka sa urat ko.
8: Bilarabi at tatawo.
15: Bilmudawa mati'al at tadribi, نستطيع تحقيق تطور ملحوظ في أدائنا ومهاراتنا في التواصل.
4: At ayan mga kapatid, dumako naman po tayo sa trivia. At ang trivia pong ito ay mula po sa mga naisabatas na po ng ating mga butihing mambabatas po dito po sa BTA. At para po sa episode na ito ay ang ating trivia ay mula po sa Bangsamoro Autonomy Act No. 13 or Bangsamoro Administrative Code. Ito po ay napapabilang sa Book 2, Section 9, Letter A. Ito po ay tungkol sa intergovernmental relations. Panoorin po natin ang ating trivia at ito po ay isinalin sa iba't ibang katutubong wika.
16: Bangsamoro Autonomy Act No. 13, Book 2, Intergovernmental Relations, Section 9, Principle of Intergovernmental Relations in the Bangsamoro. Intergovernmental relations mechanisms seek the achievement of common goals through alignment and cohesion across all levels of government, such as A. There should be mutual respect between different levels of government. There must be an equivocal recognition of each side's authority and accountability.
17: Section No. 9, Mga Principles ng ugnayang intergovernmental sa Bangsamoro. Ang mga mekanismo ng ugnayang intergovernmental ay naglalayong makamit ang mga magkakatulad na layunin sa pamagitan ng pagkakahanay at pagkakaisa sa lahat ng antas ng pamahalaan, kabilang dito ang talatae, dapat magkaroon ng kapwa-paggalang sa pagitan ng iba't ibang antas ng pamahalaan, dapat ding may malinaw at tiyak na pagkilala sa otoridad at pananagutan ng bawat panig.
18: Sa gintas a ikasiyaw, mga tindig o kapakindudulo na si isa sulod a gobyerno. So okit-okit o kapakindudulo na si isa gobyerno na ay antap iyan na so kaparolya kung lagi-lagid ang mga arap-arap gulalan ko kasi sinabuta o kapag-isa-isa si ikulangon o baadan o gobyerno. Kagyamoto na paliwat so kaadan o malagid a kapagadat si ikumbarang-barang a baadan o gobyerno. Patot aadin ang masagugod at kakilalaa kung manika paar busangan umbala.
19: Al-Qism 9, Mabadi'u al-Alaqati Bayna al-Hukumati fi Bangsamoro. Tahdifu aliyatu al-Alaqati Bayna al-Hukumati ila tahqiq al-Ahdaf al-Mushtarakati min khilal al-Tansiq wal-Insijam Bayna jami'i mustawati al-Hukuma wa binaan ala dhalik. Alif, yajibu an yasud al-Ihtiram al-Mutabadilu بين مختلف مستويات الحكومة وأن يكون هناك اعتراف واضح لا لبس فيه بسلطة كل طرف ومسؤوليته ومساءلته.
20: Sa iranon na Section 9, mga tindig o intergovernmental relations sa Bangsamoro. So mga mekanismo o intergovernmental relations at o ka IGR na bangilayan sa makwaso mga kahanda makapantag sa kapimpyanan agu kapakaisanan sulamo na pangkatan o gobyerno. Lagid ugya, A. Dahit na aden so kapagadat ko umanisa mapagalup ko umbida-bida ang mga pangkatan o gobyerno. Dahit na aden mapayag akapagkilala sa otoridad agu pananagutan na uman umbala.
12: Ayat 9 nga aturan majalong intergovernmental parisumpatan ni undang-undang syara bangsa mo. Intergovernmental relation atawa ni onan niya IGR malat-holat mag-angan-angan paingod atawa magdikayo ya kamemon levels mag-government. Bete nga letter A, subay niya ni onan pag-addat pa kanya-kanya makamemon levels mag-government. Subay niya ni onan para ang pagkilahi mabaanan wajib makahasupaya likas ni ako e pakanya kanya.
0: Section 9. Ukitik kasakawile deb kanang bitoy bangsa Morowe. Kasakawil deb kanang bitoy bangsa Morowe seledik dote ke usare bede saliuna katayan deb pamamagitay kasabagilwe be kasabaane deb kanang bitoy. Loben ni. A. Uni kapapiyo padaw deb sanga tau Dablet ti sigiyo-giyowe, lebeli kasapanang wite. Daman uni sa baan to ufo, kapakaya kapag gilolo, bade ito, dupsa nga edion, brab, kabahala, hindi.
21: Sangkagan kay Section 9. Mga akida ng intergovernmental relations ang bangsa Moro. Pigaanap ng mga mekanismo ng intergovernmental relation ng pagkamang ng mga kasagaran na ungaya sa pamagitan ng pagkahanay o pagkasambok sa ubos ng tupong ng government Gunawa City. A. Dahit magkaaw ng pag-addat sang uman isa sang pagutan ng tunatuna na tupong ng government. Dahit on klaro na pagkila sang otoridad o tulubagunon ng kadapanig.
22: Section 9. Principles in Intergovernmental Relations Habang sa Moro. In intergovernmental relations mechanisms, nagmumuhot madawhat in mga common goals, deng hapaghambuok iban pagsibu-sibu, singkatan pangkat sin parinta. Hasabab yato, letter A, subay aon pag-addat pakaniya-pakaniya sin mga duwaing-duwaing pangkat sin parinta. Subay aon masawa pagkila, sin kawasa iban tanggong jawab pakaniya-pakaniya.
16: Bangsa Moro Autonomy Act No. 13, Book 2, Intergovernmental Relations, Section 9, Mga Tindag no Intergovernmental Relations sa Bangsa Moro. So, intergovernmental relations ang mga ukit na makapanganay sa kasampay sa mga kahanda, numadakil sa yanin ukit na makaayon no makapamagisa-isa, nulangon na ang pangkatan no gobyerno manaso. Letter A, nasisita makapagangaya sa adat siya kano paglatan no mga pangkatan no gobyerno. Nasisita ay adan maliwanag kapag kilala sa kawagib no salig sa kanudwa at kaambala.
23: Bahagian si Kasiyam, may poonan hinati si intergovernmental relations si Bangsa Moro. May kakayaan intergovernmental relations, IGR, magmihit-mihit si kajatuhan maksud pagsakupan may kahin pagtuhut-tuhutan duk pagtayakupan paatag si darajat pamarinta ko sa inin. A. Suway pa niya pag-addat inaddatin si antara magbidda-bidda darajat pamarintahin. Suway gana pagdapit takilale we mag-iisanin atawa dumain sarta hatire kamaskulan iin.
4: Ayan, maraming salamat po sa ating mga masisipag na mga tagasalin dito po sa ating opisina. Pinagsisikapan po talaga ng ating tanggapan na maisalin ito ng maayos, malinis at mas naiintindihan o nauunawaan, no, sa iba't ibang katutubong wika na meron po tayo dito. Katulad po ng Arabic, Filipino, Maguindanao, Iranon, Maranao, Yakan, Bahasa Sug, Taduray, Sinama at Kagan. At dahil dyan, pinabati natin ang ating mga kasamahan ng mga tagasalin. At mga kapatid, dumako naman po tayo sa quotable quote. Ito naman po ay mga kasabihan mula po sa ating mga butihing mga BPA Parliament members, ano? At para po sa episode na ito, ang ating quotable quote po ay magmumula po kay Honorable MP Amiruddin Y. Gayat. At bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, ay nais din po natin ibahagi ang kanyang bio sketch upang higit pa po nating makilala. Narito po ang bio sketch ni MP Gayat at susundan na po ng kanyang quotable quote mula po sa English at salin nito sa katutubong wika.
24: MP Amiruddin Gayat is a public servant and legislator currently serving as Member of Parliament in the Bangsamoro Transition Authority under the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. He also serves as the chairperson of the Committee on Ethics and Privileges, which is responsible for upholding integrity, discipline, and ethical standards among members of Parliament. As a parliamentarian, MP Gayak actively participates in legislative processes including the crafting, sponsorship, and deliberation of bills and resolutions aimed at improving governance, public service delivery, and regional development. Beyond his legislative duties, he is engaged in community-oriented initiatives such as healthcare support, youth development and digital access programs, as well as peace-building and capacity-building activities in local communities. His public service reflects a strong commitment to enhancing social services, education, health access, and overall governance in the Bangsamoro region.
1: Sa Pilipino ay
2: hindi lamang ito tungkol sa pamamahagi ng mga kagamitang teknolohikal, ito ay tungkol sa pagbibigay kakayahan sa isang hinaharap kung saan ang ating kabataan ay ganap na handa na na manguna sa pamamahala, edukasyon at inobasyon.
1: Sa Maguindanao na
24: niya na dagkana bumakapantag sa kabangungay sa gadgets, kanya kahanasan niya na ndo siya kanumo maatimpo na sa mga kangudan na makalipalado silan piya-piya sa kapanguluan kanukang gubilno. Kapangagi, ndo siya kanumo mga makagkapya at pamakabago.
1: Samranaw na.
18: Kana uba ini matag kapanggay sa mga gadget. Giyoy na pantag ko kabango na tano, kububulos aso mga kalumbuyan tano na kabaloy asabnar ang mariliparado kukapaguluan sa kanggobyerno, kukapagiskwila, kukambagubago.
1: Mga bahasa so.
22: Laong niya, bukon ini hat sadya mag-abot sin mga gadgets. Sumagawa, halaw maksud hapagpaaon susungon, amuin sadya in mga kabataan, magnakura haparinta, pangadji, iban mga dugaing-dugaing pamindahi.
1: Bangsiyakan,
3: dumain hadjainin hat, pamahagi-mahagi may gadget, sumagawa pasalan supaya may tumbu baahuhin, tagama si kapanyapan, duk kalagihan DGS si pamarinta, pangadji duk panagna pagpaangkat.
1: Sa Iranon na,
5: giyan na di kanabu pantag sa kapamanggay sa gadgets, ugaid pantag aya sa kaanggay sa ukit kung makatutundog agay na sumanga mangunguda na makapreparado siran ang manguluan sa kang gobyerno kapangagi abu.
6: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
25: 7:15 in the evening. Ito, makibalita tayo kay Nympha. Yes, Nympha, go ahead. May barilan daw dyan sa Senate. Kumusta?
6: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
26: Pinapalabas na kami ngayon dito sa Senado matapos nga yung magkaputukan dito sa loob ng Senate building. Kanina nakita natin si General Mau Aplasca na may nagsuot siya ng bulletproof vest kasama at kasama niya yung mga tauhan ng Marines. At sa ngayon ay hindi na kami pinapalapit doon matapos nga yung narinig na putukan doon sila sa may bandang opposite side ng session hall. Dito pa rin yan sa second floor. Hindi natin nakita kung sino yung kanilang kalaban. Pero medyo mainit yung mainit talaga yung sitwasyon dito sa loob ng Senado. Kung matatandaan, ano na lang ini-lockdown itong Senate premises at wala nang pinapalabas at hinarangan na yung pintuan sa labas.
25: Nympha, pero, Nympha, so, para, Nympha?
26: Yes.
25: Okay, yes, Nympha, klaruhin lang natin saan banda ng marinig nyo itong putukan.
26: Dito nga sa may second floor, sa may dulo.
25: Pero hindi ito palitan ng putukan, talagang may nagpaputok, something like that, or talagang may exchange.
26: Wait lang, bababa na kami, bababa.
25: Oh, ingat, Nympha, ingat kayo, ha? Wala pa ata kayong vest.
26: All right, sir. Nakapatay na yung ilaw ngayon dito sa loob. Nakapatay na yung ilaw dito sa building ng Senado at ina-advise na kami na bumaba. So baka lumabas na ako ng Senate premises ngayon.
25: Okay, so, yes, Nympha. Ayan. So, actually, ang ating kasamang si Nympha ay kasalukuyang nasa Senado, no? Base doon sa kanyang report. Eh, ngayon, as in, as of the moment, ay pinapalabas na talaga sila. Hindi lang pinapababa, kundi pinapalabas na talaga from the Senate premises. Kanina ay may choice sila na hindi muna umalis. Pero ngayon, talagang pinapalabas na sila. Yes, Nympha? Tama ba? Pinapalabas na kayo like you don't have a choice anymore, ano? Better
26: sa loob ng Senate building.
25: May narinig ba tayo, Nympha, kanina? May confirmation na ba?
26: Ngayon, wala kaming marinig na ngayon kung okay. Ano ang nangyayari. Wala nang update.
25: Oo, hindi natin alam kung sino kaya ang unang nagpaputok. Tama ba, Nympha?
26: Yes, sir. Hindi natin alam kung sino yung kalaban nila. Basta nakita natin dumaan kanina at naka parang full battle gear si mismong si acting Mau Aplasta, mga miyembro ng Marines, may kasamang TNT at yung isa ilang miyembro rin ng USAA.
25: Mm-hmm. Nympha, sa ngayon, saan ka malapit, no? From based doon sa pinanggalingan mo kung saan narinig mo yung pagputok. Sa second floor ba or ano na?
26: Sa second floor lang kami. Sa second floor lang din yung barilan sa may sanang right side ng Legacy Hall, right side opposite ng Session Hall. Doon sa may kadikit na na side to ng GSIS yung mga nangyaring putukan. So hindi na kami pinapasok hindi na kami pinalagpas at a certain point.
25: Alright, so sa ngayon, Nympha, hindi ka muna namin bibitawan. Masigurado lang natin na okay na kayo. Sa ngayon, lahat ba ng mga kasama mo dyan sa media, nasa parang isang grupo kayo na bumababa ngayon para dire-diretso to the exit way, tama ba?
26: Hindi pa. Ayan, may pumapasok na police force dito. Oy. Ngayon sa loob ng Senado at pupunta dun sa kinaroroonan nila General Aplasta. Ano yun? Sino kalaban nila? Okay. Umatras na yung sabi sa ating Marines na yung kalaban nung kung sino man yung certain and unidentified na kalaban nung pinaputukan ng mga miyembro ng USA at kanina at Marine.
25: Mm-hmm.
26: So, ngayon, nagdala ko na yung bag ko ready to go anytime kasi medyo na-tensyonado na yung sitwasyon ngayon dito sa loob.
25: Nympha, alam natin ang Senado napaka-stricto, no? Diyan pa lang sa security pa lang, kapag pasok mo, kasama ba ang mga Senado na kailangan i-surrender din yung firearms nila?
26: Magsadali lang kasi medyo may augmentation ng force na nangyayari.
25: Okay, go ahead.
26: At paray-patay kasi yung ilaw, kaya medyo hindi natin nagagamay yung sitwasyon. Ilaw na lang ng mga camera sa yung nandito eh.
25: Mm-hmm.
26: Ayan, papasok na rin dun sa lugar si Senate Secretary Dong Mendoza. Dumaan siya dito sa ating harapan. Papunta siya dun sa area. Ang sabi sa atin, umatras na yung mga taga-USAA at Marines yung katapat ng putok na kaputukan nila ngayon. Hindi natin din makita dahil may nakaharang pa na installation dito sa hallway kung saan naganap yung putukan na narinig natin kanina.
25: Nako, nagtatanong yung iba dito, very concerned citizen sa inyo dyan, Nympha. May makakausap po ba daw kayo dyan na USAA just to clear things out, especially para lang maklarify din ang inyong security dyan?
26: Yes, meron naman gumagabay sa atin ng mga taga-USAA kung saka-saka. Hindi naman tayo pinapalapit mismo dun sa area kung saan nangyayari yung kabuluhan.
25: Mm-hmm. Just to emphasize, Nympha, balikan lang natin kung saan nangyayari ang Girian. It's in second floor, Nympha?
26: Second floor. Yung
25: malapit ba to sa session hall, Nympha?
26: Hindi, opposite side sa opposite session side. Hall. Kung mapasok ka ng Senado, pag pasok mo ng lobby, may handaan yung handaan na makikita mo. Legacy Hall. Mm-hmm. Yung may mga litrato,
25: may mga pictures
26: sa, mm-hmm. Sa hallway. Diba, meron yung parang pa-fourth to, may right and left. Mm-hmm. Doon siya sa may right side, sa dulo. Yung okay. Kapikit na nun, meet mo yung GSIS building.
25: Ayun.
26: Ayan, sa ngayon pinapatabi yung mga miyembro ng media na nandito, pinapatabi ng mga pulis. At hindi na kami, kinakalayo kami ng kaunti doon sa mismong site na nga nangyaring kutukan.
25: Mm-mm. Nympha, as we speak, kanina na-mention mo, wala nang ilaw dyan. Mga camera na lang ang inaasahan natin na mga pa-ilaw ninyo. Hanggang ngayon ba, naka-off lights pa rin ba? Totally, may, pinatay ba ang ilaw dyan?
26: Dito yung sa Legacy Hall, yung ilaw mm-hmm. na parang gallery, yung ilaw sa may mukha ng mga senador
25: yes,
26: sa,
25: yes,
26: Legacy,
25: sa Legacy Hall.
26: Parang ano lang kayo, parang dim light, yun lang ang ilaw, plus yung ilaw ng mga camera. ng mga kasama natin sa media.
25: Mm-hmm. Nympha, dito lang kami, susubaybayan ka namin hanggang hindi ka nakakalabas dyan para tuloy-tuloy lang ang inyong update para alam din natin no, na mayroon tayong mata na nandyan sa Senado. Siyempre, panalangin po natin safety ng ating mga kababayang inosente na nandyan din, mga workers natin, lalo na nandyan ang ating mga media personnel na ang trabaho ay magserbisyo para sa bayan. So, alright, so sa ngayon, babalikan natin, mamaya babalikan ka namin, Nympha, ha? Alright, so, ayan, nako, namatay na ang ating, ang ating linya ng komunikasyon. Babalikan po natin ang ating kasamahan na si Nympha Asuncion. Sa ngayon, ang ating kasamang si DK Zarate naman ay nasa labas ng Senado. So, we will try also to get DK para alamin din ang sitwasyon sa labas. Dahil ang sinabi ni Nympha, base doon sa kanyang pagkakadescribe sa atin mula sa Legacy Hall, hindi ka kakaliwa, pero pakanan ka, so malapit na ito on the area ng GSIS. So parang doon daw yun kasi narinig yung palitan ng, we're not sure if palitan ba yung nangyari o pagputok. Basta ang narinig daw ay may pagputok ng baril. Oh, there was a gunshot, no? And hindi po clarified kung kanino nanggaling, sino yung nagpaputok. Ayan. So, ika-clarify pa lang pa natin. Sa ngayon kasi, hindi rin sila makakuha ng information or clarification dahil nga nagkakagulo na sila doon, pinapalabas na lahat ng ating mga media personnel kung saan, kung kanina binigyan sila ng choice to stay or not to stay dahil lockdown na ang Senado and they opt to stay. Unfortunately, dahil nga sa nangyayari, hindi pa natin masabi kung ano daw yung pinagmulan ng gunshot na ito, kanino galing. So yan mamaya sinusubukan naman ng ating mga kasamahan from media na makakuha tayo ng balita dyan. Alright, eto, balikan natin si Nympha. Mayroon na rin tayong pinapakita po na video, kuha ng kanyang camera. Unfortunately, sa ngayon, talagang madilim na rin ata, no? Yung video, if ever, na ilalive. Kaya, minabuti na makasubmit na rin, makapadala na rin siya ng kanina, yung mga kaganapan lang kanina, nung nagsisitakbuhan na rin ang ating mga kasamahan dyan.

0: Yes, oo, no? Yung kanina na kina-clarify din sa atin ni Nympha na ano nila, yung mga narinig po nila na pagputok, ayan. So, hindi talaga nila masabi, no? Hindi nila masabi kung kanino nga galing ito. Hindi po gunshot, basta pagputok, no? Hindi natin ma-confirm. No, hindi pa natin ma-confirm. Ano ba to? Is this from a gun? Ayan. So, ano kayang klaseng pagputok 'yon? So, they wanted to clarify more. Unfortunately, bigla na lang silang pinababana. Ayan. So, ka-clarify lang natin later on, but sa ngayon yung ating mga kasamahan diyan ay hindi pa pwede masyadong makakuha ng impormasyon sa taas dahil nga pinapababa na po ang ating mga kasamahan. Anyway, eto ha, may mga eto po yung video kanina, no, na ipinapakita natin na kuha kanina ni Nympha noong pinapababa na po sila. Ayan, sinasabihan sila na kailangan ay bumaba na sila. They are escorted naman po ng USAA, ang ating mga media personnel. Mm-hmm. Ayun po, kung may kita ninyo, yun ang sinasabi niya na Legacy Hall, yung may mga pictures po ng mga senador, yun po yung Legacy Hall na sinasabi niya. Kung saan, if you turn to the right, no, yun, doon po parang narinig yun. No, so parang facing na din daw yon to the to GSIS building. Ayan. So hopefully, no, yung ating mga kasamahang media, lalo na yung mga ano natin diyan, mga empleyado natin, syempre ay nasa mabuti sila, mabuting kalagayan or safe, no, nasa safe sila na kalagayan. Sa ngayon, nakiki-update na rin tayo kung ano yung mga pangyayari diyan. Mamaya sinusubukan din po natin, ha, na makuha din natin si DK Zarate. Ayan, nasa labas lang din siya ng premises ng Senado. Alright, eto. Nandito na ang ating kasama, ang si DK. DK, kumusta dyan sa labas ng Senado? Narinig din ba ang pagputok? Ano ba to? Anong nasabi ng ating mga police force or soldiers natin na nakapalibot ngayon sa Senado? DK?
1: Yung hall na Senado dito sa kaba ng Jokno Boulevard ay sarado, yung main gate. Pero kapansin-pansin na may mga nagmamadaling pumasok na mga tao ng NBI dito sa main gate, GSIS. Sa loob ng...
0: Alright, DK, konting pihit lang. DK, konting pihit lang. Medyo napuputol. Napuputol lang ang ating communication.
1: Ayan, okay na.
0: Ayan, maganda, DK.
1: Ayan, andito ko ngayon sa mismong gate ng GSIS. Mm-hmm. Kaya nandito kami dahil dito pumesto yung mga tauhan ng NBI at saka may tauhan din ng Southern Police District. Ito, nung tumawag ka, may mga nagmamadaling pumasok sa loob ng compound ng GSIS ng mga NBI. At ngayon, may dumating dito na back-to-back na sakyan ng SRT, ng SPD. Dalawa na to. At mayroong dalang mahabang na baril. Yung nakausap natin kanina.
0: Yes, DK. DK, sorry, bumibitaw. Yes. Bumibitaw yung linya natin.
1: Oo. Sila ay SIS.
0: Ayan. Alright, try natin, ha. Balikan natin si Boss DK. Medyo nawawala lang po yung kanyang linya ng komunikasyon. Either moving siya, no, or talagang baka mamaya affected na rin yung signal dyan sa may premises ng Senado. So, ang naibalita sa atin ni DK, nandun siya sa may building ng GSIS. Ayan. So, try lang natin na makuha natin ulit si DK. Samantala, eto ngayong pinapakita natin, Jamie, no, tama, live na live ito from Senado. Ayan, kuha ng ating kasamang si Nympha Asuncion.

0: All right, eto nakikita natin. I think these are the members of the media from our site, no, in our TV screens makikita natin lahat ito ay may bit-bit na camera, no? At sa mga oras na ito, samantala hindi rin naman talaga pinapayagan na mga ordinary citizens ay makapasok, no? At nandyan. Kaya naman kanina eh nagbigay na rin sila ng go signal, no, na makapaghintay o manatili sa Senado kahit na ito ay isinailalim na sa lockdown. Unfortunately nga ay ngayon dahil nga sa nangyari na pagputok, ayan, makikita natin dito lang daw sa may area ng Legacy Hall na mayroong ilaw. So, dyan lang yung may ilaw, the whole Senate building ay pinatayan na ng ilaw. Ano? At kanina sa balita sa atin ni Nympha na ibahagi niya sa atin, na talagang inaasahan na lang nila yung mga camera nila. Yes, alright. So ito, balikan natin si DK na kasalukuyan, no, na nasa premises ng Senado. Yes, DK, sorry, nawawala ang ating linya ng komunikasyon kanina. DK?
1: Ako ngayon ay nandito sa harapan ng gate ng GSIS, kung saan nandito nakabalandra yung sasakyang ng NBI, at nasa harapan din natin yung mga ilang tauhan ng NBI. Siguro magtatanong kayo kung bakit nandito kami sa GSIS. Yung harapan kasi ng Senado, yung main gate, ay nakalaka. Nakalak yun dahil may mga pro-supporters na nandoon. So, isa sa mga posibleng daanan ng mga senador kung sila'y uuwi na, o kung sino ang lalabas sa compound, ay itong GSIS compound building. So may access yan. So para, kumbaga, parang ito'y backdoor kung aking ilalarawan. So ngayon, nandito nakapwesto yung tauhan ng PNP. At ito, nasa harapan natin ngayon ang hindi bababas 10 ng mga tao ng NBI. At may nakabalandra na van na kulay gray na sasakyan ng NBI. At meron ding isa pang kotse na sedan. Sa ngayon, kanina nakita natin na ano eh, may mga, nung nakarinig ng magkakasunod na putukan, nagmamadaling pumasok sa loob ng compound ng GSIS yung mga operatiba nitong NBI. At saka naman natin nakita yung mga ilang empleyado, yung hardinero, ang pagkakakilala sa atin, hindi bababa sa 10 mga hardinero ng GSIS ang lumikas. Sila noon ay kumakain nang makarinig sila ng magkakasunod ng putok ng baril. Inilarawan nila. Matapos ng 5 sunod sa putok ng baril, nasundan na ng napakarami hanggang sa hindi na nila nabilang. Ito ay tumagal ng 5 hanggang 10 minuto base sa kanilang kwento. Matapos noon, hindi muna sila umalis at sila ay nagtago muna. Pero nung umupa na yung narinigan nilang putukan, naglakas loob na silang tumakas papalabas nitong GSIS compound na ngayon ay nandito, nakatayo mismo sa kahabaan ng kalsada sa tapat ng gate ng GSIS habang inaalam kung bakit may narinig silang putok doon sa

0: markado naman sila na mga tauhan ng NBI. Ito, okay, ang nakabalandra sa akin dito ay apat na.
1: Mm-hmm.
0: So, apat na sasakyan. Isang NBI na van. Tapos, naka-bullet vest na NBI. May mga dalang mahabang baril at sila'y abala na may mga pinag-uusapang mahalagang bagay na talagang alerto sila. Aktibo sila, mm-hmm, sa kanilang mga ginagawa hanggang sa mga sumandaling ito.
1: Mm-hmm.
0: At ito, yung ano, yung kahabaan nitong kalsada, kung di ako nagkamali, Jokdong Boulevard to, yung kalsada simula Senate Gate hanggang dito sa may GSIS Gate ay sarado sa mga motorista.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. At ang nakakadaan lang dito, yung mga sasakyan ng mga ng otoridad tulad ng PNP, NBI at iba pa.
1: DK, kanina ka pa nandyan sa may labas din, no, ng premises ng Senado. Mga what time ka nandyan na napansin mo na may mga sasakyan ng NBI?
0: Bago pa lang kung kumagat yung dilim, meron na eh.
1: Mm-hmm.
0: Oo, bago pa lang kumagat yung dilim. At saka dalawa yung binabantayan natin yan ng mga oras na yun, mga bandang alas 5, alas 6. Yung resolution na ilalabas ng Supreme Court, mm-hmm, kung papagbigyan yung TRO ni Senate Batod ni Senator Ronald Bato de la Rosa na pigilan yung pagpapaaresto sa kanya, abala sila ngayon dito sa harapan natin. Medyo gumilid lang ako.
1: Okay.
0: Ay, nakukumpulan sila rito.
1: Alright, DK, mamaya babalikan kita. Puntahan muna natin, ha, si Ninfa kung saan may makakasama siya sa loob ng Senado. Alright, ang ating kasamang si DK. Samantala, sa mga oras na ito, balikan natin si Ninfa Asuncion na sa loob naman po siya ng Senado na kasalukuyang isinailalim sa lockdown ang Senate of the Philippines. Yes, Ninfa?
2: Inaccess lang po, ano? So, konting taste lang
3: hindi
2: po.
3: Hindi naman po mag-inaccess po kasi serve sila ng
2: kakausapin pa namin yung NBI talaga, kung talaga bang kasi
3: yung tao na po
2: talaga nila. Kasi madami pwede kasi sabi na NBI is well, any local agency. So, sa moment, ilang mabibigyan na ano.
4: So, yung pwede sa hindi pa.
2: Sa
4: So, ano man?
2: May cleaning na nabibigyan sa pag-pass ko ito. Kasi,
5: hindi. Hindi na clear violation.
2: Okay. Una-una, hindi na yung buong ano eh, buong lahat ng tao na rin sa Senado.
4: Ang sabi sa pato kay security?
2: We are secure, okay, we are secure, don't worry.
5: Senator, ba ito ay safe, sir?
2: He's safe.
6: Okay. So, meron dito sa mga nagtang kapumasok, walang nakapasok kahit ito man.
2: Hindi nga nga, nung nakita nila, ano yung tingin natin eh, nung nakita naman.
5: Sabi ang dito?
2: Wala
5: nga.
2: Wala nga, wala.
6: Hindi ba, pero kung
2: sa kami alam po, kaya nakalakta pa rin po ng history.
7: Narinig natin yung naging pahayag ni Senate Secretary Dong Mendoza, no? Ang sinasabi niya ay yung
1: mm-hmm,
7: yung NBI agents ang unang nagpaputok dito sa nangyaring kaguruan. At tinakaumano nilang pumasok doon sa gilid sa may kadugtong na GSIS building. Tiniyak naman ni Secretary Dong na ligtas na ngayon dito sa loob ng Senado at magkakaroon sila ng post-assessment dito sa mga naganap. Sa hindi niya na dinisclose kung ilang senador pa yung currently nandito sa Senate building. At medyo binuksan na rin yung ilaw dito sa may lobby ng Senado. Pero hindi pa rin tayo pinapapasok at nakaharang pa rin yung mga yung

0: area ng naging putukan kanina, andito pa rin yung mga pulis at may hawak pa rin mahaba yung mga marines, naka-standby pa rin sila. Pero ang sabi nga ni Secretary Dong, perceived NBI agents yung kanilang nakaputukan. Pero sinasabi naman niya, hindi pa yan sigurado sa ngayon, kahit sino naman ay pwedeng magpakilala na law enforcement agent.
1: Alright, so Nifa, klaruhin lang natin, according kay Sec Dong Mendoza, eh, yung narinig talaga ay gunshot, tama ba?
0: So,
1: Nifa? Alright, nawawala lang ang ating kasamang si Nifa. Ayun, bumigay ulit ang kanyang linya ng komunikasyon. Mamaya, susubukan po natin na tawagan siya. So, doon sa nabigay ni Nifa sa atin na update kanina na interview nila si Sec Dong Mendoza at accordingly, no, ang NBI ang nagpaputok. No, and pumasok nga ang NBI doon sa may gilid. So mamaya i-confirm lang natin kung ito ba yung sinasabi ni DK Sarate, nakasamahan nating reporter naman na naka standby doon sa may premises ng Senado, na kung saan may sinasabi na in between the Senate and the GSIS building ay meron talagang daanan doon, no, na papasok sa may Senate, at meron ngang namataan doon na mga sasakyan ng NBI. Sabi nga ni DK kanina, recognized naman dahil kitang-kita naman ang kanilang mga uniforme at ang kanilang mga sasakyan na lahat may mga sulat na NBI at naka-bullet vest din, no, ang NBI personnel. Alright, yes, Nifa? Nifa?
0: Yes, yung sitwasyon matapos
1: okay.
0: Yung naging briefing. Mini-briefing na ginawa ni Senate Secretary Dong Mendoza, medyo binuksan na ilaw dito sa hallway, pero hindi pa rin dun sa dulo kung saan nangyari yung putukan. Naka-standby pa rin dun yung Marines na naka-full barrel gear, at kami dito ay hinaharang pa rin ng mga miyembro ng police para hindi kami makapasok dun. Nga, kanina sinasabi ko, sabi ni Secretary Dong, ang perceived NBI agents yung unang nagpaputok sa kanila, at parang dumepensa lang yung kanilang team. Ang sinasabi niya ay nag-retreat na o umatras na yung kanilang mga nakaputukan dahil nakita nila na handa, prepared yung mga tauhan ng Senado. So,
1: alright. So ayun, so confirmed nga, Nifa, no, yung narinig natin na pagputok kanina ay gunshot nga talaga.
0: Yes, oo. Hindi pa niya dinedetalye yung kung may lumbang suwataan or what. Dahil si Secretary Dong ay hindi naman nakasama doon sa putukan kanina. Ang nakasama doon si Acting Senate Sergeant at Arms Mawat Plasta, at hindi pa siya lumalabas mula doon sa area.
1: Nifa, ibig bang sabihin nun ay inallowed siya ng USAA o inallowed ng USAA na makapasok ang NBI sa Senate building base doon sa naging interview natin?
0: Hindi. Ang sinasabi yung perceived NBI agent ay sinusubukan na makapasok ng Senado. Doon ang pinigilan ng pwersa ng Senado.
1: Oo, tapos iklaro lang natin na dumaan sila doon sa in-explain sa atin kanina ni DK Zarate, na kung saan nasa labas naman siya, na in-explain niya sa atin na in between Senate and the GSIS ay meron talagang exit entrance din doon sa likod, at dito daw sila dumaan, tama ba?
0: Yes, oo, kasi itong Senate mismo ay nasa loob ng Senate building, ay ng GSIS building.
1: Yes.
0: So talagang magkadikit itong Senate at saka yung GSIS. So may mga exit, at meron din mga pader na parang makeshift lang, na parang kahoy lang, na madaling matibag kung sakasakali. Kanina nga may narinig kaming breathing dun sa baba.
1: Uy.
0: At tinatanong namin kung yun ba ay binubutasan. Eh, ang paliwanag naman, tinanong namin dun sa staff ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang paliwanag daw ng GSIS ay may construction lang daw. Sinasabi namin, bakit gabi sila nagko-construction? Dahil daw, yun yung time na walang tao or naka-out na yung mga empleyado ng GSIS.
1: Mm-hmm.
0: Whether that is true or not, yan ang i-confirm pa natin kung yung drilling ba yun hindi naanad ng mga perceived NBI agents or sa ibang exit or entrance na dinaan.
1: Nifa, kanina na mention mo ay pinapababa kayo at gusto nila ay lumabas na kayo from the Senate premises. Pero ngayon, nandyan kayo sa loob. So, anong nangyari?
0: Antipan kami sa loob. Ang sabi naman ni Secretary Dong ay ligtas naman na dito sa premises dahil ang sabi niya nag-retreat naman na daw yung mga kaputukan nila kanina.
1: Mm-hmm. At, kumbaga kontrolado na.
0: Umatras na yung kanilang mga nakaputukan kanina. Kaya ito, nagkakaroon pa sila ng post-assessment, tinitingnan pa yung sitwasyon. At hindi pa rin naman bumibitaw yung mga Marines natin na nandoon sa area ng putukan kanina.
1: Alright, sa ngayon, no, meron lang tayo na receive na update. May mga nagla-live sa Facebook na mga senador as of the moment. Pero dyan, Nifa, may mga namataan ka na ba na mga senador dyan na nagpakita or nagbigay ng kanilang reaksyon sa nangyayari ngayon? Baka may mga sumisilip-silip dyan. Sino yung mga, baka may namataan ka dyan, may mga nalaman ka na nandyan pa ng mga senador natin?
0: Kanina habang nagbe-briefing si Secretary Dong ay dumaan si Senador Robin Padilla. Hindi na natin siya nahabol dahil hindi naman siya tumigil, pero dumire-diretso siya dun banda sa may dito rin siya sa second floor. Opisina ni Senate President, sa kasalukuyang opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dito yan, malapit sa session hall.
1: Alright, nako. So far, no, nakita na ating kasamahang si Nifa was Senator Robin Padilla. Unfortunately, no, hindi lang natin nahabol dahil nga sa mga kaganapan dyan. Sa ngayon, Nifa, kumusta ang lagay nyo na mga media personnel din? Kanina nakita natin dun sa live mo, talagang marami pa talaga kayo dyan.
0: Marami pa kami dito. May mga ilang kasamahan nga kami na inatake na ng anxiety.
1: Oy, nako po.
0: Oo, dahil dun sa mga nangyari, yung iba, medyo bata-bata natin kasama na medyo anxiety attack dahil dun sa mga narinig na rounds off.
1: Oo naman.
0: Kaya nag-aalalayan naman kami dito at kung may kailangan yung isa't isa, nandito naman kami para sa isa't isa.
1: Alright. So sa ngayon, ayan, no, ang nabigay sa atin ni Nifa. Nifa, tama ba? Kalma, sa ngayon, medyo kalmado na ang Senado dahil doon sa pagkasabi ni Senate Secretary Mendoza na kontrolado sa ngayon, no, ang sitwasyon dyan. Dahil nga sa, on his words, no, ay umatras, no, yung naging nakaputukan ng USAA. Ayan, that was with the NBI, no, to confirm pala.
0: Perceived NBI agent. Ito natin confirmed.
1: Ayun, yeah. Ayun. So,
0: pagkawanag ni Secretary Dong, kahit sino naman ay pwedeng magpakilala na.
1: Tama.
0: So, enforcement agent.
1: Oo, tama. So, pero hindi ba na-mention ni Senate Secretary kung ito ay isang tao lang talaga yung nagpumilit at nagpaputok? Or pagkapasok nung isa na pumilit na pumasok, biglang may mga kasama din siya na sumali. Kaya medyo marami yung narinig natin na palitan ng putukan.
0: Hindi na natin nakita yun kasi hinaharangan na nga tayo ng mga usaka dun sa mismong area ng putukan. At saka pinatay din kasi nila yung idaw kanina nung nagkaroon ng round of gunshot.
1: Alright. So sa ngayon, Nifa, ano ang pinag-uusapan natin with our media partners? At ikaw din, no? yung mga kapartner dyan from our Radyo Pilipinas and PCO. Since nasa ilalim pa rin tayo ng lockdown, are we going to leave the Senate premises o dahil sinabing kontrolado na, ay dyan na muna tayo?
0: I think hindi pa i-release yung lockdown hanggat hindi nila na-assess ng maigi yung sitwasyon dahil siyempre hindi pa naman natin sigurado kung nag-retreat na nga ba talaga yung kanilang kalaban kanina or baka
1: yes.
0: Pang mga susunod na pangyayari.
1: Oy, wag
0: so,
1: naman.
0: So, stay put muna dito ang lahat. Wala rin munang pinapalabas at yun. Kanina rin pala, mabanggit ko na lang din. Nabanggit din ni Secretary Dong na kakausapin niya si NBI Director Matibag. At mga tao nga niya itong pinadala sa Senate dahil kung sakasakali ay medyo magkakaproblema daw doon dahil walang coordination saka medyo naging marahas itong nangyari ngayon dito sa Senado.
1: Mm-hmm. ang pinag-uusapan ngayon na NIMFA sa social media, eh sabi nga nila, allowed ba no na papasukin at ibigay yung warrant, at just in case baka kasi daw mamaya ipilitin talaga kung sino man yung kanilang huhulihin, allowed ba na papasukin daw ito ng Senate kung sakali na mayroon daw maipapakita na legal papers?
0: Kung siguro kung proper coordination, maayos na pag-uusap, ang ginigit kasi niya ng leadership ay papayagan nilang maaresto si Senator Bato, at si Senator din, si Senator Bato rin naman, sinasabi niya, nasuko naman siya kung yung warrant of arrest ay hinuutos ng local court o ng korte mismo mula sa ating bansa.
1: Kumbaga sa ating bansa at hindi ito sa hindi siya didiktahan ng ibang bansa. Ayun. So very high yung tensyon na nararamdaman natin, NIMFA, kahit na wala tayo diyan. Ramdam na ramdam natin dito sa studio at maging ng ating mga kababayan na nasa social media na nakaantabay at umaalalay din sa issue na ito. Sana no, we are praying for the good governance of the Philippines. Kahit na sabihin natin ito yung nangyayari, prayers pa rin natin na nasa mabuting kalagayan pa rin ang ating bansa. Anyway, susubukan din natin, NIMFA, na balikan din natin si DK, kukumustahin natin sa labas, dahil kung nakalabas nga ang allegedly na mga NBI agents, no? Kumustahin natin.
0: Si DILG Secretary John Vicky muli sa labas ng Senado.
1: Ayun.
0: Ando na ata sa labas ng Senado.
1: Ayun. So check natin. Check natin kay DK. Ano na rin ang kanyang mga nakikita na mga balita dyan.
2: Ihana nga sa labas.
0: Yan kung natin nagawin. Ito sa inyong pa-assumption para sa Radyo Pilipinas.
1: Alright, ayun, nakabitiw na ang ating kasamahang si NIMFA. But so far, ang ating kasamang si NIMFA, no, yun ang nabigay po niya na update sa atin regarding no doon sa, ayan, nakita ko tuloy, the Senator Tito Soto also, also had released a statement on his Facebook account, no? So, ayan, ipapakita din natin ito. Susubukan din natin na ma-flash natin ang mga kopya ng kanilang mga pinupost sa ngayon na kanilang mga reaction with what happened right now, with what happened and with what is happening right now inside the Senate. Ayan. So, ayan, try natin na ma-match, ayan, Sir Marvin, na ma-flash din natin itong hinaing, mayroong reaction ang ating Senator Tito Soto na share na rin ito ng ating ibang mga networks na kung saan nagbigay din siya ng kanyang piece of thought, no, dito nga sa pangyayari. So accordingly, no, to Senate Secretary Dong Mendoza, NBI, ayan, allegedly, ha, dahil hindi naman kinonfirm pa ng ating kasamahang si NIMFA na ito ay NBI agent nga ang unang nagpaputok, ayan, at so far nakita naman daw, no, nung nagpaputok na ready ang USAA, ready ang ating mga Marines na sa loob ng Senado, ayan, na i-defend ang Senate of the Philippines. Sa ngayon, ang makikita daw doon, accordingly, kay NIMFA Asuncion, are the Marines are in full battle gear. Ayan, nakapuesto din sila sa iba't ibang sulok ng Senado, lalo na doon daw sa area kung saan may, kung saan nakapasok, no, yung certain person na daw yun, no, but that's in the door exit entrance, no, doon sa pagitan ng GSIS at ng Senate, dahil isang compound nga lang, no. So anyway, eto, yes, balikan natin from the GSIS building compound sa labas ng to ng Senate, no. Kanina narinig natin at kung nakita naman natin at alam natin na sa isang halos isang compound lang din ito. Ang ating kasamang si DK Zarate, live na live naman na nasa area. Yes, DK.
3: Sa tumandaling ito ay napansin natin na parami ng parami yung mga sasakyan na nasa harapan nitong compound ng
1: sasakyan GSIS. Na anong mga nakikita mo ng mga tatak?
3: Sasakyan ng NBI.
1: All right.
3: Sasakyan ng NBI sa gate mismo, nakaharang sa gate mismo ng GSIS main gate. Ito kasi nga nasabing lugar ay posibleng maging backdoor kung ikailalabas naman ng Senado. Kaya bantay sarado ito ng mga otoridad. Nakita rin natin ang napakaraming bilang ng mga tao ng PNP pero sila'y dumalang dito at nagtungo doon sa main gate ng Senado. May nakita natin na talagang abalang-abala yung mga tao ng NBI at meron silang kinakausap sa telepono. Napakinggan natin yung kanilang pinag-usapan pero sisiguraduhin ko na meron silang ginagawa operation dahil ang sabi nila, wag niyong sabihin kung ano yung eksaktong napag-usapan namin nung kausap ko sa telepono. Sabi ito ng NBI agent na may kausap siya sa telepono, may mga ikinukwento siya tungkol sa kanilang operation. Nag-request siya sa media na takban yung kanilang muka at wag nang ibulgar kung ano yung kanila pang mga ginagawa na detalye nang sa ganon hindi makompromiso yung kanilang ginagawang operasyon. Sa ngayon, yung ilan sa mga lumikas na manggagawa ng GSIS, nandito pa rin, lumabas, nananatili sa labas ng compound ng GSIS hanggat hindi pa naayos yung sitwasyon doon sa may bahagi ng Senado at yung tuloy-tuloy na ginagawang operasyon ng mga otoridad dito sa may bahagi na o sa may compound ng GSIS. Yung binabanggit kasi ilan sa mga narinig natin lalo na sa mga komentaryo. Yung yung Senado may kapangyarihan doon yung Sergeant of Arms ng Senate. Mm-hmm. Pero pagdating dito sa compound ng GSIS wala na. So yung pwersa na ipinapakita nila dyan sa may bahagi ng Senate ay magtatapos pag nasa bisinidad na ng GSIS.
1: Ayun.
3: Mm-hmm. Kasi hindi na nila jurisdiction yun.
1: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. At okay. Yun nga, yung narinig natin nga, yung narinig din kanina ng mga manggagawa na sunod-sunod ang putok na kwento nila, ngayon tinatawagan nila yung kanilang mga kamag-anak din na talagang natakot sila.
1: Mm-hmm.
3: Dahil matagal, mahaba yung sunod-sunod na putokan at sobrang dami na bira nilang marinig sa talang buhay nila. Ito, may dumating na naman, na SWAT naman to ng lungsod ng Maynila, ng MPD dito sa nasabing lugar.
1: DK kanina na-mention ni ng ating kasamahang si Nipha Asuncion na nasa loob sila ng Senado kung saan nakakuha nga siya. Nagbigay nga ng press briefing ang ating Senate Secretary Dong Mendoza na nasabi nga na dun nga sa area na sinasabi natin, DK, na kung saan sila pumasok, parang doon daw talaga galing, no? Yung pumasok na allegedly NBI agent nga daw ito at siyang unang nagpaputok, no? Dito sa loob. So, noong sinabi na nag-retreat, nung lumabas, may napansin ka ba na biglang parang nagkagulo, na may mga bumabalik, ganyan, noong mga oras na yon, DK?
3: Yun yung saktong nakalive tayo kanina. Nung narinig ng mga putok na yon, naglabasan yung mga manggagawa dito sa GSIS, mm-hmm. at saka naman natin nakita na biglang naging alerto. Nagbabadaling pumasok ng compound ng GSIS yung ilang tao ng NBI at parami sila ng parami.
1: Ayun. So, DK, sa mga oras na ito, may nakuha din ba tayo? Kasi kanina parang gusto rin i-confirm ko sa NBI chief natin na talaga bang mga tao niya yung nandyan, lalo na yung nagpumilit nga daw pumasok sa Senado. May napansin ka ba na nandyan ang ating NBI chief? Ang sabi, nandyan na rin daw si DILG Secretary Rimulya. May namataan mo ba?
3: Oo, may yung ilang sa mga kasama natin sa media na nandito sa may GSIS na meron din silang kasamahan na nandun naman sa may Senate main gate.
1: Mm-hmm.
3: Binabanggit nga nila na nandun na nga si DILG Secretary at na nagpapaunlak ka ng panayam. Pero hindi natin alam kung ano yung mga pinag-uusapan nila ron dahil medyo malayo-layo yung distansya natin dun na sa nasabing lugar. Oo.
1: Alright, pero dyan sa area mo, DK, na-confirm mo kaya, wala ba tayong chance na may matanungan tayo from the NBI personnel na nandyan kung ang NBI chief ay darating, kung pupunta at talaga bang mga 100% mga tao niya talaga yung mga nandyan?
3: Mm-hmm. Yung kung 100% na mga tao niya ay nandyan, wala, ako na mismo ang nagsasabi na mga tao niya ay nandito dahil mga naka-uniforme mismo ng NBI.
1: Mm-hmm.
3: Oo, pero hindi sila pa pwedeng makausap ngayon dahil ongoing yung operation. Ongoing yung operation ng mga tao ng NBI.
1: Mm-hmm.
3: Ito, may mga pumasok na masakin sa loob.
1: Oo nga, kanina na-mention sa atin DK ni Nipha, parang dahil nga daw dun sa pag-retreat nila, ang hindi natin masisigurado ay kung hindi na ba talaga papasok ulit ang NBI personnel, ano? Or baka daw mamaya eh, pumasok na naman ulit, baka mas stronger force, parang ganon na ang ano nila, ang worries nila dyan sa loob ng Senado. May mga naririnig ka rin ba na ganyan, nahakahaka na baka uulit nilang subukin na pasukin ng Senado?
3: Ang magandang tanong dyan, kung bakit ganyang kalakas ang loob ng NBI para magsagawa ng operation.
1: Ayun, ikaw nang nagtanong, kasamang DKO.
3: Kung ano yung pinangahawakan nilang dokumento, anong pinangahawakan nilang utos, bakit sa kabila ng nangyari nung nakaraan na mismong si Senate, bagong Senate Presidenta, Cayetano na, yung nagsabi na hindi nga na gagamitin nila yung protective custody ng Senado, sa kabila nun, bakit patuloy pa rin yung ginagawa nilang operasyon?
1: Mm-hmm.
3: Oo, di ba? At abangan natin kung ano yung sasabihin mismo ni Senate President. Nagkaroon ng putukan sa loob ng Senado. Nung may nakapasok nga lang, galit, kumbaga, alam mo na talagang foul para sa kanila.
1: Yes.
3: Di ba? Na parang nabastosan sila na may nakapasok na taga-NBI. Paano pa kaya kung may nagpaputok ng baril?
1: Oo, na pwedeng makadamay ng mga inusinteng tao.
3: Oo, kung gaano nakalala yung sitwasyon, dahil mga kilalang tao mga nasa loob nun, may mga media pa, tapos may putukan ng mga ganun, talagang isang malaking reaksyon yung inaasahan natin mula sa Senate President.
1: Alright, so DK, bago natin balikan si Nifa, confirmed lang natin sa ngayon, as of the moment, mas lalong dumami pa yung ipinadala ng mga NBI aid, NBI personnel dyan. Second, hindi pa naman natin namamataan na kung nandyan ang ating NBI chief, kung nandyan sa area, tama?
3: Tama ka dyan.
1: Yes.
3: Ang napansin lang natin, parami ng parami yung mga taon ng NBI dito sa main gate ng GSIS. May dumadating na pulis mula sa SPD, may dumadating na rin SWAT mula sa MPD. Nakita ko may mga SWAT ng MPD, Pasay area to. Hindi natin alam bakit ganun yung sitwasyon. Pero ito ay kasi boundary ng Manila at saka ng Pasay. Pero nakita natin talagang malaking pwersa nang i-deploy dito sa labas mismo ng GSIS compound at saka Senate building. Dahil nga patuloy na sinasabi ng operasyon na hindi nila tinutukoy kung anong klaseng operasyon yon at sikreto pa sa sumandaling ito.
1: Alright. Maraming salamat, DK. Babalikan ka namin na maya-maya lamang. Ingat-ingat ka lang dyan. At naku, huwag mo masyadong puwersahin na, baka mamaya puwersahin mo na puntahan mo dyan. Baka mamaya lumapit ka sa kanila. Ingat ka lang. Yes, go ahead, DK.
3: Kung may oras pa ito, nasaktuhan natin yung mga ilang lumikas sa loob ng GSIS.
1: Okay.
3: Live tayo sa radyo. Radyo lang naman, di kita yung mukha. Pwede pa ko kwento kung ano yung mga nangyari kanina habang kumakain kayo. Malakas lang sa yung boses.
4: Nung time na uputukan doon, akala namin quitis lang.
3: Oo.
4: Pero, mga ilang putok, pakpak, ganun. Sabi mo, bang klase putok na yun, what? Walang usok. Tapos, mga ilang segundo nakalipas, yun na, susunod na. Doon na kami na-alarma na lumabas na sa pinto kung saan kami nakapuesto. Hanggang may mga kasama namin na manataanan na na papagigilit sa mga likod namin doon sa barracks. Sabi ng mga guard ng GSIS na kung hanggat maaari, labas na lang kayo. Kaya, nakita namin kayo na napalabas na kami.
3: Ano yung mga nakita niyo sa loob? May mga pulis ba, NBI?
4: Hindi naman kasi namin maaksuan kung pulis o ano man yun. Basta may mga tao na nang umaaligid doon sa likod.
3: Mga pulis siya.
4: Hindi naman maaksuan kasi madilim kasi. Doon pati yung badang likod sinin kasi wala silang ilaw doon.
3: Pero may daanan dyan simula GSIS ko ng Senate. May daanan.
4: Yun ang hindi ko kaya sagutin sir kasi para ano na yan eh.
3: Sa kabilang gate? Oo, meron.
4: Pangalan sir? Melvin na lang po.
3: Melvin.
4: Opo.
3: Si Sir Melvin, isang hardinero, tama ba? Isang hardinero ng GSIS. Mula rito sa Pasay City para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Alright, maraming salamat DK. Babalikan natin mamaya si DK, kaugnay pa rin po no, ng kanyang pagsubaybay dyan naman din sa may labas ng Senado. Ayan, kung saan naman, ngayon lang no, may nakausap ang ating kasamang si DK, isa sa mga workers no ng GSIS. Kanina na-mention niya ng mga hardinero yung na iwan doon sa GSIS, kumbaga sila yung nakarinig nga daw nung pagputok at biglang nagsilabasan na sila from the gate. At base nga doon sa kwento, akala daw nila mga paputok lang na acquittees, no? Yun ang pagkasabi. Biglang napansin nila, bakit daw parang walang usok naman? Hanggang sa marami na yung narinig nila, kaya't nakalabas na sila. So far, habang tayo ngayon ay nagbabalita, mas dumadami pa daw yung namamataan doon ng ating mga kasamahan na media, na parami ng parami yung dagdag puwersa ng NBI. Na-confirm nga ng mga NBI ito dahil nga daw po doon sa mga sasakyan na nakaparada at sa mga suot nila na mga vest, no, na may tatak NBI. Ayan. So, sa ngayon, hindi lang tayo makakuha ng ating update mula naman sa kinaroroonan ni DILG Secretary June Vic Rimulya, kung saan sa harap daw naman ito ng Senado. So, ayan, eto, babalikan naman natin ang ating kasamang si Nympha Asuncion, kung saan ano na ang latest naman dyan sa loob ng Senado after na marinig natin na nandyan si Secretary Rimulya of the DILG. Eto ba ay pumasok? Nagkaroon ba ng isang pag-uusap? May nakatawag na ba from the NBI, between NBI and SOA, nakapag-uusap na ba sila ng USAA? Ayan. So, alamin natin. Nympha?
5: Yes.
1: Yes, Nympha, you are live.
5: Yes, nakapasok na nga dito sa loob ng Senado si SILG John Vic Rimulya. At hindi na sinubukan natin na makakuha man lang ng pahayag sa kanya dito, pero dumire-diretso na siya doon sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. At mukhang magkakaroon sila ng meeting o pag-uusap tungkol dito sa mga naging kaganapan niya ngayong gabi. At wala pa rin tayong impormasyon sa ngayon kung doon sa mga lagay ng mga senador ko. Kung may ilang senador yung nandito pa sa Senate building, maging yung kalagay ni Senador Ronald Bato de la Rosa, dahil hanggang ngayon nga, limited pa rin yung galaw natin dito lang sa second floor ng Senado. Sa ngayon ay medyo humupa yung tension, pero still nakabantay pa rin yung mga Marines doon sa area ng putukan kanina, at hindi pa rin tayo pinakalapit doon sa ngayon. Yung ilaw ay nakapatay pa rin sa area na yon. Dito na lang, dito sa may hallway lang ng second floor ay bukas na yung ilaw, at medyo yun, kalmado na nga ang sitwasyon. At sandali, kaya abangan pa natin ang pagkakalam natin, yung ilang majority senator ay nandoon pa sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ayan, nag-aantay lang tayo ngayon dito sa may opisina ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa initial information natin, ang nandoon ay kasama si Senator Robin Padilla dito sa second floor. At ang sabi, si Senator Rodante Marcoleta ay naroon din daw sa opisina ni SPATC, no? Ni Senate President Alan Peter Cayetano. Medyo nadagdagan din yung ibang mga usaan na may na umiikot dito na may mahahabang baril at nagbabantay pa rin sa sitwasyon. May mga umaakit din na mga miyembro ng pulis, at ito, dumidiretso sila doon dito sa nakbantay sa may kinaroroonan ni SILG John Vic Rimulya sa labas ng opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nananatiling nakabulat suitcase yung ating mga usaa at may hawak na mga mahahabang baril na nagbabantay sa atin.
1: Alright. Nympha, kanina napansin natin, no, dahil nga nakapasok na si Secretary Rimulya dyan sa loob, sinong mga nakita mo na kasama niya?
5: Mga membro ng kapulisan yung kasama niya, pumasok na dire-diretso doon sa loob ng opisina ni SPSILG. So sila lang yung nakita natin na dire-diretso doon. Hindi ko nakita kung sino yung mga particular na police officers na kasama niya doon sa loob na nagbe-brief siguro dito sa naging sitwasyon.
1: Mm-hmm. Napansin din natin, Nympha, yung ilaw pa natin dyan sa Senado, kontrolado pa, no? Hindi pa lahat pinailaw, tama ba?
5: Hindi pa sa open lahat. Dito lang sa may malapit sa elevator, sa may hallway, yung malapit sa opisina ni SP Alan Peter Cayetano at dito sa Legacy Hall. Pero dito sa my right side, yung dinescribe mo kanina kung nasaan yung area. Area ng putukan ay sarado pa rin yung ilaw. Sa ngayon ay sinasabihan kami ng Senate Plib o ng Public Relations Information Bureau ng Senado na bumaba na. Pinapababa na kami lahat mula dito sa second floor. So, lahat daw, lahat.
1: Yes. So, Nympha, pinapababa kayo to leave the Senate premises, tama ba?
5: Yes. Yes. Yun ang, yan. Kaya palabas na kami ng Senado.
1: Nympha, si DK na sa labas, napansin din niya na mas lalong dumarami, no, yung ipinapadala na puwersa ng NBI. Sabi niya, mako-confirm niya na ito ay NBI dahil nga sa mga suot nila ng mga vest at mga sasakyang nakaparada. Diyan pa rin yan sa loob ng GSIS compound. May narinig ka ba, napansin mo ba na marami na rin yung mga naka-alagad diyan sa may area kung saan pumasok nga yung alleged NBI agent nga kanina na pumasok, na nagpaputok, ay mas marami na ba ngayon yung mga nakaabang doon to guard the all the gates probably, entrance, exit probably ng Senate?
5: Hindi naman dumami ng ganoon yung nakita natin. Ito pa rin naman yung mga usaan na nakabantay dito, sinasala pa rin naman
1: at yung Marines, tama ba? May Marines pa rin.
5: Yung mga Marines. Mm-hmm. Yung mga Marines na nandoon na unang sumugo doon sa area ng putukan, ayan doon pa rin sila nananatili. Ang umiikot-ikot na lang dito ngayon ay yung mga miyembro ng USAA o ng Senate Party Dagan. Sa araw-araw naman natin nakikita.
1: Okay. Ariane, so inaantabayanan din natin ngayon with Nympha, no? Ano kaya ang mapag-uusapan dyan sa loob? Na-mention ng ating kasamang si Nympha, pumasok na si DILG Secretary ni Mulya sa office, no, ni ng ating speaker, si Senator Alan Cayetano, na kung saan naroon din daw si Senator Marcoleta, Senator Robin Padilla, at kung ano man yung mapag-uusapan, malalaman din natin in anytime, probably na ongoing ngayon ng Senado, probably para talaga mapahupa, no, itong tensyon na nandyan. Alright, so sa ngayon, I think naka-live naman ang ating kasama ngayon na si AJ Ignacio, NBI Director Melvin Matibag nilinaw na walang inatasan, na NBI na pumasok sa vicinity ng Senado. Alamin natin yan mula kay AJ Ignacio. Yes, AJ?
6: Radyo Pilipinas, report.
7: Yes, kasamang Princess, nilinaw nga ni National Bureau of Investigation Director Melvin Batibag na hindi nila tauhan o walang in-order ang pinuno ng NBI na makipag-engage o pumasok mismo sa premises ng Senado. Ginawa ni Matibag ang isang ang naturang pahayag matapos na ito ay ma-interview ng isa nating kapatid sa media. Aniya na ang lahat ng opisyal ng NBI ay nasa isang hotel dyan sa Pasay City at inorderan niya ang lahat ng tao ng kawani ng NBI na nakapalibot dyan na naka-stand down. At magbibigay pa ng karagdagang pahayag si si Attorney Matibag, ang director ng NBI, at nilinaw niya na hindi nila tao at wala siyang in-order na anumang engagement o pagpasok sa loob ng premises ng Senate building. At ito ay nagtataka at tumawag nga bigla sa kanya si Senator Loren Legarda at kanyang sinabi kay mismo kay Matibag na bakit pumapasok. Nagkaroon na ng agreement, Princess, kung matatanda mo, nagkaroon na ng agreement si Director Matibag at si Senator si Senate President Alan Peter Cayetano na hindi mo na aarestuhin si Senator Bato de la Rosa hanggat wala pang maayos na kautusan, ano, mula sa Supreme Court. At ang sabi niya ay wala siyang in-order na anumang kautusan sa mga ahente ng NBI. At yung nakita mismo, Princess, na mga ahente ng NBI dyan sa GSIS ay kanyang nilinaw na ito ay para magkaroon ng security check sa loob ng premises ng GSIS, pero hindi inatasan ni Matibag na magkaroon ng engagement o pasukin yung ilang mga parang meron kasing mga access points diyan, Princess, kung hindi ako nagkakamali, mula sa GSIS building pato, kasi isang building lang yan, Princess, merong access diyan sa pagitan ng GSIS building at Senate building, pero nilinaw niya, Princess, na walang inutos siya sa mga kawanin ng NBI sa mga tawan nito na i-engage o pumasok mismo sa Senate building, Princess.
1: All right, so AJ, nako, kanina taliwas to, no, doon sa sinabi ng ating Senate Secretary Dong Mendoza na NBI nga, no, yung pumasok, no, sa vicinity ng Senado at nagpaputok. Sila nga yung unang nagpaputok, kaya naman ay syempre, no, nag-counter lang naman ng usaa, kaya't nagkaroon nga ng palitan ng gunshots. But then ika nga ay nag-retreat din ang NBI, di umano, accordingly to Senate Secretary Mendoza, dahil nga nakita nila na handa rin, no, ang usaa sa ganitong sitwasyon. And sa ngayon eh, yun nga, no, may mga Marines na rin na nandoon who are in full battle gear. So ibig sabihin nito, AJ, nako, parang maku-question sino kaya itong pumasok, no, at bakit nagpaputok. Ayun. So yun ata ang dapat hanapin ng NBI, sino siya, kilalanin, bakit may suot itong hindi natin masabi, no, kung may suot ba na vest ito na NBI, basta nakilala na siya ay NBI, probably meron siyang uniforme kaya't nasabi ito. AJ?
7: Yes, Princess, ano, at ang hamon nga, no, ng NBI director na puntahan sila sa Sequoia Hotel dito nga sa Pasay, ano, malapit lang sa kanilang quarters, at kanilang patutunayan na nandoon nga lahat ng opisyal ng mga NBI at nagpupulong-pulong sila hinggil nga dito sa naturang engagement na nangyayari sa Senado, at kanyang nilinaw at sasabihin niya sa mga reporter na magtutungo sa kanya doon sa kinalalagyan niya ngayon na wala siyang inatasan na anumang NBI agent na mag-engage o pumasok sa premises ng Senado, Princess. At yun nga, no, isa sa mga kanyang binahagi kanina sa isang panayam ng isang paunlak na interview niya sa kapatid natin sa media, na kanyang talagang sinisiguro at inaalam nila kung sino yung nakainkwentro ng usaa, dahil nga wala siyang in order at wala siyang inatasan na kahit anumang agent, at merong nagpunta, merong humingi ng tulong, Princess, ang GSIS sa NBI upang i-check yung premises, dahil dumadami nga yung tao diyan, dahil nandiyan tayo kanina, Princess, at minomonitor natin yung mga kilos protesta diyan sa labas ng Senado, at yun nga, dahil sa pagdami ng tao, humingi sila ng tulong sa NBI para mag-assess lamang ng premises ng GSIS, pero no order, ayon nga kay Matibag, na engage o pasukin ang Senado. At Princess, no, babalikan natin at titignan pa natin kung ano pa yung makukuha nating detalye, kung sino nga ba.
1: Pero no, teka, AJ, nila, Princess, AJ,
7: kung sino nga ba ang nakainkwentro ng usaa, Princess.
1: Yes, AJ, kanina kausap natin si DK ay sinabi nga tuloy-tuloy, no, na dumarami nga ang pinapadala ng NBI na mga tauhan nito dyan sa may Senado, kasi very visible daw ito, at pati na rin ang kanilang mga sasakyan, very visible ang mga sasakyan nila dahil nga sa mga tatak nito na NBI. Natanong ba natin bakit mas marami ang pinapadala nating tao? Ano ba ang ating plano? Ayan, ngayong gabi.
7: Yun na nga, Princess, ano, yung naturang pagdating nga ng mga agents ay dahil nga doon sa pag-check ng premises. At kanya, katatapos lamang nito, Princess, ano, ang naturang panayam niya, no, sa isang kapatid natin sa media, na ang role lamang daw ng NBI diyan sa GSIS ay to check the premises, not to engage or not to enter the Senate building, Princess. Yun yung matibay na paglilinaw niya dun sa panayam nga sa isa nating kapatid sa media, Princess.
1: All right. So nako AJ ah, ayan. So mamaya babalikan ka namin kung ano pa ang ating makukuha ang mga balita diyan, lalo na kung makukuha ang pagkakakilanlan kung sino nga ba no itong pumasok at sinasabi nga ng ni Senate Secretary Mendoza is siya naman daw, no? Siya sila ang unang nagpaputok, no, ng kaya naman nagkaroon lang ng defense, no, from the USAA. Ayan. So aalamin din natin 'yan mamaya.
7: Yan, at isa pang paglilinaw, Princess, ano, medyo naano rin ang NBA director dahil ang kanilang ang sisikagad daw ano ay sa kanila, ngunit 'yun nga paglilinaw nga niya ay nagulat siya doon sa mga nakita niya nga no na ang NBA kagad ang pinupunto di vista doon sa nangyaring putukan sa loob ng Senado. Pero yun nga, paglilinaw niya, Princess, kung mamomonitor mo sa ibang news outlets, ano, ay talagang kanyang nilinaw na wala siyang in order o inatasan na anumang ahente ng NBA na mag-engage o magtangkang pumasok sa Senate building, Princess.
1: Yes, alam mo AJ, kanina pa natin hinihintay actually si DK, eh baka sakali ka ako na mamataan niya ang ating chief dyan sa may area at talagang baka sakali makapagbigay ng kanyang mensahe regarding nga dito sa nangyayari. Pero mabuti na lang din AJ at nandiyan ka para mabigyan natin ng paglilinaw, no, itong issue na ito. So nako, so ibig sabihin nito AJ, mahaba-habang gabi ito.
7: Tama ka dyan, Princess, ano? At rest assured, Princess, kung makakuha man tayo ng update, ano, mula pa rin kay Attorney Melvin Matibag, ay talagang magbabato tayo dyan sa studio, Princess. Mm-hmm. So, yan ang muna, Princess,
1: AJ,
7: sa pinakauling balita.
1: Eto, wait lang, no? Ha? Meron lang tayong clarification kasi kanina na-mention din natin regarding doon sa issue ng premises, no? Dahil nga nasa compound sila ng GSIS, ibig sabihin ba nito ay mas lalong bawal talaga sila pumasok ng Senado dahil yung NBI ay dapat sa premises lang ng GSIS kaya't hindi pwedeng pumasok ng Senado. Tama ba?
7: Yun nga, Princess, ano, ang tanging mm-hmm. o ang tanging hiningi lang ng GSIS ay paglilinaw lang, ha, Princess, mm-hmm. Ang tanging hiningi lang ng GSIS ay ang pag-check ng premises, ano, at humingi ng tulong ito sa NBI, but no order to engage and to enter the Senate ayon kay NBI Director Matibag. Yun nga ang kanyang nilinaw at sana naman, ano, pagdagdag pa niya ay sana naman wag kagad isisi at tingnan muna, no, yung angulo at siya rin ay nagulat at nagkaroon nga ng inkwentro at ang nasisisi kagad ay yung mga ahente ng NBI, bagay na hindi niya hahayaan kaya siya nagpaunlak ng interview sa ating kasama sa media, Princess.
1: Oo, kasi kung nandito lang si Chief, syempre gustong-gusto natin itanong din AJ sino ang nagbigay sa atin ng direkta, no, na tayo ay pumunta dyan at may iihahain ba tayo na legal documents to get someone specifically ang sinasabi, tinuturo ay Senator Bato de la Rosa, di ba AJ?
7: Yes, tama ka dyan, Princess, ano, pero nagkaroon nga ng agreement, ano, sa pagitan nga ni NBI Director Matibag at nga si Senate President Alan Peter Cayetano na nagkaroon sila ng parang kasunduan na hindi mo na arrestuin si Senator Bato de la Rosa at yun yung kanilang naging gentleman's agreement, ika nga, no, nung ating terminolohiya sa media. Pero wala, uulitin natin, ano, ayon kay NBI Director Matibag, wala siyang inatasan na sumugod o pumasok sa premises ng Senado dahil pinangangatawanan niya yung kanyang gentleman's agreement kay Senate President Alan Peter Cayetano, Princess.
1: Alright, ayan. Maraming salamat mula naman sa ating kasamang si AJ Ignacio. AJ?
7: Yes, Princess, yan muna pinakuling balita, no, para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Alright, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating coverage ngayong gabi dahil nga po sa nangyayaring kunting commotion, no, dyan sa may Senado. At kanina nga, no, nakita rin natin ang ating one of our senators also posted, no, a message, no, sa media, sa kanyang Facebook account rather, no, Senator Tito Soto, kung saan nag-mention ito ng I am furious and disappointed with the PNP and other security personnel assigned outside the Senate for failing to control the rowdy and unruly crowd, allowing them to assault me while inside my vehicle when I was about to exit the Senate. The barbaric protesters banged my vehicle repeatedly through battles and cursed foul remarks. They can see that I am driving alone with no bodyguards. Ayan. So, ilang truck na PNP ang nakadeploy sa Senate, tapos ganito. Ganito na ba? Kawalang respeto at walang hiya ang mga taga-suporta ng ilang senador na nagrarally ngayong gabi. Ayon yan kay Tito Soto. And I think itong post na ito, actually, although bagong-bago ito, pero meron na actually nagkaroon na ng palitan ng putukan dyan sa may Senado. Samantala, ito, balikan natin ang ating kasamang si Nympha Asuncion para alamin natin ang pinakahuling sitwasyon sa Senado. Nympha, kanina na-mention mo na pinapababa na kayong lahat. Lahat pertains to all the media personnel na nandyan. Pinapababa na kayo and as much as possible. Eh, baka pwedeng mag-exit na sa Senado. Tama ba, Nympha?
5: Yes, kasalukuyan nga ay nandito na ako sa labas ng Senate building pero within the gates pa din. Sinabihan na nga kami kanina na bumaba na lahat at sa kasalukuyan ay bumababa pa rin yung mga kasamahan natin sa na mga miyembro ng media. Yung ilang mga kasamahan natin ay nakikiusap na yung mga unang nakalabas na kung pwedeng kunin yung gamit nila doon sa loob. At sa ngayon, naglilibot yung pagbaba ko kanina mula doon sa second floor ay naglilibot na rin yung mga usaa at pati yung mga pulis ay nakapaligid na rin dito doon sa loob ng Senado. Sa loob ng Senado ay nakaano na rin sila, nag-iikot-ikot na rin sila doon at pinapalabas yung mga natitirang tao doon. Pati yung ibang Senate employees ay pinapababa na rin at pinapalabas ng Senate premises.
1: Alright, Nympha, kanina sa latest update din natin earlier, ang ating butihing DILG Secretary Rimulya ay namataan nga din natin na nakapasok na siya sa Senado at na-mention mo nga na nagkaroon ng pagpupulong, no, with our Senate President at iba pang mga senador na na-mention mo, Senator Marcoleta, mm-hmm. Senator Robin Padilla. Kumusta? May napansin ka ba? May nakalabas na ba sa kanila? Anong mga narinig natin dyan?
5: Wala pa, hindi pa. Base sa bago ako bumaba, ay hindi pa rin sila lumalabas dun sa office nila ni Senate President Alan Peter Cayetano. At din yung security doon sa kanila sa labas at hindi rin tayo pinapayagan na makapasok doon. At sa ngayon ay wala pa rin update mula sa sinumang tauhan ni SPAATC. Doon nga sa kanilang napag-uusapan o napag-bintitingan.
1: Alright, so sa ngayon, dahil nakalabas na kayo, kumusta naman yung sitwasyon dyan sa labas, Nympha? Marami ba yung mga tao dyan sa labas na nag-aabang? Ano na rin ang ganap dyan sa loob?
5: Dito kami sa tapat mismo ng Senate building sa labas, pero within the gates, hindi namin alam kung makakalabas kami dito sa labas. Kung makakalabas kami dito sa mga gates ng Senado,
1: okay.
5: Kasi ang alam natin kanina is naka-lockdown. Doon sa gate 1, doon sa main entrance ay nakabarikada doon yung kapulisan dahil doon banda yung mga nagpo-protesta. Dito rin sa may GSIS building ay nakasarado dahil kung matatandaan nga natin, yung narinig na putukan is nandito dito sa side ng GSIS banda, GSIS office. So, hindi natin alam kung makakadaan dito. At ngayon, yun yung kasalukuyang sitwasyon. Tayo ngayon dito sa labas ng sa tapat ng Senate building.
1: Okay. So, in short, Nympha, nag-aabang pa kayo ano ang magiging mga susunod na instruction, tama? Kung yes, pwede kayong mag-exit na ng gates dahil nandiyan lang kayo sa labas pero not actually outside the gates.
5: Yes, oo. At tingin ko nag-Facebook live ngayon.
1: Mm-hmm.
5: It's a Facebook live ngayon. Nag-Facebook live kanina 6 minutes ago si Senate President Alan Peter Cayetano. Siguro yung sinasabi niya yung sitwasyon kanina doon sa loob at nananawagan ito sa lahat na maging kalmado lang. So far naman daw ay wala naman daw namatay
0: nasugatan doon sa naging putukan kanina.
1: All right. So, Anifa, maraming salamat. Mamaya, ibabalikan ka lang namin na hopefully medyo nakakalma na rin kayo dyan dahil nakalabas naman na kayo ng Senado. But hopefully everyone is well. All right?
0: Okay. Mula mo rin dito sa Senado ay dosin sa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
1: Alright, so maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama for tonight mula sa Lam Radio hanggang sa ating live coverage no na nagaganap dyan sa may Senado kung saan unang-unang simulan natin ito na ating coverage ay nang may marinig ang ating mga kasamahang press dyan sa Senado na nagkaroon nga ng gunshots no na kung saan ay tawag naman sa atin na tagadagad ay nakabigay ng update ang ating mga kasamahan from the media, si Ninfa Asuncion, nakaantabay dyan at ang ating kasamang si DK Zarate. Ayan. So, mamaya tuloy-tuloy pa rin po ang ating tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-aantabay sa mga kaganapan dyan po sa may Senado. Aalamin pa rin po natin, sabi nga natin ay mahaba-habang gabi ito. So, ayan. So, susubukan din natin mabalikan sina DK at Ninfa mamaya lang. Sa ating pagbabalik, makakasama na po natin si Miss Grace Velasco. Ayan. So, tumutok lang po dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Live streaming din po tayo sa ating mga social media accounts at syempre sa Radyo 738 AM. Ang inyong lingkod, Princess Habiba Saripaw Daxing. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
9: Colab.
8: Sports Radio Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
8: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
8: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
13: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
14: Di papahuli
15: sa mahahalagang kaganapan.
16: 66 Informasyon.
17: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
18: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
22: Mapapakinggan na
23: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
25: Radyo Pilipinas World Service.
26: Sports Radio.
27: Radyo Magazine.
28: Serbisyo Publiko.
29: The AM and FM collab.
30: Sa Capital 104.3 FM.
31: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
33: This is a public service announcement.
34: Discipline is the key.
35: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
36: Kilatisin ang sarili.
35: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
36: Importante rin na ating laging isipin.
35: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
36: Isang mahalagang paalala
35: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
37: This is a public service announcement.
38: Public service announcement
39: from PBS,
40: Presidential Broadcast Service
41: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
42: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
43: Ito ang Presidential Broadcast Service.
44: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Publiko.
46: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: Okay, oras po natin, 8 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi. Si Grace Velasco po ito para sa isa pong extended coverage ng ating pong himpilan. Kaugnay po nung kaganapan ano, ngayon na nagaganap dyan po sa Senado. Naroon po ang ating mga kasama, si Nimpa Asuncion, si DK Sarate at si AJ Ignacio. Okay, kung maalala po, kanina, pasado alas 7, nagkaroon po ng komosyon ano, sa loob ng Senado. At hindi nagtagal, meron pong narinig ano, na mga pagputok, yan, kasabay po noong parang pagkakagulo, no, komosyon ano, ng mga tao sa loob na walang po ng power supply, na wala ng ilaw. Inalis po ilaw ano, ng Senado sa hindi pa po natin malaman ano, na kadahilanan saan at sino ang nagpaputok. At sa kasalukuyan naman, ay naandoon ano, sa loob ng Senado sa building ng Senate si Secretary of Interior and Local Government ano, John Vic Remulla. Okay, yan. Sa labas naman ng Senado, andoon pa rin po ang mga supporters ano, ni Senador Bato de la Rosa.

po niya na wala po, no, na magaganap na pag-aresto. Hindi po siya pumunta ron para arestuhin si Senador Bato de la Rosa, no? Hindi daw po niya aarestuhin. Nilinaw po niya ito at gusto lamang po niya mangyari pagpunta doon ay alamin ano ang nangyaring putukan sa loob ng Senado. So sa ngayon, no confirmation yet. May mga perception, may mga meron pong mga haka-haka lamang kung sino at saan ang galing yung putok na narinig ano kanina dito sa loob ng Senado. So sa ngayon, yung kanina ay komisyon kalmado no, base doon sa mga ipinadadala sa ating footages ano ng ating pong mga reporters na naroroon po sa Senado. So ang naroroon ano na mga opisyal o yung pong mga tauhan ay mula po sa NBI, mula po sa Marines, may mga ano rin po ang Philippine National Police ano, may mga tauhan din doon ang Philippine National Police at syempre andoon ano yung security ng Senado, andoon po ang office of yung Sergeant at Arms ano, kaya aalamin kung nasa kung saan talaga o sino yung pinagmulan ano ng putukan. Ayan, okay. Nung una, meron pong hanay ng anti-riot police kasi gabi meron pong mga sa labas ito ng Senado. Ito pong building ng Senado ay nasa loob po ng GSIS compound. Ayan, kaya doon marami pong sinasabi na pwedeng pumasok, pwedeng lumabas, ano? At doon ay tinututukan naman ng media. Okay. Ang sino ang papasok at sino yung lalabas, ano? Doon sa nasabing compound. Okay, yan. Sa ating pong social media, makikita po ninyo no yung pong video na kinuha po earlier no ng ating pong reporters ni pa Asusyon kaugnay po noong sitwasyon ano sa second floor ng Senado kung saan nga po nangyari yung putukan. Mapapansin niyo lang medyo madilim dahil nawala pa nga po yung ilaw pero inanunsyo po no sa isang video announcement niya sa announcement niya Senate President Cayetano na pinapabuksan niya yung ilaw ano. Okay, so ayan po sa ating social media makikita po ninyo yung naging kaganapan ano earlier kung saan nangyari yung pong putukan. Yan, maririnig yung pagputok doon po sa lugar na yun, second floor, pero hindi po actually nakita yung tao na nagpaputok, ano? Okay. So, syempre, for safety reason, hindi po tawag doon, ano? Hindi po makalapit, syempre, sino man sa miyembro ng press. Okay. Kanina nga po binabanggit ko, nauna rito, yung mga tauhan ng pulisya ay nakitang iniyahan na yung anti-riot police kasi nga bukod doon sa supporters ni Senator Bato de la Rosa na lumitaw no sa Senado last Monday nanatili siya for ilan na patatlong gabi ngayon. Yan, andun yung mga supporters niya. Meron din po naman na dumating na mga yung nag-grupo na nananawagan naman ano ng pag-aresto kay Senador Bato de la Rosa. So kinakailangan na naandun ang mga police, anti-riot police plus meron din po kasi mga naunang balita no na meron po na ngayong gabi posibleng i-transmit na yung articles of impeachment. Okay. Sige. Okay. Kaugnay nito, no? Alamin po natin. Yan. Baka maikwento sa atin ng mas malinaw kung ano dahil siya na andun eh. Kung ano ang

0: nangyari base sa kanya pong nasaksihan kanina no sa loob po ng second floor ng Senate building, ano, kung saan nga naganap o nangyari yung kung saan narinig yung putukan. Okay, narito po si Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas report.
0: Okay, yes. Nympha, go ahead.
2: Yes, andito pa rin tayo ngayon sa labas ng gusali ng Senado, pero within Senate compound pa rin ito dahil hindi pa rin wala pang instruction sa atin kung pwede nang lumabas mismo dito sa Senate compound. Sa ngayon, hindi lang yung mga miyembro ng media yung pinapalabas, kundi lahat ng Senate staff ay pinapalabas na mula dito sa gusali ng Senado. At
0: sandali, babalikan natin ano si Nympha. So hindi lamang miyembro no ng press, hindi lang yung mga mamamahayag ang pinalalabas sa ngayon, kundi yung mga staff. Yan, may mga nasa ano pa pala, may mga nasa loob pa no ng Senate building ng mga tauhan ano ng Senado. Kasi kanina nung may kaguluhan, kanya-kanya munang ano daw yung tago for safety reason ano yung pong mga tauhan ng Senado sa ganito nga bang kaguluhan eh lalabas ka no, hindi mo alam kung ano posibleng mangyari sa iyo. Okay na, balikan natin Nympha.
2: Yes, yun nga, tuloy-tuloy yung pagpapalabas sa mga tao na nasa loob ng gusali ng Senado. Kanina kaming mga miyembro ng media ay pinalabas na nitong mula dun sa second floor ng Senate building. At sa ngayon, nakikita natin yung ibang mga Senate employees and staff ay pinapalabas na rin mula dito sa Senate building. So, ngayon ay nag-aantay pa tayo ng further instruction kung saan tayo makakalabas. Kasi doon na sa labas kami ng Senate building, within compound pa rin to ng Senate dahil nga yung gate dun sa GSIS side at yung gate dito, yung main gate sa may kalsada ng Jokno ay parehong nakasara. At ayun, kanina may namataan tayong mga police officers na pumasok din dito sa Senate building kung saan nga din naroon sila Senate President Alan Peter Cayetano at SILG John Vic Remulla. Ang sabi, pero hindi ko nakikita with my own eyes, pero ang sabi, nandito si PNP chief na ay nandito at umakit na rin doon sa meeting with the SILG. May mga kapulis na parang nadagdagan yung mga police force na nandito sa labas ng Senate building dito sa kinaroroonan mismo natin. Nadagdagan sila at ayun, nagalit pa yung mga miyembro ng media dito at inaalam natin kung ano ang magiging further instructions. Wala pa rin kumakausap sa atin from aside from dun sa nakuha natin kanina information kay Senate Secretary Dong Mendoza dun sa initial reports na perceived NBI agents nga yung kanilang nakabakbakan kanina. Pero ayun, so ngayon wala pang official statements talaga mula dun sa ating mga Senate leaders.
0: Oo, Nympha, linawin lang natin. Nasa Senate compound kayo ngayon.
2: Yes. Oo.
0: Sino pa ang nasa loob ng Senate building?
2: Paglabas kasi namin kanina, nasa loob pa nag-meeting sina SILG, John Vic Remulla, at yung ibang PNP officers, andun din si SP Alan Peter Cayetano, at ang sa pagkakalam natin, may ilang senators din doon, kabilang si Senator Robin Padilla.
0: Mm-mm. So, aside from Senator Robin Padilla, si Senator Bato na andoon pa rin ba sa loob? And other yung nasa majority na mga senador, yung sumusuporta kay Senator Bato.
2: Ayun ang sa information natin kanina, nakita ko dumaan talaga pumasok dun sa opisina ni Senator Alan Peter Cayetano, si Robin, si Senator Robin Padilla. Ang sabi, andun din daw sa meeting si Senador Dorante Marcoleta, though I didn't see it with my own eyes, di ko siya nakita talaga. Ayun lang ang information na nakarating sa atin. At si Senator Bato, ang pagkakaalam namin is nasa fifth floor, nasa kanyang opisina.
0: Oo. Lahat ba kayo sa media na palabas na o may naiwan pa sa loob?
2: Oo, pinapalabas na, sinusuyod na nila lahat eh. Kahit yung mga Senate employees mismo, mismong mga staff ng senators, nakita na rin natin lumabas.
0: Ayun, pinalabas na rin. So, ang nasa loob ngayon, si Secretary Remulla and the other Senate senators, yan, and yung sa OSAA.
2: Yung Senate Sergeant at Arms at yung ilang Marines na nakasama sa naging sitwan ganyan.
0: Oo, kanina narinig natin si Secretary Remulla na ang una niyang instruction is to secure the CCTV para nga daw makita yung nangyari. May ano ba? May narinig ka na ba kung pinapanood na nila ngayon ang CCTV?
2: Ang sabi sa atin kanina ni Secretary Dong Mendoza is magkakaroon sila ng post-assessment. So most probably kasama yan sa mga re-reviewin nila sa kanilang magiging post-assessment. Pero kanina rin ay nakita natin nag-Facebook Live si Senate President Alan Peter Cayetano at doon nga ay nananawagan siya sa lahat na maging kalmado at siguro naman niya na walang nasaktan doon sa naging putukan kanina.
0: Okay. Sa labas ngayon ng Senate building dyan sa compound, ay dyan pa rin ba yung mga sumusuporta kay Senadora Bato de la Rosa? Kasi earlier parang na ano may panawagan siya na ano daw suportahan siya, samahan siya doon labang siya ay nasa Senado.
2: Ayun nga, nakita rin natin yung Facebook Live ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Sisilipin ko kung makakalapit tayo dun sa gate ha? Kasi sa may bandang gate 1 yun ng Senado, hindi ko tayo gusto sa may labas. Pero base dito sa pagkakating ko sa labas, medyo makapal na yung tao dun. Pero from the Senate gate 1 is makapal din or madami yung mga police na nakabarikada dyan sa gate 1.
0: Mm-mm. So bukod doon sa ano sa grupo ng mga sumusuporta kay Senador Bato de la Rosa, meron ibang group pa ba like pro administration o iba pang mga militanteng grupo na nagtipon din diyan?
2: Hindi ko alam yung impormasyon na yan dahil galing tayo dito
0: sa loob. Okay.
2: Baka si most probably si DK ang may ganyang impormasyon kung sino-sino mga grupo yung nagtitipon dito sa labas ng Senado.
0: Okay, balikan natin yung loob ng Senado, no? Yung putukan nangyari sa second floor. Si kani-kaninong opisina ba ang nasa second floor?
2: Ang second floor is andun yung press office. Pagpasok mo ng Senate lobby to the right, may hagdanan. Andito, doon agad yung press office. Tapos pag dumiretso ka, yan yung tinatawag na Legacy Hall. Yan yung dingding na may mga mukha ng mga senador ng 19th at 20th Congress. So, pag dinaretso mo yon, may pader, may parang fork. May likuan pa kanan, may likuan pa kaliwa. Sa kanan banda doon sa dulo katabi na noon mismo yung GSIS office kasi itong Senate buong Senate ay nag-rent sa GSIS building. So katabing-katabi niya kadikit niya ay yung GSIS office. So doon sa right side na yon doon nangyari yung putukan. On the left side andoon yung elevator then yung session hall at doon din banda yung office ni Senate President Alan Peter Cayetano. Dito rin sa second floor, yung mga committee rooms kung saan ginaganap yung mga pagdinig sa Senado.
0: Mm-hmm. Yung si Senator Bato de la Rosa, nasa ang floor kaya? Kung alam mo.
2: Ang office niya is sa fifth floor at ang impormasyon natin ay doon siya nanatili.
0: Ayun. So wala siya doon sa lugar kung saan nagkaroon ng pagputok.
2: Yes, oo. Mm-hmm. Yung nakuha nating information.
0: Mm-mm. Nauna rito, merong ano bago narinig yung putok na yan, merong sinasabi na namataan mga tauhan daw ng isa pang senador, nakaalyado no, ni Senador De La Rosa, na ito raw yung may hawak na mahahabang baril. Yun ang narinig natin, ano? Sisiguro pa o masabi na sa kanila nang galing ang putok. Hindi naman.
2: Wala tayong ganyang information. Ang natanggap nating information mula kay Senate Secretary Leandro Mendoza is ang perceived NBI agent yung nakaputukan nila dun sa second floor ng Senado at ayun, sila yung mga nakaputukan nila at ang sabi ni Secretary Long, sa kanila nanggaling yung unang putok at in defense lang yung pwersa ng Senado.
0: Okay. Yun ang ano nila, no? NBI agent.
2: Yung...
0: Perceived.
2: Oo. Hindi pa sa sigurado. Oh.
0: Ano ang ano? Anong business naman ng mga NBI agent? Ba't naandyan sila sa loob?
2: Kung maramdaman nga natin, ay noong Lunes, una nung sumubok yung ibang mga taga-NBI na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa dahil nga doon sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Pero sa ngayon, ay hindi pa natin makoconclude na yan nga yung kanilang naging, yan yung naging pakay or yan yung naging motibo, yung naging putukan kanina dahil mas maganda ng official reports ng ating ilabas at huwag tayo mag-speculate na kung ano.
0: Mm-mm. Okay. Hindi, nagtataka lang tayo bakit iniisip nila na sa mga NBI agent, ano? O sa isang NBI agent ang mula yung putok. At ano ginagawa sa loob? Kasi after nung Monday, di ba parang sinasabi niya, no? Nung nandun na siya sa loob ng plenary hall, sumisigaw si Senator Bato, na paalisin nyo yan, yung mga NBI agent. And I guess pinalabas naman. So bakit after 2 days, andyan na uli sila sa loob, di ba?
2: Oo, kasi ang sa mga kaganapan kanina, kasi inaantay yung kung maglalabas ng desisyon, yung Korte Suprema doon sa TRO na inangkampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa in relation doon sa ICC warrant kalaban sa kanya. Kanina may information na denied, pero ang confirm is pinapakomment pa lang sila tungkol doon sa kaya pa-comment pa lang yung other side dun sa petisyon ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. At kung paano siguro nakapasok, kasi nga yung pagkakaliwanag ko kanina, itong Senate building is within the compound talaga ng GSIS. Technically, ang Senate is nag-rent lang sa GSIS. So, building ng GSIS ito. So, magkadugtong itong GSIS saka yung Senate. Sabi ng mga usaha, may mga exit talaga na nakakonekta sa Senate saka sa GSIS.
0: Oo. Nifa, no, ito huli na lang. Yung nakikita natin doon sa video, no, video earlier, meron mga naka-in fatigue uniform, parang in full battle gear, na naka-ano, may mahahabang barrel. Ano yun? Saang ano naman sila? Anong ano ito?
2: Marines.
0: Okay.
2: Marines. Kasi part talaga yan ng normal security ng Senado. Kasi dito sa Senado, ang mga bukod may security guard sila, meron din ditong parang office yung PNP, may designation talaga yung mga, so may mga police talaga dito at meron din talagang marine. So araw-araw na yan talaga sila nandito naka-deploy sa yun. Senado.
0: Pangkaraniwang ano na pala yun, pangkaraniwang scenario. Yes, pero hindi, site.
2: Pero hindi pangkaraniwan yung naka-full battle gear. Full battle gear sila.
0: Tsaka ang dami nila, no?
2: Tsaka kanina natin, nakita natin kung nakikita niyo dun sa videos na mga na pinadala ko, nagsuot din si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasta ng bulletproof vest, tsaka kumasa din siya ng mahabang baril kanina.
0: Oo, pero ano naman, ano, kahit ganoon ang kanilang forma, hindi naman natin sila nakita, no, na nag-fire back. Hindi sila nagpaputok ng baril. Di ba? Oo, okay. Sige, Nipa, babalikan ka namin, ano, kung may iba pang mga update, yan. Alamin naman natin yung pangyayari naman, ano, o kaganapan dito sa kinaroroonan ni DK Sarate. Okay, DK? Okay, teka. Medyo ano kasi si DK, gumagalaw kasi siya eh, no? Kaya...
3: Ayan yan.
0: Ayan, okay. Sige, DK.
3: Ayan,
0: okay. Go ahead.
3: Ayan nga, kinumpirma nga ni Supreme Court spokesperson Attorney Camila Ting na maaari pa rin mag-ranta. Yun ng korte, yung petition ni Senator Bato de la Rosa. Ito yung petition ni de la Rosa na maglabas ng temporary restraining order ang korte kaugnay sa pag-aresto ng ICC laban na sa kanya. Kanina nga may ilabas na resolusyon itong Supreme Court kung saan pinagkukomento nila yung Malacanang kaugnay sa petition niya ni Senator de la Rosa sa loob ng 3 araw. At kapag lumabas na yung komento ng Malacanang at iba pang respondent sa petition, ay binigyan din ng 3 araw si Senator Bato na magkomento kaugnay sa nasabi nga petition. Wala dito sa mga...
0: Okay, ADK? Yes. Oo. Nasa ano ka na, no? Nasa may Supreme... Nasa Supreme Court ka na.
3: Nasa area na ako ng Maynila
0: okay.
3: Ngayon.
0: Okay. Ba? Ba't wala na? Pinalabas na ba kayo totally? Pati sa compound ng Senate? Ganoon.
3: Actually, bago ko umalis kanina, ang binabantayan ko yung GSIS, yung tinatawag nga nating backdoor mula sa Senado. Mm-hmm. Umipat naman ako rito sa may bahagi naman ng member ng Senate. Kita natin, napakaraming pulis. Ang parikada doon yung yung main gate nakasara. Syempre, sabay meron pang pabox. Sa harapan ng main gate, may pabox. Nagmukha na silang rectangle doon. Yung pabox na yun, ayun ay mga barikada naman na mga pulis. So, marami doon mga mamamayag, marami rin mga media, at marami rin mga supporters bandang kanan na talaga na mga...
0: Okay, DK?
3: Itang naka-alerto ang lahat.
0: Okay. Okay, DK, balikan natin yung sinasabing TRO, no, na hiling ni Senator Bato. So ang ano ngayon, ang sagot ng Supreme Court ay magbigay sila ng tagdon. Hinihingan sila ng
3: komento sa tatlong araw yung respondent. Si Senator Bato kasi nagpetition dito sa Supreme Court kaugnay nga na syempre gusto niya mapigilan yung pagpapaaresto sa kanya ng maaresto siya ng ICC. Ayan, at nag-gaya siya ng tinatawag na urgent manifestation with omnibus motion and extremely urgent manifestation.
0: Okay.
3: Diyan na sa may Supreme Court. At ang Supreme pinagkukomento niya muna yung
0: pala. Okay, ADK, Chappie, hindi malinaw yung hindi ka na namin malinaw na marinig. Ano? Babalikan ka namin kung magiging maganda na, no, ang iyong linya. So, pinagkukomento pa, no? Naghahain ng petition for TRO ang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay nga po, no, nung warrant of arrest para dalhin siya, no, sa ICC court ayan sa The Hague. So wala pa pong TRO kasi pinagkokomento pa within 72 hours, no, ang magkabilang kampo, no, yung kampo ni Senator Bato at yung kampo, no, ng ating pong pamahalaan, ano. So diyan hinihintay yung manifestasyon, ano, ng senador kung saan nga yung layo niya ay pigilan, ano, yung pag-implement nitong arrest warrant. Okay, so wala pa pakikinggan pa, no, yung argumento nung magkabilang panig, ano, kung mapagbibigyan yung TRO. Okay, balikan natin si DK. DK? Tama ba yung sinabi ko? Okay.
4: Tama, tumpak na tumbak. Actually, ito'y may kaugnayan sa inihain ni Senator Bato de la Rosa sa tinatawag na urgent manifestation with omnibus motion and extremely urgent supplemental para naman na mapigilan yung pagpapaaresto sa kanya na sa bisa ng ICC warrant. At ang tugon nga dyan ng Korte Suprema, binigyan yung mga respondent, yung Malacanang, ng 3 days, 72 hours yan, ng 3 araw para magkomento. At kapag nagkomento naman doon yung Malacanang at iba pang respondent, meron ding 3 araw si Senator Bato na magkomento kaugnay doon sa nasabing petisyon. Mm-hmm. At kasabay niyan na may inilabas na paglilinaw yung Korte Suprema kasi ang unang ano diyan kasi ang unang tanong, bakit walang nilabas na TRO? Kaya siguro ganyan yung sitwasyon, walang TRO yung Supreme Court, kaya lumabas na siguro pwede siyang maaresto or hindi. Pero kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting na maaari pa rin mag-grant ng korte yung petisyon ni Senator Bato de la Rosa at maglabas ng temporary restraining order kaugnay sa pag-aresto sa kanya ng ICC. So ibig sabihin hindi pa huli ang lahat.
0: Ayun.
4: May pagkakataon pa si Senator Bato na hindi pa natatapos yung petition niya. Ayan, hindi pa tinutuldukan ng Korte Suprema yung kanyang petition.
0: So didinggin pa no yung magkabilang panig, pero wala pa yung TRO talaga. Ganun.
4: Wala. Walang inilabas na TRO.
0: Oo.
4: Kasi yung TRO na yan, ayan yung parang magiging sandata ng senador eh, na parang siya ay hindi ma-implementa sa kanya yung ICC warrant eh.
0: Oo.
4: Parang ganyan yung dating eh.
0: Pero ano, yung pag-aresto, hindi ano din, di, ibig sabihin pwede pa rin mangyari? Ganon?
4: Yun nga yung tinitimbag ng mga otoridad siguro. Eh, walang nilabas sa TRO yung Supreme Court. Kaya yun yung tanong ko kanina na bakit lakas ng loob, di ba? Ng mga otoridad na pumasok sa ang tawag dito na sa paligid ng Senado. Di ba? Yan sa may GSIS o magsagawa ng operasyon. Yun nga, yung putok ng baril, di natin alam kung kanino galing. Kung anong kanakwento ni NIMPA, pero ang nasaksihan lang natin ay maraming mga NBL at saka pulis sa paligid ng GSIS at saka ng Senado.
0: Okay. Sige, DK, antabayan na namin yung ilang pang mga update ano, na manggagaling sa iyo. Pero diyan ba mula sa Senado hanggang sa Korte Suprema, pagbaybay mo diyan, wala namang iba pang mga paggalaw kang nakita?
4: Actually, itong kahabaan ng makapagalata to, yung sa harapan ng Senado, hanggang makarating ka doon sa susunod na stoplight, napakaraming tao. Halo-halo na yan. May media, may police, may supporters, may mga vlogger. Talagang buhay na buhay yung kalsada na yon at talagang alerto. At pag u-turn naman natin, wala tayong nadaan ng traffic, wala rin tayong nakita ng kakaiba. Pero may pailan nila tayong nakikita na lumiligid-ligid. May mga SWAT, di ba? May mga SWAT.
0: Mm-hmm.
4: Basta yung pwersa ng mga otoridad mararamdaman sa paligid ng Senado at saka ng GSIS main gate.
0: Mm-mm. Pero yung mga kakaibang pagkilos ng tao, okay lang, normal pa naman. Normal naman.
4: Yung mga supporters, kanya-kanya silang sentimento sa labas. Mm-hmm. Tapos yung media, ginagampan na yung kanilang tungkulin sa gate. At yung barikada ng mga pulis, nananatiling maayos naman. Walang balyan, walang persahan. Sistematiko naman. At may respeto sa bawat espasyo ng bawat isa.
0: Oo, dyan sa Korte Suprema, wala namang mga yung mga nag-rally, ganyan? Walang mga nag-picket?
4: Actually, kanina pa tayo nakabantay. Umaga pa lang, nakabantay na tayo sa Supreme Court. Wala naman tayong nakita. Oo. At maayos yung sitwasyon. At yung mga detalye na nakuha natin ay pinapaabot lang sa pamamagitan ng mga, halimbawa, mga Viber group, ganyan, message, tawag. So, kaya nakakapag-update tayo sa Supreme Court kahit gabi na. Yan, alerto rin yung Supreme Court.
0: Okay, so siguro sa ngayon, ano, yung bola nasa Korte Suprema, ano? Kaugnay nga niyang TRO, kaugnay nung pag-aresto, no? Kaya posible or pigilan, ano, na pag-aresto kaya Senador Bato de la Rosa, nasa kamay nila ang bola. Sana manatili pa rin, ano? Mag-prevail pa rin yung malalamig na ulo at tahimik at payapang kung meron mang pagsuporta payapa no na pagsuporta na lang sa kanilang sinusuportahan ganon.
4: Okay. Tama ka dyan at syempre pinadadasal natin sana walang masaktan.
0: Yan.
4: Dahil tayo ay mga kapwa Pilipino rin.
0: Mm-hmm.
4: Ayan. Diba? Wala rito syempre sa Supreme Court at sa lungsod na rin ng Maynila at Pasay. Yan, tinainan natin. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Okay, si DK Sarate naman ano? Ayan, ang galing pa pala siya sa Korte Suprema kaugnay naman ano nung inihain petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa for temporary restraining order kaugnay po ng arrest warrant ano na ng International Criminal Court. Okay. Mamaya ay antabayanan natin ano ang update naman mula kay NIMFA Asuncion na nasa labas ng Senado. Ayan, at yun daw mga senador, kanina kasi sinasabi niya pinalabas na sila ang media at yung mga Senate staff. May mga senador na din ano na lumabas ng building at si Secretary Remulla, no, ay namamataan na rin yata palabasa, no, ng Senate. Okay, bibigay muna kami, no, break muna tayo, magbibigay muna ng ilang paalala ang ating himpilan.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Okay, oras po natin, 42 minutes after 9 p.m. Inaantabayan na pa rin natin ano, ang mga ulat mula po sa ating mga correspondent mula po dyan sa Senado at sa lungsod ano, ng Maynila. Okay, mahigit 1,500 tauhan ng PNP ipinakalat sa paligid ng Senado para tiyakin ang seguridad. Yan, based on reports from personnel on the ground, more or less 1,500 PNP personnel remain deployed in the Senate area to ensure security while verification and assessment are ongoing regarding the alleged shot fired incident within the Senate premises. Further details will be released once information is confirmed. So, kukumpirmahin ano, kung anong talaga yung nangyari, ano yung mga pagputok na narinig, ano, yung mga komosyon na naganap. Eh, ganda po ng na-opisyal ano, ang ating marinig ano, mula din po mismo doon sa talagang mga reliable na sources at doon po talaga no, sa mga nasa posisyon ano, para magbigay ng detalye kaugnay sa nangyari ngayong gabing ito diyan po sa Senado. Okay, so mag-aano po tayo ha? Mag-aantabay patuloy po tayong nag-aantabay sa mga posibleng maging kaganapan ano? Diyan po sa Senado. Pero sa ngayon na sa pinakahuli na video na nakita natin mula kay Nympha para at saka sa report nila no, tahimik na yung paligid, hindi katulad ng mga nauna nilang report, maririnig natin sa paligid na meron ding mga ingay pa, sigawan at ano natin no, kumbaga maisip natin na medyo nagkakagulot, nagkakatakbuhan pa no sa loob ng Senado. Okay, so ano na tayo, anuhin po natin ano, payapa na rin po siguro yung ating mga kalooban sa sandaling ito, wala pong nangyayari no, na anumang dapat siguro ipag-alala natin na may nasaktan dito sa kaganapan ano, o sa naganap kanina diyan sa loob ng Senate building, particular po sa second floor ng Senate building, kung saan ayon po kay Nympha doon yung tanggapan ano ni Senate President Alan Peter Cayetano, si Senator Ronald Bato de la Rosa. Hindi natin ano maiwasan nino na mabanggit si Senator de la Rosa kasi mula pa nung Monday parang kumbaga siya yung sentro ng naging issue diyan sa looban no ng Senado. Okay, kasi matagal daw wala, bumalik yan, nagkaroon ng Senate coup, nagkaroon ng palitan ng liderato ano sa Senado, and now ngayong gabing ito yon nang yare no, itong pagkakaroon ng komosyon doon sa second floor ng Senate building. Yan, okay. So nakalabas na, safe nakalabas ang mga staff ng Senate Yan. Pagkatapos nakalabas din ano ng safe ang mga mamamahayag. Wala namang napaulat ano na nasaktan sa panig din ano ng media sa mga senador. Bagamat may ano yung lumalabas ano sa compound ng Senate yung sasakyan, andiyan daw yung parang nahaharas, yan sinisigawan ng ilang mga naandoron ano na sumusuporta sa kanila pong mga senador. Wala namang tayong naririnig ano na saktan. Okay. So, antabayan na po natin dahil nasa labas na no. Nakalabas na sa Senate building sina secretary. Yan, Remulla ng local government at si Senate President. Yan. Alan Peter Cayetano and yung ilang mga senador. Nasa labas na rin ano at nakikipag usap na rin ano sa ilang mga miyembro ng media. Okay, yan. Bukod dito sa areyang ito po ng Maynila, diyan po sa diyan po no, particular po sa Senate sa GSIS compound kasi yung sabi nga ni Nimpa itong Senado Senado ay yung sinasabi yung Senate building ay bahagi po, inuupahan lang po yun ng Senate sa GSIS. At doon sa second floor na yon may tanggapan din ang GSIS patungo doon. Ano? Mula doon sa second floor, may area doon papunta sa GSIS. Ayan. Pero ang GSIS naman, sa ating pagkakaalam, alas 5, sarado na po no? Ang kanilang tanggapan. Kaya, tiyak na wala namang naapektuhan ano na mga ano doon staff yan diyan sa GSIS. Isa pang alamin natin yung update ay kasi may mga balita na yung articles of impeachment ay ngayong araw na ito o ngayong gabi yata no itatransmit or na-transmit na ba sa Senado. Ayan. Kaya nung una nakikita na may formation ano ng mga tauhan ng Philippine National Police ito ay to give ano security nga no para i-escort yung paparating na mga papel ano bulto ng papel ng articles of ayun na andun na raw ano yung articles of impeachment so nadala na doon and probably hindi naman siguro 'yon ano ang dahilan din ano ng naganap na komisyon dahil sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na handa naman sila no natanggapin na itong articles of impeachment at agad naman nilang aaksyunan sa sandali no na makarating ito doon sa kanila pong tanggapan ano yan sa kanila pong building. Okay, yan. So andoon na po 'yon. Ang ano na lamang po ay alamin na lang po yan ang nangyari kanina na pagputok ano, narinig na pagputok. Yung pagputok hindi naman yata natin na ano tawag dito no. Wala namang parang gumante no, walang nag-fire back. Yan. Doon sa naunang narinig natin. Okay, yan. Meron pong mga nagbibigay ng ilang mga tawag dito no, ng ilang pong mga komento kanilang opinion kaugnay po no nitong mga kaganapan ngayon ano sa Senado no. Okay, yan mula po sa Philippine National Police statement mula sa kanila. The Philippine National Police is currently coordinating with personnel on the ground and concerned authorities regarding the reported incident within the Senate premises. If confirmed, yan, further details will be released once verified information becomes available. Okay, yan. So, ayan. Balikan na natin, ano? Yan, sa Senado. At alamin na natin ano ang kasalukuyang kaganapan mula pa rin kay Nimpha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Okay, Nimpha.
2: Kaya sa kakatapos nga lang yung lumabas dito ng, sa labas ng Senado, sina Senate President Alan Peter Cayetano at SIL si John Decremulia at yung ilang mga senador. Ang sabi sa atin ni SIL Decremulia ay around 7:46 na may mga armed men na nagsumubok na pumasok dito sa Senado. Ang base sa salaysay niya, yung USAA ay nagpaputok ng warning shot. Tapos saka nag-retreat yung mga unidentified armed men at saka nung nag-retreat sila ay saka sila nag-indiscriminate firing in the air. That's the quote from SILG. At ang sabi ni SILG, hindi pa nila tukoy kung ilan yung armed men na sumubok pumasok dito sa Senate premises. Dalawa, nilinaw niya na walang nasugatan, walang nasawi sa naturang insidente. At ikatlo, nilinaw din ni SILG na hindi sila naririto para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa at sa katunayan niya ay nandito sila para protektahan si Senator Bato. Ang nililinaw din ngayon ng mga opisyal ng Senado at maging ni SILG na ayaw nilang tawagin na kung anuman yung mga armed men na nandito. Taliwas kaya doon sa unang sinabi ni Senate Secretary Dong Mendoza na perceived NBI. Ang tawag ngayon ng ni SILG at saka ni SP ay mga suspect itong armed men na sumubok na pumasok sa loob ng Senado. Na sinabi naman ni SP Cayetano na 12 na senators yung nandito pa sa loob ng Senado ngayon. Yan yung mostly majority. Yung kung matatandaan natin, sa bilang ng Senate Presidency ng majority ay 13 sila ang pagkakalam natin. Ang wala lang dun sa 13 is si Senador Cis Escudero. Kasama dun sa bilang na yun si Senador Bato de la Rosa. So paglilinaw, nandito pa rin siya sa loob ng Senado. Sinabi na rin dito ni Senator Alan Peter Cayetano na natanggap na rin nila yung articles of impeachment ngayong gabi.
0: Oo. Nimpa, may FB Live kanina Senate President Alan Peter Cayetano kung saan sinabi na tumawag daw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Defense Secretary Chodoro, no? Gibo Chodoro, para kumustahin daw po sila. Ano ba to? Kumpirmado ba to?
2: Hindi natin natanong yan kanina kay Senate President Cayetano kasi brief lang yung kanilang naging briefing para lang maging malinaw yung kalituhan sa ating sa mga member ng media at sa publiko tungkol dito sa nangyari. Baka sa mga susunod na araw ay
0: makumpirma natin.
2: Makumpirma natin yan. Tinanong din pala kanina kung magkakaroon, kung may pasok sa Senado bukas dahil nga dito sa nangyari. Ang sabi niya is magkakaroon muna sila ng assessment and then they will announce kung may pasok sa Senate tomorrow.
0: Oo. Nung nagbibigay sila ng mga pahayag, nasa labas na, no, ng Senate building, Nimpa?
2: Lumabas sila kasama yung majority senators. Pero pagkatapos nung statement at parang mini press briefing, is pumasok din sila doon sa Senate building.
0: Ayun, pumasok uli. Pero pwede na nating sabihing okay na sa loob ng Senado. Wala nang anumang komosyon na nagaganap.
2: Yes, wala na kagad na yung sitwasyon pero they're still sweeping or nag-inspect pa sila sa loob ng Senado para masiguro na malinis na, maayos at wala nang magiging incident sa mga susunod na oras.
0: Okay, balikan natin ni Infa yung sinasabi mo kanina na may nagbigay ng warning shot mula kanina nagmula yung... Okay.
2: Kasi may namataan niya yung Senate Sergeant at Arms na unidentified na mga armed men. So they gave a warning shot, sabi ni SILG. Tapos yung nag-warning shot yung Senate Sergeant at Arms at yung tirawag natin na USAA ay nag-retreat daw yung unidentified armed men at saka indiscriminate firing sa
0: Sino yung nag-indiscriminate firing?
2: Yung identified armed men, yung mga suspect. Sila yung nag-indiscriminate firing. Yung pag-retreat nila, umatras, pero nagpaputok sila sa ere
0: Sa ere lang, oo. Wala nang walang tinutukan.
2: Okay. Wala naman daw. At wala naman din daw nasaktan or nasabi dito sa incident.
0: Oo. At the moment, sa mga oras na to, unidentified pa rin sila. Hindi pa nakikilala.
2: Hindi pa sila nakikilala.
0: Uh-huh. Okay. So, siguro ito yung titingnan nila. Kaya pinapaingatan ano, yung CCTV sa loob ng Senado.
2: Oo. At yun nga, kung ngayon yung sinabi, binanggit mo, nanawagan din si na SILG at si SP sa amin, lalo na yung mga nandun sa loob ng nangyayari, na kung mayroong video na makakatulong sa gagawin nilang investigation tungkol dito sa naging insidente, ay isumite sa kanila yung mga video.
0: Oo. Nung marinig yung putok, biglang namatay ang ilaw eh. Diba? Bakit? Oo. Sino ang nagpapatay? Identify ba ko sino yung nag-utos nito? During the incident ano na nangyayari?
2: Wala pa, hindi pa natin natatanong yan ano yung tungkol sa bagay na yan.
0: Mm-hmm.
2: At pero nung nangyayari yon, nung biglang po namatay yung ilaw, kami sa media nagsisigawan, bakit pinapatay yung ilaw kasi nga siyempre nagpapanig kami para din siyempre sa aming safety.
0: Mm-hmm. Kasi medyo delikado 'yun. Ang dami niyan tao. Mm-hmm. May putok tapos patay ang ilaw. Pwedeng
2: no, at saka kukunan kami ako si kasi kinukunan din namin yung kinukunan din yung nangyayari sa kumpulan. Mm-hmm. Hindi namin makikita kung saan manggagaling kung sakasakali yung shot.
0: Oo. And immediately naman, nag-live si Senate President at sabi niya buksan, ano? Pinabubuksan niya yung ilaw. Okay. Mm-hmm. Yan. Ako, mabuti naman. So, wala pang nababalita na kung merong nasaktan, kung hindi man sa tama ng barel, doon sa pagkakaroon, ano, ng parang komisyon, yung kayo ay nag-atrasa, nagtatakbuhan, wala naman.
2: Wala namang, sa panig namin sa media, wala naman. At meron, nandito rin tayo sa tabi ng ambulansya ng Senate, at nandito yung mga medical staff ng Senate, wala naman tayong naitala na anumang casualty, sugatan dito sa naging insidente.
0: Mm-hmm. Okay, so sa ngayon, ano na ang kalagayan nyo na mga press ano, o ng media dyan sa labas ng Senate?
2: Nandito pa rin kami sa labas mo ng Senate building within the Senate compound. Nasa loob pa rin kami ng gate ng sa loob ng gate ng Senado. Sa tapat na tapat kami ng Senate building. Ang sabi naman ni SP, kaya ano ay safe naman na daw dito sa Senado.
0: Ayun, okay. Hindi naman kayo pinalalabas sa compound ng Senate?
2: Yung mga Senate staff, uwian na sila. Mm-hmm. Dumaan sila din sa may parking area. Pero kami dito dito pa rin kami, still waiting for updates sa mga kaganapan.
0: Mm-hmm. Yung ilang senador, umalis na rin ba?
2: Sama-sama sila. Nasa loob pa rin sila.
0: Bumalik nga pala. Oo.
2: Bumalik sila dun sa loob ng Senado.
0: Mm-mm. Ano naman yung mga ano natin dyan? Yung mga, tawag dito yung mga armed men, yung Marines, PNP, andyan pa rin ba? Naka-standby pa rin ba sila dyan?
2: Wala pa naman tayong nakikita ang lumalabas mula dun sa Senate building kasi kanina, prior, nabrandan yung OTAA, yung Senate Sergeant at Arms, na ano rin sila, armed sila. Yung ilan sa kanila, hindi naman lahat sa kanila, armed din na mahahaba. Tapos andun pa rin, so, hindi pa rin naman lumalabas ng Senate building, yung Marines at yung ilang PNP na kasama din ni Secretary John Vick na pumasok dito sa Senate building. Wala pa namang lumalabas sa kanila so far.
0: Oh,
2: ang nakita lang natin palang lumabas kanina is yung mga taga-house na naghatid ng articles of impeachment.
0: Ayun, oo. So, anuhin natin, linamin natin, yung mga Marines, andyan sa loob ng Senate. Pero sabi mo nga, usual site na naman yan, no? Para magbigay ng dagdag seguridad sa Senado. Hmm. So, aside from OSAA, yung mga Marines na andyan din to provide security. Okay.
2: Yes, saka PNP. Dito rin sila.
0: Oh, okay. Medyo mahaba yung araw ngayon ano ng Senado pati na rin ikaw, Nimpa. Okay? Ano pa
2: yung standby pa rin tayo dito for any updates and developments dito sa nangyari.
0: Oo. Wala bang sinabi kung magkakaroon ng press conference si Senate President Cayetano?
2: Wala pa kasi kanina dun sa brief na press briefing niya sa amin ay hindi pa sila ayaw pa nila masyadong magdetalye kasi nga gagawa pa sila ng investigation dito sa incident.
0: Ayun, oo, yung assessment pa, no, hintayin natin.
2: Yes,
0: oo. Okay. So,
2: para maging official ang lahat at mahirap na rin na magpakalat ng mali or maling information.
0: Mm-hmm. Okay. Thank you, Nimpa. And kung mananatili ka dyan, ingat lang at para safe ka palagi, no? Okay.
2: Yes, maraming salamat sa inyong mga prayers dyan. Okay naman kami dito. Mali malang sa nato. Ito yung Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
0: Okay, maraming salamat kay Nimpa Asuncion. And stay safe, Nimpa. Katulad ng sabi nga natin, para patuloy mong maihatid sa amin dito, no, sa Radyo Pilipinas. At para sa ating pong mga tagapakinig, ano, ang mga kaganapan, yung tamang impormasyon, ano, na magmumula dyan po sa Senado. Okay. Oras po natin na 2 minuto na makalipas ang alas 10 ng gabi. Ayan nga po, yung ating extended coverage. Ito po ay kaugnay, ano, nung huwag natin nga, no, hindi naman po yan talaga gulo. Nagkaroon lang ng komosyon. Ayan, nagkaroon ng siguro medyo, ano eh, parang talagang may mataas, ano, mataas na parang tensyon simula pa nung Monday. May sinisecure sila na isang senador. Ayan, may mga supporters sa labas ng Senate, yung sa compound, ano. Ayan, kaya nagkaroon ng mga karagdagang security diyan po sa compound at sa loob po ng Senate building. Kaya po siguro posibleng nangyari, no, yung kanina ay tensyon, ano, o yung kaganapan. Okay, pero wag po kayong matakot. Yan, sa ngayon, payapa, no, tahimik. Yan, tahimik na ngayon sa ano po, no, sa gusali ng Senado at maging doon po sa labas sa compound, no, ng Senate. Huwag po kayong bibitiw. Ayan, patuloy pong mag-antabay dito sa aming himpilan para po sa mga posibleng karagdagan, ano, na mga balita na magmumula po. Ayan, kay NIFA, kay DK, kay AJ, kaugnay po, no, nitong kaganapan sa gabing ito. Ako po si Grace Velasco, kasama po natin si Roger, si Aisa, si Isa, sino pa ang nandiyan? Si Matet. Andiyan pa ba si Matet? Ayan, hello Matet. Okay. Katulad po na nabanggit natin, antabay lamang po kayo. Yan, si Sir Nords, andito pa pala. Okay. Muli po, maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang gabi po sa inyong lahat.
6: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radio Pilipinas.
3: Radio Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

0: and call me.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
4: Magandang gabi po ulit. Tayo po ay nagbabalik ere para pakinggan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa nangyari sa Senado. Mula sa Malacañang, alamin natin kay Raquel Bayan.
5: Last month, pakinggan natin yung kalalabas lamang na mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ito sa nagarap na komisyon sa Senado ngayong gabi.
6: Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase, yung PNP, pulis. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, pulis, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil dun ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
4: Raquel?
5: Pagkatapos lamang natalumpati o mensahe na inilabas ng Malacañang ngayong hapon, ang sabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mula nung nagsimula yung kaguluhan sa Senado, nakatutok na siya, minomonitor yung development doon sa Senado. Una niyang tinawagan si DILG Secretary John Vicrimuya. Inalam niya kung ano yung nangyari. Maging yung NBI, si Director Matibag, tinanong ni Pangulong Marcos kung ano yung nangyari. Ang paliwanag sa kanya, walang iniutos ng NBI na anumang pagkilos, lalo't wala rin naman daw nang galing na instruction kay Pangulong Marcos. Ang PNP raw na nakikita sa Senate premises, nandoon lamang para bantayan yung seguridad sa Senate, maging yung mga Marines na nandoon ay talagang nakadestino sa Senado. Sergeant of Arms ng Senate naman, yung mga grupo na armado na nandoon at naka-duty lamang rin sa Senado. Ang paglilinaw ni Pangulong Marcos, walang instruction kahit kanino na hulihin si Senator Bato de la Rosa ngayong araw o ngayong hapon o kaninang hapon. At mula nung lumabas yung resolution mula sa Supreme Court kaninang hapon, agad raw na umalis yung mga miyembro ng NBI sa Senate. Alisunod na rin ito doon sa utos ng Pangulo. Kalma lang, sabi ni Pangulong Marcos, aalamin ng gobyerno kung sino yung nagpasimula ng komisyon diyan sa Senado, kung inkwentro ba talaga yung nangyari o bahagi yan ng destabilization plot. Iimbestigahang maigiyan ng pamahalaan, magkakaroon ng sabay na investigasyon ng PNP at National Bureau of Investigation. Ang pagbibigay din ni Pangulong Marcos, hindi ang gobyerno ang gumawa nito, walang pumasok na government personnel sa Senado para magsimula ng gulo at kinukolekta na nila ngayon lahat ng ebidensya na magagamit para matukoy kung sino yung mga nasa likod ng komisyon na yan. Ito muna, North, yung pinakahuli mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
4: Ang inyo pong napakinggan ay ang mensahe ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Hatid sa inyo ng ating kasama mula sa Malacañang, si Raquel Bayan. Patuloy po na antabay lamang dito sa ating programa, sa ating special coverage sa mga pinakahuling pangyayari mula sa Senado. Oras 10:32, magandang gabi.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo! Publiko
5: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50-kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians, pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Ako ang pumili sa inyo. Maligayang araw ng Huwebes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Matias, Apostol. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 15, Talata 9 hanggang 17.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: katulad ng pagmamahal sa akin ng Ama, gayon din naman ang pagmamahal ko sa inyo. Manatili kayo sa pagmamahal ko. Kung tutuparin ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa pagmamahal ko, katulad ng pagtupad ko sa mga utos ng aking Ama at ng pananatili ko sa kanyang pagmamahal. Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at maging ganap ang galak ninyo. Ito ang utos ko, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Wala nang pagmamahal na hihigit pa kaysa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa mga kaibigan niya. Mga kaibigan ko kayo kung ginagawa ninyo ang iniutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo itinuturing ng mga utusan sapagkat hindi alam ng utusan kung ano ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Itinuring ko naman kayong mga kaibigan sapagkat ipinaalam ko sa inyo ang lahat ng narinig ko mula sa aking Ama. Hindi kayo ang humirang sa akin, kundi ako ang humirang sa inyo at itinalaga ko kayo para matagpo ang namumunga at manatili ang bunga ninyo.
1: Isinulat po ni Cleric Anjan Mamunta ng Society of St. Paul ang pagninilay. Nasin ka nga, hindi ka naman pinipili. Masakit, di ba? Ilang beses na nating naranasan yan. Sa barkada, sa pamilya, o kahit sa pag-ibig. Yung feeling na parang option ka lang, hindi priority. Kaya napapaisip tayo, may pipili ba talaga sa akin? May mananatili ba? Sa mundo, napakabilis mag-unfollow at mag-let go. Bihira ang nananatili. Sa Ebanghelyo, malinaw ang sinabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. Bago pa tayo magduda, bago pa tayo matakot maiwan, nauna na siyang pumili. At hindi lang basta-bastang pagpili. Tinawag niya tayong kaibigan, friends, hindi alipin, kundi kaibigan na alam ang puso ng Panginoon. Ang pundasyon ng ugnayang ito ay pag-ibig. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Hindi ito conditional o pabago-bago. Ito ay pag-ibig na handang mag-alay ng buhay. Ang utos niya ay simple, pero radikal. Magmahalan tayo tulad ng pagmamahal niya. Isang pag-ibig na nananatili, nagsasakripisyo at namumunga. Mga kapatid, paano tayo tumutugon sa pag-ibig na ito? Madalas gusto nating piliin ang sarili nating paraan, pero iniiwasan natin ang hirap ng tunay na pagmamahal. Ang paanyaya ni Jesus ay manatili kahit mahirap, kahit walang kasiguruhan, kahit may sakit, sapagkat ang tunay na kagalakan ay matatagpuan hindi sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pananatili sa kanyang pag-ibig. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin. Huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
4: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
6: Mahal ang gamot.
5: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
7: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
5: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
8: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
9: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
5: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
9: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang mga 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga isyu at balitang napapanahon ngayon pong araw mga brada ng Thursday! Yes sir, Thursday pa lang! Good thing patapos na po ang week na talaga namang napakadaming ganap. Ano ho? Ang daming nangyayari simula po Lunes. Talaga namang mapapakung fu fighting na. Eh syempre, nabalitaan niyo, imposible namang hindi ang nangyari po dyan sa Senado. Magbibigay po tayo ng ilang update dahil nagsalita na po ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga brada. Patungkol po dyan, ha? At syempre, mga paghuhuntahan natin ngayong araw ay sama-sama nating alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Department of Health nagpaalala po sa publiko na panatilihin ang kalinisan at tamang sanitasyon para maiwasan ang sakit na hatid ng mga daga. Kabilang po ang Hantavirus Pulmonary Syndrome o yung HPS. Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o yung Uplift Bill. Prioridad na panukala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Singil naman sa kuryente ng Meralco mga brad, bahagyang bababa. Supply ng produktong petrol sa bansa sapat para sa average of 50 days, 5-0 mga brad. At naganap na gulo sa Senado kagabi, iimbisigahan ng PNP at ng Senado ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoco sa Radyo Pilipinas 738 AM.

4:14 in the morning mga brada. Ay, water interruption muna tayo ha. Ngayon pong araw po ng Webes, Mayo 14 mga brad, taong 2026. Ayon po sa advisory ng Maynilad Water Company Incorporated, may scheduled at rotational water interruptions sa ilang bahagi po ng Bacoor at Imus sa Cavite simula po ngayong araw hanggang May 16. Dahil po yan sa maintenance activity sa Putatan Water Treatment Plant. Samantala, may ilang residente rin sa bahagi ng Marikina, Pasig at Rizal na makararanas mga brad ng emergency water interruptions at mahina hanggang walang supply, bunsod naman ng repair works at mataas na demand ngayong tag-init. Kaya pala

0: Pero para po ngayong araw, narito po ang mga power interruptions. Ano ho? Dahil po sa red at yellow alert status na nilabas po ng NGCP mga brad. O yung National Grid Corporation of the Philippines mga brad. Ha? May rotational brownouts at pansamantalang pagkawala po ng kuryente sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Apektado rito ang ilang lugar sa lugar dito po sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Cebu, Iloilo, Negros at iba pang probinsya dahil po sa mataas na demand ng kuryente at sunod-sunod na power plant outages. Sa franchise area naman ng Meralco mga brad, may rotational brownout na tumagal ng 2-3 oras sa piling lugar ng Quezon City, Makati, Marikina, Cavite at iba pang karatig lugar. Kaya paalala po sa lahat, i-charge na ang inyong mga gadgets. Habang may kuryente pa po, maghanda ng flashlight and emergency lights at iwasang magsabay-sabay ng paggamit ng high consumption appliances para makatulong sa pag-manage ng supply ng kuryente mga brad. Patuloy ding bantayan ang advisories mula naman sa NGCP at Meralco para sa updated schedules at restoration time. Doon din syempre sa inyong mga ano, sa inyong mga local utility distributor mga brad, ha? Internet. Kahapon kami, wala kaming internet. Ewan ko dun sa buong area namin, ha? Medyo hindi ko alam. Pero kami, kahapon sa area dyan sa may Sampaloc, Maynila, wala hong internet connection. Yung sa akin naman dyan, sa kapatid dyan, sa bahagi ng Tondo, wala naman po silang kuryente, mga brad. Dapat po sa mga ganitong pagkakataon, yung ating mga power banks fully charged as much as we can para po handa po tayo. Paano nyo mapapanood yung nangyaring bakbakan po dyan? Diba? Paano mapapanood yung nangyaring dyan bakbakan mga brad sa Senado kung hindi mo naman na-charge yung iyong cellphone? So make sure na fully charged po yan. Nang sa gayon, updated ka sa mga nangyari sa ating bayan ngayon. Pilipinas. 4:16 o 4:18 in the morning, mga brad. Wala ang kasiguruhan kung nagkaroon na ba ng mutation ang kasalukuyang umiikot na strain ng hantavirus. Dito muna tayo dumako. So usapin muna ng kalusugan dahil ano man ang sabihin nating bakbakan dyan. Kung ikaw ay may sakit, baliwala yan. O naka-lockdown tayo, baliwala po yan. Ito ang naging pahayag po ng Health Minister ng France, si Stephanie Rist. Sa pagdinig po sa National Assembly ng France, sinabi ng ni Health Minister Rist na marami pang bagay ang hindi nalalaman ng mga eksperto tungkol sa nasabing virus. Ayon kay Rist, hindi pa kompleto ang sequencing o yung pagsuri sa buong genetic makeup ng hantavirus, kaya hindi pa nila makumpirma kung ito ba ay nag-mutate na. Mahalaga umano itong malaman dahil kapag nagkaroon ng mutation ang isang virus, posible itong maging mas mabilis makahawa o kaya ay magdulot ng panibagong panganib sa kalusugan ng publiko. Katulad na lamang noong panahon po ng COVID-19 mga brad, ha, kung saan nagkakaroon ng iba't ibang variants ang COVID na mas madalas makahawa kumpara sa naunang strains. Samantala, ayon naman sa World Health Organization o yung WHO, mayroon na pong 11 confirmed at probable cases ng hantavirus. Sa bilang na ito, siyam umano ang kumirmadong and the strain na sa isang uri ng hantavirus na nagmumula sa rodent o yung daga dyan po sa South Africa, mga brad. Pilipinas. 4:19 in the morning, ipinaliwanag naman mga brad ni Department of Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo sa isang panayam na ang pinagkaiba ng hantavirus sa COVID-19. Yung kanyang pahayag, Madam Joy, ready ba ito? Yung kanyang statement. Ayan. Panoorin natin yung naging pahayag ni Secretary, Undersecretary Yusek Albert Domingo, mga brad.
1: Yusek, if we're going to compare this hantavirus sa COVID, ano yung pagkakaiba nila?
2: Malayong malayo, Jesse. Yung COVID kasi, hindi natin alam yung mga ganitong impormasyon, no? Naalala nyo po, from 2020 onwards, hindi po ako DOH, but I was with the WHO. Yung information talagang sobrang konti. It was a new virus. Tapos hindi alam kung paano siya gamutin, hindi alam kung paano siya i-contain, hindi alam yung mode of transmission, nangangapa yung mga doktor. Iba ho yung feeling namin ngayon kasi it's a familiar virus, alam namin kung ano siya, at alam natin niya, sigurado natin alam yung mode of transmission niya. Ibang-iba yung dynamics, pati yung WHO, yung kanilang communication instantaneous,

0: every day may update po yan. At we do the best that we can to also to make it a layperson update. Kasi very technical yan. Alam po natin at nabanggit din ito ng DG ng WHO. Kapag pinag-uusapan yung contact tracing, PCR, yan yung mga keywords, no? Nakaka-trigger siya ng post-traumatic stress disorder.
1: Kasi
0: maaalala mo, ito na naman tayo. Hindi po. Parang ano po yan, na sa mga doktor, yung mga terminong yon ay parang stethoscope, BP up, ano man yung pasyente, yun ang ginagamit namin. So, wag po tayong kabahan. Ito po yung tamang response na ginagawa ng buong mundo sa hantavirus.
2: Mm-mm. Nagkaroon na ba tayo dati dito, sir, sa ating bansa?
0: Wala pa, Victoria. Initially, nung unang nabalita last weekend, no, yung takbo ng balitang to, nagpatanong kaagad kami sa Epidemiology Bureau. Sabi nila, may mga records nung 1992, ang tagal na, pero I always say na, tinanong ko sila, yan ba ay confirmed or parang kahawig lang? Sabi nila, hindi rin nila ma-confirm eh. So it's a categorical no. Hindi pa tayo nagkakaroon ng hantavirus, especially yung Andes virus species na nakita doon sa ating mga pasyente sa Honduras.
2: Mm-mm. Pero this is deadly.
0: Ang deadly niya, lahat naman na Victoria, deadly. Ang tanong dyan is yung case fatality rate. So yung ating case fatality rate dito, so far, dun sa ating number of cases na nakita dun sa barko ng Honduras, 38% yung na-quote ng ating WHO. Now we have to understand na ang case fatality na 38, pwede pa yung bumaba actually. Depende sa dami ng mga kaso or ng mga pasyente na nakikita. And we expect na as the days go by, huwag tayong magugulat kung meron pang makikitang bagong kaso, but it doesn't mean na kumakalat siya. Mamomonitorin natin sa balita na malakas kasi yung contact tracing. Isa pa yung pinagkaiba, Jess and Victoria. Dati medyo mabagal-bagal yung contact tracing. Ngayon, instantaneous at iba-ibang bansa ang gumagawa ng contact tracing. Ronda.

0: 4:23 in the morning, mga Brad. Napakinggan niyo po yung naging pahayag ni DOH Undersecretary Albert Domingo, mga Brad. Patungkol po dito sa pinagkaiba ng COVID-19 sa hantavirus, mga Brad, ha? Baka tayo eh medyo na po-focus sa nangyayari pong kaguluhan sa politika dito sa ating bansa. Nakalimutan po natin na meron pong mas mahalaga o mas malalang banta po dito sa atin. Ito po yung sa ating kalusugan. Ano ho? Paano ba itong hanta virus na to, mga Brad? Nagpaalala ang Department of Health o yung DOH sa kanilang Facebook account na tungkol po sa pag-iwas sa hantavirus kahit wala pang kaso po na naitatala dito sa Pilipinas, ha. Ang hantavirus pulmonary syndrome o yung HPS o HPS, mga Brad, ay isang malalang sakit na maaaring magdala ng kamatayan kapag hindi naagapan. Ayon po sa USCDC, halos 4 sa bawat 10 na kaso ng hantavirus pulmonary syndrome o yung HPS ay namamatay dulot po ng komplikasyon nito. Daga, mga Brad, ang nagdadala ng sakit na ito sa tao. Kumakalat ito sa ihi, dumi at laway ng daga na madalas na nasa maruruming lugar. Walang kumpirmadong kaso ng HPS sa Pilipinas. Habang mababa ang risk ng pagkalat nito, importanteng palatilihing malinis ang kapaligiran at sarili pa rin maiwasan ang pagkalat po ng mga sakit. Ito ay isang malalang sakit galing sa Andes strain ng hantavirus na mula po sa mga daga. Madalas natatagpuan ang mga dagang ito sa South America, mga Brad. Baka mamaya mga alagaan yung daga, eh nag-abroad na po, ha? Double check nyo. Baka mamaya ito po napunta na ng South Africa, nahawahan na pala, ha. Pero kidding aside, mga Brad, dapat po talaga nating i-make sure yung kalinisan po sa ating bahay. Dahil hindi man hantavirus, Brad, yung nandyan po sa inyo, aba, meron po tayong tiyatawag na leptospirosis. Ayan po, talamak din po dito sa ating bansa. Ano ho? Yan po, kadalasan po sa ulan o sa baha nangyayari. Dahil nga po ito, may kaugnayan din po sa ihi ng daga. Ano ho? Kapag ikaw ay na lusong sa baha at ikaw ay may open wound, naku Diyos ko, nakamot mo yung iyong binti na merong kagat ng lamok at ito ay nagsugat at hindi mo alam kung anong hindi mo napansin na nagsugat na pala, ikaw ay napalusong dyan sa baha, naku, di ho ba? So end of the day, regardless of the virus or kung ano man yung merong sakit na naglilipa na po ngayon, ang pagiging malinis po will make sure na maiiwasan po natin kahit papano yung mga sakit. Ano ho, hindi man itong hantavirus, kung iba pang mga sakit na dulot po nitong mga rodents o yung daga. Ang mga pangunahing sintomas, mga Brad, ha, baka nakakaramdam ka na. Ikaw ang kauna-unahan. Baka gusto mo maging kauna-unahan. Lagnat, pananakit ng tiyan o yung ulo o yung katawan. Pagsusuka. Kapag hindi ito naagapan, maaaring makaranas ng mapanganib at nakamamatay na sintomas gaya ng pagpuno ng tubig sa baga. Mabilis na pagbaba ng presyon. Ayun, no? yung blood pressure, mga Brad, bababa. Kakaiba yun, ha? Biglang bababa ang iyong presyon. No? Yung cardiac shock naman, mga Brad. Para po manatiling ligtas at protektado mula sa hantavirus, palatilihing malinis ang bahay at paligid, takpan ng tirahan, pagkain, siguraduhin pong selyado ang mga basurahan, palaging maghugas ng kamay. Yan po, para po yan sa ating ano, sa ating mga kababayan na nagkakaroon po ng ano, ng pagdududa, ito po ay dapat yung, ito basic, actually basic na paglilinis to eh, ng inyong kabahayan. Ito po eh, hindi man sa paiwas dengue, ayan, yung mga pagtatakip po ng basura, pagtatanggal po ng mga tubig na pwedeng pamahayan po ng mga ipis, ng mga kung ano-ano, mga lamok, pangitlugan ng lamok, ano. Marami po yan, lagi hong ano, kumbaga ang DOH ho, lagi hong may paalala. Ang inyong gobyerno, lagi hong may pasabi kung ano hong dapat gawin para po, paano po makakaiwas, ano ho. Kailangan lang po nating sundin and make sure na maging malinis po yung ating environment. Hindi lang ho yung tahanan, kundi yung paligid po ng ating tahanan. At hanggat maaari, yung buong komunidad, mga brada, ay maging malinis. Ano?
1: Ron, bawal ang sabaw. Walang usapang malabnaw. Mga trending topics na in and out of the country. Usisay. Mga pangalan sa likod ng issue. May interview on the spot. Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas. Let's get it.
0: 4:28 in the morning, mga brada. Sa ibang mga balita naman, isa sa mga prioridad po na panukala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., yung uplift bill. Alam niyo ba kung ano yung uplift bill, mga brad? Uplift is an acronym, ha? Ang ibig sabihin po niya, Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Yun po yung uplift. Inaasahan ng uplift bill, mga brad, ang magpapalakas po sa mga programa ng pamahalaan, kaugnay ng pagbangon ng ekonomiya, social protection, at ayuda para sa vulnerable sector. Ang uplift ay isang whole of government framework na tinatag sa pamamagitan po ng Executive Order Number 110 nitong March 24, 2026. Ayon kay Communications Yusek Claire Castro, posibleng matalaki ito sa susunod na uplift committee meeting sa Martes, May 19, na layong tugunan ang epekto po sa ekonomiya ng Pilipinas ng sigalot sa gitnang silangan, mga brad, ha? Hindi po yung sigalot sa Senado, ha? Doon sa gitlang silangan po yung sinasabi. Particular dito, mga brad, ang presyo po ng langis, yung pagtaas po. Ano? Naniniwala rin si Castro na hindi maapektuhan ang pagbabago sa liderato ng Senado ang mga napagkasunduan sa Legislative Executive Development Advisory Council o yung LEDAC meeting, mga brad. Kung matatandaan sa naganap na pulong ng LEDAC nitong 10 ng Pebrero, kung saan tinukoy ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 prioridad na panukalang batas upang aprobahan sa Kongreso. Kabilang dito, mga brad, ang anti-political dynasty law, travel tax abolition bill, at mga amyenda sa anti-online sexual abuse or exploitation of children act. Yeah. 4:29 in the morning, mga brad. Pirmado naman na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order Number 118 o ang kautusan nagtatakda ng price ceiling na 50 pesos per kilo para sa imported na bigas, mga brad. Iiral ito sa loob po ng 30 araw, maliban lamang kung bawiin ang Malacanang ng mas maaga. Alinsunod po sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o yung NPCC. Ang hakbang na ito, mga brad, ay upang masiguro na walang mananamantala sa presyo po ng bigas at upang matiyak ang availability ng abot kayang bigas sa merkado habang pinananatili ang katatagan ng merkado. Ang NPCC naman ang naatasang magsagawa ng review makalipas ang 15 araw kaugnay ng implementasyon ng price ceiling at magrekomendas na sa Pangulo kung dapat ipagpatuloy na i-adjust o alisin ang depende sa sitwasyon o sa merkado. Inaatasan naman ng Department of Trade and Industry o DTI at ang DA o yung Department of Agriculture ang sa pakikipagtulungan ng DILG para sa mahigpit na implementasyon ng price ceiling. Kailangan rin bantayan ng nasabing mga ahensya kung nasusunod ito at imbestigahan kung may hindi tugmang presyo. Kung matatandaan, inirekomenda po ang pagtakda ng price ceiling sa imported na bigas kasunod ng pagtataas po ng gaso sa shipping at farm inputs dahil sa pandaigdigan tensyon na nagdudulot ng pangamba sa posibleng profiteering sa lokal na merkado ng bigas. 4:31 in the morning, mga brad. Good news po yan, ha? Ibig sabihin, we are not expecting yung pagtaas o yung blanka na yung mga nagbabalak po na mga abuso sa inaasahan pong taas presyo dyan naman sa kada kilo ng bigas, mga brad. 4:31 in the morning. Nagkaloob na po ng 60 million pesos na tulong puhunan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para po sa pagsulong ng sustainable livelihood sa Zamboanga del Norte. Ang pangarap ng sariling negosyo unti-unti nang nagiging realidad para po sa libo-libong Pinoy dahil sa tulong ng DSWD Sustainable Livelihood Program o yung SLP, mga brada. Personal na pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang turnover ceremony ng 60 million pesos capital assistance para po sa 105 na SLP Association ng Siraway, Zamboanga del Norte. Binubuo ito ng 2,779 partner beneficiaries mula sa iba't ibang munisipalidad. Ang bawat organisasyon, mga brad, ay tatanggap po ng tig 300,000 pesos. Hanggang 600,000 pesos bilang puhunan para po sa mga pangkabuhayang proyekto ng kanilang itatayo. Pakaganda namang mga programa nito, mga brad. Pag yan, ewan ko, baka pang scatter mo pa yan, ha? I-relax mo lang yan, brad. Gamitin mo po ng tama yan. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas po ng DSWD ang kakayahan ng mga komunidad na makapagsulong ng pangmatagalan at sustainable na kabuhayan. Run, run, run, Pilipinas.
1: balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang in sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ronda, Ronda. 33 minutes after 4 in the morning, mga brada. Good news naman sa atin, ha? Patusin na natin to kaysa wala. Ano ho? Bahagyang bababa po ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company o yung Meralco para po sa buwan ng Mayo. Pati po sa abiso ng Meralco, malaki-laki to, ha? 0.015 centavos. Kaysa wala po. Kada kilowatt hour ang ipatutubad po nilang bawa singil. Ilan sa mga dahilan ng bawa singil ay ang suspension po ng green energy, auction allowance, pag-alis po ng VAT sa natural gas mula po sa Malampaya, at ang pinag-isang refund period. Sa dami nun, 15 centimos lang. Sa dami nung binanggit ko na yan. Dito nga natin. Green energy yung GEA po ito, yung GEA for all. Pag-alis ng VAT sa natural gas mula Malampaya at pinag-isang refund. May refund pa yung lagay na yan. Grabe naman. Magtataka ka talaga eh. Katumbas ang bawa singil, mga brad, ng 3 piso para po sa kumukonsumo ng average 200 kilowatt per hour kada buwan, habang 8 pesos naman para sa kumukonsumo ng 500 pesos o 500 kilowatt per hour kada buwan. Kaya mo na kaysa wala. Wow, pwede na yan. 4:34 in the morning. Ipinabatid naman, mga brad, ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na muling isinailalim po sa yellow alert ng Visayas Grid kahapon. Ito na yung sinasabi natin eh. Batay po sa abiso ng NGCP, nag-iepektibo ang yellow alert mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Nabatid na 11 planta ng kuryente ang bumagsak, habang mayroon namang 12 planta ang nagkulang sa kapasidad. Nangangahulugan na niya ito na nasa 857.2 megawatts ng kuryente ang nawawala. Gayun man, natiling normal ang Luzon at Mindanao grid kahapon, itinas naman ang yellow alert kapag kulang sa itinakdang energy requirements ang operating margins ng kuryente. Ito na ang ikalawang araw ng nagtaas ng yellow alert ang NGCP. Alas 4:35 na po na nagmamadaling umaga, mga brad. Tiniyak naman, mga brad, ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa sa ngayon. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau o IMB Director Rino Abad, mga brad, aabot po sa 53 days ang naka-imbak nating gasolina. Abot naman ng pang 48 days ang diesel, 165 days naman ang supply ng kerosene. Habang nasa 35 days naman ang LPG, mga brad, at ang aviation fuel naman ay aabot po ng 73 days. Pilipinas. Sa average niya, aabot ng 50 days ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. Sinabi rin ni Abad, mga brad, na wala namang napapabalitang ban ng mga importing countries sa pag-supply po ng langis sa ating sa Pilipinas. Tuloy-tuloy rin ang domestic production ng refinery ng langis sa Pilipinas, kaya inaasahang sapat ang magiging supply ng produktong petrolyo sa Pilipinas. 4:36 in the morning, pakinggan natin yung video ni Director Rino Abad, mga brad.
2: Every Friday ho ang ating cut-off, no? At as of May 8, yung last Friday, may sufficient supply ho tayo ng petroleum products. Basically, ang gasoline ho natin umaabot ng 53 days. Diesel would be around 48 days. Kerosene, medyo marami-marami ito, mga around 165 days. And of course, our LPG, no, nasa 35 days. Aviation fuel would be around 73 days. So, medyo marami ho ang ating supply. Kung ikukumpara on the average, ang atin hong kakayahan ng storage capacity ay nasa a little more than 60 days lang. So, napakalapit ho ng mga figures na to. Overall, ang ating entire products ay nag-average ng 50 days.
1: Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
0: 4:37 in the morning, mga brada. Ayan ha, hindi po tayo nawawala ng supply o hindi po tayo mangangamba para po sa supply ng gasolina o ng produktong petrolyo, mga brada. Dahil ang average again is 50 days po na meron tayong supply, assuming na walang papasok po na ano ha, na any supplies in the next couple of days, eh meron po tayong 50 days, mga brad. Mix po yan ng mga iba't ibang araw, depende po sa produktong o sa klase ng petrolyo na sinasabi po natin, mga brad. 4:38 in the morning. Sa pagbalik po natin ha, tuloy po tayo sa ating balitaan. Mag-break lang tayo saglit, magbabalik pa rin ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Gandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag Panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Ronda. Pilipinas.
0: Pilipinas. 4:40 in the morning, mga brada. Nakuha naman natin yung exciting part. Ito na nga, mga brada. Yung nangyari po dyan sa Senado kahapon na. Binigyan din po, mga brada, ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang anumang kautusan mula kanino para hulihin si Senador Bato de la Rosa kahapon. Ito po ang inilabas na pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Meron ba tayong video ng Pangulo, Madam Joy? Yung naging kanyang statement. Tsaka meron ba mga sinin-sinimpa na downloading? Okay. Yung mga ninimpa kahapon, mga footages niya, baka pwede nating i-play back while reading this. Ito, mga brad, yung mga bahagi po ng video statement ay nilabas po ng Pangulo kasunod na nangyaring gulo dyan sa Senado, kung saan sunod-sunod nga po yung mga nangyaring putukan dyan po sa Senado, mga brad, kahapon ha. Nagkatarantahan na po dyan, yung iba nga po nagtakbuhan pa. Hindi mo alam kung saan susilong kung bigla pong nagkaroon ng putukan sa pagitan po ng ilang mga armadong kalalakihan. Well, we are not concluding kung sino nga ba ang sino dito sa mga area. Dahil may mga unang lumabas po na balita, ito ay mga perceived NBI agents. Meron naman sinasabi po na nauna naman po yung OSAA o yung Senate Sergeant at Arms, mga brada, sa mga ganyang nangyari. Ano ho? Pero as of now, aba, wala naman pong kumbaga patuloy po yung discussion ng yung investigasyon nitong Senado at ng PNP. Pero may mga lumabas na pong larawan kung saan ilang pong basag na salamin ang nakita matapos nga po yung nangyaring putukan dyan po sa Senado, mga brad, kahapon. Ano?
1: Pilipinas.
0: Ayon kay Pangulong Marcos, mga Brad, nagkausap na sila ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa gulong nangyari at sabay na nga magsasagawa ng investigasyon ang Senado at ang PNP tungkol dito. Higit pa ng Pangulo, mga Brad, hahanapin nila kung sino ang gumawa ng gulo at kung nagkaroon ba talaga ng enkwentro o ito ay bahagi lamang ng destabilisasyon. Pagitiyak po ng punong ehekutibo, hindi gobyerno ang gumawa ng gulo at walang pumasok na tagalabas ng sundalo o militar at NBI doon. Paliwanag ng Chief Executive, may mga pulis at sundalo na sadyang doon naka-assign sa Senate bilang sa Senate building bilang bahagi ng security na ipinapatupad ng mataas na kapulungan bukod pa sa Senate Sergeant at Arms. So, ibig sabihin, yung mga nakita po natin, binabanggit po ng Pangulo, yung mga nakita raw natin na mga sundalo, mga Marines na nandoon po sa area, ito po mga Marines na ano ho, na kumbaga doon po nakadestino sa Senate para protektahan yung Senate regardless po ano pong senaryo meron doon. Ano ho? So hindi po ito dumating laang para lang po arestuhin si Senador Bato de la Rosa. Ang alamin ngayon, sabi ng Pangulo, ay kung sino ang mga sumubok na pumasok at na naging dahilan ng umano'y putukan sa at kinakalap na ngayon ang lahat ng ebidensya. Ang nangyari dyan, paano nga ba yung magiging senaryo? Dahil sinabi na po ng NBI na wala silang kailaman, pero may NBI mga sasakyan po doon sa may kalapit na building. Ganito po kasi yan, yung building po ng Senado, ang Senado ho ay nangungupahan ho sa GSIS na building. So basically, pag sinabi mong GSIS building, kasama yung Senate po doon. Nahati po yan, and then yung kalahati, inuupahan po ng Senate. Ano ho? Ang nangyari, meron pong mga nagpupumilit daw, may mga videos na lumalabas dyan po sa online, kung saan may mga NBI agents po na may binabaray ng pintuan. Sinasabing ito po ay sa GSIS building. Ngayon, ang sistema nga, Brad, tinanggi naman ng NBI na meron silang tao doon sa area. Oo, ngayon, sino itong mga to? Merong video na nagsasabing may NBI po doon sa area. Oo, may naka-vest ng NBI. Sige ha, pakinggan natin yung naging pahayag po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mga Brad. Play na natin.
7: Oh, mga minamahal kong kababayan, ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibay, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya't masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Naandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-i-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nag-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, dahil kung mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
10: I love it when you call me Senorita.
11: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
9: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
12: Pauso.
9: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, panyari. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
8: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes. I
1: love it when... Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Ronda, Ronda, Pilipinas, Pilipinas.
0: 4:55 in the morning, mga brad. Eh, yung mga nagkagulo po dyan sa, ano, ha, sa Senado, naway maging maayos po. At hopefully, ay malaman po kung anong pinagmulan. Pero as of now, time to say goodbye for us. Maraming salamat po sa lahat nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence, tanong ko mga brad, magkanigan tayo bukas. Adios!
1: Ronda, Pilipinas. No, you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
17: Mahal ang gamot.
16: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
18: Mr. President, pwede pa yakap.
16: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
19: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
20: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
16: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
20: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: ko si Joshua Halapa, chairman sa City Fishery and Aquatic Resources Management Council at the same time, usa ka trabahante. Akong partner,
1: Luigi Balaba, usa ka estudyante.
0: Isip usa ka trabahante, nangita ko unsay maayo nga sideline nga negosyo. Tungod kay ang income sa pagpanarbaho, dili igo para masustain ang panginahanglanon sa akong pamilya. Para dili mabulabog ang akong pagpanarbaho, akong gi-partner ang akong pagmangkon nga mao si Mr. Luigi G. Alaba. Samtang nag-attend ko sa mga seminars sa livelihood, nahisgutan nga ang tilapia production dako og kita og manageable ra kaayo. Dintipila lang nga bayoganon ang nagsulod ani nga negosyo tungod sa limitado sa supply sa tubig. Paghuman sa maong seminar, akong nahuna-hunaan nga duna kami isa ka ektarya nga yuta nga duol sa spring water, ug dinha nagsugod ang Alaba Tilapia Farm.
2: Ang Alaba Tilapia Farm nagsugod atong October 2021 sa gidak-on nga 200 square meter
3: ug naka-harvest mi og 450 kilos in 4 months.
4: Sa panahon sa Young Farmers Challenge, human namo nadawat ang provincial award nga 100,000. Kini among ipadako ug nahimo na og 700 square meter nga fish pond.
0: Sa pagkakaroon, nanami upat ka fish pan, ug para masustain namo ang loyalty sa mga customer, amo kaning ipasunod og butang og finger links monthly basis.
5: Ako doon si G-Ford Candelasa, kumpador og tagamagyangkang. Dako kay akong pasalamat nga niabot ang Alaba Tilapia Farm sa among dapit. Kaniadto, maglisod kami og tilaw sa presko nga isda. Pero pag-abot sa Alaba Tilapia Farm, nakatilaw na kami kauban sa akong mga suki nga mga customer sa lamian ug presko ug walay lasang lapot ug makamasa nga presyo.
6: Ako si Jesus Alaba, salamat ko sa Ginoo tungod kay duna may luna nga dapin sa tubig nga giproject ni Jesus Alaba. Tungod ni ana malipay ko tungod kay inigbahog na ko sa isda, mawala ang akong stress.
0: Usa sa among mga plano, buhatan namo og mga payag-payag ang amo ang mga fish pan. Kay himuon kanina mo og experiential tourism site.
3: Ang among area gwapo kayo, gumikan kay dunami flowing water og amo ang fish pan isagol na isagol nga limestone nga nirisulta siya og dili baho og lapok ang lasa sa amo ang tilapia products.
0: Mauni nga area ang among giplanuhan nga expandan sa amo ang fish pan. Siguro sa akong estimate mukuha pa siguro ni og mga more or less 3000 square meter.
3: Nang hinaot mi nga ang Alaba Tilapia Farm will be chosen as one of the national awardee para mapadali ug patuman ang among mga plano bahin sa ekspansyon ug para modaghan na ang among tilapia products ug para daghan na sad ang makabenepisyo niini. Daghang salamat.
7: Salamat po kay Pangulong Bongbong Marcos na binigyan kaming mga magsasaka ng assistensya.
8: Isa po ako sa mapalad na nakatanggap ng ayuda mula sa ating mahal na Pangulo. Ito po ay gagamitin ko pandagdag sa mga kailangan sa sakahan.
9: Ito po ay gagamitin ko pang pambili ng medisina, pesticide.
10: Ito po ay gagamitin ko sa pambili ng gamit sa pagsasaka.
11: Ito pong natanggap kong pera ay pambili po ng mga fertilizer.
12: Ibibili ko po ng farm input sa aking palayan po.
13: Malaking bagay ito sa aming magtatanim. Sa taasan ng abono ngayon, makakabili ito ng isang sako.
14: Mga kadagdag nito sa mga gastusin sa farm activities.
15: Dagdag po ito ng bili namin ng abono sa kakrodo.
16: Pambili ng medisina at kung madagdagan po namin pambili ng fertilizer.
17: Pambili ko ito ng medisina sa palay.
18: Pwede pong bangkuhan, papagamot, gamit sa pagkasaka, pambili ng gasolina.
19: Maganda rin ang pakiramdam ko dahil nakasama ako sa ayodang ngayong araw. Kakatulong na rin dahil makakabili na ako ng pang-spray.
20: Makakatulong rin ito sa pangangailangan ng aking mga pananim.
21: Ako po'y labas nagpapasalamat kay President BBM at sa Department of Agriculture po dahil po sa binigay na assistance.
22: Ito po ay napakalaking tulong po sa aming magsasaka, lalong-lalo na po ngayong panahon po ng krisis.
23: Nagpapasalamat po ako dito sa naibigay na ayuda at nagpapasalamat din po ako dito sa pagkuha ng ayuda kasi napakadali po, napakabilis at accommodating lahat ng staff.
24: Malaking tulong na rin po ito sa aming magsasaka at saka po salamat po kay BBM.
25: Malaki na po itong maiambag doon sa pambili ng abono o kaya insecticides para sa mais. sana po may kasunod pa ito. Tungkol naman po sa pagpila ay hindi nahirapan simula sa pagpila hanggang sa makuha namin ang ayuda.
0: Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa ating Pangulo, President Bongbong Marcos, and sa collaboration po kang DA.
10: Maraming salamat po kay PBBM at sa Department of Agriculture.
11: Maraming salamat po kay Pangulong BBM at sa Department of Agriculture.
17: Nagpapasalamat po ako sa malaking tulong ng ibinigay nyo. Salamat po kay President BBM at sa Department of Agriculture.
14: Nagpapasalamat ako kay family ko na nagbigay ang gobyerno ng tulong. Ito po ay malaki na tulong sa amin. Maraming salamat po, Mr. President and sa Department of Agriculture.
18: Salamat po sa pirang nakuha namin kay BBM, katulong na pinagay sa amin.
1: Ito po ay malaking tulong para sa mga farmers galing sa ating Pangulo. Salamat po, Pangulo, sa inyong ayuda. Salamat po. At salamat din pong malaki sa Department of Agriculture na sila po ang nag-facilitate nito para makarating sa mga farmers. Salamat po, DA.
19: Para sa aming magsasaka, malaking bagay na itong...

0: yung dating kalahating oras ng biyahe ay magiging 5 minutes na lang, 6 minutes. Kahit na nagtatrabaho ka sa Taguig, pwede kang nakatira dito sa Cavite. Kaya maganda na matapos na natin ito. So, yung ating mga kababayan, gamitin po ninyo, makita ninyo, maramdaman ninyo na malaking ginhawa na dinadala ng itong mga ganitong malalaking project.
1: Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Usapang agrikultura ho. Ito hindi usapang putukan ho. Matindi, may mga putukan. Ano ho? Ito sa mismong lugar kung saan ay nagbabalangkas at gumagawa ng batas. Mga lawmaking body na yan. Pasok naman ho ng mga lawbreaker. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po kapitbahay ng Huwebes ngayon. Ring 4 sa buwan ho ng Mayo pa rin 2026. Ingat po sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Mamang chupet, paigising lang. Baka pupungas-pungas sa manibela ho yan. Iwas disgrasya. Iwas ako na tayo. Ito kagad tayo sa pag-asa ho. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Init, insangan, sinado, yun din. Dahil sa pag-asa, nasa linya natin si Lori de la Cruz, Galicia ng pag-asa. Ma'am Lori, magandang umaga po sa inyo rin.
3: Rancho Pilipinas. Weather.
2: Morning po, Ma'am Lori.
4: Yes po, good morning sir at sa lahat na ating mga taga-pakinig. At saka sa lukuyan nga po yung LPA na minomonitor natin. Huling nakita sa line 685 kilometers, silangan ng Veracruz and Juanes. Pero ito po ay walang epekto sa atin ngayon in terms of mga pag-ulan. So, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin sa buong bansa at walang inaasahang malawakang pag-ulan. Sa kasalukuyan ay mainit at manisang panahon pa rin ang inaasahan natin sa maghapon na ito. So, pinag-iingat pa rin natin ang ating mga kababayan. Dito sa Metro Manila, pwede pa rin umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang maximum na heat index today. So, nasa danger level. Huyan, pwede magdulot ng heat stress, heat cramps, and even heat strokes. Kaya ingat po at iwasan po ang dehydration. Yan ang latest mula sa pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Lori de la Cruz ng pag-asa. Ano ho? Hindi natin, wala tayong direktang bagyo sa banta ng LPA na lamang yan. No? Yung kaloy, LPA na lamang yan. Pero ganyan pa man, asahan po yung mapanganib at matinding init, yung danger level heat index na yan. Maraming lugar sa bansa, kasama na ho ang Senado. Net, ano, talagang mainit. Wala nyo, dyan lang sa Cagayan, sa Isabelang, mainit. Oh, wag na kayo lumayo. Sa Senado, mainit na yan. Ah, kaya yung pagnataya po ng init niyan, yung sinasabing matinding alinsangan, naku ho, natatili po sa ilalim ng danger category, 42 degrees Celsius hanggang 51. Ang heat index ay pwede bahagi ng bansa. Kasi Senado, ilang kaya ang heat index dyan? Nagsamang epekto ng tag-init at mataas na halumigmig. Sa Cavite City, maaaring umabot na po sa 44 degrees Celsius. Lawan, 44 din. Infanta, Quezon, nasa 43. Alabat, Quezon, nasa 42. Ang Hinatawan at Butuan, simpleng pumaludahong alinsangan hanggang 47 degrees Celsius hanggang sa ilang bahagi po ng Mindanao. Metro Manila, inulit natin, naranas yun ang bahagyang may ulap at kahanggang sa madilim na kalangitan. Biglang pag-ulan, may mataas na tsansa ang localized thunderstorm, biglang buhos po ng ulan, at kidlat at panlalakas sa hangin lalo po sa dakong hapon at gabi. Maminsay, mamutok-mutok. Maminsay, mamutok-mutok. Mutok, nasa 10, 13. Ilang eh. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Sa sabay-sabay tayong napapahinga sa lato ng impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Minsan pa magandang morning, gandang maga sa ating mga bayaning magsasaka. Matatabang ho nating mangingisda, tagus ho yan. Ilang mga marasabuhay kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Ano ho? pipit-pit pa at mahanap ng signal sa mga malalayong lugar. Ilang at sa mga motorista natin, ingat po lamang ho. Sa mga medyo inaantok-antok at hindi kaya yung long drive na dire-direcho, gilid-gilid lang muna tayo ho. Hour nap, importante ho yan. Natin balikan yung manibela. Siguradong ligtas po ang maghapon natin at makababalik ng buo sa piling ng mga mahal sa buhay pagdating ng hapon, pagdating ho ng kinahabunan, maghapunan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Muna tayo sa ating mga headliners. Maraming mga balita ngayon sa labas-labas ng ating bansa. Dito lang sa atin, napaka-eksena na ano ho. Nalo ang Netflix kahapon. Parang walang nanood yata ng Netflix kahapon eh no. Ano ba ng Netflix kahapon? Wala. Puro local. Sa mga headliners natin, mga magsasakalang.

0: Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay galaw-galaw para hindi bumanaw. Gising bangon kilos galaw-galaw. Morning sa mga nasa mga pamilihang bayan ho, sa mga tindero-tindera. Patuloy ang paggagapay ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng matinding ash falls, albay ilang hudyan ng mga magsasaka. Ayon po sa DSWD, muli itong nagpamot ng tulong pinansyal sa mga magsasakang naapektuhan ng matinding ash falls sa Tabaco City, albay. Nasa 400 magsasaka ang nabigyan po ng tig 10,230 sa ilalim po ng Emergency Cash Transfer o ECT Program. Ayon po ng ayuda, matulungan ang mga magsasakang nawalan ho ng kabuhayan matapos mapinsala ng ashfall ang kanilang mga pananim at pansamantalang matigil po naman sa kanilang mga pagsasaka. Bukod sa cash assistance, patuloy ring naghahatid po naman ang pagkain, di pa pang pangunahing pangailangan ng DSWD, mga apektadong komunidad dyan po naman sa Bicol Region.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mandala, abirmado na po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang executive number na 118. O ang kautosan po, nagtatakda po naman ng price ceiling a 50 pesos kada kilo sa imported na bigas po yan. Iiral ito sa loob po ng 30 araw, maliban na lamang kung babawin po ng palasyo ng mas maaga. Alinsunod sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council or NPCC. Ang hakbang na yan, ang pamahalaan ay upang masiguro po naman na walang nananamantala presyo ng bigas. Upang matiyak ang availability abot kayong bigas sa merkado, upang pinananatili ang katatagan nito. Inatasa naman ang Department of Trade and Industry at ang Department of Agriculture sa magkipagtulungan ng DILG para po naman sa mahigpit na implementasyon ang price ceiling. Kung matatandaan, inarekomenda ang pagtakda ng price ceiling sa imported bigas kasunod po ng pagtaas ng gasto sa shipping at farm inputs dahil po naman sa global tension na nagdulot po ng pangamba sa lokal na merkado ng ating bigas.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Makaka-apekto talaga yung global tension sa presyohan ng bigas. Ano ho? Ang Senate tension, maapektuhan doon dyan. Yung batas ang pwede maapektuhan. Hindi yung pagdinig ho ng mga hearing-hearing ng Senado. Ang magsasaka natin, nasayang ang kanilang pagod at gasos pagpunta dito sa Metro Manila. Hearing dapat sana yan, di ba? Lalong pinagtibay ho ng Pilipinas ang magtulungan nito sa mga bansang nasa Pacific Region. Matapos lumagda sa 2 kasunduan sa larangan po ng pangisdaan sa Port Moresby, Papua New Guinea. Pinangunahan ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang paglagda ang Memorandum of Understanding sa Papua New Guinea at Memorandum of Cooperation sa Marshall Islands sa Melanesian Ocean Summit. Layunin po ng kasunduan na palakasin ang kooperasyon sa fisheries trade, aquaculture, technical exchange, technology transfer at capacity building pati na rin ang mas pinahigting na laban kontra illegal, unreported and unregulated fishing. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chi Laurel Jr. ay good morning, Seg. Mahalagang sama-sama ang pangangalaga sa karagatan dahil nakasalalid ng food security, kabuhayan at oportunidad ng mga mamamayan. Samantala, binigyan din naman ng mga opisyal ng Papua New Guinea at Marshall Islands ang kahalagahan po ng mas matibay na koordinasyon para sa pangmatagalang proteksyon ng yamang dagat at pagpapaunlad po ng blue economy.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Diba sa ating mga balita sa labas ng himpilan sa mga lalawigan, binawi na ng Department of Agriculture ang pansamantalang ban sa pagangkat po ng poultry products mula naman sa California, US of A. Ang import restriction ay sumasaklaw sa domestic at wild bird na karne ng manok, day old chicks, itlog at similia. Una itong ipinatupad bilang proteksyon laban po naman sa highly pathogenic avian influenza. Atay po sa ulat ng US Veterinary Authority sa World Organization for Animal Health, diniklara na wala nang aktibong kaso ng HPA1 o HPA1 dyan sa California. Ayon po kay Agri-Secretary Francisco Chi Laurel Jr., mahalaga ang hakbang para sa seguridad sa pagkain habang pinangangalagaan po naman ang lokal na industriya. Sinabi pa rin ho ng kalihim na masisiguro na ang tuloy-tuloy na supply ng poultry ng hindi masasakripisyo ang biosecurity.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Doon daw sa Senado, ano daw yun? Security lapses ba yun? 21 minuto na kami naman makalipas ang 5 ng maga. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw ho ng Webes. Sa mga may obligasyon, kila brother, kila sister, galaw-galaw ho. Sabi natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan, halos 1 milyong customer. Ang Meralco, apektado ng pinatutupad na

0: rotational burnout, makarang itaas po naman ang red alert status sa Luzon Grid. Sabi natin ang mga detalye, nakatutok po dyan si J-Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Mayor Kate na binabantayan ng Manila Electric Company Meral kung ang sitwasyon at kanilang tinutugunan ang epektong dulot ay pinatutupad na rotational brownout. Ito ay makarang itaas sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red alert status hanggang kaninang alauna na madaling araw, habang yellow alert naman hanggang alas 2 ng umaga. Ayon sa Meralco, kabilang sa mga apektado ay ang mga lalawigan ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Metro Manila at Rizal. Nabatid na tumagal ng mula 2 hanggang 3 oras ang rotational burnout upang mapagsapat ang supply ng kuryente sa mga kabahayan. Batay naman sa abiso ng NGCP, ilang mga planta nagpatupad ng rotational brownout hanggang madaling araw, habang ang Visayas Grid naman ay nagbalik na sa normal ang supply ng kuryente mula pa kagabi. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Oras natin kapit by 22 minutos na ho. Alipas ang alas 5 ng magagalaw-galaw para hindi pumanaw sa mga balita pa rin. Price gap sa imported rice supportado ng QC Market Development Administration Department. Detalye, tutok naman tayo kay Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Tabayan natin si Mary ho. Okay, kahapon eh, talagang ginulantang ho tayo. Pinakamalaking breaking news ho talaga kahapon dyan sa magdamag. Kanina madaling araw, nung tensyon, nung lockdown, at naganap na putukan na. Ano sa Senado? Ngayong umaga, sigurado mas marami pa mga magiging detalye para ho dyan. Ano ho? Mayo at 13. At 13, nakailang boto ang nagpatalsik kay Senate President Sato? 3. Yan yung putukan kahapon. 13 ba? Ilan ba? 13 rin? Ilan yung putok? Balikan natin si Mary Ann Bastasa, Price Caps Imported Rice, supportado ng QC Market Development Administration Department.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Pahayag ng suporta ang Quezon City Market Development and Administration Department o MDAD sa inisyong EO-118 ng Malacanang para sa pagpatupad ng price cap sa imported na bigas. Sa ilalim ng kautusan, itinakda ang 50 pesos kada kilo na price ceiling para sa imported na bigas sa loob ng 30 araw. Ayon naman kay Assistant City Market Administrator Attorney Edmundo Bacatan, mahalaga ang hakbang para maiwasan ang manipulasyon sa presyo ng bigas sa lungsod at matiyak na may abot kayang supply sa merkado. Sinabi rin ni Bakata na noong Marso pa lang ay naglabas na ng kautusan ng lokal na pamahalaan sa Quezon City para palakasin ang monitoring sa presyuhan sa mga pamilihan. Dagdag pa niya, maaari silang magrekomenda sa DTI at DA ng pagsasampa ng reklamo laban sa mga mapapatunayan nagmamanipula ng presyo. Kaugnay nito, nakikipagpulong na rin umano ang QC Local Government sa mga rice association para magkaroon ng direktang supply ng murang bigas sa lungsod. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maging itong si dating Senate President Tito Soto, hindi ho nakaligtas doon sa mga pagsasalita ng hindi magaganda. Ginasgasan pa sasakyan niya. Bamaduba. Bala nagmamaneho lang bodyguard. Medyo dismayado rin ho kahapon si Senator Soto. Ano ho? Sa PNP dahil hindi rin kayang kontrolin yung mga realista na nambato sa kanyang sasakyan. Yung Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. po naman ay huwaga na kalmado lang. Tiniyak na imbisigan po pang malaman kung sino ang nagpaputok ng baril.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Pinang iba, bakit yung CCTV? Akala ko ba sinicures? Ilabas nyo na yung CCTV kung para magkaalaman kung nagpaputok, may tinamaan ba? Kader lang ang tinamaan. Nga ba yung CCTV, sabi nila?
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Okay, balik tayo sa ating mga balitaan. Dahada ko naman tayo sa Davao. 17 milyon pisang halaga po ng pagkasira ng agrikultura sa Davao Region. Ay naitala dahil po sa matinding init ho ng panahon. Bawang mainit ho, hindi ho ang Senado ho. Sabihin natin ang mga detalye. Nakatutok naman si Armando Frenikito, Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagtala ng 117 million pesos na halaga ng pagkasira sa sektor ng agrikultura sa Davao Region dahil sa moisture stress dala ng matinding init ang panahon. inilahad na Department of Agriculture o DA-11 Regional Disaster Risk Reduction and Management Focal Person Joe De La Liza na ang nasabing danyos ay natala sa Davao del Sur at Davao City. Ayon kay De La Liza na kadalasan sa mga nasira ay mga palayan dahil sa matinding init simula pa noong Enero ngayong taon. Sa ngayon, namahagi na ng seedlings, fertilizer at iba pang farm inputs sa mga magsasaka, lalo na sa mga apektado sa rehiyon. Patuloy namang nakamonitor ang kanilang tanggapan dahil inaasahan na madadagdagan ito dahil sa papasok pa lang ang El Nino phenomenon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Yung pinsala ho dyan sa Alba, yung asphalt ho dyan, abay umabot na ho sa ano eh. Ay isang 1,300 na hektarya ang palayan. 1,300 hektarya pong ipapangpananim. Kapal na abo mula po sa pagkaalboroto ng Sibulkang Simayon na yan. Noon nakalaki ho yung lawak niyan. Abot na ho sa bilyong piso, 10 bilyon na ba? Ano? Sige. DA Ilocos Region man, mag-audit po ng RSBSA at iba pang agri-services sa 2026 Ease of Doing Business Fair sa isang ball. Diyan po naman sa La Union. Huwag tayo sa detalye. Diyan po naman si Albert Cavillo, Radyo Pilipinas, Agoo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Magsasagawa ng iba't ibang agricultural registration at updating services ang Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa gaganaping 2026 Ease of Doing Business Fair ng Anti-Red Tape Authority o ARTA sa Mayo 17 sa SM La Union. Kabilang sa mga serbisyong maaaring i-avail ng publiko ang RSBSA enrollment at updating, registration at renewal ng livestock at poultry handler's license at transport carrier, gayon din ang Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System registration para sa mga agri-enterprises. Ayon sa DARFO1, layunin ng one-stop shop na mapabilis at mapadali ang pagproseso ng mga dokumento para sa mga magsasaka, mangingisda, handlers, carriers at mga negosyong pang-agrikultura. Pinapayuhan naman ng mga magpaparehistro o mag-update ng kanilang RSBSA records na magdala ng valid ID at photocopy ng titulo, tax declaration o barangay certification bilang magsasaka. Samantala, kinakailangan din ng business permit, tax identification number at iba pang kaukulang dokumento para sa livestock at poultry handler's license at FFEDIS registration. Bahagi ito ng kampanya ng pamahalaan upang gawing mas accessible at epesyente ang mga serbisyong pampubliko para sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: Maraming salamat, Albert Cavillo, Radyo Pilipinas, Agoo. Samantala, pamamahagi po ng mga binhi at pataba sa Tayog Pangasinan para sa wet season. Simula na ngayong araw ho. Mga detalye, tutok tayo kay Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Inanunsyo na ang special na schedule para sa pamamahagi ng hybrid at inbreed rice seeds sa inorganic fertilizer at biofertilizers para sa mga magsasaka ng tayuga. Ngayong wet season 2026, ang malawakang distribusyon ay magsisimula ngayong araw at magpapatuloy hanggang May 28 sa iba't ibang barangay ng bayan. Ang pamamahagi ay hatin sa dalawang lokasyon. Ito ay sa Barangay Banglis at Barangay Lawak. Ang publisyon si Agno Carriedo, Amistad at Ligaspi ay magsisimula May 14 hanggang 15 sa Barangay Banghilista. Simula May 20 hanggang May 28 ay lilipat ang distribusyon sa Lawak Gymnasium para sa mga barangay ng Lawak, Santo Domingo, Zamora, Saleng, Silitoco, Panganiban, Tuketec, Ibanghilista, Libertad and Trinchera, Baranguban, Gozon, Magallanes and Poblacion D at Poblacion A and Poblacion B. Ang pamamahagi ay gaganapin sa dalawang shift sa umaga mula 8 a.m. to 12 at sa hapon mula 1 to 4:30 p.m. Depende sa nakatalagang barangay. Pinapaalalahan ng mga magsasaka na dumating sa tamang oras at sundin ang schedule upang ma-check ang maayos at mabilis sa proseso ng pagkuha ng kanilang mga farm inputs. Ang inisyatibong ito ay pinamumunuan ng Department of Agriculture at ng lokal na pamahalaan ng Tayug sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Leslie Jimeno, Tayog, Pangasinan. Samantala, official na itinas po o inilip po ng National Grid Corporation of the Philippines ang yellow alert status sa Luzon Grid kaninang alas 2:03 ng madaling araw matapos ang serye ng manipis na supply ng kuryente dahil po naman sa mga nag-shutdown na power plants. Ang 52 anyos na lalaki naman ang nasawi matapos masuffocate o makalanghap po ng makapal na usok habang sinusubukan tumulong sa pagkapula ng sunog na sa bahay ng kanyang kapatid na may barangay Pasong Puti, Quezon City. Abot naman sa ikatlong alarma ang sunog sa Verlesting Street. Bigla pasado alas alauna ng madaling araw kung saan hindi po na mababa sa 15 bahay ang natupok. 25 pamilyang nabalan ng tirahan bago itutuloy ang napula ng Bureau of Fire Protection. Oras na natin, 31 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Walang tutulog-tulog sa Mribela. Walang pikon sa kalsada. Balik po kami, sandali lang. Walang kalasan, walang iwanan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
7: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
8: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
9: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
8: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
10: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
8: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
11: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
8: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
10: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
8: Unti-unti na rin nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
10: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
8: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
1: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project.
12: Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
13: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
0: Shoutout lang kila Ricky Tubalia. Sabi niya, good morning po, sana malampasan natin lahat-lahat, magkaisa na lang. Good morning din kay Kuyang Ray Anthony Ang. Good morning and happy birthday pa rin Kang Han Yuji. Ano, Kang family dyan po naman sa Santa Cruz, Laguna. Ninita Mendoza, good morning din. Ano ho, kay Ayoma. At kay Mampia Ulsak sa Concepcion, Tarlac. Nakikinig dyan ng ano ha, Red Ink Family. Red Ink Family na katutok dyan sa Papua New Guinea, sa Africa. Good morning, good morning, good morning. For tayo, may license to operate ay gawad ng NMIS sa Buhi Abattoir. Parang Abattoir. Buhi Camarines Sur. Amin natin ang mga detalye na katutok sa Vanessa Nieva Paz, Radyo Pilipinas, Naga.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Mal nang naigawad ng National Meat Inspection Service ang license to operate sa Buhi Abattoir sa Buhi Camarines Sur na personal na tinanggap ni na Department of Agriculture Bicol Regional Executive Director Rodel Tornilla at Buhi Mayor Ray Lacoste. Sa paggawad ng LTO, hudyat ito na maaari ng makapagkatay at magbenta ng karne ng baboy sa mga pamilihan sa buong bansa ang nasabing pasilidad. Alinsunod sa mga pamantayang na itakda ng Republic Act No. 9296 o ang Meat Inspection Code of the Philippines. Ayon kay NMIS Bicol Regional Technical Director Dr. Alex Templonuevo, makakatulong ang pasilidad sa pagpapataas ng kalidad at kalinisan ng karne hindi lamang sa Buhi kundi sa buong Bicol Region. Nagpasalamat naman ng LGU Buhi sa pamamagitan ni Angelito Philip Ignao, ang Municipal Agriculturist sa Department of Agriculture at NMIS, dahil malaking tulong anya ang Buhi Abattoir sa ekonomiya ng kanilang bayan, gayon din sa mga karatig na lugar local government units. Nabatid na nagkakahalaga ng 43.96 million pesos ang Buhi Abattoir na matatagpuan sa Barangay San Rafael sa nasabing bayan. At ito ang ikatlong slaughterhouse na naponduhan ng DA Philippine Rural Development Project na nabigyan na ng license to operate ng NMIS sa buong Pilipinas. Tatagal ang provisional LTO na naigawad sa Buhi Abattoir hanggang sa October 14, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
14: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat dyan sa Naga City. Sa Cebu City, may nakatutok ngayon sa atin. Maraming salamat dyan kay Kuya Alan Abukay, kay Narisa and Joyce Abukay, Harold Abukay Storm dyan sa Kansaga Market. Kansaga Consolacion Cebu. Ay, maraming salamat sa mga nakatutok dyan. Kaya kay Tata Frank Benedicto ng Barangay Zapatera, Barangay Chairman niya, matagal na. Ito naming network manager nung araw, way back 90s. Good morning, salamat po. Samantala, pamamahagi ng emergency cash transfer round sa mga conformers sa Isabela. Uy, patapos na raw. Ito tayo sa detalye sa April Jan sa Lukong Radyo ng Radyo Pilipinas sa Gagaraw.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Umaabot na sa halos 350 million pesos ang halaga ng cash assistance na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga corn farmer na naapektuhan ng dry spell sa lalawigan ng Isabela. Mula sa 35,444 na target na magsasaka sa buong probinsya, Nasa 34,529 na benepisyaryo ang nakatanggap na ng tulong sa ilalim ng Emergency Cash Transfer o ECT program ng ahensya. Ang listahan ng mga benepisyaryo ay dumaan sa assessment at verifikasyon na isinagawa ng City at Municipal Agriculture Offices sa mga apektadong lugar. Layunin ng programang matulungan ang mga magsasakang lubhang na apektuhan ng kakulangan ng ulan upang makabawi mula sa paggalugi at masuportahan ang muling pagtatanim sa kanilang mga sakahan. Ang ECT ay bahagi ng mas binalawak na Disaster Response at Recovery Initiative ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. para sa mga sektor na tinamaan ng matinding init ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, April Salukon, Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugegaraw.
14: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay galaw-galaw para hindi bumanaw. Ito ba ito sa langit? Ang tamay, huwag magagalit. Kasi naman kahapon, hindi na magagalit yung patay. Ay samantala, ano ho, meron tayong pag-uusapan. Ang Cagayan Valley po ay talagang matinding naapektuhan po ng El Nino. Saan, itiniklara po ang buong lalawigan ho ng Cagayan na nasa state of calamity na. Po sa pinsala sa agrikultura at maging krisis mo naman sa enerhiya. Abot na ho sa bilyong-bilyong pisong halagang pinsala sa mga pananim sa palay at mais. Nagpapahirap pa rin sa kabuhayin po ng mga magsasaka dyan sa nasabing rehiyon. Ang mga pangunang epekto at pinsala, malawak ang pinsala sa agrikultura, kulang sa tubig, state of calamity, krisis sa enerhiya, panganib sa food security. Pag-usapan natin, nasa linya natin, makasama natin si Kay Olivas, Technical Director for Research and Regulations and DRRM Officer, Department of Agriculture, Cagayan Valley. Ano, pag-usapan natin yung lawak ng pinsala at ano pa ba ang pwede idagdag sa atin dyan. Okay, magandang umaga po, Ma'am Kay. Good morning po at welcome po sa Radyo Pilipinas Usap Agrikultura. Ma'am Kay, magandang umaga po sa inyo.
18: Isang magandang at mapagpalang umaga din po sa inyong lahat at sa inyong tagapakinig, Sir Christopher, Radyo ng Pilipinas, Manila.
0: Si Kahiro na po ito, si Hiro na po ito, yung anchor na ho mismo. Oho. Okay, kamusta po ang una? Kamusta yung kumunan lagay ng panahon dyan habang nag-uusap tayo? Kamusta po just again, Valley ngayon?
18: Okay naman po, gaya pa rin ng dati, medyo mainit-init pa rin po, sir. Good morning.
0: Gano'n na po kalawak yung pinsalang dulot po ng El Nino sa sektor ng agrikultura? Sinasabing bilyong-bilyong piso na paano ba natin ma-itemize o yan?
18: Sa ngayon po, ang naitala po sa ating losses at damage nito sa agrikultura ay umaabot na po sa 5.7 billion po. 5.7 billion ang total base sa validated report po natin yan sa na nakatala sa the Disaster Risk Reduction and Management Information System natin po. Yun po yung pinaglalagakan ng mga report ng Department of Agriculture. Yun po yung nag-umpisa po ito na report magmula po pa po ng January hanggang April nitong year na ito. So umaabot na po talaga yan ng 5.7 billion, sir.
0: Okay.
18: At ang pinakamalawak na pinsala ay ang nanapinsala ay yung mais, mga kamaisan po na umaabot ng halos ng 260,435 metric tons ang volume of production na nasira po.
0: Kinasabi nga ho yung pagkasira ng sektor ng mais at mga high value crops natin diyan. At tuyo at bitak-bitak na maisan eh. Pinaka tinamang produkto daw ho sa dyan sa rehiyon yung mais, ano, libo-libong ektarya pa. At meron din daw ho yung mga namumulaklak ng mga mangga, mukhang isa pa rin ito na naapektuhan yung mga namumulaklak ng mangga natin diyan sa mga lugar na yan. Pero ma'am, bakit nga ma sabi nga double whammy, krisis sa langis at irrigation. Kamusta na po yung mga parte niyan?
18: Alin po yung sa meron nga po kaming tinatawag ng crisis management sa ngayon po at ito nga po yung pinag-aalalaanan namin po ng mga bagay-bagay kagaya po ngayon ang mga affected farmers po natin sa ngayon sa buong lambak ng Cagayan ay itinala po na 99,879 po doon po sa sinabi ko po kanina kabuuan ng 5.7 billion po. So hindi lang po yung mga magmamais at saka magugulay, kundi po yung mga rice or palay farmers po yun.
0: Ma'am Kay, tama ho ba na yung buong riyo nakaranas ho talaga ng matinding tagtuyot? Pero yung lalawigan ho ng Cagayan at ilang bahagi daw ho ng Isabela ang nakapagtala ho ng pinakamalaking pinsala Sa katunayan, dineklara ng lalawigan ng Cagayan sa ilalim po ng State of Calamity dahil sa tindala, tindi ho ng pinsala sa kabuhayan daw.
18: Rin nag-chappy-chappy po yung dating mo, sir. Pero ang pagkakindi ko po,
0: ganun ba, ganun ba? Okay.
18: Natutuhan po si Isabel magmula po noong January hanggang sa April po. Yeah, kaya po sila naitala nila na nasa state of calamity sila dahil pati po sa Cagayan nito, sa probinsya ng Cagayan. Ang probinsya po ng Cagayan ay umaabot na po ng total na
0: nawala sa linya natin si ma'am. Ating balikan nga natin.
19: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sinasabi nga sa mga report ang gagaling horon. Ano ho, umabot na ho sa mayigit 10 bilyong piso eh. Ay yung kabuang halaga ng pinsala sa sektor ho ng agrikultura, artikular sa mga pananim, maging sa mga palaisdaan, mga agamitan ho sa pagsasaka sa buong lalawigan po ng Cagayan pa lamang. Balikan si Ma'am Kay. Ma'am Kay, nandiyan ka na po ba uli? Isang natin yung signal natin.
18: Nawawala po yung aking wifi.
0: Okay. Ma'am, so ang pinakamatinding na nasira sa tagtuyot dyan, so sa pananim natin, yung mais at palay talaga. Mais at palay talaga mga naging problema.
18: Opo, sa lalong-lalo na po sa mais.
0: Lalo na sa mais, oho. Okay.
18: Opo, 53, almost 50%. 53% ay galing po sa Cagayan, yan. 35% sa Isabela. Almost ganun po.
0: Yung matinding init daw ho ng panahon dyan, yung heat index umabot ng 44 degrees Celsius hanggang 47, eh nagpapataso ng temperatura ng mga sapa, maging ng ilog, maging mga fish pond ho natin. Kaya nawawalan ho ng oxygen, nagiging sanhi ng mga insidente ng fish kill at mababang ani ng ating tilapia. Kamusta po yung sektor ng pangingisda, yung aquaculture, kamusta?
18: Ang tungkol po sa aquaculture, sir, ay hindi natin masyadong nakuha sa ngayon dahil sa yun po ay sa sektor ng agriculture ng fisheries, kaya lang yun naman po sa capture fisheries ay hindi na po siya naapektuhan. Marami po ngayon fish cuts at mura po ang mga fish doon sa malapit sa dagat natin. Dito naman po sa opo, sa mga fish pond ay siyempre lalo na yung mga nasa malapit sa Magat Dam, yun po ay bumaba na po ng konti ang tubig doon at mainit. Siyempre, yung mga sinabi niyo po kanina na may posibleng magkaroon ng fish kill ay yung po mangyayari kung tuloy-tuloy po ang ganitong panahon, sir.
0: Nabanggit nyo nga yung dam, yung Magat Dam, bumaba yung antas ng level ng tubig ko dyan at sinasabing malapit ako sa critical level. Kaya napilitan yung National Irrigation Administration na mag-ration ho ng tubig at limitahan yung supply na nagresulta naman sa kawalan ho ng patubig sa mga dulo ng linya ng irrigation. Kamusta? May epekto ba yung tagtuyot sa supply ng kuryente sa rehiyon? Kamusta? Apektado ba yung kuryente natin dyan kasi nga nabawasan yung supply ng tubig?
18: Ang kuminsan po, sir, meron po tayong mga brownout. Pero yung sinasabi naman po ng NGCP ng aaga-aga, kung meron pong brownout ang buong Region 2, Iselco, Nagagelco, ganun po. Meron pong mga scheduled brownout.
0: Nga yung Magat Dam, nagpo-produce po yan ng hydroelectric power eh. Kaya yung pagbaba ng antaso niyan, sigurado magpapababa ng supply ng kuryente. Kaya ang mangyayari dyan, mga rotational brownout at power fluctuations sa ilang bahagi ng Cagayan. Pero kamusta po naman yung mga solusyon na tinututukan ninyo dyan, yung mga alternatibong pagsasaka na binabanggit? Meron sinasabing tinatawag na alternative cropping na sinusulong ho yan ng Department of Agriculture eh. Kamusta po yung parting yan?
18: Yes po, kami po ay patuloy na nakipag-uugnayan sa National Irrigation Administration sa mga araw na ito at ini-encourage po natin ang mga farmers natin na magtanim po ng mga short gestating crops sa mga drought resistant varieties po. So yung pong mga sahod ulan na parte or yung rain fed areas na hindi po napupuntahan ng irrigasyon ng NIA at wala pong mga irrigasyon na mga farmers, pwede po silang magtanim ng ibang crops instead of corn or rice. Lalo na sa mga sandilom areas, ang klase ng lupa ay pwede po ang libre, bibigyan namin sila ng libreng mga seeds ng mani, ganun po, or peanut, kamote, pakwan din po, pwede dun sa malapit sa mga river banks. So, dun sa Sandilom, sanang sandilom naman po, pwede yung pong balatong nga, at saka, or mango, mung bean, cowpea, pwede rin po ang sibuyas. So, yun po yung mga sinasabi namin, tintulak namin sa mga farmers natin na malulugi din lang naman po sila pag nagtanim sila ng rice or corn doon sa mga ganong area, hilly land at sahod ulan. So, pwede po yung mga ganito pong na crop. So, magbigay po kami ng mga libreng seeds ng mga ganito, peanut, mga mung bean po or munggo.
0: So, okay po. Ma'am Kay, marami pong salamat sa pagkakataon. Ingat na lang ma'am po kayo dyan hanggang sa muli. Magkaugnayan po tayo. Marami pong salamat. Stay safe and God bless. Thank you ma'am. Thank you ma'am Kay.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ina si Ma'am Kay Olivas sa direktamente mula dyan sa Cayenne Valley, ating kaugnayan. Ano ho? Dako na ba sa ating editorial.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Aho, alam nyo yung problema ho natin dito sa... Aha, hinahanap ko lang yung aking ano... Muli, maraming salamat. Maraming salamat muli kay Ma'am Kay Olivas. Oho, natin nung nakaugnayan at alam ho ninyo dito sa nangyari dyan sa Senado, marami pong bagay na antala. Kasama po dyan yung pagdinig. Sana, doon sa mga usapin, may kinalaman no sa agrikultura eh. Ang isa sa tinututukan ho dyan, yung pong problema naman dito po sa Lagana pa rin smuggling na dapat sana merong nasasampulan. Yan ang hinihintay. Kaya ang sabi ng mga magsasaka, nakakadismaya, nakakagalit at nakapangihina po ng loob. Ito ang sentimento ng ating mga lokal na magsasaka at mangingis na matapos ang mga balitang hindi ho natuloy yung nakatagdang pagdinig ng Senado hinggil po sa patuloy na pagbaha ng smuggled agricultural products dito sa bansa. Sa kabila ng banta ng agri-smuggling na may tuturing ng national security crisis at pag-atake sa food security, tila nagiging political theater na lamang ang aksyon ng mga ilan dyan. Sabi ng obserbasyon, habang naghihintay ang mga magsasaka ng sampulan, agarang pagpapakulong sa mga big-time smuggler, ang tugon ng ilang nasa kapangyarihan, kanselasyon. Ang pagdinig dahil po sa reorganization sa Senado. Oo naman. Di lang presyo ng sibuyas o bigas ang usapin dito, kundi ang buhay ng ating mga magsasaka. Sa patuloy ho na pagpasok ng mga puslit na produkto na mas mura kaysa sa lokal na ani, napipilitan yung mga magsasaka. Benta na lamang yung produkto sa napakababang halaga, okay, itapo na lamang. Ang mga sindikato na kadalasang may kasabot na tiwaling opisyal, nagpapasasa habang ang tapat na nagbubungkal ng lupa, siya na ho namang naghihirap. Totoo po yun. Yung Agricultural Economic Sabotage Act, nagtatakda ho yan ang habang buhay na pagkakabilanggo at walang piyansang parusa para sa mga smuggler. Pero hanggang Pebrero, nang taong kasalukuyan, sila mabagal at ang pagpapatupad dito. Sinasabing wala pang malalaking sindikato ang nahuli, nakukulong man lamang. Bakit daw kinakailangan kansilahin ang pagdinig kung talamak ang katiwalian? Ang pagkadismaya po ni Senator Kiko Pangilinan sa kabiguan ng mga otoridad na panagutin ang mga smuggler ay sumasalamin po sa ganito ng publiko. Ang mga pagdinig ay hindi dapat nagiging paulit-ulit na palabas, wala namang konkretong resulta. Ang bawat kanseladong pagdinig ay nagsisilbing senyalis po sa mga smuggler na maaari silang magpatuloy. O kaya hayahin na naman sila eh. Kung seryoso ang Senado at ang administrasyon sa pagpaprotekta sa lokal na agrikultura, hindi dapat pinapatagal o kinakansira ang mga imbestigasyon. Ang mga magsasaka ho natin, pagod na mga pangako. Kailangan ho nila ng aksyon. Hindi po sapat ng batas kung ang magpapatubad naman ay tila natutulog o kasabwat. At doon, magpatuloy ang pagdinig. Pangalanan ang mga smuggler, kulong ang mga dapat ikulong. Ang laban po contra smuggling ay laban para sa pagkain ng bawat Pilipinong antabay. Paghayaang mamatay ang sektor ng agrikultura, mamay ang mga kurakot.
19: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kaya dito sa pagkakasuspin din yan sa pagdinig, eksenang nang meron pang political theater dyan sa Senado, makikinabang pa rin ho dyan yung mga elemento ng mga smuggler. Na ho. Na kaming oras na nila mga nakasama na sila Roger, sila Jomary Rolly, Alvin Roban. Kapanin po natin sila Nida Susan Gemard. Kapanin po sila Summer, Joel Julius, Camille at Rona. Alam pa rin po nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Kung naman ang inyong abang lingkod, kahiro. Hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matid at tama hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po ay hindi simpleng trabaho lamang. Ang po ay isang paraiso. Ay minsan pa ho, huwag ho tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ho tayong magpalinlang.
19: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
23: Mahal ang gamot.
22: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
24: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
22: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
25: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
26: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
22: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
26: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Senado nagkaroon ng tensyon at putukan matapos tangkaing pasukin ng armadong grupo.
0: Headlines.
3: Interior Secretary John Viclimulya kinumpirma na ligtas si Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon at lockdown sa gusali ng Senado.
0: Headlines.
3: Full alert status tinaas ng Philippine National Police sa buong bansa kasunod ng nagyaring tensyon sa Senado kagabi.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilinaw na walang anumang direktibang inilabas para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa.
0: Headlines.
3: Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte hawak na ngayon ng Senado.
0: Headlines.
3: Supply ng petroleum products sa Pilipinas nananatiling matatag ayon sa pamahalaan.
0: Headlines.
3: Malacañang walang nababalitaan na bagong destabilization plot.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, May 14, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo po ang tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Nagkaroon ng tensyon kagabi sa Senado matapos pasukin ang armadong grupo ayon kay Interior Secretary John Viclimulya. Tinangka ng armadong grupo na pumasok sa ikalawang palapag ng Senado. Dahil dito, nagpaputok ng warning shot ang mga tauhan ng Senate Office of the Sergeant at Arms upang mapigilan ang mga armadong individual na makapasok sa gusali. Ayon kay Rimulya, naganap ang insidente bandang alas 7:46 ng gabi. Matapos mapigilan, umatras umanong mga ito sa likurang bahagi ng gusali at doon nagpaputok ng baril sa ere.
5: We do not have a definite count of how many people tried to enter the city. Number two, there are no casualties. None. No one was hit. No one was wounded. No one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this. We have instructed the GSIS and the Senate staff to secure all CCTVs. Our mission here, the President sent here, number one, to secure the senators. There is no politics at this time. In these times of turmoil, politics goes out the window. We all belong to one country and we all will lead one nation.
3: Si Interior Secretary John Viclimulya.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, iniimbestigan ngayon ng mga otoridad ang pangyayari. Kanilang sinusuri ang mga CCTV footage upang matukoy kung ilan at kung sino-sino ang sangkot sa insidente. Nangyari ang insidente habang naka-lockdown ng Senado at nasa protective custody si Senator Ronald Bato de la Rosa. Pumasok na rin sa loob ng Senado ang mga tauhan ng Philippine National Police. Scene of the crime operatives of PNP Soko. Bahagi ito ng standard operating procedure para suriin ang lugar na pinangyarihan ng barilan kagabi sa loob nito. Ayon pa sa ulat, tumaas ang tensyon matapos hindi aprubahan ng Supreme Court of the Philippines ang inihing temporary restraining order ni De La Rosa laban sa arrest warrant na nilabas ng International Criminal Court.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vic Remulla, naligtas si Senator Ronald Bato de la Rosa at may kasamang security personnel kasunod ng tensyon at lockdown sa gusali ng Senado. Sa panayam ng media sa loob ng Senado, sinabi ni Remulla na pinabot nila kay De La Rosa na ang kanilang presensya ay upang tiyakin ang seguridad ng Senado. Gayon din ay bilang proteksyon ng lahat ng senador na nasa loob ng gusali. Nilinaw din ang kalihim na wala silang planong arestuin si De La Rosa sa kabila ng umiiral na tensyon kaugnay ng usapin laban sa senador.
5: Senator De La Rosa has been informed that they are doing a sweep of the building. He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with security personnel. He has been informed of our activities. We have assured him that there is no warrant for us to be served. Okay? I am here to ensure the integrity of the Senate and to protect the protection of all the senators.
3: Si Interior Secretary John Vic Remulla.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inihayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na may apat na senador na nakatanggap ng babala ilang minuto bago ang insidente. Ayon kay Cayetano, habang nagpupulong ang mga senador, may impormasyon silang natanggap na babala na kailangang umalis agad sa Senado dahil may posibilidad dumanong may mangyaring kaguluhan. At kalaunan, kinumpirma ng Office of the Sergeant at Arms ang mga ulat tungkol sa putukan malapit sa gusali ng Senado. Samantala, sinabi naman ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi pa nila masabi kung ano ang tunay na motibo ng mga nasa likuran ng nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado. Sa ngayon na anya, ay nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay nito.
6: One reason we cannot tell you, ongoing pa. There's two buildings. So it's ongoing and we don't want to also what we call this telegraph investigation. We're all doing what we can. And USA is there, and the TNP, the Chief TNP, binigyan ng specific instructions.
3: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Full alert status tinas ng Philippine National Police sa buong bansa kasunod ng nangyaring tensyon sa Senado kagabi. Ang balita atin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Walang dapat ikabahala ang publiko kasunod ng pangyayari sa Senado kagabi, lalo't on top of the situation ng pamahalaan. Ito ang tinuruan ng Philippine National Police makaraang itaas ang full alert status sa buong bansa. Ayon sa PNP, bagamat may mga napapaulat na insidente sa loob ng gusali ng Senado, mananatili itong subject for verification upang maiwasan ang anumang espekulasyon. Pero pinaliwanag ng PNP na ang pagtataas ng full alert ay bahagi ng kanilang standard security protocols at public safety measures. Magpapatuloy naman ang ginagawang pagkumantay ng pulisya sa paligid ng Senado upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan doon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpakalat ang Philippine National Police ng mayigit sa 1,500 na tauhan sa paligid ng Senado upang tiyakin ang seguridad sa lugar. Ayon sa ulat mula sa mga personnel na nasa ground, nananatiling nakadeploy ang mga police habang nagpapatuloy ang verifikasyon at ang assessment kaugnay ng napaulat na insidente ng pagpapaputok sa loob ng Senado. Layunin ng pinaigting na presensya ng pulisya na mapanatili ang kaayusan at matiyak ang kaligtasan ng mga opisyal, empleyado at iba pang nasa loob ng gusali. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng mga otoridad sa iba't ibang security units upang mabantayan ang sitwasyon at maiwasan ang sinuma o ang anumang posibleng banta sa seguridad. Sinabi pa ng PNP na maglalabas pa sila ng karagdagang detalye sa oras na makumpirma ang lahat ng impormasyon kaugnay ng insidente.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hiniling ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA ang tulong ng mga tauhan ng Philippine Marine Corps upang tumulong sa pagpapanatili ng seguridad sa Senado. Ayon sa AFP, layunin ang presensya ng mga Marines na tiyakin ang kaligtasan ng mga opisyal, empleyado at iba pang nasa loob ng mataas na kapulungan sa gitna ng umiiral na tensyon sa lugar. Nauna nang pinaliwanag ng Armed Forces na bahagi ng kanilang regular na deployment ang paglalagay ng mga tauhan sa paligid ng Senado bilang bahagi ng seguridad sa mahalagang pasilidad ng gobyerno. Dagdag pa ng militar, ang mga sundalong nakitang nasa loob ng gusali ay mga miyembro ng Marine Security and Escort Group na naatasan o nakaatas sa perimeter security ng Senado. Sinabi rin ng AFP na mismong OSAA ang humiling sa mga Marines na tumulong sa pagbabantay at pagtiyak ng kaayusan sa loob ng pasilidad.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nangyaring gulo sa Senado kagabi. Imbestigahan kapwa ng PNP at ng Senado ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Punong ekutibo, nilinaw na walang anumang direktibang inilabas para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan pong balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinagyantiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang anumang kautusan mula kanino para hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Bahagi ito ng video statement na inilabas ng Pangulo kasunod ng nangyaring gulo sa Senado na kung saan ay narinig ang sunod-sunod na mga putok, partikular sa ikalawang palapag ng gusali nito. Ay sa Pangulo, nagkausap na sila ni Senate President Alan Peter Cayetano hinggil sa gulong nangyari at sabay na magsasagawaan niya ng investigasyon ang Senado at ang PNP tungkol dito. Uugatin, sabi ng Pangulo, kung sino ang gumawa ng gulo, nagkaroon ba talaga ng enkwentro o ito ba ay bahagi lamang ng destabilisasyon. Pagtiyak ng punong ekutibo, hindi gobyerno ang gumawa ng gulo at walang pumasok na tagalabas na sundalo o militar at NBI doon. Paliwanag ng Chief Executive, may mga pulis at sundalo na sadyang doon naka-assign sa Senate bilang bahagi ng security na ipinatutupad sa mataas na kapulungan bukod pa sa Senate Sergeant at Arms. Ang aalamin ngayon, sabi ng Pangulo, ay kung sino ang mga sumubok na pumasok na naging dahilan ng umano ay putukan at kinakalap na ngayon ang lahat ng ebidensya. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
9: Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo. Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Maring tinanggi ng National Bureau of Investigation o NBI na may kinalaman sila sa operasyon sa Senado kaugnay ng napaulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng tensyon at putukan kagabi. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na hindi siya nagtungo sa Senado matapos makatanggap ng direktiba na ihinto ang anumang operasyon kaugnay ng insidente. Nilinaw din ni Matibag na walang mga agent ng NBI sa loob ng Senado nang mangyari ang kaguluhan. Anya, ang hiniling lamang sa kanilang ahensya ay tumulong sa pagsusuri ng seguridad sa paligid ng gusali. Ayon pa sa opisyal, nakatanggap siya ng tawag mula kay Senator Loren Legarda tungkol sa ulat na may armadong tauhan umano ng NBI na nasa Senado. Ngunit agad niya itong

0: Hawak ng tribunal. Makikita naman sa profile ng senador sa website ng ICC ang kanyang buong pangalan na Ronald Marapon de la Rosa, kasamang detalye ng kanyang petsa at lugar ng kapanganakan. Samantala, nilarawan din ng ICC si de la Rosa bilang dating opisyal ng Philippine National Police na nagsilbi sa iba't ibang posisyon sa Davao Region. Naging hepe ng PNP at kalaunan ay naging Director General ng Bureau of Corrections sa panahong saklaw ng kaso. Ayon pa sa ICC, nilabas ng lihim o secret ang arrest warrant laban kay de la Rosa noong November 6, 2025 at sinapubliko lamang nitong May 11, 2026. Sa kabila nito, hinihintay pa rin ang magiging desisyon ng Supreme Court of the Philippines kaugnay naman ang petisyon ng Senado. Mao ng mga senador matapos na hindi pagbigyan ng kanyang hiling na temporary restraining order laban sa arrest warrant ng ICC.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte hawak na ngayon ng Senado. Ang detalye atid ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Hawak na ng Senado ang impeachment documents laban kay Vice President Sara Duterte. Inihatid kagabi ni House Secretary General Attorney Shelley Garafil ang House Justice Committee Report number 261, Resolution number 989 at ang Articles of Impeachment na siyang tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Do Mendoza. Hudyat ito ng susunod na yugto ng impeachment process sa ilalim ng Constitution na magbigay daan sa Senado na mag-convene na bilang impeachment court. Paliwanag ni Sec. Jen Garafil, isinagawa lamang ang transmittal matapos makumpleto ang reproduction, pagsasaayos at verifikasyon ng mga records at kalakip na dokumento ng impeachment na umabot umano sa libo-libong pahina. Nauna nang itinanggi ng liderato ng Kamara ang mga akusasyong sinadya nitong ipagpaliban ang transmittal dahil sa politika. Tiniyak naman ng Secretariat ang integridad at wastong reproduction ng lahat ng record na kalakip ng impeachment complaint. Nakapaloob sa Articles of Impeachment ang mga alegasyon ng misuse of confidential funds, violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pang impeachable offenses. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dinala sa Senado ang mga dokumento kaugnay ng impeachment complaint kagabi habang umiiral pang tensyon sa Senado. Noong May 11, inaproba ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay Duterte. Lumabas sa botohan na 257 na kongresista ang sumuporta, 25 tumutol habang 9 naman ang hindi bumotong pabor o kontra. Kasunod ng formal na pagsusumite ng impeachment articles, inaasahang kikilos ang Senado bilang impeachment court upang simulan ang pagdinig sa kaso laban sa Vice Presidente. Una nang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na agad magtitipon ang Senado kapag natanggap na ang mga dokumento.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang natatanggap na bago anumang impormasyon ng Malacanang kaugnay sa tangkang pagpapabagsak sa pamahalaan. Tugon ito ni Communications Undersecretary Claire Castro nang matanong kung mayroong nakarating na ulat sa palasyo kaugnay sa panibagong destabilization plot. Sabi ng opisyal, hindi na rin naman bago ang ganitong mga ulat, bagamat walang tinutuloy.

0: Tukoy ng mga tao. Sinabi ni Castro na alam naman nila kung kanino nang gagaling ang ganitong mga pagpaplano dahil mayroong nais na iluklok sa pwesto. Samantala, nagpaalala rin si Yusek Castro na sa taong bayan na maging mapagmatyag at maging mapanuri lalo na sa mga fake news. Kung matatandaan, una nang sinabi ng Department of National Defense na wala itong namomonitor na anumang destabilization activities na mayroong kaugnayan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Wala po tayong nadidinig na anumang plano na destab laban sa gobyerno, pero even before naman hindi lang naman ngayon yan Alam naman natin kung saan nagagaling yan. At alam naman natin kung sino yung gusto nilang paupuin. So, tayo po, mga kababayan natin sa mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmatsyag at maging mapanuri, lalong-lalo sa mga fake news.
0: Si Palace Branch Officer, Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kasundo ang magpapalakas sa digital economy ng Southeast Asia na katakdang pagtibayin sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Yan po ang balita natin sa atin ni Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Game changer. Inito kung ilarawan ni Department of Trade and Industry Secretary Cristina Roque ang ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Anya, kung tuluyan na kasing maipatupad ang DEFA, inaasahang lalago ang digital economy ng Southeast Asia sa $2 trillion pagsapit ng 2030. Palalawigin kasi nito ang digital trade, online payments, artificial intelligence at cybersecurity sa buong rehiyon kasama ang Pilipinas. Dagdag pa ng kalihim, halos plansyado na ang kasunduan at inaasahang mapagtitibay sa ilalim ng liderato ng Pilipinas sa ASEAN ngayong taon. Kaugnay nga nito, hinimok ni Roque ang mga malalaking kumpanya na tulungan ang mga maliliit na negosyante na makasabay sa paggamit ng mga digital platform na malaking tulong sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Bagay na isinusulong din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Narito ang pahayag ni Trade Secretary Roque sa media conference ng Fintech Alliance PH itong Miyerkules sa Pasay City.
4: Let's try to continue to help our MSMEs so they can level up because most of them are still hesitant to really use the digital space.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bilang chair ng ASEAN Socio-Cultural Community o ASCC, sinusulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ASEAN Family Development Network o ASEAN FAMNET upang mapalakas ang karapatan, kapakanan at kalidad ng buhay ng mga pamilya sa rehiyon. Sa ginanap na ASEAN Conference and Workshop on Family Development Network, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Janet Armas na layunin ng ASEAN FAMNET na palakasin ang kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa pagbuo ng family-centered na mga polisiya at welfare program na katuon ng limang strategic priorities ng programa sa pagpapalakas ng buhay pamilya, suporta sa mga magulang sa digital age, partisipasyon ng mga kabataan, pagtugon sa climate change at migration, at pagpapatibay ng evidence-based policy making. Kapag naaprubahan, patutupad ang ASEAN FAMNET mula 2026 hanggang 2030 bilang gabay sa pagbuo ng mga polisiya at programang tutugon sa nagbabagong sitwasyon ng mga pamilya sa ASEAN.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kiniyak naman ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa sa ngayon. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, abot sa 53 days ang nakaimbak nating gasolina. Abot naman sa 48 days ang diesel, 165 days naman ang supply ng kerosene, 35 days sa liquefied petroleum gas o LPG at aviation fuel na abot ng 73 days. Sa average anya, abot ng 50 days ang supply ng produktong petrolyo sa ating bansa.
5: Medyo marami ho ang ating supply. Kung ikukumpara on the average, ang atin hong kakayahan ng storage capacity ay nasa a little more than 60 days lang. So napakalapit ho ng mga figures na to. Overall, ang ating entire products ay nag-average ng 50 days.
0: Sinabi pa ni Director Abad na wala namang napapabalitang ban ng mga importing countries sa pagsusupply ng langis sa ating bansa. Tuloy-tuloy din ang domestic production ng refinery ng langis sa Pilipinas, kaya inaasahang sapat ang magiging supply ng produktong petrolyo sa bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 50 pesos per kilo na price ceiling sa imported na bigas, umiiral na. Maigpit na implementasyon nito, pinatitiyak naman ng Malacanang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 118 o ang kautosan na nagtatakda ng price ceiling na 50 pesos per kilo para sa imported na bigas. Iiral ito sa loob ng 30 araw maliban na lamang kung bawiin ng Malacanang na mas maaga. Alinsunod sa rekomendasyon ng National Price Coordinating Council o NPCC. Ang hakbang na ito ng pamahalaan ay upang masiguro na walang mananamantala sa presyo ng bigas at upang matiyak ang availability ng abot-kayang bigas sa merkado habang pinananatili ang katatagan ng merkado. Ang NPCC ang natas sa magsagawa ng review makalipas ang 15 araw kaugnay sa implementasyon ng price ceiling upang magrekomenda sa Pangulo kung dapat ipagpatuloy, i-adjust o alisin depende sa sitwasyon sa merkado. Inatasan naman ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture na makipagtulungan sa DILG para sa mahigpit na implementasyon ng price ceiling. Kung matatandaan, inirekomenda kay Pangulo Marcos ang pagtatakda ng price ceiling sa imported na bigas kasunod ng pagtaas ng gastos sa shipping at farm inputs dahil sa pandaigdigang tensyon na nagdudulot ng pangamba sa posibleng profiteering sa lokal na merkado ng bigas. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iba't ibang collection district ng Bureau of Customs na ikita ng target nilang kita nitong buwan ng Abril. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Pinuri ni Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang ilang collection district ng Bureau of Customs matapos malampasan ang kailang revenue targets mula January hanggang April 2026. Kabilang sa mga port na lumagpas sa target collections, ang Manila International Container Port o yung MICP, Ninoy Aquino International Airport, Port of Batangas, Port of Legazpi, Port of Iloilo, Port of Cebu, Port of Tacloban, Port of Surigao, Port of Cagayan de Oro, Port of Davao, Port of Subic, Port of Clark at Port of Apari. Ayon sa BOC, malaking ambag ito sa pagpapalakas ng revenue collection ng pamahalaan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para suportahan ang paglago ng ekonomiya. Lumagpas din sa kani-kanilang target collections itong Abril 20 o itong Abril ang MICP na IA, Port of San Fernando, Batangas, Iloilo, Surigao, Cagayan de Oro, Davao, Subic, Clark at Apari. Sinabi ni Pomoseno na sumasali lalim sa magandang koleksyon sa disiplina, pagtulungan at dedikasyon ng mga kawani ng BOC sa iba't ibang pantalan sa bansa. Hinimok din ng opisyal ang lahat ng collection districts na ipagpatuloy ang pagpapalakas ng collection efficiency, trade facilitation at institutional reform sa ilalim ng integrity, accountability and modernization o yung IM agenda ng kanilang ahensya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagkaloob ng 60 million pesos na tulong puhunan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa pagsusulong ng sustainable livelihood sa Zamboanga del Norte. Dahil dito unti-unti nang matutupad ang pangarap ng pagkakaroon ng sariling negosyo para sa libu-libong Pilipino dahil sa tulong ng DSWD Sustainable Livelihood Program. Personal na pinangunahan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang turnover ceremonies ng 16 billion pesos na capital assistance para sa mahigit sa 100 SLP Associations sa Sirawai, Zamboanga del Norte. Binubuo ito ng halos 3,000 partner beneficiaries mula sa iba't ibang munisipalidad. Ang bawat organization ay tatanggap naman ng 300,000 pesos hanggang 600,000 pesos bilang puhunan para sa mga pangkabuhayang proyekto sa nakanilang itatayo. Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalakas ng DSWD ang kakayahan ng mga komunidad na makapagsulong ng pangmatagalan at sustainable na kabuhayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Land Transportation Franchising and Regulatory Board naglabas ng listahan ng mga public utility vehicle operators na hindi pa nakakapag-claim ng fuel subsidy. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Kinikayat ngayon ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang mga public utility vehicle operators na hindi pa nakakatanggap ng kanilang fuel subsidy na i-claim na ang subsidiya sa ilalim ng fuel subsidy program. Ayon sa LTFRB, maaaring i-check ng mga operator ang listahan na kanilang ipinaskil sa kanilang Facebook page ng mga beneficiaryo at personal na magtungo sa tanggapan sa Kalayaan Avenue sa Diliman, Quezon City mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Lunes hanggang Webes. Kabilang sa mga kailangan dalhin ang Secretary's Certificate of Board Resolution, photocopy ng valid ID ng authorized representative na may tatlong pirma at deed of undertaking para sa driver check. Dagdag pa ng LTFRB, patuloy na ina-update ang listahan kaya hinihikayat din ng mga operator na regular itong suriin para sa mga bagong pangalan na maaaring maisama. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Commemorative Stamp Series kaugnay sa pagdiriwang ng Buwan ng Pamana ngayong Mayo, inilunsad ng PhilPost. Narito ang balita mula sa Radyo Magazine, hatid ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Bilang pagdiriwang ng Pambansang Buwan ng Pamana ngayong taon, buong pagmamalaking inilunsad ng Philippine Postal Corporation o PhilPost sa pakikipagtulungan ng Filipino Heritage Festival ang Commemorative Stamp Series at official first day covers para sa pagdiriwang na pinamagatang Places of Memory, Places of the Heart, Plazas in the Philippines. Nagtatampok ito ng mga litrato na kuha ni urban planner at landscape architect na si Paulo Alcazaren na may disenyo ng layout ni Jose Antonio Jaime ng PhilPost. Itinatampok ng koleksyon ng ilan sa mga pinakamakasaysayan at pinakamamahal na plaza sa bansa, kabilang dito ang Santa Barbara Plaza sa Iloilo, Bacolod City Plaza sa Negros Occidental, Tabaco Plaza sa Albay, Vigan Plaza sa Ilocos Sur, Tagbilaran Plaza sa Bohol, Zamboanga Plaza sa Zamboanga del Sur na dating Plaza Pershing, at kilala rin bilang Plaza Rizal sa Pangasinan at Plaza Roma sa Intramuros, Manila. Ang mga plaza na ito ay higit pa sa mga pampublikong espasyo na kung saan ang mga ito ay patuloy na nabubuhay ang kasaysayan, kultura at komunidad. Ang mga stamps, souvenir sheets at official first day covers ay mabibili sa Post Shop, Manila Central Post Office Compound, Magallanes Drive, Liwasang Bonifacio, Ermita, Maynila. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: National champion Nash Lim tinanghal na pinakamahusay na Pilipino sa MPTC Tour of Luzon na pinaghariya naman ni Nikita Shulchenko ng Russia. Mula sa radyo o sa Sports Radio 918 kHz, narito report ni Judith Karingal.
10: Sa ikalawang pagkakataon, dayuhan ang tinanghal na kampiyon ng Tour of Luzon, si Shulchenko ng LCWUAE na pumigil sa paghahabol ng Frenchman na si Anton Yubi sa huling yugto na natapos sa Camp Chanhae. Sapat na ang halos 4 minuto na naibangko ng Ruso sa mga naunang araw ng kompetisyon kay Yubi na nauna sa finish line sa Baguio. Naibulsa ni Shulchenko ang 1,000,000 piso na premyo habang nakontento si Yubi sa kalahating milyon. Samantala, impresibo ang pagtapos na 4th ng 21 taong gulang na si Nash Lim ng MPT Drive Hub na nakaungos kay Ronnie Lankita ng 7-11 at iba pang mga paboritong Pilipino. Sa team classification na bumawi ang Pilipinas nang angkinin ng 7-11 Road Bike Philippines ang 2,000,000 piso bilang pinakamahusay sa 13 koponan na mga sumali. Para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Judith Karingal, nag-uulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 36 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
12: Pero, paano kung wala kang mask?
11: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
13: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
14: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
15: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Lalawigan ng Kalinga, opisyal nang deneklara bilang insurgency free matapos itong pagkalooban ng State of Stable Internal Peace and Security Seal. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Amelia.
16: Opisyal nang idineklarang lalawigan ng Kalinga bilang insurgency free o malaya na sa impluensya ng Communist Terrorist Group matapos itong pagkalooban ng State of Stable Internal Peace and Security o SCIP SEAL sa isang seremonya nitong May 12, 2026 sa Kalinga Sports Center. Ang deklarasyon ay batay sa Resolution Number 2026-203 ng Sangguniang Palalawigan na kumikilala na nakamit na ng Kalinga ang isang mapayapa at matatag na kalagayan. Formal ding ipinasa sa PNP Kalinga ang pangunahing responsibilidad sa internal security operations mula sa Philippine Army. Bahagi rin ng programa ang unveiling ng SCIP SEAL at paglagda ng mga lokal at security officials at ahensya sa Pledge of Commitment bilang patuloy ng kanilang suporta sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Sa kanyang mensahe na ibinahagi ni DILG CAR Assistant Regional Director Roberto Maribay Jr., sinabi ni DILG Secretary John Vic Rimulya na ang deklarasyon ay bunga ng matagal ng pagsisikap at pangako ng iba't ibang sektor upang mapanatili ang kapayapaan na kung saan mas ligtas na ang mga pamilya at mas umuunlad na ang mga pamayanan. Samantala, ang bagong katayuan ng Kalinga ay naasahang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa patuloy na paglago nito. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Paitan Dam Project na pakikinabangan ng mga magsasaka sa tatlong lalawigan. Nasa 60% ng natatapos ayon sa Pangasinan Irrigation Management Office. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Verna Beltran at Daban.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Verna.
17: Umabot na sa 60% ang konstruksyon ng Lower Agno River Irrigation System o Laris Paitan Dam Project sa lalawigan ng Pangasinan na nagkakalaga ng 950 million ayon sa National Irrigation Administration. Sa panayam, sinabi ni Engineer Jan Mulano, Division Manager ng NIA Pangasinan Irrigation Management Office, na halos 75% ng tapos ang mga kanal ng tubig, kaya maglaman ng 18,000 cubic meters per second ang mga kanal at makapagpatubig ng mayigit 12,000 ektarya ng sakahan hanggang sa ikatlong cropping kapag ganap ng natapos. Aminado si Mulano na bagyang bumagal ang konstruksyon dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo, ngunit target pa rin nilang makapagsagawa ng dry run na operasyon ng dam sa Disyembre ngayong taon. Saklaw ng proyekto na mapatubigan ang mga sakahan sa mga bayan ng Santa Maria, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bautista at Bayambang sa lalawigan ng Pangasinan, San Miguel at Moncada sa Tarlac at Quiapo sa Nueva Ecija. Di natin aabot pa sa 385 million ang gugugulin para sa natitirang bahagi ng proyekto. Ibinahagi nito sa kabuang 950 million na pondo ng proyekto. 250 million ay mula sa Department of Agrarian Reform at ang natitirang 250 million ay mula sa NIA. Kung matatandaan, personal na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony nung nakaraang taon kung saan aasahan na magiging mahalagang bahagi ang Paitan Dam sa pagpapataas ng ani ng mga palay sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga mangingisda at magsasaka sa lalawigan ng Romblon, nakatanggap na ng financial assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Tom!
18: Tumanggap ng financial assistance sa mahigit 5,000 mangingisda at magsasaka sa lalawigan ng Romblon sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP. Ayon sa kapalit ng Department of Agriculture, tumanggap ng TIG 2,325 pesos cash assistance ang mga benepisyaryo bilang bahagi ng 10 bilyong pisong programa ng pamahalaan. Nilalayo ng programang ito na matulungan ang maliliit na magsaka at mangingisda na nahaharap sa mataas na gastusin sa produksyon at pabagubagong presyo ng produktong petrolyo upang maipagpatuloy ang kanilang kabuhayan sa kabila ng mataas na operational cost. Magpapatuloy ang PAFFP sa pamamahagi ng ayudang pinansyal sa agricultural sector sa iba pang mga rehiyon sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pamalang lungsod ng Puerto Princesa, formal nang turn over ang bagong tanggapan ng Commission on Elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jillian!
19: Formal nang itinurn over ng pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa ang bagong tanggapan ng Commission on Elections o COMELEC nitong Martes. Matatagpuan ang bagong opisina sa Integrated Government Services Extension Building sa Barangay San Jose. Ayon kay Mayor Lucilo Bayron, layunin itong mabigyan ng mas maayos na lugar ang ahensya habang isinasailalim sa rehabilitasyon ng Edward S. Hagidorn Coliseum na dating lokasyon ng COMELEC. Ipinaliwanag ng alkalde na bukod sa renovation ay hindi na rin mainam ang dating opisina dahil sa ingay tuwing may mga malalaking kaganapan o kombensyon sa Coliseum. Personal namang nagpaabot ng pasasalamat si COMELEC Chairperson George Erwin Garcia sa suportang ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan. Binigyan din ni Garcia na ang ganitong uri ng tulong mula sa LGU ay dapat suklian ng mas tapat at maayos na serbisyo publiko. Pinasalamatan din ng opisyal ang pagpapahiram ng LGUs ng mga casual employees upang makatulong sa operasyon ng komisyon. Kasabay nito muli nagpaalala si Garcia na hanggang 20 Mayo na lamang ang voter registration para sa 2026 barangay and sangguniang kabataan elections. Sa aspeto naman ng seguridad, diniyak ni Puerto Princesa City Police Office Director Police Colonel Dennis De Leon na manatiling mahigpit ang kanilang ugnayan sa COMELEC upang masiguro ang kaligtasan ng mga registration sites. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 45 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH
1: Sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-update mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Visayas. Banwa pens ng Iloilo City, kinomisyon sa paggawa ng ball pens para sa ASEAN Summit. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang balitang hatid ni JP Hervas.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: JP.
25: Kinomisyon ng Banwa Pens ni Nonoy Vallejo mula sa Iloilo City upang gumawa ng mga ballpen na gagamitin para sa 48th ASEAN Summit. Unang napansin ng ASEAN National Organizing Council ang Banwa Pens sa pamamagitan ng likha. Isang proyekto ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagtitipo ng mga artisan sa Pilipinas upang may pakita ang galing ng Filipino craftsmanship at lokal na negosyo. Ang katawan ng mga ballpen ng Banwa Pens ay yari sa Sungay ng Kalabaw, habang ang tagip nito ay gawa naman sa kahoy ng Madre de Cacao. Bawat produkto ng Banwa Pens ay nagpapakita ng presisyon, tiyaga at husay ng kamay ng mga Pilipino. Ang pagdadala ng obra maestra ng Iloilo sa ASEAN Summit ay nagpapaalala na ang craftsmanship ng mga Pilipino ay hindi lamang panglokal, kundi karapat dapat din kilalanin sa buong rehiyon ng Southeast Asia. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
24: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
24: News Nationwide.
0: Eastern Samar State University System nakapagdala ng 5 top-notchers at halos 400 bagong LPTs sa March 2026 licensure examination for teachers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Pen.
26: Nakapagdalang Eastern Samar State University o ESO ng 5 national top-notchers at 358 bagong licensed professional teachers sa March 2026 licensure examination for teachers o LET. Batay sa inilabas na resulta ng PRC, may 224 na bagong licensed secondary teachers ang ESO na may 70.66% institutional passing rate, habang 134 naman ang bagong licensed elementary teachers na may 60.36% passing rate. Ayon sa PRC, ang March 2026 LET para sa secondary level ang may pinakamataas na national passing rate sa kasaysayan ng pagsusulit. Naging makasaysayan din ito para sa ESO dahil ito ang unang pagkakataon na nakapagluwalang universidad ng 5 top-notchers sa iisang licensure examination. Nanguna si Marian Luchim ng ESO Borongan Campus bilang top 5 sa elementary level na may 93.80% na marka. Kabilang din sa mga top-notchers, sina Jomi Mark Ubina ng Maydolong Campus bilang top 7 sa elementary level, Carmina Villaruel ng Salcedo Campus bilang top 7 sa secondary level, at sina Ayan Cabria ng ESO Giwan at Michael Ida ng Salcedo Campus bilang top 9 sa secondary level. Nagpahayag naman ng pagbati si ESO President Dr. Andres Pagatpatan Jr. sa mga bagong guro dahil sa karangalang ibinigay ng mga ito sa universidad. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
24: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
24: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. currency exchange program sinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa lalawigan ng Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Alwidad Bashir.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Alwidad.
7: Isinusulong ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP o Samis City ang implementasyon ng currency exchange program sa lalawigan ng probinsya ng Lanao del Norte kasama ang mga sakop nitong bayan ng munisipyo. Layunin ng programang ito na maging exchange centers ang mga tanggapan ng treasury sa bawat lokal na gobyerno sa lalawigan upang makapagpalit ang mga mamamayan dito ng unfit currency na hindi nakakailangan ng pangdalhin sa opisina ng BSP. Sa ilalim ng programang ito, bibigyan ng pagsasanay mula sa BSP o Samis City ang mga kawanin ng gobyerno na katalaga sa tanggapan ng Treasurer's Office ng Provincial Government of Lanao del Norte at ang bawat Treasurer's Office rin ng mga munisipyo sa lalawigan. Ang mga cashiers at tellers sa bawat opisina rito ay titiyak yung magkakaroon ng kaalaman at matutunan ang proseso ng programa. Sila ay sasanayin sa currency security features upang maging eksperto sila sa pagpapalit ng mga nasilang pera o barya o tinatawag na banknotes or coin. Ito ay nakaangkla sa dikain na maobserba ang pagsunod sa pulisiya ng clean note and coin policy sa ating bansa. Kasama rin sa mga programang isinusulong ng BSP sa probinsya ng Lanao del Norte ay ang Paling QRPH program kung saan naglalayong itong hihikayat ang mga mamimili sa buong lalawigan na trihiyon sa paggamit ng cash less o ang QR code standard. Kaakibat nila ang tanggapan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Samantala, ito ay lahat na inilahad ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanilang 30-day visit sa tanggapan ni Governor Muhammad Kilig Gibran sa Dimapuro na siyang nagpakita ng suporta para sa matagumpay na implementasyon ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Isang kalahating milyong pisong halaga ng livelihood assistance pinamahagi ng Dole Surigao del Sur Field Office bilang bahagi ng kampanya kontra child labor. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan, narito ang report ni May Diaz.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: May.
8: Nasa 57 mga magulang ng identified child laborers ang nakatanggap ng livelihood assistance mula sa Department of Labor and Employment o DOLE Surigao del Sur Field Office. Sa naturang bilang, 23 ang mula sa bayan ng Cortez habang 34 naman mula sa bayan ng Lingig. Umabot sa 1.5 milyong piso ang kabuang halaga ng ipinamahaging livelihood assistance. Ayon sa ulat ng DOLE Surigao del Sur, isa sa mga magulang ng identified child laborer ay nagsabing napilitan lang sa pagtatrabaho ang kanyang anak dahil sa kahirapan. Kaya naman, labis ang pasasalamat niya na nagkaroon sila ng disenteng hanap buhay. Bukod sa tulong pinansyal, inihandog din ang accident insurance coverage sa loob ng isang taon para sa mga benepisyaryo. Iba't ibang livelihood ang itinayo gaya ng broiler production, rice retailing, carinderia, pagtitinda ng barbecue at mga street foods, pangingisda, kakanin production at car wash services. Layo ng ahensya na matulungan ang bawat pamilya na magkaroon ng mapagkakakitaan para makapag-aral ang mga bata at hindi makapagtrabaho at upang mabawasan ang child labor cases sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, May 14, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
11: Mahal ang gamot.
10: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
12: Mr. President, pwede pa yakap.
10: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
13: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
14: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
10: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kayo po nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz. Sa inyo pong mga AM dial sa Mega Manila, sabayang broadcast sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.

0: Ang magandang umaga ang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Uy, Webes na, Webes, Webes. May 14, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Mga kababayan nating bibiyahe, ngayong umagang ito ng Thursday. Narito muna ang ating traffic update mula po sa MMDA Metro Base.
1: Radyo Pilipinas, traffic!
0: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent!
2: Good morning po Sir Alan at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderation simula po dito sa may North Road hanggang dito na rin po yan sa may Annapolis Street. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT Ortigas Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic natin simula po dito sa may Apo Street hanggang dito na rin po yan sa may Guadalupe Bridge. Then makakaranas ulit po tayo ng moderation simula po dito sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dito sa may Captain M. Reyes sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic going to Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, medyo makakaranas din po tayo ng moderation simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Moderation ulit po sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Mackenzie Road. Then pagkalagpas po niyan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may United Street hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko going to Monumento area. Then ang atin naman po C5 southbound, moderation naman po simula po dyan sa may pagbaba po ng Ortigas, C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko going to Taguig area. Then ang atin naman po northbound po ng C5, moderation lang din po simula po dyan sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Moderate to heavy traffic naman po simula po dyan sa may pababa po ng C5 Levis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko going to Commonwealth Avenue. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, dito lang din po tayo makakaranas sa moderation simula po dyan sa may Camaro hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic ko hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then, paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 7 and 8 ngayong araw ng Webes. Meron po tayong ipinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then, babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you. Thank you so much, Rogent Mutok. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Bay.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 8 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Mga kaibigan, nagbigay po ng matibay na pahayag ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaugnay ng nangyaring kaguluhan sa Senado. Tiniyak po ng Pangulo sa publiko na walang utos mula sa pamahalaan para magsagawa ng anumang operasyon sa loob ng Senado. Inatasan din ng Pangulo ang magkatuwang na investigasyon ng Senado at ng Philippine National Police. Iyan po ay para matukoy kung sino ang responsable sa insidente at kung may nagtatangkang magasik ng kaguluhan o destabilization. Nanawagan din ng Pangulong Marcos Jr. sa sambayanan na manatiling kalmado habang kinukolekta naman ng mga otoridad ang lahat ng ebidensya upang malaman ang buong katotohanan.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Good morning dun sa mga nakikinig sa atin sa 104.3 The Capital FM. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz. At syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya, update mula sa Department of Agriculture, ha? Ito pong pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Ha? Siyempre, ito po ay meron pong mga mamimili na nagpahayag na rin ng pagpabor dito sa pagpapatupad ng price cap sa imported rice. Mga kaibigan, maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
5: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
4: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
5: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
4: Nationally and internationally, it was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
5: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
4: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags.
5: Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 12 minutes makalipas pong 7 AM. Ito na yung binabanggit ko, latest mula sa Department of Agriculture. Ito pong pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Pabor sa mga mamimili. Radyo Pilipinas, Metro Manila pala, yung Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, ha? Mula sa Quezon City, narito ang balitang hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Mary!
10: Alan, approved na sa ilang mga consumer sa Mega Q-Mart sa Cubao, Quezon City ang pagkakaroon ng price cap sa imported rice. Ito'y sabisa ng Executive Order No. 118 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan itinatakda sa 50 pesos kada kilo ang maximum retail price sa 5% broken imported rice. Isa sa natsyempohan nating namimili sa Mega Q-Mart ay karaniwan daw bumibili na mahigit 20 kilo ng bigas para sa kanilang kantin. Sa kasalukuyan, 58 pesos kada kilo yung presyo ng imported Thai rice na binibili nito dahil ito umano ang mas gusto rin ng kailang mga customer dahil malambot at masarap kapag naging kanin. Ayon naman sa kanya, malaking tipid para sa mga consumer kung magkakaroon sila ng opsyon para sa mas murang bigas. Sa panig naman ng mga rice retailer, Alan, sinabi ni Christian Laza na pabor sila surprise ka basta't may sapat na suporta mula sa gobyerno para magkaroon sila ng mas murang pagkukunan din ng supply ng imported rice. Anya, sa kasalukuyan kasi ay mataas pa ang puhunan ng mga retailer kaya mahirap ibaba agad sa 50 pesos kada kilo ang pintahan. Pakinggan natin ang pahayag ng nakausap natin customer at mamimili kanina.
9: Opo, malaking tulong po pag gawing 50.
11: Oo. Bakit, kasi, sir?
9: Kasi lalo na sa aming kantin, makonsumo talaga kami sa bigas.
11: Ilan ang binibili yung kilo, sir?
9: Ito, bali, 25 kilo, tapos ito, 10.
11: Malaking bawas din yun, sir. Ano kung mababawasan yung 8 piso? Kumbaga, no? Bakit, sir, medyo mahal pa rin yung binibili, sir? Bakit hindi yung medyo mas mura ang binibili?
9: Gusto kasi ng customer yung masarap din yung kanin. Oo,
11: oh, yun.
12: Kaya yun kung makukuha namin ng mababa. Kaso, pagdating sa Bulaga, mas pataas pa yung kuha namin.
11: Oo.
12: Oh. Patak na hindi kaya sa 50. Kasi ang kuha namin dun, 1-3 na ang iba eh.
11: Oo.
12: Oh. Paano may 50 yun?
11: So,
12: Thai rice yun ah, Thai rice.
11: Magkano po siya lang dapat nakuha nyo para kaya nyo ibenta ng 50?
12: Pwede naman ng kahit na parang planted, parang ito.
11: Ayan, sir. Oh.
12: Parang tawag dito.
11: Pero ito kasi sa ng gobyerno to, no? Tulong po yan.
12: Kasi kung ipipipit din natin yung mas mataas na yung Thai rice kasi mas mataas lumalabas ang kuha namin. Itong itong binhi, ito, Vietnam ito. Madali na lang ibenta ng 50 to kahit 40-50 na. May tubo kami. Pero yung Thai rice, hindi palagay ko maaaring ibenta na 50. Malibang kung
11: bibigyan kayo sir.
12: Bibigyan kami ng buhunan na parang ganito, parang binhe, parehas yan nilang presyo.
11: Oh.
12: Pwede namin ibenta ng kahit 40 to 50.
10: Nananatili naman available, Alan, yung ilang sa ilang mga rice retailer dito na sa Mega Q-Mart, yung binhi rice. Yan ay mas murang imported rice na ibinabagsak ng Food Terminal Incorporated o FTI para maibenta ng mas mababang presyo sa mga mamimili. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po'y direkta mula dyan sa NEPA Q-Mart, Quezon City.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: 16 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Mega Manila. Good morning doon sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng Sports Radio 918 kHz. Good morning sa inyo. Siyempre, Sports Radio 918, the institution in sports broadcast. Yan ho yan ha.

0: Energy Oil Industry Management Bureau, ha? Mukhang meron pong pagbibenta ng diesel sa mas mababang halaga doon sa tinatawag na mga off-grid areas. Yan, hingi tayo lang dagdag ng mga detalye tungkol dyan. Direkta mula po sa Director ng Oil Industry Management Bureau, Director Rino Abad. Sir, magandang umaga po.
1: Magandang umaga, Sir Alan, at sa inyong programa at sa ating mga kababayan po.
0: Yes, sir. We understand, of course, para mas mapalawak ang matulungan, ika nga, ng mas mababang presyo ng petroleum products, magbebenta raw ng diesel sa mas mababang halaga doon sa mga tinatawag na off-grid communities na pinaglilingkuran naman ng ating National Power Corporation. Director Rino, sir.
1: Ito, if you're referring siguro dito sa binili ng Philippine National Oil Company na diesel.
0: Opo.
1: Ang total mo kasi niyan is around 1.1 million barrels or around a little bit more than 160 million liters, no? Itong diesel kailangan hong ma-dispose at pinag-aralan na lang ho na ang pinakamaigi ho ngayon dahil sufficient naman ang supply dito sa commercial stock ng ating private oil companies.
0: Opo.
1: Ay alalayan na lang ho natin yung Napocor. Alam naman ho natin na ang Napocor ang siyang nag-susupply ng mga kuryente sa mga SPAG areas, no?
0: Mm-hmm.
1: Ito'y kadamihan or halos lahat ng kanilang power gen equipment ay puro diesel-based. Sa isang parte, wala rin hong flexibility ang Napocor dun sa approved na budget sa kanya.
0: Apo.
1: At pinakamaigi ho na i-maintain na lang ho ang kanyang original na budget na hindi naman ho yan naka-angkla dun sa unexpected na drastic change or increase in price.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun ho ang hinabol. Otherwise, pag hindi humahabol yung per liter na budget na yon, ay liliit ho ang mabibili niyang
0: yes.
1: liters.
0: Oho.
1: O, at pag ganun, magkakat siya ng mga oras ng kanyang power supply dahil hindi nakakayanin ng kanyang fuel.
0: Mm-hmm.
1: So yun ho ang hinabol dun at naging basis kung bakit hindi intentional na ibaba ang price but hinabol ho na ma-serve yung full maximum na pwede niyang makuhang per liter.
0: Opo.
1: Stock.
0: Yes, okay.
1: Yun ho ang story ho.
0: Okay. So, Director Abad, sir, when we say na magiging available ang diesel dito sa mga off-grid areas na ito, mga power providers natin ng mas mababa, we're talking of more or less how much na mas mababa kesa sa prevailing price sa ating mga gasolinahan, Director, sir?
1: Sir Alan, dahil hindi pa ho on the table na ho yan, nagdi-discuss ho ang Philippine National Oil Company at ng Napocor at posibleng ito'y mag-graduate into a final contract. Hintayin na lang ho natin. Opo, hintayin natin. At ang pinakamaigi dito na mag-discuss siguro later on ay ang ating Philippine National Oil Company.
0: Mm.
1: Na siyang namamahala ho talaga nung detalye ng kanilang pagbili nito versus dun sa pagbenta nila.
0: Okay. At syempre, patuloy din po ang pagpupush, ika nga, para sa tinatawag na balanced power sector reforms, ano? Dahil nandyan ang ilang mga pagdidebate pa o pagtatalo pa na may kaugnayan sa value-added tax at patuloy din sa tumataas na global energy pressure sa kasalukuyan, Director Rino, sir.
1: Ang sa atin talaga, ang malaking exposure ay yung mga fuel natin na
0: opo.
1: Halos lahat ini-import.
0: Mm-hmm.
1: So, ang usapin ho talaga dyan is, ano ba ang magagawa para pag may mga unexpected na nag-i-increase ang price, ay hindi naman gaanong umepekto sa ating consumer, no? At the same time, alam na ho natin na kailangan na ho natin talaga mag-transition to away from fuel-based

0: imported products. So, directly, sabihin na natin, it's really oil, no? At, opo, at opo. Mga fossil fuel. So, marami ho tayong push dyan sa electric vehicle. Padamihin pa natin yung mix ng renewable energy at of course yung efficiency. So ito ho yung paraan lang talaga na papababa natin ang exposure sa mga imported fossil fuel.
1: Okay, you made mention, Director Abadzer, na yung mga renewable energy at yung syempre yung kahit papano mabawasan ang dependence natin sa mga fossil-based fuel. So, you mentioned electric vehicles. So, iba pang mga renewable energy. Halimbawa, yung instead na traditional na pinagmumulan ng kuryente, nandiyan yung mga solar-powered facilities natin, Director?
0: Tama ho kayo. Unang-una, nakakatuwa hong isipin na for example, in China, ang kanilang average sales no ng between conventional vehicle and electric ay umaabot na ng 50-50, meaning 50% to versus 50%. E tayo, umaakyat na ho tayo to 10%. At of course, at nagsusurge pa yung sales ng mga electric vehicle. Mm. At sana umabot ito, kung aabot ito ng 20%, pag-usapan na natin, around 500,000 vehicles ang sales natin in a year.
1: Mm-hmm.
0: Meron ka na ho dyang 200,000 na
1: units
0: na electric vehicle. If that is the trend, then probably later on, kung tuloy-tuloy yan, mababawasan ho talaga ang ating conventional or fossil-based na mga sasakyan. At coupled with renewable na palaki ng palaki dun sa mix natin, medyo wala ho ibang epekto niyan, Sir Alan. Mapapabawas ho ang exposure natin, vulnerability, doon sa imported fossil fuel na wala ho tayong gaanong control.
1: Opo, okay. Nabanggit nyo kanina, tuloy-tuloy o constant ang pagtaas ng bilang ng mga electric vehicles sa bansa. Sa kasalukuyan, umaabot na ikanyo ng 10% ng mga sasakyan pawang mga electric vehicles sa ngayon, Director Sir?
0: Opo, yan ho ang lumalabas na report. On a monthly basis, nag-sales tayo ng around 40,000 to 50,000 vehicles. At at least yung 10% dyan, yung 5,000 dyan,
1: mm-hmm,
0: ay electric vehicle na on a monthly basis. So kung tuloy-tuloy yan at mag-i-increase pa into 10,000, halimbawa,
1: opo,
0: to I hope hanggang 20 na lang siguro, makaabot pa sa hanggang 20, then malaki na hong bagay yan. Na,
1: napakalaki, yes.
0: Mapapabawas natin kasi kada kabawasan ng conventional vehicle, ibawas ho yan ng consumption ng oil.
1: Yes. Okay. Well, syempre, pinag-uusapan natin ang petroleum products. Sa ngayon, makikibalita kami, Director Abadzer, pagdating ho dun sa aspeto ng inventaryo ng oil supplies natin sa bansa, like good for how many days ang stock ng Pilipinas ng gasolina, diesel, and LPG, itong mga ganito po. Update lamang po, sir, please.
0: Well, mataas ho pa ang level natin ng supply. Simulan na lang ho natin muna sa minimum inventory na 15 days.
1: Opo.
0: Except LPG, nasa 7 days lang ang ating minimum inventory requirement. Ngayon ho, ang ating supply, averaging ng above 50 days supply. At itong ating LPG na 7 days dapat ang requirement, ay umaabot ho ng halos 40 days supply. So, 15, 7 versus what's happening sa ating stock, above 50, at saka yung LPG around 40. So that is multiple times higher dun sa minimum, no?
1: Mga yes,
0: 3
1: apa.
0: Times the required minimum. So maganda ho, healthy ang supply natin. At pang magandang balita pa na pangalawa, wala ho tong tayong reported na refining countries, kasi doon ho talaga ang ating importation sa mga refining countries like South Korea, Japan, Taiwan, China, partly dito kay Malaysia, Brunei, at of course Singapore, no? Dahil lang sa mga bansang to ay hindi nagde-declare ng export ban. Lalo lang po tayo nalalagay sa magandang sitwasyon na hindi ho mapuputol yung ating replenishment on a weekly basis.
1: Okay, ibig sabihin dito sa mga bansa na regular na pinagkukuna ng Pilipinas ng mga petroleum products, eh walang iniuulat na magbaban sila ng kanilang importation o kaya magbabawas ng kanilang oil o petroleum products production, sir, ano?
0: Yes, opo. So, dalawang aspeto ho, healthy ang supply sa bansa at maayos naman ho ang supply sa ibang bansa.
1: Okay, isang puntos na lang, Director Abad, sir. Kumusta po ang monitoring natin doon sa mga gasoline stations, yung mga outlet na nagbebenta ng mga petrolyo? Wala namang napapaulat ho ba na mga biglang nagsasara dahil sinasabing wala silang supply o walang supply na nakakarating sa kanila and other similar reports, Director, sir?
0: Well, kung tingnan natin ang nangyari sa equation ng business na to, ang isang factor lang ho naman talaga na nagka-problema sa experience natin ay hindi talaga supply.
1: Mm-hmm.
0: Ay supply ho, ang nagmahal lang ho talaga. At talagang ho natin, kung ang major brands ang pag-usapan, wala ho talagang napabalitang nagsasara ang mga major brands. Kasi sila mismo ang nag-i-import, silang nagkukontrol ng kanilang supply.
1: Yes.
0: Ito ang may problema, itong napapabalitang nagsasara. Dahil hindi makakuha ng supply, hindi ho totoo na makakakuha sila ng supply. Dahil ang problema lang nitong mga independents, hindi naman sila gaano kalaki at structured yung company na yan.
1: Opo.
0: So yung tinatawag na namamalingki o yung nag-sort out lang ng mga supplier kung saan siya makakakuha. So ang problema, nitong nakaraang buwan na sobrang taas ang ating diesel from 50 pesos up to 140 pesos per liter.
1: Opo.
0: Hindi ho sila preparado doon sa availability ng kanilang working capital, no?
1: Mm-hmm.
0: At yan ho ang major reason bakit sila nagsara. Hindi dahil intentional yung pagsara, dahil kinukulang ho ang kanilang puhunan. So, ngayon na bumaba na ho, marami na hong report na itong mga nagsara before ay bumabalik na.
1: Mm-hmm.
0: Ang range natin ngayon nasa 70 to, sabihin na natin, pinaka-highest is 90, no?
1: Uh-huh.
0: 70 to 90 na lang ang ating diesel from as high as 140. So, sumisigla na uli kahit yung mga independents.
1: Ayun, that's good news. Talagang yun nabanggit nyo, sumisigla na uli ang industriya ng petrolyo sa bansa. Even yung mga independent petroleum companies, ika nga, ay nakaka-recover na paunti-unti. Director Abad, ano po?
0: At nakaka-afford ho talaga, Sir Alan, na makabili na sila dahil nakakaabot na yung kanilang working capital. Doon sa minimum na kailangan nila for operation. Hindi ho pwede kasi may mga minimum yan. Una-una, yung truck natin, nasa pinakamababang truck natin sa isang delivery ay nasa 20,000 liter. Siyempre, hindi naman pwedeng bumili ka lang ng 5,000, logi ho.
1: Oo.
0: Kasi ganun pa rin ang rate, ang freight cost mo.
1: Opo, yes.
0: Pa rin. So, yun may mga ino-observe talaga yon. Yung bayad mo sa driver, yung bayad mo sa mga empleyado sa tindahan, ng gasolinahan mo, minimum rin ho yun. Kaya, pag bumenta ka lang ng 5,000 instead, 5,000 liters, instead makaubos ka dati ng 3 lorry tanks na umaabot ng 60,000 siguro, ay hindi na ho feasible. Ano? Yan ho ang naging sitwasyon nila. Na kulang ako ng puhunan, kulang ang nabibili kong liter, mukhang hindi ako makakabawi sa aking mga operation at administrative costs.
1: Yo.
0: So, wag na muna. Opo.
1: Mm-hmm. Okay. Nako, Director Abad, sir, salamat po sa mga updates na ito mula sa inyo sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, sir.
0: Opo, magandang umaga ulit sa ating mga kababayan, sir. Alan.
1: Thank you, sir. Good morning. Si Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. 32 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
5: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
4: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move anila ito para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
6: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
4: Dahil fuel dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
7: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
4: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
6: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
4: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
6: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
4: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo until 8 a.m. ako po si Alan Alyanige. nagkaroon po ng lava collapse sa pyroclastic density currents kahapon ng magtatanghali na no diyan sa bulkan Mayon. At kaugnay niyan mga kaibigan, makibalita naman tayo sa bahagi po ng Kamalig sa Albay. Makakausap natin ang Chief ng Public Information Office ng Kamalig Albay, si Sir Tim Lawrence Flores. Sir, magandang umaga po.
8: Opo, magandang umaga po sa inyo lahat.
1: Yes sir, makikibalita lang kami sir sa ating bayan dyan sa Kamalig. Kumusta po kayo dyan sir?
8: Okay lang naman po, na-settle down na po yung sitwasyon dito, pero since alert level 3 pa po ang Mayon, level status ng vulkan, palagi lang po tayong pinag-iingat yung mga residente, lalong-lalo na yung mga malapit sa paanan ng vulkan.
1: Okay, at as we speak, meron pa rin ho bang mga evacuees sa inyong bayan o kaya yung pong patuloy na pagtutok din ng Kamalig dito sa bahagi ng permanent danger zone ng vulkan, sir?
8: May mga evacuees pa po tayo since January 6, 2026. Nasa 205 families or 717 na mga tao po ang ating evacuees dito. Kasalukuyan po silang nagsistay doon sa Tagaytay Evacuation Center, tapos sa ikalawang evacuation center sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center po sa Barangay Bungabong. So, dalawa pong evacuation center. Actually po, yung mga taga-barangay, so yung mga naka-shelter po sa Barangay Bariw, na 73 families from Barangay Kirangay, inilipat na po namin noong Lunes sa Sibrik, yung Kamalig Bungkaras Evacuation Center.
1: Apo.
8: Kasi po, yung Barangay Bariw is an elementary school. So, in anticipation po for the upcoming resumption of classes, para hindi naman po maantala yung mga education ng mga students, nilipat na po namin yung mga evacuees sa evacuation center po sa Barangay Bungabong.
1: Okay. So, itong binabanggit mo, sir, 73 families, itong last na binabanggit mo, sir?
8: Apo, 73 families, yung mga naka-evacuate po initially sa Bariw Elementary School, yun po, nilipat na po namin sa Barangay Bungabong, sa Kamalig Bungkaras Evacuation Center.
1: Nasa evacuation center na mismo. So, ibig sabihin, kung sakali pwedeng magamit na yung mga paaralan na previously inoccupy nila bilang evacuation center, sir.
8: Opo, in anticipation po sa balik eskwela po sa June.
1: Okay. At syempre, kumusta naman ang mga food supplies, ang mga non-food items na pinaparating dito sa mga kababayan nating nananatili pa rin sa mga evacuation center, Sir Tim?
8: Patuloy po ang kaming bigay ng assistance sa ating mga evacuees. In fact po, namigay yung Office of the Vice President sa 800 plus na farmers ng food packs. Hindi lang po yan, bibisita po dito mamaya si DSWD Secretary Rex Gatchalian para i-monitor, i-check din po yung sitwasyon at bumisita din sa mga affected farmers and sectors din po. At saka meron din po tayong mamayong alas 2 ng hapon, payout ng 10,000 plus per farmer na cash assistance po sa kanila.
1: Uy, okay. Ito yung mga farmers na nariyan mismo sa inyong bayan sa Kamalig, sir?
8: Opo, 834 po siguro yun, if I'm correct. Basta 834, yan po.
1: Okay. At alimbawa itong mga farmers natin na magkakaroon ng payout ng kanilang tulong mula sa pamahalaan, diyan po sa Kamalig, ano ang pangunahing tinatanim, ika nga, ng ating mga magsasaka diyan sa inyong lugar, sir?
8: Ano po, palay. Yun po ang ano dito.
1: Okay. At,
8: tapos mga gabi, mga kamatis.
1: Gabi, kamatis, and palay. And because of the mga activities ng Bulkang Mayon, ano ang report ng ating mga magsasakain so far as yung kanilang mga taniman is a concern? May mga napinsala ba, sir?
8: Actually po, ang damage report sa mga high value crops, nasa ano na po, nasa 1,341,000. So ganyan po, ganyan na po kalaki yung mga yung cost ng mga na-damage po talaga mga high value crops. So affected po talaga, isa sa mga affected na sectors ay yung ating mga farmers.
1: Opo. Ayan. Okay. Now, as we speak then, ang operasyon ng iba't ibang mga tanggapan, ang mga pangunahing kalsada, passable naman lahat at walang mga malalaking ika nga hadlang para yung sa paggalaw ng mga kababayan natin at ng goods around Kamalig, sir.
8: Wala naman po. Actually po, 1 week after nung May 2 na yung pinakamakapal na recorded na PDC na umabot po sa sentro.
1: Opo.
8: 1 week after, na-clear na po yung mga kalsada po natin, including the national roads and the interior roads, pati na din po yung mga thoroughfares. Pasalamat din po kami sa persa ng BFP, ng PNP, ng MDRMO, hindi lang po yung mga dito po sa Kamalig, nakipagtulungan din po yung mga kalapit nating probinsya ng mga BFP, mga stations, para malinis po ito. So sa ngayon po, smooth po ang movement ng mga businesses, ng mga donations, nakakarating po sa amin sa Kamalig Command Center at ASAP din naman po na turnover sa ating mga affected population.
1: Okay. Sir Tim, mensahe po, paalala sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon, lalo na yung mga nariyan sa inyong lugar sa Kamalig Albay. Please go ahead, sir.
8: Opo, as per coordination po sa ating FIVOLCS, sabi ni FIVOLCS, they are not ruling out the possibility na itaas pa po ang alert level sa from alert level 3 to 4 kasi hindi po nag-show signs si Mayon ng pagbababa o paglilay low. So instead, may mga pinapakita po ito ng mga parameters na pwedeng ilalim sa alert level 4. So all we can do now is to pray and always prepare for the worst. Mas mabuti po na preparado po tayo at palaging magdasal. So yun lang po. Kung ito din po na episodes of Ashfall, hindi po natin ito ma-anticipate. So lagi naman po kaming nagdi-distribute ng mga N95 masks. Yung mga hindi pa po nabigyan, we are encouraging them to basain po yung mga towels as alternative kung wala po silang mga face mask. Pero po, regular naman po kami nagpo-post ng mga hotlines through our Kamalig Public Information official page and the page of Mayor Caloy Baldo, the Mayor of Kamalig Albay, ng mga advisories and the mga hotlines kung saan pwede naman po silang mag-contact. So kung may kailangan po ng mga assistance and emergency operations, tawag lang po sila.
1: Okay. Sir Tim, salamat na marami sa mga update, sa mga paalala mula sa inyo dyan sa Kamalig Albay, sir.
8: Okay po, thank you po.
1: Thank you, sir. Good morning. Ang Public Information Office Head ng Kamalig Albay, si Sir Tim Lawrence Florese.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, 46 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito'y update naman mga kaibigan mula sa Department of Health, ha? Mula po dyan sa Binangon and Fishport. Tinawid ng Department of Health at ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, Diocese of Antipolo, Commission on Healthcare at ng St. Dominic Parish ang kanilang serbisyong medikal sa tulong ng Simba Kalusugan. Yan, karamihan po sa mga naserbisyuhan ay mga mangingisda at mga bangkero sa isla. Umabot po ng 353 ang natulungan sa sinagawang medical mission ng DOH at ng CBCP. Diyan po sa Simba Kalusugan sa loob lamang ng isang araw. Sila po ay nagkaloob ng serbisyong medikal kabilang dyan ang TB screening, HIV screening at counseling, mental health, kumustahan at lectures, ECG, medical consultation, dental services, ganun din ang nutrition counseling at libreng gamot. Patuloy naman ang proyektong ito na Simba Kalusugan na magatid po ng serbisyong pangkalusugan at spiritual sa o na pangangalaga na kailangan po ng ating mga kababayan. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 47 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Bilang paghahanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 10 minutes bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa puntong ito, tayo po ay hihingi muna ng update direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
1: Narito po si Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
14: Yes, good morning din po sa inyo at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Ito ang binabantayan nating low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility na dating si Bagyong Kaloy ay huling namadaan sa layang 685 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. At sa ngayon, inaasahan natin na maaari na yung malusaw sa mga susunod na araw at wala magiging direktang epekto sa limang bahagi ng ating bansa ang buong araw nga. Ngayong araw, makararanas lamang ng mainit at maalinsangan ng panahon at tsansa ng mga pulupulo at palandali ang mga pag-ulan, pagkilid at pagulog dala ng localized thunderstorm. Wala rin tayong nakataas na gale warning kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang latest mga news sa PAGASA Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
1: Charmaine? Charmaine?
14: Yes po, sir.
1: Okay, sa tala ng PAGASA, anong mga expected na antas ng heat index sa araw na ito?
14: So for today po, yung inaasahan po nating heat index ay maaaring umabot pinakamataas up to 47 degrees Celsius. Dito yan sa may bahagi ng Surigao del Sur at Agusan del Norte. So medyo delikado po kasi medyo mataas itong heat index ngayon na mararanasan sa mga bahagi na yan ngayong araw.
1: O yun, mataas ha? 47 to 48 degrees Celsius ang heat index.
14: Yes po, tama po.
1: At ang kategorya nito ay nandun na sa dangerous level, ganun ba yon?
14: Nasa ano pa rin naman po to, nasa dangerous level, tama po kayo.
1: Yun. So, paalala sa ating mga kababayan, ha? Iwas muna sa direct sunlight pag sobrang init na, di ba?
14: Yes po, tama po.
1: Okay. Charmaine, salamat ng marami ha, sa mga update mula sa inyo dyan sa Pagasa Forecasting Center. Thank you very much.
14: Yes po, marami salamat din.
1: Good morning. Charmaine Varilla, mga kaibigan, direkta mula sa Pagasa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time ho muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, May 14, 2026. Thank you sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Jomari Referial, Rolly Bumatayo, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
17: Mahal ang gamot.
16: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
18: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
16: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
19: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
20: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
16: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
20: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738
4: AM.
3: Ising na, bayan, maga na! Bangon! Bangon! Bangon! Po, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 kHz po sa inyong mga talapihitan. And of course, sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas sa inyong pong mga search bar. Puyat din ba kayo? Okay, sige. Pero yun nga, no? Lahat po ba sa inyo ay nakapanood ng mga kaganapan kagabi sa Senado? Yan. Well, ang tinutukoy natin, kahapon po kasi, habang nasa sesyon ang Senado at inaantay na mai-transmit mula sa House Secretary General ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, malingaw-ngaw ang sunod-sunod na putukan kagabi. Second floor ng nasabing building. Dahilan, no, para i-evacuate yung ating mga miyembro ng media and of course,